0: adlaw-adlaw inom ang GTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: GTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: GTX 500.
1: Ang GTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: GTX 500.
1: Asal rikang
2: epektibo.
1: GTX 500.
3: Sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, correct na. Mm. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
3: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang lang sperm count. DTX sa 500 kag Mighty C kada adlaw.
0: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
4: Aha.
0: Juices
5: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, agud taas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag Mighty C. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon kutis. Try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
2: gamay D3.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
1: Gasa masami
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy. GTX 500. Masaliga GTX 500.
4: Pinakabarato nga dito.
10: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
11: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Sang una yan iwang-iwang sa akin wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang may PC. Tag 1 capsule, 310 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
1: My PC!
14: Mabaka mga butika.
15: Kapoy!
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light.

0: Tapos ka ng maligo?
1: Yes, darling. Come to mama.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
2: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligan,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: Mabakas, mga buti ka.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
10: Oras, alas 8:15 sa aga.
11: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
10: Welcome back mga K5 sa pagpakalagan sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa giyapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Gina-remind dato nga itong sining mga ka-K5 kamag tumargin, kamag inom sa mga produkto ni Dr. Emil Itang Uy nga sarangin makabulig sa itong sining ikaayong lawas. Ilabi na gid ang itong sining mga suplemento nga liwat-liwat kay gina-endorso sa inyo kay kabalo kita nga epektibo kag kamadamo nang nakapamatuod nga madamo ang nakabenepisyo sang sining mga suplemento. Ilabi na gid ang klinika DTX 500 mga ka-K5 nga mayara sing ampalaya kag di sugar cane extract. Ang ampalaya nga asang kapsini kag ang disugard-sugard cane ngalin sa panit sang tubo na pamatudan sa mga eksperto sa Estados Unidos nga manggarano ni sa ginatawag nga superior antioxidants. Ang antioxidants mga ka-K5 ang saranggid nga maka-renew sang mga guba nga mga selula sa lawas naton kag makapanami sang aton sini nga blood circulations agod nga malikawan naton ang mga balatian kasubong sang heart attack, stroke kag cardiac arrest. Ginapanami sini ang blood circulation, ginatunaw sini mga malapuyot nga mga dugo kag ang mga nagabara nga mga dugo sa aton sini nga mga kaugatan mga ka-K5 agod nga magbanami ang pagflow kag pagcirculate sang aton nga dugo pakadto sa aton sini nga heart kag sa aton sini nga utok. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang klinika DTX 500 sa aton sini nga mga kuturan ang kampyon man no sa pagdetoxify sang mga toxins kag mga bad cholesterol sa aton sining lawas no. Ang klinika DTX 500 nga may ampalaya leaves kag di sugard cane ang bagay parisan sang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C para sa aton sininga mapag-on kag protektado nga immune system. Inom kita sang mighty C ang alkaline base nga vitamin C ni Dr. Amil Itang Uy. Ang DTX 500 kag Mighty C ang mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center naton. May pila kita ka mga klinika nga pwede nyo ginbakantuan, no? Kung kamo taga Pasig City, dira sa poblasyon Ilawod Pasig City, dira ang Klinika di Alternativo ni Dr. Amil Itang Uy, libre ang consultation, wala sang bayad. Sa Cosmart Kalinog, kadto kamo dira, ara man na pamtang ang aton nga Klinika di Alternativo. Sa Miagaw, so nahanlang sa Miagaw Public Market, sa Orbi Street, Miagaw, tupad sang MCR Agriventure. Sa May Haro, diri sa taga Haro, sa tanan naton nga mga nagapamati diri sa distrito sang Haro, kadto kamo diri mga ka-K5 sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center aton Haro Branch, mga ka-K5, no? Diri lang sa tupad sang St. Robert's International College, malapit sa Robinson Haro. May free consultation man kita mga ka-K5 para sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sa may distrito sang o kun sa Banwa sang Sara sa Quinto distrito, kadto kamo sa Banwa sang Sara sa may RGM's building lapit sa Sara bus terminal, may free consultation kita sa maabot nga September

0: 7, mag-aumpisa na ang pre-consultation dira sa may Klinika di Alternativo, Sara, Iloilo, branch naton mga KK5, no? Sa mga pinalangga naton ng mga taga-Palamati. Sa mga taga-Pototan, pwede ka muka diretso, bakal dito sa may munisipyo sa opisina ni SB K5 Ray Umalay. Pangitaon nyo lang si Ma'am Cheryl. No? Si Ma'am Cheryl. Pwede ka mo dito kabakal may dako nga diskwento para sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Alas 8.19 oras sa K5 News FM Iloilo 88.7 Foro de los Pueblos program mga ka-K5. Karon standby si ka-K5 Jenny Coyunan kauntang iya sining report. Pero dugangan tanay ang diskusyon ta mga ka-K5 sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ika-18 na ang adlaw kahapon ang pagpatigayon sang impeachment. No? Kagpadayon nga gano'n sisa, ang article of impeachment may kaangtanan sa confidential funds, mga ka-K5. Ang ginaistoryahan ta diri nga confidential funds, hindi lang niya confidential funds sang Office of the Vice President, but also sang confidential funds sang siyang nagapungko bilang secretary sang Department of Education sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So, nauna na nga ginpahayag nga may 125 million pesos nga confidential funds sa tonsini nga mga ka-K5 nga unliquidated kag may 500 million pagid nga confidential funds sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa tonsini nga mga kuturan. So, amuni sa ang padayon nga girosisa sang aton sini nga Senado. Kag isa sa mga ginpang imbitaran nga tindog bilang witness, kaging kabig nga hostile witness sang aton sining Senate Court, amo si Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. So sino bala si Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio kag nga nakatrabaho ini sa opisina ni Vice President Sara Duterte? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, si Limuel Ortonio sa aton sini nga mga ka-K5 nagdugay ini siya ang iya panerbisyo dito sa may City of Davao, no? Kung sa diin nagapungko during that time nga vice mayor sa aton sini nga mga ka-K5 and later on nangin city mayor si Vice President Sara Duterte. Sa tung 2008, mga ka-K5, nagserbi ini nga Chief of Staff ni Vice President Duterte sa tung 2008 to 2013. Halin sa pagka-Vice Presidente, Vice Mayor, Vice Mayor rather, kag pagiging mayor sang Davao City, no? Ara si Limuel Ortonio bilang masaligan nga Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sang 2016 na promote ini mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 o kon na nagpungko ini bilang Davao City Promotion Center, no? From Chief of Staff nangin head siya sang Davao City Promotion Center, no? Para sa mga cities promotion and investment program sang Davao City government, local government sa aton sini nga mga ka-K5. Kagsang 2018 to 2022 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, bag-o ang election sa presidential election, nagpungko bilang human resources head o kon HR head sa sa siyudad sang Davao si Limuel Ortonio. Amuni sa ang hostile witness kahapon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. And then sang 2022 sang naging Vice President na si Sara Duterte, sa aton sini nga mga ka-K5, halin sa Davao City, gindala ini ni Vice President Sara Duterte sa iya opisina sa Office of the Vice President si Limuel Ortonio kag ginapoint bilang assistant chief of staff sang vice presidente sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Aside sa iya sini nga affiliation sa opisina ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5, ining si Limuel Ortonio mga ka-K5, bata ini sa ni Ernesto Nimenso Ortonio Jr. nga board member sang PNX Yudena Insurance Brokers Incorporated nga gintukod mga ka-K5 ni Dennis Uy nga taga Davao. Si Dennis Uy isa ka prominente nga negosyante sa aton sini nga mga ka-K5 nga associated sa Duterte family. Sa aton sini nga mga ka-K5, no, kung madumduman ninyo si Dennis Uy nakapungko man eh, no, bilang isa sa mga masaligan nga mga partner kag family friend sang mga Duterte mga ka-K5, sang chimpo ni President Rodrigo Roa Duterte sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalmati. Kag kung hindi kita magsala, nagpanag-iya man ini sang isa ka telecommunications company kag shipping company diri sa may pungsod Pilipinas sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalmati. So kumakita na ton very close ang relationship ni Vice President Sara Duterte kag ni Limuel Ortonio mga ka-K5. Tikong lang tawon naton sini mga kabyanan ang iya history sang iya sini nga trabaho. Kung kita maglantaw, dako ang utang nga loob ni Limuel Ortonio sa mga Duterte. Ilabi na gid sa kay Vice President Sara Duterte. So isa inisa sa mga nag-testify na numpa bilang witness. Apang gitawag inisa nga hostile witness sang impeachment court sa aton sini nga mga ka-K5. No, bangod sa iya sini nga mga sabat during the cross-examination sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. And ginausisa ang iya sini nga ihibalo sa confidential funds sang vice presidente bilang isa ka assistant chief of staff mga ka-K5 ni Vice President Sara Duterte. So, kumakita ninyo, may similarity sila no ni Jenna Acosta. Kasi si Jenna Acosta dito man nagumpisa sa Davao. Kaging question pa sang pila ka mga senador ang iya sining kapasidad sa pag-uyat bilang SDO or disbursement officer mga ka-K5 sang confidential funds ni Vice President Sara Duterte knowingly nga way sa background sa disbursement sa aton sini nga mga ka-K5, why saya sang background no sa aton sini nga mga ka-K5 sa pag-disburse sang confidential funds. That's why ang pabangkot sa mga senado to kag sang pilag ka mga membro sang prosecution nga ikaw ang ginsaligan sa tanan nga tawo ni Vice President Sara Duterte nga wala ka man niya sa background sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ti gaduda ang mga senador sa kapasidad no ni Jenna Acosta nga maguyat. Ini bala ginappoint sa kay tungod nga eksperto sa samuna nga butang o kon ginappoint sa kay tungod nga siya lang gid ang masaligan sang busy presidente mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos. Awas tatalimas. May kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
0: So bantayan pa ni karon ang dugang mga testimonya kag detalye mga ka-K5 no sang nagapadayon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Samtang nagadugay sa aton sini nga mga ka-K5, may mga bag-o nga mga revelasyon kag may mga bag-o nga mga ebidensya no sa aton sini nga mga kuturan sang ligad to pangalan ng to sa mga prutas kag pagkaon sang gintalikdan nga daw pangalan naman sa mga sapat ang mga ginpangtagaan sang mga kwarta ang ginahulat tulat sang tanan kung pasugtan sang prosecution nga magtestigo kag magtestify kagila ipaatubang si Colonel Lacheca sa Senado. Kay na una na nga ginpayag ni Colonel Lacheca nga handa siya mga ka-K5 nga magtestimonya kag magambal sa matuod sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati sa Senate trial mga ka-K5. Kay naibaruan naton nga si Colonel Lacheca, no, bilang katapo sang Philippine Army nangin a security officer sang office of the vice president inisa kag siya ang ginatudlo ni Gina Acosta nga ga baton sang kwarta kag siya ang nagapanagtag sa mga individual nga ginpang pangalanan to tong Sanday Manggo, Sanday Piatos, Sanday Kanding, sino pa tong mga pangalan to, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati halin kay Gina Acosta iton Oberya ang kwarta kay Colonel Lacheca. Kag si Colonel Lacheca amo naman ang managtag sang kwarta sa mga beneficiaries. Sa aton sini nga mga kakipag tisubong amo pa ng pamangkot sa prosecution, no, nga hindi pa nila masabat sa aton sini nga mga kakipag kung saan nila ipaatubang kag kung ipatubangon pabala nila or hindi na si Colonel Lacheca mga ka-K5. Pero si Colonel Lacheca na una na nga nagpayag mga ka-K5, niya ready kaganda siya nga mag-testify kag ihambal ang kamatuoran sa atubang sang aton sini nga impeachment court sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Si Colonel Raymond Dante Lacheca sa aton sini nga mga ka-K5. No? Basi kag siyempre ano ni nga daan, no? Katapo sang Philippine Army. And subong ang presidente nga nagapong ko, siyempre ginakabig ini nga Commander-in-Chief sang bilog nga Armed Forces of the Philippines sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Di kung hindi ka dira magsugid sa matuod kag maglisa-lisa ka, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 budlay sini basi pati retirement mo sini madalas, ha? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kay ti si Colonel Raymond Dante Lacheca nagpungko ini bilang head sang Vice Presidential Security and Protection Group, no? Sang opisina sang Vice Presidente. Kag ti na ulamid ang iya pangalan matapos nga mitlangon nga siya ang nagakuha sang kwarta halin sa kay Gina Acosta sa mando kag sugo ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Sa iluwan tayo report ni KK5 Jenny Kauyunan sa aton sini ka mga KK5. KK5 Jenny sa report, go ahead.
2: Yes, KK5 Reyno, ginaligdan ng adlaw na ka-chance kita, no, na makakuha sa nga reaksyon. Naka-interview man kay 3rd District Representative Congressman Nunoy Defensor, KK5 Ray. And of course, KK5 Reyno, may mga pilaman kita ka mga palamakutan, no, nga, especially KK5 Ray, in terms of election, since nga malapit na lang ang 2028. Kag ang obvious, ang isa sa mga pangalan nga nag-float sa KK5 Ray karon, no, nga magpapili bilang gobernador sa probinsya sa Iloilo, talos kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., which is of course ang iyang manghod ka KK5 Ray, no, nga si Congressman Nonoy Defensor. Sangin pamangkot ka KK5 Ray sa katapo sa media. Actually, ang sabat ni Kong Nonoy is amal niyang possible kasi Ray, no, ginakonsiderar niya, ginalantaw niya kasi Ray ang mapapili bilang gobernador sa 2028. A good man nga, of course, kay Ray, prioridad na ang probinsya sang Iloilo. May mga programa manabi nga luyag niya padayunon na ginumpisahan ni Gov. Defensor Jr. That's why nga, pero kay Ray, ang hambal niya man nga since nga madugay pa, 2026 pa lang kita sa karon, dugay pa ang 2028, so hindi pa siya bala ano appropriate o kung time istoryahan ang politika, pero ginakonsider na kasi for Ray. As to the question kung sino ang ginalantaw kasi for Ray nga mag running partner niya, no, ni Gov, I mean, ni Kong Nonoy, actually, may mga nagagawa man ka kay Fairbring Estoria sa Matnalikta, no, nga ginapangaliagan sini si Mayor Bongbong Tupas sa Barotac Viejo. Straight answer ka kay Fairbring ni Kong Nonoy Defensor is hindi ka kay Fairbring, no, and nagdalantaw niya pa si Gihapon ng potential running mate is ang atong incumbent, Vice Governor Lee Ann Dibuque. Yari bala kay Fairbring, pamatay natin ang pahayag ni Congresswoman Nonoy Defensor
0: Congressman.
2: Congressman Nonoy Defensor sa ma-interview sa katapos ng media.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Since Minister option Kerr, because Iloilo will always be my priority. Pero tapuson ko anay ining ubra ko sa Kongreso. Kag sugudan talang galing ang politika sa husto nga tiempo.
4: So, sa kano ginapalagyan mo si Mayor Bongbong Tupas na manginig Vice Governor?
3: Hindi. Maayo ang aton Vice Governor, si Lee Ann Dibuque, may isa pa siya ka-term. Kag kung makaupod kami sa uli, kung madayon gid man, maayo man ina na partneranay na.
4: Saan na lang siya ito nga tayong parking at para masturyanta nitong?
3: Antes mag-piling, pangapika mo to sa balay.
5: Pero right now, kung yung pinakonsider is the potential Vice Governor to
6: Planning Mate,
5: still Vice Governor to Planning.
3: Of course. Of course.
2: Nabatian na ito kay Fabreno. So very lipot lang actually ang statement ni Kong Nonoy. Straightforward nga.
0: Okay, ang pamangkot nga naglabot sa punto, nga ginaistoryahan ang pangalan ni Mayor Nielo Bongbong Tupas sa aton sining mga ka-K5, no? Nga agahuring-huring mo na yan ang i-partner sa kay Kong Nonoy Defensor sa pagpapili kag pagpadalagan bilang gobernador, kag bisig gobernador sa probinsya sa Iloilo. Sa imo sining nga pagpangusisa kag pag lantaw ka-K5 Jenny Coyunan sa pila ka mga natipon mo sining nga mga impormasyon. Nga nagwa yung pangalan ni Mayor Nielo Bongbong Tupas. Sao ka naging link nila kay Congressman Nonoy Tupas nga maging partner sa pagka-gobernador kag vice gobernador ka K5 Jenny?
2: Actually, amo ni Kakay Fabray, no, based natin information nga nag-gather. Kaya sa mga tinalikdan, Kakay Fabray, though wala naman kita sa specific date kung saan o, pero may mga pictures abe nga nagawa Kakay Fabray sa social media nga nagbisita si Kong Lawrence Defensor dito sa may Banwasang Barotac Viejo. Nagkato siya kay Mayor Tupas. That's why nga, kumbaga, gimutangan Kakay Fabray sa malisya ang picture nga ginapanguluyagan na ni Kong Defensor si Mayor Tupas bilang manging running mate to me. That's why for clarification, or for confirmation, kung ano man ang intention ni Kong Defensor, kung ano man ang purpose niya pagbisita sa 5th District, iban nga nag-speculate na base amo na nga ginapangaluyagan niya na as a running partner for 2028. Pero since naging pamangkot na sa katapos ng media, straightforward.
0: So nag-umpisa sa picture-picture, gintagaan sa malisya.
2: Yes.
0: Oh, tama mo na gali ang problema ni ko kaysa ako makita ka pala sa mga picture bla magyatupad-tupad ka o lain na dayon nga ihangop sang iban nga tawo no. Oh. So kung nagtupad ka istorya na ito nakita sila nga nagistorya na nagisugilanon no sa pagbisita to ni Congressman Nonoy Defensor sa Barotac Viejo kay mamuti ang tawo nga malisyoso matingala gi man ka K5 Jenny number 1 mano ka mano tuya si Congressman Defensor sa 5th District. Kay iti taga 3rd District saya mo. Oh, nga makadto to saya sa 5th District kag makika pagsugilanon sa kay Mayor Bongbong Tupas. So mo na ya siguro ang isa sa mga nagapatingala sa mga tawo nga ang isa ka congressman nga taga 3rd District makadto sa 5th distrito kakay Pajene.
2: Yes, amo na ako si Fabray, no? Kumbaga, nag-speculate ang publiko to where ano ang rason o kung intensyon ni Kong Nonoy nga nagbisita siya sa 5th District, especially sa opisina gid ni Mayor Tupas kay Fabray.
0: Okay, pero with that, yeah, tiwa yun na pa magbangkot sa media kung nagano to ya si Congressman na Defensor during the time?
2: Actually, wala naman kay Fabray.
0: Kagawa man magbangkot si Kong Nonoy. Nga, tinga, din ka muna kakuha sa issue, sa berita, nga na yung sa informasyon, nga gusto ko yung magtandem sa kay Mayor Bongbong Tupasaw, kakipad dyan eh.
2: In fairness to Kong Nonoy, kakipad Fabray, no, very, ano siya, very, as straight straightforward man magsabat sa katapos sa media kay hindi naman actually kita kay Sir Reyno
0: kay abogado man sa mo abogado man iyang congressman naton sa 3rd district. Now question, after this, kamusta nag ano nakakuha kamo reaction kay Vice Governor Lee Andibuque kiti kung pananglitan medyo affected man siya because somehow dugi na pagwa nga ti bayaan siya sang mga depensor sa 2028 election kakipab Jenico Yunan.
2: During some time after the interview pa kay Favreno, wala na nato naabutan si Vice Governor Lee Andibuque because may mga prior events man siya ka kay Favreno. Pero previously, ka kay Favreno, naka-interview man kita sunay kay Vice Mayor Lee Andibuque. Vice Governor Lee Andibuque. Actually, yung pamangkot naman nato kung ano ang mga impulso niya sa politika sa 2028. And actually, naapayag ni Vice Gov ka kay Favreno nga mapapili siya gyapon siya as a Vice Governor sa probinsya sa Iloilo. Actually, ang information to yung Kay Favreno, ang follow-up naton sa iya is if may plan siya na magpadalagan as governor for 2028, which is gindinaya man ni Kay Favreno. Ginhamba niya nga wala siya sa plano nga papili sa pagka-gobernador. And tapuso niya Kay Favreno ang iya nga termino since nga first term niya palang niya as vice governor and madamo pa siya sa kinahanglan niya tapuson as vice governor Kay Favreno. As the running mate Kay Favreno, wala man sa migin mansyon o kung man niya suportado yung manggiyapon Kay Favreno ang administrasyon ni Governor Defensor Kay Favreno.
0: So wala sang DT, DD, piho. Kay Five ba, Jenny?
2: Too early pa man ni Kay Favreno since naman siyang taga 2026 pa lang may mga changes pa ni Kay Favreno tuod sa Subong Abi.
0: Pero kung basiyan na to niyang payag ni Kong Defensor, wala sang DT, DD lang ya piho. DD.
2: DD,
0: Kay Favreno. DD, DD. Oo, DD. Kay Five, Jenny?
2: Defensor Dibuque sa 2028.
0: Kaluruha kay basi man basi nung Didi man. Defensor Dibuque. Wala sang DT, Defensor to pass do malayo dia.
2: Depende pa na kasi February. Pero kung basihan ang statement si Kong Nonoy sa interview na ton, hindi. Ang malambala, ba't ano man itong straightforward, hindi. Yung follow-up na ton, kung sino ang potential candidate.
0: Diba si may sugponto?
2: Ano?
0: Hindi, pasubong. Ay, hindi. Hindi lang.
2: Hindi lang.
0: Hindi lang ang sabat niya. Subot sa lingon, hindi. Hindi ina matabo kay Defensor Dibuque sa Gyapon sa 2028.
2: Yes.
0: Subot sa lingon, ang mapadlagan ta congressman sa 3rd District will be Kong Governor Toto Defensor Jr.
2: Yes, okay, February, most likely, no. Actually, sa mga previews naton man, nga mga interviews and press con with Gov. Defensor, makoton po ano iyang mga plano, bala, after 2028, considering nga last term natin, bala nga, do very obvious naman nga mabalik siya sa Kongreso, kag may mga programa, o kung nga mga, may mga luyag patapuson si Gov, bala, kay February, nga nabilin niya, sang siya ang congressman, so most likely, kay February, it's a switch lang, no, Defensor nga manghod sa pagka-gobernador, Defensor nga magulang naman sa pagka-congressman.
0: Ano ka matuod ang mga nagagawa nga sugilanon nga may ara kuno sang survey sa pagka-gobernador kag ang bunggo sa survey amo si Kong Nonoy Defensor kag si Vice Governor Lee Andibuque kag it seems that amo ning mga laptop storya that's why gani nga do medyo damo ning mga naga. That's why gina-confirm na ito. Besides, nag-ambal naman si Kong Nonoy nga wala ni siyang NCIG Vice Governor Lee Andibuque, in fairness, nga sila gyapon niya matandimanay no? Sa 2028. Pero nanon yung kamatuhod din yung survey ni Kono nga. There is why nga doon may nagpalapta nga speculations nga basi magbungguanay sila kay tungod nga makita sa mga Andibuque or ni sang resulta sa survey nga abanse si Vice Governor Lee Andibuque sa kay Kong Nonoy Defensor.
2: We'll check with the survey kay Favreno kay so far based sa akon yung mga information no wala yan nakalabot sa akon kay Favreno nga may mga survey though may mga nagagawa gin man kay Favreno ang probability nga sila ni ang magbungguanay sa 2028 ang survey kay Favreno will check it kay Favreno kung may ara gid man sa nagagawa
0: kay actually amo na siya ang I mean ginahambalta ina because do dira nagahalin ang mga istorya kag sugilanon nga tiya. Kung si Kong Nonoy ang magambal kag si Vice Governor Lee Andibuque, why sila labot na? Why sila labot sa mga picture nga ginatagaan issue? Why sila labot sa mga survey? Sila gyapon niya matandimanay sa 2028. Pero gina-verify talang ini kung ano ni matuod, di ba? Kaya hindi man na ton masiling wala ini gina-considerar, no? Kaki 5 Jenny Kauyunan kay Tibisan sa presidential elections ang survey gamater mo Kaki 5 Jenny?
2: That's why kaki survey no kay kung sa survey lang ang taon naton if may naga-exist gid man o kung mayara sang survey
0: or di gani basi kag patalang kag paistorya istorya man lang ni isang iban nga gusto magpagamo kag mag tawag ni magatag sang isyu sa defensor di booking ano relasyon
2: posible man kay Kay Favre, no? Those bala nga luya, gub-on ang relasyon sang duha ka partido considering ati they are strong allies kay Kay Favre, no? Sang 2023. Kag nami man, kumbaga,
0: 2025 ang, election.
2: 2025, I mean. Nami man ang nangin, kumbaga, administrasyon ni Gov. Defensor Jr. with Vice Governor Lee Andibuka sa karon kay Kay Favre. Makita man nato nga nag-coordinate ang duha ka mga official kay Kay Favre, no? So probably, no? May mga, since may mga speculations, mas may mga luyag bala ka kay Favre nga gubon ang administrasyon para man nga may masulod nga iban nga gusto man o kon may hando man nga magpapili sa mataas nga posisyon sa probinsya.
0: Alright. With that, salamat ta kay Favre Jenny Kuyunan.
2: Ini nga balita ang idulong sa inyo sa DTX Cosmix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo. Ini si Kay 5 Jenny Kauyunan para sa kampo na balita sa Bisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, Kay 5 News.
0: Kung mag-defensor de Boki gapon sa 2028, makita na naton ang kadalagan, no? Sa atong sini nga mga ka-K5. I mean, kung lantawon naton ang 2025, that is defensor de Boki. No, kung magdepensor ni Boke magapon 2028, tumakita naton malantaw naton nga it's almost the same ang possible results nga makuha kag magwa sa gubernatorial race kag vice gubernatorial race for 2028 election. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Pero kung laktan ini sang iban or di gani may magpadalagan kontra sa tandem nga Didi sa aton sini nga mga ka-K5 ti amo na iyalan tawon naton kung may mga bearing man ang ila sini nga makasumpong kagma kontra. Alas 8:46 balikan naton si ka-K5 Karen Badilia mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Gamit kamo klinika DTX Beauty Shop sa mga way pa makaparigos da. Magparigos kamo recommended nga habon sa inyo klinika DTX Beauty Shop. Ila binagid ko may punggod ka kag may katol-katol kas guya. Naga itom kag naga gusto mo nga magkinis ka magpugis ko taste mo klinika DTX Beauty Shop ang imo sini nga igamiton nga habon sa aton sini nga mga ka K5 may guaba ang palaya kag papaya nga sarangid makapanami sang imo sini nga kutis kag makapaputi makapakinis sang imo sini nga panit ang klinika DTX Beauty Shop mga ka K5 alas 8:46 sa aga balikan ta sa patrol si ka K5 Karen Barilla sa aton sini nga segment diri sa Foro de los Pueblos, no? Kung pabor ka bala nga i-postpone o kon idayonon ang barangay and SK election subong nga maabot nga November 2026. Live dira sa Barangay Quintinsalas o kon Barangay Simon Ledesma. Sa aton sini nga mga ka-K5 si ka-K5 Karen Badilla mga ka-K5.
6: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
7: Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas kas serbisyo nga wagas.
8: Ray Umalay
7: para sa Foro de los Pueblos.
0: Gapatamyaw si Ma'am Nempatahala. Good morning kay Man Feli Lumahang. Gapamati gid sa ka Neutral Solid Riders Association Incorporated kay Sir Arman Bacoguay sa mga Grab patrollers naton. Good morning gid sa kay Sir Gary Pamarato. Kay Merasol Kiatson Kadigal, good morning. And kay Ma'am Annalyn Bahada, kay Ma'am Helen Tanungunan. Good morning ka kay Pebre Umalay. Aga pamati gid kami always sa inyo. Redel o Regel Dosano. Dapat lang gid nga sundon ang laye. Naka-standby na sa aton sini nga linya si ka K5 Karen Badilla. Ka K5 Karen sa report, go ahead.
9: K5 Rider rin naman kita sa mga inaktakan. Punta di si Ma'am ano gani?
10: Bolivar.
9: Veronica Bolivar. Hindi si Ma'am ano, si Ma'am Veronica ngalan mo. Okay, si Ma'am Veronica K5 Reyno. Pamangkutunta ni siya regarding sa iya man nga sentimiento. Pabor ka Ma'am nga madayon ang ano itawag ang barangay election,
10: paborged.
9: Okay bangod.
10: Kay pangod indigid man nami ang patakaran subong.
8: Daw, hindi sila fair sa pareho nila. Ang dapat nga makaabil sa mga deserving tani nga mga tawo, amo pa natani ang ilatagan, pero ang ginatagan nila ang may mga trabaho naman nga daan.
0: Tapos gid, oh. Oh, tapos gid, oh.
8: Mga pamilya eh.
0: Oh.
8: Mga kag mga grupo ah.
0: Hmm?
8: Ha? Hindi ka grupo, wala ka gid.
0: Hmm? Si ma'am, Berenia, no? Berenia?
9: Veronica.
0: Veronica, okay. Ipamaiya, tagbi ang cellphone kay ma'am. No, grabe, ginang ibubunot ni ma'am, no?
9: Sige, oh. Da, siglang as in gamay. Oh. Damo, kag niya naman, anya.
0: Oh. Ma'am Veronica, good morning, ma'am Veronica.
9: Sige na, sige na. Okay.
8: Good morning.
0: Good morning, ma'am Veronica. Si K5 Ray umalay ni isang K5 News FM Iloilo. Do na feel ko ginang emotion ni Black nga Balatsyagon. Nano, dira sa barangay ninyo. Amo na yang imo na obserbahan nao?
8: Amo gid ya sir eh. Miskin ikaw siguro kay do permi ka man dire.
0: Oh, permi pa ko dira oh. Oh, sige oh, sige.
8: Hindi mo ko manigar kay permi ko di makita in new service.
0: Correct. Oh, ti tanaw nano ang pamatsagan mo sini nano may giya pinilian ang may mga obrao pang una kuha sa ayuda?
8: Yes. Amo gid ya sir.
0: Hmm. Ano nga mga ayuda ning ginapanagtagda nga why gid ka tilaw kamo da?
8: Ah, nga kakatilaw man ko may sobra pero unahon gidanay ang ano eh, ang grupo.
0: So waki lang ang inyo.
8: Yes, kay unahon gidanay gidyang grupo.
0: Oh, magambal ka grupo na ano ni Buchilingon sini?
8: Pag hindi kaya grupo, ti sorry ka eh.
0: Oh, ano magambal ka grupo no Buchilingon sini? Ah, pamilya, pariente, best friend, BFF, ano?
8: Grupo gan eh, pamilya eh.
0: Ah.
8: Tawag na lapit diyan sa luwag. Kung sa buli, ka lang niya sa luwag, kundi di ba? Kung may bilhin ti mo.
0: Kung sa buli, ka sa luwag, bilhin lang imo.
8: Yeah, oo.
0: Diba, ti, kung may tagtaganay naman bugas, da ko, no?
8: Mati ko man, sir?
0: Ti, pero ang bugas ko, no? Mati ko, doon nalunod sa baha.
8: Diba, ay, ay diba, hindi na matayo naman, boss?
0: Tibati, kung duduhag ito'y mo kasako, gani?
8: Ha? Pinato akong kasako to?
0: Duha kasako ko, no?
8: Ano konta eh? Wala kong dahil mga subong.
0: Duha kasako kung why chance, why papangalan mo sa lista?
8: Daw, dira, oh, hindi, sir. Sa naglingkad, wala akong ngalan. Subong, itagaan ko na tiket.
0: Gintagaan kita na tiket kaysa ligan siguro. Grabe, gurong reklamo mo. Kung hindi ka magreklamo, why ka magro tiket?
8: Why, kuya sir, may ginreklamo. Kaya ang kabataan ko, lima ko kakabataan, gintagaan nila isa kasako. So, isa kasako, 10 kilos.
0: Okay.
8: Tingkan yung kilo. Sige na, tagang tanan sa kabataan ko sa akun.
0: Pila ka kilo? Pila ka kilo?
8: 10 kilos, nabalang unod sa isa kasako mo.
0: 10 kilos?
8: Sa kabataan ko, lima sila isa kasako.
0: Lima sila, bali isa kasako, eh, kaya 50 kilos mo? Ang total?
8: Hindi nila, ang isa na kasako nga na namin ko, tag 10 kilos na nangunod.
0: Correct.
8: Hindi, tag 10 kilos, gitba isa?
0: Oh, tag 10 kilos, kaya yung isa kasako, ya. Do, gamay lang na, 10 kilos lang na. Pero namin ko, lima kabata mo nakabaton.
8: Oo.
0: O, tigani, ang equivalent, ya, isa kasako na, eh, kaya ang isa kasako nga bugas, 50 kilo mo?
8: Oo. Pero sa sinako, ganyan nga sa una. Subong niya may sinako, laya nga 5 kilos, 10 kilos, oh. Mama mo na mo.
0: Oo. So nakabaton, so, galilima mo kabata. Ti okay naman na, kaginatag si mo sang lima mo kabata, si mo?
8: Ati, oo, may isang kuya kasako, kaginang ang ila parte, ginatag na sakon mo.
0: Oh, pisan gintagaan tong bata mo, sang pulo kakilo, dayunon mo ganyang eleksyon, gusto mo ganyang dayunon?
8: Yes, eh, dayon ganyang.
0: Kay tungod?
8: Kay ipa-example ta lang, sir, sa duli, tupad. Same person, surname.
0: 10 person?
8: Same person, same name.
0: Same name?
8: Oo, sa laban-laban naman na, siling kanila mo to, hindi ba pwede nga mag-same name. Same person, okay. Ang same name, hindi guro pwede sa same name, ginalain-lain lang ngalan. Pero same person ang gobra.
0: Same person ang gobra? Oo. Basi may pangalan na nga si Manggo Piatos, si Nonito Kanding, may amo na nga pangalan, why? Why man?
8: Oo.
0: Kay ti si sa confidential pan ni Vice President Sara Duterte, bilan mo na mga pangalan mo? Oh. Ang pamangkot, Ma'am Veronica, paano mo nakalabot sa imo, nga sa duli tupad, ang mga pangalan, same ang mga pangalan or ang mga pangalan gini transaksyon, pero isa lang ang makabato mo na?
8: Oh, hindi man ma sir, pwed, hindi man po yung kinanglan nga makalabot gid sa akon kay te ako niya sir, wala man ko nakuman ko daya ila naman niya diretso, ila niya decision kay sila ya ang may right sa barangay. Ang akon lang ya kay makita lang din akon sa kada may dole nagaagi dire. Same sila man gihapon.
0: Sila sila gihapon ang itsura mo amogid.
8: Oo.
0: Ah, so wait, ikaw ya wait kay kage kapot silhig sa dole.
8: Ah, oh. Ah, okay lang, sir. Adlaw-adlaw ka kapot ko di akong silig balay.
0: Pero ang kagsilig sa dole, may kikage kapot.
8: Ah, saan lang? Sanguna? Sanguna eh.
0: Sanguna?
8: Sang iban pa ang kapitan man.
0: Ah, sang bago ng kapitan, may kikage kapot.
8: Ang akon niya, sir. Wala kuya, sir. Ga after sang akon. Kay kay kabalumang kumangiske sang CR to sa abida. Mm-hmm. Ang tani, ang akon niya, ginalamin, ihatag sa tawong ka-deserving para sa iya. Hindi nga, para lang sa ila nagalibot.
0: Sang ikaw sang una nga naka-attend, ikaw dule tupad sang lain pang kapitan. Makonsider mo bang imo ko galingon nga deserving man?
8: Tiga pang iskis na ko kay Cardiro, ka ating CR, kay deserving kito nga magdule eh.
0: So ang subo nga makita mo para sa imo do hindi deserving, kayo may mga kaya-kaya.
8: Ay, okay man sir, pero tani man lang te, sir, pagkatapos, pagkatapos, ihatag naman sa iban, bulos-bulos, bumbaga, hindi nga, kung halin, paghalin sa nanay, pagkanto sa bata, pagkanto sa inablos, pagkanto sa utod, pagkanto sa, amo na lang balagalibot.
0: Asararama, gid!
8: Sir, sang ako niya, sir.
0: For example, abi, subo nga batch, nanay. Sa second batch, tagaan, tatay na naman. Sa third batch, tagaan, bata na naman. Pero isa lang pamilya, ang galibot-libot lang dira, na? Sige. Mensahe mo, Bik, Ma'am Veronica, mensahe mo sa mga nagapungko ng mga barangay opisyales na sa barangay Nagtakan?
8: Oo.
0: Anong mensahe mo sila?
8: Ang mensahe sa ila, basta ang gusto ko lang niya, sir, nga mabada, yun lang ang barangay eleksyon.
0: May islan ka, Ged? May islan ka, Ged?
8: Si Villanueva.
11: Ano name?
8: Dani.
11: Mm-hmm.
0: May islan ka, Ged?
8: Basta ko na, Kuya Sir, yung mga mensahe sa ila. Basta nga akong lang, mas gusto ko na madayon ang barangay election.
0: Pero pamangkuton, teka, Ma'am Veronica, kung madayon ang barangay election, may islan ka, Ged, ng opisyalis?
8: Yes.
0: Yes. Salamat, Ged, Ma'am Veronica.
8: Sige, Sir. Nice, ganyo na lang ko, Kuya Sir.
9: Grupo tani grupo. Abalya kay Five Ray dugay di karon ko damo na mandat sa kontra.
0: Nasal-an pa ko nga permi ko na sa barangay Inaktakan ba?
9: Ano si K5 EJ?
0: Oo.
9: Tigato di si mo.
0: Si K5 EJ Cordoba si siguro. K5 and speaking of Inaktakan ka K5 Karen.
8: Oo, kadto di sa permi sa kanila.
9: Oo, K5 Ray.
0: Speaking of barangay Inaktakan, ipa-verify mo na kayo na may permission kita yung ginabaton. Nga ang bugas kuno nga itanog tagtag halin sa national government na
9: nabasa? Oo, yes, K5 Ray.
0: Ipa-verify bida karon sa barangay Nagtakan. Barangay Nagtakan na ano ganis dito na?
9: Lapas,
0: no?
9: Yes, yes.
0: Oo. Do sa may bunigad ako, no? May information kita nga nagkakabalaka mga pumuloy. Diba si tagtag nga bugas kuno karon basa?
9: Amo gani K5 Ray, no? Timing man kay ipa-verify ta na di karon sa bodega kay especially sa ilang barangay official sa kay Cap Dani Villanueva.
0: Sige, si Cap Dani Villanueva. Oo.
9: Yes, yes.
0: Pero si Ma'am Veronica why gid ka agi kapot si legs ang dole subong ano? Nga administrasyon.
9: Wala gid, wala gid.
0: Sige. Salamat gid ka K5 Karen.
9: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Operativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 8:58 oras sa to sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Waita oras kag tiempo mga ka K5 no. Kwaon ta na lang karon dugang mga topiko kag updates. Sa pila naton sini ka mga public affairs program karon sa udto sa 11 Mbps kag sa El Castigador sa aton sini nga mga K5. Abayad to ang pila ka mga impormasyon kag mga balita nga aton sini tipon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Kita ay naman kita boss ngadlaw Same time, same station, diri lang sa kampyon nga istasyon. Good morning again, Sir Edgar Barbadon. Ma'am Maricel Baloro Casipre sa Barangay Balabago. Ma'am Annalyn Bahadi, Gautoy-Utoy sa Kadlao, kay Ma'am Veronica. Kay Sir Bindi Astorias, kag kay Ma'am Bibin Pagtulon Andra sa Pasig City. Kag kay Tita Rina Mapa sa Lapus. Available ang Klinika DTX sa Coffee Mix ni Dr. Amil Itang Uy. Ako naman si KK5 Ray Espeha Umalay para sa kampyon nga balita serbisyo publiko. Kagkalingawan si Lilo, K5 News FM.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio.
14: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matakas, mga buti ka.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
16: DDX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis!
16: DDX 500!
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami inauhaw.
15: Kasi may diabetes ka na.
16: Mag-DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagkapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
17: Kapoy.
18: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Mabaka, butika.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dulan.
12: Mighty
22: C!
12: Mabaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
24: Sport Biotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics. Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
24: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
24: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
20: Sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Good morning sa tanan-tanan. Oras subong, alas 9:05. No? Ini nga programa, impormasyon sa ikaayong lawas. Aton pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento na nga dapat natin i-take adlaw-adlaw para kita maging healthy. No? Bawal magkasakit, mahal magkasakit, apektado ang imo pamilya, ang mga mahal mo sa buhay, magasakripisyo. So, sa sining nga programa, tagaanta sing dapat nga mga hibaloon, mga dapat mahibaloan nga magyahan kita. Ining akon nga mga upod, mga bunggaitan nga mga spokesman sa related sa ikaayong lawas, si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga sa tanan, but before na kung sila pambalon, dapat mag-inom kita permis ang DTX 500. Updan ta sing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Of course, ang D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. May aramang kita dring nga nagkalain-lain nga sari-sari nga kapi nga magahatag sa aton maging healthy. Mayong aga mga partner, Brad Paul, mayong aga sa imo.
26: Mayong aga engineer sa aton nga mga tigpalamati. Good morning sa inyo tanan. No? Welcome na kamo sa aton programa, mga impormasyon sa ikayong lawas. Ang
25: wala may nag-off naman, ari na lang tanan, no. Again, good morning sa aton nga mga suki nga tigpalamati. Welcome na sa programa Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ang programa nga permi ninyo gidabantayan kay ini nga programa makahatag sa inyo sang mga tips, mga laygay kag iban pa nga magamit naton sa pagmintinar sa aton ikayong lawas. Sa mga lalaki ha, para sa inyo ini subong, hibaloon ta ang mga sinyalis nga may prostate issues ka. May prostate problem. Hindi magsiling nga may prostate ka ha, kay may prostate gid. Kaya sabi niya dahil sila nila, yeah, may prostate siya.
0: Tanan nga lalaki may prostate.
25: Oh, niya yeah, may appendix siya.
0: Oh,
25: niya may, tanan kita may appendix, may prostate. Ang istoryahan, ang mga lalaki may prostate, may ovary ang babae. Cervix kag, uterus, sa ito niya prostate. Now, istoryahan ta, ano ang mga sinyalis na mabatsyagan sa mga lalaki nga inigali
0: isa sang mga signs nga may problema kana sa prostate. Tandaan, ang incidence of prostate cancer sa mga lalaki nagataas ba ya? Nagataas, nagadamo nga nagadamo ang mga cases ini. Early signs, early detection could help in your survival. Storyahan ta ni ano nga mga sinyales kag paano makabulig si DTX 500. Sir Boy, good morning.
1: Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga at mga KSS supporters kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant. Ha? Kung kamo bisyuhan, ha? Kamo palapulaw, permi kamo gatubang sa mga telepono nyo, polluted ang inyo environment ay amunita ng tanan, gagapatigulang sinyo silula. Ang sabat, para maghubin ang selula, DTX 500, the super antioxidant. Ang paaman sini, ha? Ano? Gapanubo sa ginatawag nga blood sugar mo, no? Kaya may ampalaya extract, ang gamimik, gasunod-sunod ni isang ubras ang insulin para panubo sa imo blood sugar. So, diin ka na, ha? Din kapagli, ha? Hubin ka na, nubo pang blood sugar mo kung ikaw naka-DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado, sa imo lawas, para makabato sa mga ginatawag na itong mga micro-invaders, nga? Mga viruses, bacteria, nga gadalasang masakit, no? Gadalasang mga ginatawag ng mga infeksyon. Gina-check man isang aton immune system, ang aton mga internal organs, kung may mga anomaliyada, ma-check na yun, kag matap na. That's why healthy ka gid. Healthy ka ng immune system, kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, good skin, no, kampiyon. Nami imo collagen production, nami pag-produce ang glutathione sa imo lawas, that's why hamis ka, puti ka, healthy ka pa, kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C ka. And of course, kung gusto mo yan nami, ang imo eye health, mag-eye care gold. Eye care gold, the eye specialist at supplement or rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract that basically helps lengthen the health of your eyes. Para 2020 vision gapon, updan mo na sa ginatawag nga eye care drops, no? Rich in hyaluronic acid that washes away the stress from your eyes from a tiring day. And of course, kung tatlangkaso, ubos, ipon, kagilanat, ha? Problema mo bala ang mikrobyo, mag-D3 bio.
25: Okay, okay na. Proceed na kita sa topiko ni Sir GP about sa prostate. Ano ang prostate? Diin malocate in yung prostate? Kag ano ang dapat natin hibaloon sa prostate?
0: Ang imo prostate gland, Engineer, aray na lapit sa imo anus.
25: Mm-hmm.
0: In fact, kung pwede mo na ganit mapalpate by inserting your finger dito sa sulod sang anus, anal canal, ma-check mo na siya. Kag ini siya daw butterfly shape nga naga ang sa tunga ya dra galabay ang imo nga
25: urine
0: alagyan sang ihi.
2: Your urethra
0: galabay halin sa imo nga bladder.
25: Ara sa dalom sang bladder.
0: Oo, ara da siya. Now, ang prostate engineer kinanglanon tani prostate gland by the name itself nagaproduce ini sang mga likido nga kinanglanon especially sa imo nga viability sa imo nga sperm.
25: Okay
0: kon without the prostate gland hindi ka makaproduce sang sperm nga makaproduce sang
25: baby. Okay.
0: Ang testis amo niya nga produce sang imo nga mga majority nga component sang sperm. But your prostate helps, no, sa paghimo sang imo nga sperm or semen sang lalaki.
25: Mm-hmm.
0: Now, ano ang mga platandaan, Engineer, nga may ara kita sang problema sa prostate? Una gid ang permi nga pagpangihi.
25: Mm-hmm. Palaihi.
0: Palaihi ka.
25: Mm-hmm.
0: So, they call it busisaw.
25: Okay.
0: Once a while, pwede gina busisawon ka. Kulang ka sa tubig or nakapungko sa mainit.
25: Mm-hmm.
0: Nga nagka-problema ang imong urinary system. Pero kung sige-sige, kadawga ihi-ihi ka, no? Hindi mo makontrol, ihi mo, gulpila siya gagwa. Nga bisan di kaya mangihi, gagwa saya. Alright? Ano pa? Ini pa ang permi nga pag-ihi, labi na kung gabi.
25: Mm-hmm. Okay. Hindi ka na makatulog na.
0: Oo. Hindi man na engineer, usually prostate lang ang problema. Kay kung diabetic ka,
25: amo man na.
0: Okay, maihi ka man, polyuria.
25: Okay.
0: Gabi, ginapabugtaw ka man, nocturnal, ano na tawag nila man. Basta mangihi ka kung gabi. Now, isa na nga mga signs. Mm-hmm. Sa mga babae, may problema. Pero sa lalaki, once per me kaga ihi-ihi, hindi mo makontrol ihi mo, per me kaga pangi. Kung gabi, ipakonsulta kay ba si prostate problem na or diabetes man. Ikaduwa, nabudlayan ka magsugod sang imo ihi. Kay kun ang imo prostate gadako,
25: okay,
0: may hyperplasia, gadako siya, ang iya bangod dra galabay sa tunga ang imo nga

0: tapos ka na ihi, gusto mo na himuson.
1: Sige pa tulo-tulo.
0: Sige pa ya tulo-tulo. Sige pa ya tulo-tulo. Engineer. Sige pa saya. Ina, usually problema sa prostate gland. Okay, ikaduwa ta nga ikatatlo. Maluya o maluya ang ihi. Hindi bala kusog. Kaya dapat kusog ni engineer.
1: Dapat ga bagusbos gid
0: siya. Oo. Kusog yung ihi mo ya. Inaido ga tulo-tulo lang.
1: Oo.
0: Do may supon.
1: Wala pressure.
0: Ah, kung yung Sir Buya, tanan nga bagay, doon yung piswit. Hindi, sila nga tulo-tulo lang yan.
2: Ano tawag mo sa tawong may problema sa prostate?
0: Ha? Ang in-mention ko yung tulo-tulo. Yale, yale, yale.
2: Ano kaya tawag mo sa tao, sa lalaki, may problema sa prostate?
0: May prostate issues eh.
2: Prostrated.
1: Hindi tuloon.
0: Hindi. Worry mo niyo, Sir Buyo. Kapag makigan ka sa imong supervisor, no? Bisor mo ni Blas.
1: Hindi kayo tulo-tulo mo.
0: Head ni Blas ang research department. Kill kikik ka ron. Ari pa. Oo, ari pa. Ang isa pagit engineer is that, amo to siling ko, inang hindi mo blam mapauntat.
1: Oo.
0: Hindi po, tat sige-sige.
2: Kilala ko na sunang, hindi mo mapauntat.
0: Ari pa. Hoy bro, na to sa sumbong, brother na to, brother na. Next. Nagasakit ang imo nga pelvic area.
1: Oo.
0: Gasinakit ni ang diri mo. Ang imo nga pus-on dam busubusang pus-on, ang imo nga bone di ba sa kilid mo, pelvis, gasinakit na. Now, ano
1: basi pa? Tungod sa enlargement of the prostate man.
0: Tigani, karon tan na istoryahan, di tanay sa sintomas.
1: Okay.
0: Ang isa, ang last is amo ni ang dugo. Sa imo ihi, may samay nga dugo. Pwede man na engineer nga basi may problema ka sa kidney.
1: Okay.
0: May tumor ka sa kidney, may growth ka sa kidney, may cyst ka sa kidney, okay, may kidney stone ka, or may infection ka sa urine, nag-UTI ka, damo.
1: Or may bato man sa imo bladder.
0: Oo, may bato man da. That's why ga sakit, ga dugo. Pero most, isa sa mga platandaan sang prostate problem, dugo sa ihi.
1: Okay.
0: Or sa imo nga similya. Sa imo nga semen. Uh-huh. Nagwa na ba si imo kung ma-runik at engineer? O, tida ba't may dugo na? Now, ang problema sa prostate, kung gadako, we call that hyperplasia. May benign, may hindi benign.
1: Okay.
0: Kapag benign, wala nga problema, nagdako lang siya. Kisa through AIDS.
1: Okay.
2: No? Normal, or, ano, sa lalaking gadako ang prostate as we age. No? Mm-hmm. That's why importante gid nga magkadto sa doktor, magpa-check up. No? Moving forward, Sir J.
0: Mm-hmm. Now, ano ang aton pamaagi? Kundi ma, pa-doktor ka, pero kadto ta sa punto nga dapat hindi tayo ma-experiencehan, dapat hindi tayo magka-problema sa prostate. Anong imuunta? Number one, inom GDT X500.
1: Okay.
0: Kay ang oxidative stress is highly associated sa formation sa abnormality sa aton nga cells, especially sa prostate gland. Oxidative stress causes inflammation, so basi magka-inflame ang imo nga, mag-inflame imo nga prostate gland, that's why GDT X500 kita for our protection. Ano pa? Magkaon sang balancing masustansya nga pagkaon siyempre.
1: Okay.
0: Anong purpose na so that we could have the micronutrients that we need, especially ang antioxidants. Ano pa? Mag-exercise kag magpabilin nga aktibo pirmi.
1: Okay.
0: O, hindi ka magsiling kaon tulog.
1: Aktibo sa sex or aktibo sa pagkaon?
0: May mga studies kita engineer that prostate cancer is associated as well sa hindi paggamit sang imo.
1: Uh-huh.
0: Oo. Kaya ito yung purpose ng prostate niya para ginang mag-produce ka semen mo.
2: Kag?
0: Kung masubrahan naman.
2: Masubrahan naman.
0: Oo. Ga-dry up na siya siyang puga, yung nga puga.
1: Non-use kag overuse.
0: Hara lang ko yung settle chak to. Almost overuse ah. Hara lang. Now, ano pa? Bantayan ang imong timbang. Kaya kung tama ka katambok, tama ka kadako, okay? Sa mga lalaki, isama na nga magka-problema ka sa... Oo, ang imong weight. Now, mag-inom ka siyang damo nga tubig. Kag... kadto gipirmi sa doktor pa-check up sa amon clinic kisagad na sila da mag-check sa imo nga prostate. Now, para magkampyon ng prostate health, dapat ga DTX 500 pirmi, nagapalig-on sa imo nga immune system to avoid infection, parisan mo gid sa mighty C. And of course, diri kita sa punto nga, if you have the strong antioxidant defense, damo sa mga problema, kablatian, nga imo malikawan, including abnormality sa imo nga prostate gland. DTX 500 kag Mighty C still the best for us, especially mga lalaki.

0: Kantota sa talk ni Doc, ni Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Again, very, very concise ne, and complete. No? Pag-explain ni Sir JP, ni Sir JP regarding how to protect your prostate using a super antioxidant like DTX500. Talking about overall health. No, subong sa talk ni Doc, so yahanta, how does D3 Bio affects the top 3 minerals and vitamins needed by the immune system? Kag ano bala ang role sa mga vitamina kag mga minerales ni sa imo immune system? Kag paano bala si D3 Bio through its medium chain fatty acids ga support sini sang mga soldado sang imo lawas, no? So i-set aside ta na yung abilidad ni D3 Bio as an extra immune system tungod sang superb antimicrobial properties nga ginadala sa mga medium chain fatty acids, lalo na sa mga monoglycerides galing sa D3 Bio like monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Ipahigad na naan. Let's talk more in how does D3 Bio facilitates these minerals and vitamins and amplify or ginapabaskog ang benepisyo sang ini ng mga bitamina kag mga minerales para sa aton mga sa aton immune system.
2: Sa ginambal mo gina Sir Boy, tatlo ka mga top nga mga minerales kag bitamina. Ano ina Sir Boy?
1: Okay, number one gin of course is vitamin C. Even though vitamin C is a water soluble by vitamin and antioxidant as well. Ini siya gina-amplify ni siya ni D3 Bio by wag ginimo sang D3 Bio is providing energy for the cells, no, your immune cells to use this kind of vitamins, no. Amo ni nga essential gid ang D3 Bio kay hindi lang ni siya protection, gatong pa ni siya, it's a source of energy for any kind of cells in our body. So ano ba lang role ni vitamin C? Vitamin C is of course a very powerful antioxidant, no. It protects your immune cells from oxidative stress during infection and during inflammation. Remember ang imo mga immune cells during the time nga gaaway ni sila, pwerte ni ang oxidative stress sa lawas mo. Way labot nga ang lawas mo through metabolism, through sa imo metabolismo mismo, ga-produce ang ginatawag nga oxidative stress. Kiga-init ka,
2: kanat
1: ka, ha? Taas ang oxidative stress. Mismo ang mga soldado sa imo lawas, nga ang imo immune system, especially your macrophages, no? Ga-produce ni sila sa ginatawag nga oxidative stress, no? To hydrochloric acid, ha? Or free radicals kile ang ginaproduce ni para patyon ang mikrobyo. What does ginimo ni vitamin C sa mga immune cells na ginakapulan niya ni sang antioxidant para hindi maapektado, dayon mapatay o maapektuhan sa ginatawag nga oxidative stress. That's why ang vitamin C is paborito ginaiya nga vitamin sang aton immune system, lalo na your neutrophils, no, your foot soldiers sang imo immune system. Yung aton immune system ni do have meaning. May foot soldier, may una-una gid, first in line matubang ni neutrophils na.
2: Okay. Mga kuan ay mga hangaway frontliner.
1: Bala na iya nga mapatay sila ya basta mobra nila yung obra nila.
2: Okay.
1: And ang paborito nga vitamin sa mga foot soldier nga neutrophils amo nang vitamin C. So important gid nga hindi ka mawat an vitamin C. So that's why naka-mighty C ka. Habang ka masakit ka, gamay-ti C ka, gid opdan mo sang D3 Bio, no? And of course, ang second is vitamin D nga dalaman ni D3 Bio.
2: Okay.
1: Ang vitamin D, ang pinaka kampyon klase nga vitamin D is vitamin D3. Te ang ngalan sa D3 Bio, D3 Bio, D3 na. Vitamin D3 na.
2: Correct, correct.
1: This is a fat-soluble vitamin. So this vitamin benefits more sa D3 Bio. Tungod nga ang D3 Bio, ginpare sa ginatawag nga cold-pressed extra virgin coconut oil, mas dali maabsorb ni vitamin D3 kag mas kampyon ang epekto sa lawas. That's why damo kinya kauyon sa ginatawag nga D3 Bio. Okay, and D3 Bio is not an ordinary vitamin D3 supplement. It basically is paired with cold-pressed extra virgin coconut oil, ang pinaka-kampyon klase nga virgin coconut oil, para magwagid ang iya health benefits.
2: Ready na siya, Sir Boy, yung ma-utilize ang imulawas, hindi na kinanglan sing damo ka proseso pa?
1: Correct. Ano bala ang benepisyo sa vitamin D? Ang vitamin D or vitamin D3 and D3 bio helps modulates the innate and adaptive immune system. Meaning, modulate. Ano ni sa ilonggo? Ginapabaskog.
2: Okay.
1: Ha? Ang imo innate kag adaptive. Anong innate kag adaptive immune system? Again, your immune system is an army. My first wave.
2: Okay.
1: Amo ng innate. Amo na ang imo neutrophils. Amo na ang imo dendritic cells. Amo na macrophages mo.
2: Okay.
1: First to fight.
2: Okay, ha? Okay.
1: Hindi na sila pagsumulon kay kung kampiyon ang ila na kondisyon, kaya na na nila ya.
2: Bisan 1% lang sila?
1: Tunga na sila sa 1%.
2: Tunga pa, oh.
1: Innate lang na sila yan, oh. Ang tunga pagin na iya is your adaptive immune system. Amo na niya mga specialista. Amo na niya mga special forces, kumbaga. Amo na niya ang gahatag sa mga precise nga intervention kontra sa mikrobyo nga gasulod sa imulawas. May ang iba niya nga aton nga adaptive immune system, your T cells and your B cells has the memory of kung sin o magin na example bitang ay si tangkaso na sa aring hilo para si Yao,
2: okay.
1: Amuning bala para si Yao, amuning hilo para siya pa mapatay dayon. That's why sometimes dali ka mag-ayo cause your immune system is so efficient kay bugana ka sa vitamin D.
2: Kag maalam na niya, maalam na ni sila, ka kilala nila, kag kabalo sila kung anong approach ang dapat.
1: Kikabalo ka ang ato niya adaptive immune system. Gas gaano ni sila ya. May record ni sila kung sino ka.
2: Correct, correct.
1: Alin sang gamay ka sa tanan nga masakit nang sa lawas mo, kilala na na nila.
2: Mm-hmm.
1: Kung bag-o ka nagsulod sa ila, amo na nga ma-adapt na sila. That's why they're called adaptive immune system. But they will find a way. These B cells and T cells will find a way to kill that microbe as best as they can.
2: Ano na mga function niya sa mga booster na ginambal nila?
1: Your boost, ano, ang
2: mga booster sa immune system mo bala?
1: Ang ginatawag nga mga immunization.
2: Uh-huh.
1: Ang immunization na, pasan ng engineer nga may kontra na abot.
2: Uh-huh.
1: Ang kontra nga abot, yung kastigo,
2: uh-huh,
1: halos patay na, ginsulod to sa lawas mo pa makilala sa imo immune system, ay amunig yung tsukuraya.
2: Okay.
1: Ha? Makahimo na sila sang ila dipinsa kontra sina nga mikrobyo. Amo na natawag nga amo nang immunization.
2: Okay.
1: Para weaken ang mikrobyo nga ginsulod, halos patay na. Para makahimo lang dipinsa or immunity ang imo nga tawag nga immune system. So that is ano, that's off topic pero amo na i-explain ko
2: sa. Correct. At least kung sure kay mega text man dire mo.
1: Amo na siya engineer nga importante gin ma-immunize ka,
2: mm-hmm,
1: kay para piperado ang immune system mo, hindi na makibot.
2: Mm-hmm.
1: Pagkabot ya, may dipinsa na. That's
2: okay.
1: Why dali ka mag-ayo kung immunize ka. Kay immune system mo, kampyon. Lalo na kung ang immune system mo, ha, puno sa vitamin D3, puno sa vitamin C, kay gainom ka sa ginatawag nga D3 bio. No? Ang moving forward, pagid, anong pagid bala ang ginatawag ng mga ang mga mineralis naman. Ang pinaka-importante is zinc.
2: Okay.
1: Zinc is very essential. It is critical for normal development and function of your innate immune system, ang mga foot soldier mo. Kay amo ni siya ang kumbaga gahatag sang ginatawag nga padali sang maturity sang imo sang imo innate immune system. There is one kind of immune cell sang innate immune system nga hindi mo masbol. Do kis agani makita ni saya kung ma-compare mo ni sa ganis adaptive ya. Amo ni ginatawag nga natural killer cells. Research and study shows kung taas ang imo zinc, ha? Dami ang ginatawag nga population sang natural killer cells mo. Your natural killer cells is kampyon ginaya klase nga soldado sang lawas. It does not only protect your body from outside, from invaders coming from the outside, mga viruses and bacteria kag ano, it also kills infected cells sang cancer.
2: Okay.
1: That's why hindi gini matawara ang ginatawag nga natural killer cells. Tiang ka pa nami ni siya ang zinc. Tiang zinc coming from your food, nami ang absorption kung gainom ka sa nga tawag nga D3 bio. Madamo, pag ito, another one is iron.
2: Ano? Iron. Hindi lang zinc, hindi iron pagid.
1: Iron pagid.
2: Calcium, pati ba tanan na, mostly.
1: Ang iron niya, lain na niya, it has this role sa immune system nga hindi matawaran because it basically helps, gives oxygen to your body. Remember kung ga COVID, sang nag COVID to sa una, pigaw ang iron sang imo dugo.
2: Sang imo RBC, RBC.
1: Nga pigaw hindi yang hindi ka carry ang imo dugo sang iron kundi ang kun aga ko ang COVID ginagapataas ang pagproduce ng hepcidin. Ining hepcidin nga ini nga ginaproduce sa liver nga ini basically prevents magwa ang iron sa blood.
2: Okay.
1: That's why hindi makakadto si mo silula. That's why galugya ka. That shows that's the evidence na ang iron is also very good in improving your immune system. Initanan-tanan sila kanami ginis la nga makwa mo sa imong pagkaon, syempre mga rich in iron nga food, mga green leafy vegetables,
2: balunggay
1: kampyon. Ano ang tao, ano pagid no, ang ini nga vitamin D3 makwa mo malang ni sa
2: silak sang adlaw.
1: But you need good fats para ma-amplify na, and vitamin C of course from fruits, okay, and vegetables as well. Kampyon ni sila tanan-tanan, no? Kampyon ni ang contribution ni D3 Bio man si ila para magnami ang ilang tawag ng health benefits. Pero dito na
2: sa itong
1: gin-set aside ta.
2: Okay.
1: Biskan amuna na gin-obra ni D3 Bio sa imo immune system, it's basically a secondary immune system because ang D3 Bio liwat punta because of its medium chain fatty acids nga ginahimo sa aton lawas ang monoglycerizing monolaurin will basically defend your body even though pigaw ang immune system mo. Pero why yung ginapabayaan ang immune system mo?
2: Okay, okay.
1: So di mo makita, when you want a food supplement, not a drug, but a food supplement that could boost your immune system and basically has its own superb antimicrobial properties, mag D3 Bio. That's why may ginambal din naman ni engineer. Ha? Kung gusto ko dali ka mag-ayo kontra mikrobyo at kontra trangkaso o busipon kagilanat, mag D3 Bio.
2: Sir Boy, kung inang kulang ka sa tulog, ma-deprive man ang efficiency sa imo nga mga hangaway?
1: Correct, engineer.
2: Correct, no?
1: Correct nga, ha? When you lack sleep, you basically prevent your body, including your immune system, to help to heal and repair your body.
2: Okay.
1: See, because it's only in the time of sleep where the body could concentrate in repairing the body. When you're awake, damo iya priorities ang lawas,
2: uh-huh,
1: ang imo eyesight.
2: Okay.
1: Ang imo hearing, ang imo ginatawag ng mga muscle coordination mo. Pero when you're asleep, everything shut down, including your gut. That's why it's important not to eat before you sleep para maka-concentrate gid ang imo lawas in repairing itself, not sa pagtunaw sa imo pagkaon.
2: Okay. No? Salamat, Sir Boy, kag maayo ina nga mga informasyon para gid sa tagsa-tagsa. Kag nagapasalamat in behalf sa mga pumuluyo nga nagapamati subong. Salamat gid, Sir Boy. Pero hindi kita magpabilin ng dira, kundi proteksyonan taman ang first line of defense nato, ng atong nga skin blast, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Kinanglan maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap para ma-beautify taman ng atong nga skin, Sir Boy. Kundi kita mo daw gakanami isang forma sa atong nga skin, glowing, kag-guilty lang taon, hindi parehas nga daw kadahimbison nga skin, Sir Boy.
1: That's why ano mag DTX Beauty Soap amuni yang abon nga superb ng antimicrobial properties, kampyon pa ang beauty properties. Regarding sa pagpatay sa mikrobyo, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gakatuga sa ginatawag nga skin diseases. An-an, bunis, psoriasis, kakasa tanan sa ginatawag nga mga lauric acid nga makwa mo sa VCO nga ala sa DTX Beauty Soap. Kampyon man ni ang VCO sa pagpatay sa mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer sa DTX Beauty Soap. Regarding naman sa beauty properties, may pa-pain ang DTX Beauty Soap nga gapaputi sa imo skin. May araman sa ginatawag nga guava extract. Number one in vitamin C. With basically, it's very important because it whitens your skin from the inside by increasing your glutathione production, and it also makes your skin more elastic. Para like sa wrinkles in dinner, no?
2: Correct, correct.
1: Kay ini nga vitamin C nga sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ga pataas ang production sa collagen. So din ka pa, mumot ka na, hamis ka pa. Hoy, nagamat-amat ka pa puti sa DTX Beauty Soap.
2: Ini nga aslong balay ang kwan nga baho bla sir boy. Di moment ka balason ka, nyo ka aslong man iman. So atupad ko no ka aslong sang iyang nga baho. Tingin balas ka lang gamay.
1: Do
2: na panos bla nga kwan nga balas. Ti may solusyon man ta sina. Speaking sa body odor, may ara ta siya Clinica Diofresh. 48 hours nga protected ka, hindi mo na batyagan nga aslom ang imo nga balas, sir boy.
1: Ang imo ilok, no? Kaya mo ni nga Clinica Diofresh is a deodorant, no? Nga once mas wipe mo na ni sa imo ilok, no? Ginapatayagin niya ang source ang micro, ang source sa pagbawas sa imo ilok, which is those microbes, no? Kaya ini may VCO nga kaya tapnaw ng mga mikrobyo nga gapabaho sa imo balas or gaform na da sa ginatawag nga pagbaho sa imo ilok. Ang nami sini natural.
2: Uh-huh.
1: That's why why niya kumbala why niya blang mga chemicals nga gasulod sa imo skin sa imo ilok kung ang imo deodorant Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness.
2: Kundi hamot na sir boy, hindi na mabaho ang imo na ilok, pwede ka na kaupod sa mga grupo mo, mga pikapi na sir boy. Kinanglan mo, ang kapi naman niya, nga healthy. So, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Amuning dapat i-encourage mo imo mga upoda, mag-DTX Coffee Mix na, sir boy. Nga, anong may ara sa DTX Coffee Mix?
1: Ang DTX Coffee Mix may DSE, the super antioxidant, nga basically helps fight oxidative stress in the morning kamo na pinakataas. Kaya your body just repaired itself, damo, latak ang imulawas, kanalan mo super antioxidant in the morning. So the best way, what is the best way of taking it? In a cup of coffee, DTX Coffee Mix, may araman pang detox imo colon, kaya rich in chia seeds, which is basically high in fiber, that cleans your colon para layo ka sa colorectal cancer.
2: Kung sir boy,
1: DTX Coffee Mix, okay. Kapi ka na,
2: ga-detox ka pa. Pero sir boy, kinanglan man-neutralize man, kung labi na may bisyo ka sir boy, man-neutralize, pinaagi lang sa pag-inom sing kape.
1: Nani?
2: Ang ginarekomendar to dre, among DTX Premium Coffee, like may bisyo-bisyo ka sir boy, kinanglan mo DTX Premium Coffee para man-neutralize inang bisyo mo nga do hindi mo ma- Maboy, answer boy.
1: Sino bala ka ng langgid sa tawag ng antioxidant? Ang mga bisyohan.
2: Okay.
1: And those who have unhealthy lifestyle. Kung pwede lang, nga halos tanan nga ginakaon mo, ginainom mo, may antioxidant, obraha. Kaya
2: okay.
1: Mo langgid na ang makapahagan-hagan sa epekto sa inyong bisyo. Sa kape, mag-DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, may ergothionine nga rin sa gano mushroom, no? Ang paborito ng mushroom sa Japan. Kaya amuni ang kapalawig sa ilakabuhi nga aking ergothionine nga rin sa gano mushroom nga ala sa DTX Premium Coffee. Amuni ang pinakadugay nga antioxidant nga katinil sa lawas and has the ability to revive vitamin C and even vitamin E, which is also a reviver. Amunin siya kakusog. Ang vitamin E daan, kaya naman na mag-revive.
2: Uh-huh.
1: Nga antioxidant. Pag anong sinog revive sa vitamin E? Ergothionine nga sa DTX Premium Coffee. So bagay gini sa mga bisyuhan nga manog kape. Bagay gini sa mga gapalapulaw. Bagay gini sa mga tawag nga stress permi. Kagbagay gini ang DTX Premium Coffee sa mga gusto maghubin by drinking a cup of coffee. And don't you worry, pwede mo ni maanli-anli drinking kay Stevia, ang sweetener
2: okay.
1: Sa DTX Premium Coffee. So kung gusto mo kontraho na yung bisyo or you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag-DTX Premium Coffee ka na.
2: Kag gusto ko epektibo, abi, nagainom ka na patapos ang mga gut bacteria mo dira ang unhealthy, ma-healthy, sir boy, labi na ginang mga good bacteria, mag-inom ka mo sang pre-bio coffee.
1: Correct, no? Ang pre-bio coffee is filled with spore-forming probiotics mo, niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning. Sa mga moody person na, mga hindi morning person, milang buringot kung aga, isli ang kape mo. Dapat ang imo kape, ha? Pre-bio coffee, no? Amuni ang gapan namin si Mumud, gapan namin si Mo Gut Health. Talking about your gut health, kung gusto mo yung i-repopulate, gusto mo yung padamo, only what? Ang imo good bacteria or imo probiotics, imo chan kibisyuhan ka, palainom ka, pero may kang ginatawag nga kung ano-ano ang ginakaon mo nga matam is, ay mag-Clinicas Probiotics ka na. Ang Clinicas Probiotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria or probiotics that helps together in improving your metabolism, your utilization of your vitamins and minerals and antioxidant. Ang gapanami isang production sa imo gut-derived B vitamins. Ini mga vitamin B nga ginaproduce sa imo gut. Nami ni sa imo nerve health, nami man ni sa imo brain health. And of course, ang mga happy hormones like serotonin and oxytocin and dopamine that is needed by your body para nami ang imo mood, nami imo tulog, tantanan na makuha mo sa Clinica Sporebiotics, your friendly Sporebiotics nga food supplement.
2: Hindi sila magkalipat man sa mga lalaki blada nga damaluya na si Manoy. Ang pinaka-importante, minambatian ko, Sir Boy, sir niya, madula lang ko ang tanan, hindi lang ang power niya sa iya dalam sa iya nga pusod, Sir Boy. Kaya hindi sa gusto mo, huyaan mo siya sa misis. Kung gusto mo, hindi ka mahuyaan, mag-extend food supplement for men. Para baskog si Manoy, kag-happy si misis. Nami ang blood circulation, kaya nga, grabe ang libido, nga sexual libido mo bala. Ma-develop dira kag makita mo mismo nga kanami sang imo aura, nami sang imo skin, kay tungod nami sang blood circulation ang tanan nga mga oxygen nga halin sa imo nga lungs ma-distribute gid tungod sang imo nga dugo nga nagalibot tuga sining extend food supplement for men.
1: Correct. No? So kung gusto mo nami ang imo relationship, oh, importante na ha. Ang loving-loving, importante na sa marriage, no? Dapat alagin na, no? Suportahan ta na with extend food supplement. Talking about blood flow. Kung gusto mo namin, manin mo blood flow, nakainom ka na extend, kung gusto mo kampiyon, pag inin mo blood flow, magpamasahe. Huh? Once or twice a day. Or try a day. A week.
2: Uh-huh.
1: A week, no? Huh? Ang sikrito sa masahe, kisara man sa masaysta, pero kisara sa balanyos. Dapat ang balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon, ang init kaghagot nga ginahatag sa imong mga tired muscles sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo. Gusto mo na makwa, magpabanyos sang DTX Liniment Oil. Ang aromatherapy nga makwa mo sa DTX Liniment Oil, kampiyon man, gapa-relax man si imo, lalo na kung medyo tense ka or galingin ang ulo mo kung gabiyahi ka, may biyahi hilo ka, at tingin nyo ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
2: Well, thank you po, Sir Boy. Abi mga parting words mo na lang.
1: Ay, hindi kayo maglipat, ha? Everyday, mag DTX 500, mag Mighty Seed Alkaline Vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, kung tatlangkaso o bosip on kagilanat, ha? Mag D3 Bio. I just want to greet my wife sa Berlin, sa Germany, ha? Kapamati, sumong sa aton, musta na dala ba? Stay safe. And of course, ang aton products available sa aton TikTok shop, sa Lazada, and of course, sa aton mga clinics all over nationwide.
2: Mm-hmm. Okay.
1: So ako si Boy Solueta, Gambal, good morning, God bless, and stay healthy.
2: Okay, in behalf ni Doc Ramilo, aton pinalangga nga CEO, napasalamat kita, of course, sa kay Vice President's Operation, Sir Eljan Castanyo, ang atong Station Manager, Sir Rods Palma, atong mga technician dire, si Sir Reniel, kay Sir Eitan. Salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao Nagasiling. I-albao mo mayong aga sa tanan-tanan.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: May balita na, may drama pa! Kampiyon!
6: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Go! Gusto mo wala problema mo mabuhinan. Karinal kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
7: What?
6: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Oo ah, kaya sa dalayod ko nga po dapat sa imo, doon nahulog na ang buot ko.
2: Ma! Ulo mo eh, kung gusto mo magupod sa akon, mariktata sa balay ni Nanday Tantan.
1: Mano to sa ila?
2: So tabunta to siya, basi may pagkaon to siya, bala kundi makakaon naman ta.
1: Pwede man ah.
2: Oo ah. Intoon taman to siya. Para lain naman ah. Kay kun mga istorya lang ta, daw wala kagid padahog sa akon.
1: Oo eh. Wala gid eh. Kay wala kaya daan nga kawadan sang istorya.
2: Mga pulo pa niya kasako yung balon ko yung istorya ya. Isa pa lang ganing nabuksan ta.
1: Siya da sa jay no?
2: Wow!

0: Ibos man rimulta?
1: Ano man, Yusuf Castre?
0: Si Mr. Presidente Baby Eng.
1: Ano man ang nakita mo? Nakita mo naman siya nga gagamit sang kok? Kokwa? Ko nakita mo siya, babay, ilang daa. Iya man ay trip.
0: Kwan, ibos man rimulta. Hindi amo sinang buot ko nga ihambal.
1: Kagano man galing imo ihambal?
0: Ang party bala sa Soma.
1: Di anong party dra?
0: Hindi maghambal sa Soma si Mr. President.
1: Ano?
0: Oo. Ay, gusto niya ko no, ma-pre-record lang siya. Basahon niya na lang ko no ang script kay Ginobra para siya. Tapos, iparecord kay Chief Michael Aparicio gamit ang cool edit kag editon sa Adobe.
1: Animal. Kamu nang gusto niya samtang gatipo na mga congressman kag senador kag iban pa nga mga bisita. I-play lang baya audio ang iya ihambal kag hindi siya mag-actual report sa Soma?
0: Mismo. Kamu nang napalibugan sa ulo ko kay hindi siya yung maghambal.
1: Yeah. Kag nga ako no how?
0: Ah, damo. Siya balibad.
1: Ano gani ya mga balibad?
0: Una ko no, gasakit ang ulo ya. Kung magsaulo sa, kagalak Diyos ako no kung maglawig ang balanay. Kagbasi mag alamano siya. Hindi gani ang mag da-da-da, best, da-da-da-da.
1: Hindi niya pwede. Dapat siya gidya aktual ang ma-report sa Soma. Bilog niya nga nasyon ang gahulat sang iya Suma.
0: Tani eh. Kay gusto ya, mas Suma lang siya. Oh, sang unod sang maleta. Hindi siya mag-report sang iya Suma.
1: Sadya-sadya ino.

0: Kain?
1: Long time no see, but now here we are again. Nakita rin ulit ang ating landas. Kamusta ka na, Angelina?
0: Nagutom ko ah. Wala ka na pagkaon.
1: Hala, bago pa lang ganita nakita na ipagkaon na dayo ng pangita mo sa akin ba?
0: Wala pa ko bala kakaon, naling ganginas ng aga.
1: Okay lang na, hindi ka pa manadali-dali magniwangkit. Kag hindi ka pa mana mapatay.
0: Mapatay na ko gani isang gutom.
1: Nagwanta lang ah.
0: Hindi ko na gani magwanta.
1: Bago palang tagayin na kita ay tapos gutom ka naman dayon.
0: Oo ah. Bisan hindi pataya magkita ay ah. Pero may mga kuya gutom. Nagdugang pagiganing gutom ko pagkakita ko si mo eh.
1: Nala.
0: Kaya pananawan ko si mo pagkaon.
1: Marami ba? Wala ka kitya Japon pagbago, no?
0: Nga, abi mabago ko. Kahit food is life, gani, bay. Wala na inaya pagbago pa.
1: Ala! Grabe ka kitya Angelina, yo.
0: Oh, eh, mas pakamayon ko pa nga makakaon sang sa mag-upod tanga gutom ko.
1: Hala, kalaway say mo. Sadya, sadya, ino.

0: purog. Pagpalayo di sakon, palihog lang.
1: Eh, nga man magdalinaw.
0: Ta wala, naging kuya na hulugan ka scatter. Oo, so gusto nagsulod ka di.
1: Ano? Eh, ako yung pasibangdal mo yaw.
0: Ay, oo eh. Saan ka bun kaya nga daan pag-abot sa panahor?
1: Ay. wala blang magdalina. Kabalo ka nga pala daog kuya sa una kong manahor ko.
2: Kakano nga panahor?
1: Bugoy?
0: Animal ka. Ay, bigwato be. Pagkita itong storyaon mo. Ikaw kid din, oh. Ikaw yung malas-malas sa ako, no? Pagtupad mo lang, oh. Alam to, abala ka, wala na kayo nalukpan niya.
1: Eh, gusto mo galing malukpan, Magdalena?
0: Natural!
1: Ako na lang mapalupok sa imo.
0: Kung magparuson, takabi, no? Malupok ang kamot ko sa ulo mo.
1: Nginit kayo dyan dahil niya?
0: Ang mga labay-labay ba lang, abinasto, sa mong imo, no? Abila ka to, be?
1: Eh, ginapalin mo na ko, Magda?
0: Oo, eh. Balik ka na, di karo ko tapos na kumpang kag nakakash out na ko. Oh, alam to, abala, oh. Naglain ang hampang ko sa nagkanto ka, de.
1: Ay. Ako pa yung nabasulan mo sa scatter mo, hampang?
2: Amo na, ganing abatsi na to! Kay ikaw malas, de.
1: Hala, sadya-sadyain, ho? Ay.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tagtino ang atay.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligan.
11: Epektibo.
9: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: Venus, ano? Nagbalik pa si tita mo, Marites?
1: Mami, kuhan sa banta mo ay han. Saan mo ito nga birada sa iya? May nawang pa to siya nga magpakita si Muliwat? Amo na ito nga target to the point na gito ang pagbira mo siya.
0: Abaw. Gani man o.
1: Nan.
0: Kabala na gid siya kung magbalik pa siya. Pagkatapos nga ginpasipalahan ko siya sang maayad-ayad.
1: Ay, hindi ayon kaluoy man to siya, mami.
0: Ah, wala na kuya kaluoy-luoy, subong. Kay kun ako lang permi ang magbatsyag sa ilas ang kaluoy. Ako gidya permi ang makaluluoy.
1: Ay, sabagay, mami, gusto ka gid.
0: Halos tanandi nga tao sa kalising ko. May utang na sa karinderya ko. Pero pila lang kabilog sa ila ang may pag-intindi, kagkaluoy sa akon, magbayad. Sus, kalabanan, mga kabalanggid.
1: Ay, mami, naintindihan ko gid. Ah, may punto kagid siya, mami. Ah.
0: Abo gid! Amo na nga subong, cash basis na gid kuya. Wala na utangay ah. Wala na luoy-luoy ah.
1: Pero mami, basi asta man lang na sambal ha. Kagbasi pila kaadlaw, may pautangon ka naman kung may mag-ayo sa imo.
0: Bahala na magkalapanos ang linuto ta. Basta wala lang utangay. Agwantahanay na ni Subongya. Kay man mag-utang, migahay. Sukot, away-away. Dala pa na, panaguay. Kag worst ha, may dumugay pa na.
1: Sadya-sadya, gini no?

0: animal ya daw ako po yung nabasulan sa pagkaperdi ni Magdalena sa scatter yaw. Ako po ako nung nagpadimala sa iya. Ay. Animal man klase babae ay. Ano wala siya nagdaog sa scatter? Ako na yung himuon niya yung rason sa pagkaperdi ha. Po animal kid.
1: Ay, may nagdaw!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong.
0: Bao, ari naman ang duha ka mag-amiguhayo. Ang isa kawatan na adik pa, kang isa pastor. Mano naman ni sila man?
1: Pastor! Makasakayan sa langit ng mga taor!
2: Ang pagpanahor, Bungkulong, sa langit ina, kagbawal ina.
0: Ay, galit ka? Sala ko no?
1: Dayan! Makantaw na sa langit ang mga nagpanahor! Pareho sang braha! Bulang! Kagaskater!
0: Hala, ginpamangkot gini Bungkulong ba?
2: Ang mga kaangay nila, Bungkulong, ng mga tahor, mapulayan din niya makasaka sa langit.
1: Doon siya, Pastor! Masigadyo ka lang!
0: Ay, ba? Nawala piya salig si Bungkulong kay Pastor ba?
2: Matuod gini na, Bungkulong.
0: Uy, ala. Mag-amun agali, mabudlayan gini nga makasaka sa langit si Magdalena. Kay Gascater siya. Ay, ba? Nananan, hala nyo da, sa mga nagahampang na scatter da, kabati ka mo sa nga bali, Pastor. Tapos ika mo, budayan ka mo kung magsaka sa langit. Sadya-sadya, you know? Kaya ba?

0: lolo, go go go go go apa? Pui pui pui pui deka pangilala.
1: Animal, amunan ning katigulangon ang iya mangilala pa siya?
0: Bumungol kami niya. Siling ko, mangilala ko.
1: Ay, gali ka lo. Mangilala ka kidya.
0: Oo. Mangilala ko sa imo. Kibag ulang ko ka kwa pensyon.
1: Pag ulang ko siya ka kwa pensyon, dumayo ni Hao.
0: Kanugol siyang ginwigro ko. Kung wala man lang ako, may mahagad na makaon sa McDonald.
1: Animal, di na pa ila-ila ako, Hao?
0: Eh, ikaw, Gigluro, ang maswerte niya, babae. Nailibre ko subong kung magpasugot ka lang.
1: Ay, tutuod ka lo? Bago ka lang kwa pension mo?
0: Oh, baligwa pa. Kag please, hindi lang ko pagtawagan lolo.
1: Ano man galing tawag ko sa imo?
0: Tawagan lang ko, Mr. Guapo. Kaya na namian ko na.
1: Nay! Ala, sadya-sadya, ino? Ma!

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagat, mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Nas sang mga nagkalain-lain ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On.
10: Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
11: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasumpay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX.

0: Mat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga buti ka.
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan. Nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mabagat sa mga buti ka.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
5: Garantisado!
1: Epektibo!
5: Aramis!
1: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
1: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
1: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka
2: mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Hali ka mga lamaw! Aray na ang paborito natin niya, Ila!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil na gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Gadragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si

0: Akon man, no?
1: Silang sang migo ko.
0: Itry ang extend food supplement formula.
1: Kay epektibo ko, no?
0: Akon gintilawan.
1: Abaw.
0: Gatok tura. Upgid ang akon man, no?
1: Kanamit gisa experience ba?
2: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
3: Ako si Fred Domingo, extend food supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang extend food supplement for men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Sa una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
15: Physio.
11: Yung may D3. E3 Bio. With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
17: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
14: Mabagat sa mga butika.
18: Para sa matilo nga dugo.
19: DTX-500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX-500.
18: Ang DTX-500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo nga tayo.
19: Happy kanunay.
18: DTX-500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX-500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX-500.
18: Masamig ka bala ang gina-allergy.
19: DTX-500.
18: Ang DTX-500.
19: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX-500.
18: Masaligan.
19: DTX-500.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
25: Ini si Alana Pacardon Marapa.
26: Ko si Joshua Darin Villavior.
27: Ini si Kirby John Panes Agravan.
24: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
28: Elimination Round Secondary Level.
24: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
29: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 10:31. Ini nga oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kita ginagatamyaw si isa sa kamayad ay nga agas sa kabilguan sininga syurad kag probinsya sang Iloilo. Sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sininga Mailonggo, nga mga OFW, isagi kamayang oras sa inyo sininga tanan-tanan. Para sa aton sininga news break, naka-standby si Kaki5 Kim Kaluyo. Direkta sa aton sining news center, angot sa sining report, no? Nga plano san Malacañang nga iban ang social media. Para sa kampiyon nga report, opo sa K5, Kim Kaluyo.
24: K5 News FM, Iloilo, live report.
30: Bukas ka K5 Enrico ang Malacañang angot dari sa rekomendasyon sang Cybercrime Investigation Coordinating Center nga iban ang nagkalainlain nga mga social media platforms lakip na dari ang ginagamit sang karamaan, which is Facebook, no? Sa diin ini ang may kang tanan sa tawag na ano nagadata nga pagduging sang ining mga misinformation sa social media, especially ang epekto sini sa mga kabataan. We all know nga may mga nagkalainlain nga mga insidente nga nagkinatabo ka K5 Enrico sa mga bulutuan sa nagkalainlain nga mga rehiyon diri sa Pungsod. Seriin one of the factors o kon ang isa sa mga ginatan-aw rason amo no ang epekto sang social media lakip na diri no ang Facebook ini mga games kag iban pa no wherein kumbaga dur gaka-apekto sa ila diri nga behavior ka K5 Rick and based man diri kay Undersecretary Claire Castro sa ginpatigayon nga press briefing ti iniman ang ginpabutyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga kun kinahanglanon nga ti kakson no ang or iban dulaon ang mga makapalain sa mga kabataan ang mga nagaalapta no o kon ining mga platforms nga hindi maka-eradicate o kon makadula sa ining mga misinformation sa social media. Bukas gid no ang Malacañang pero no base man diri kay Castro nga ti kinahanglan anay tun-an kun ano diri ang mga epekto sa nagkalain-lain nga sektor considering nga actually madamo diri sa mga nagapamatok o kun nagapamalabang sa ini nga tikang since no madamo sa mga negosyante, mga kabataan or mga estudyante nga ti nagagamit sang social media nga ti amo na no especially no ang Facebook even no sa mga media outlets kaga iban pa gid kay K5.
29: Okay, now sa inintindihan nato na ang ining bukas nga plano sa Malacañang sa pagbansang social media tungod man sa saning mga hitabo nga nagkalnabo sa may bahin sa mga bulutuan naton kag ang ulihi sini anatabo dito sa bahin sa Ateneo di Zamboanga University kung saan in duwa diri ka mga estudyante ang naklamatay including ang shooter kay based diri sa pag-imbisigar no sa aton sining mga otoridad no ang ining nasambit sin nga suspect daw na engaged sa sining hampang sini nga Roblox sa K5 Kim pero ang ining nasambit sin nga plano ti kwan pa lang niya bukas pa lang pero bala naton nga madamo ni sa mga grupo ang maimo magapamalabag binagid ko nang Facebook mo K5 Kim iba na kun ikaw abi iba nang Facebook mo anong mangin reaction mo
30: bilang isa man no ka netizen o kon user no sang Facebook kag iban pa nga mga social media platforms na syempre amo na no ang isa naton ka platform para mag-communicate sa aton sa nga mga pamilya sa aton nga mga kaabyanan even diri sa aton no sa pag waragwag abi o kon paghatag sang information sa aton sa nga mga viewers and the listeners of course no followers naton ka K5 Enrico agud ya madulong ang pinakaulihi nga mga balita lokal national, international, kag iban pa gid kasi syempre kumbaga madamo ka na sa mga memories nga na store dira kag ang mga friends list mo kumbaga for example ibani wala pa kita kabalo kung anong posible matabo right after abi nga mag lain naman ang desisyon no sa aton sa nga gobyerno o kon Malacañang nahibaluan man nga ti base man diri abi no sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga ti hindi man balaya ma flag down sang ining mga Meta or Facebook ang mga videos no nga supposedly hindi nagakaangay or inappropriate para sa mga kabataan ugaling ka mo na no according man ganda sa CICC nga kun hindi ma-flag down ni ang mga malain no nga mga materials inappropriate for the public especially sa mga minor de edad then ang ilaya nga masarangan no nga iban ka K5 Enrico amo ini no ang mga social media platforms kag ati subong actually balan man ato no may mga pungsod sa kalibutan just like for example Australia may mga banning na sila sa gining mga social media platforms games or ining Facebook pero for a certain age restrictions lang. For example, mga 15 years old panubo hindi pwede makagamit. Pero ang ining abing rekomendasyon sang CICC, it seems like nga total banning kay K5 Enrico nga even mga adults, even nga mga professionals na maapektuhan gid sa amon nga mga atikang.
29: Siguro ang mas maayo is i-regulate naton, no? Kay tibala naton na ang ining mga social media naton dako maning bulig kag subungman no sa aton sining pagpangabuhi nangin dako na ing papel no sa aton sa social media no ang ining mga Facebook naton kag iban pagid nga mga application so siguro lang tawon sa aton sa gobyerno nga i-regulate lang gid no kay ti ang iban sining nga mga pungsuran naton na hindi man total ban eh no ang ining pag-regulate mo tambal naton may imo nga mabase kita sa mga edad na no, below abi sa 16 o kung 15 depende sa ila sa ninga pag recommend sa mga dapat nga hindi maka-access sa makaangay sini nga mga social media platform ka K5 Game.
30: Kaya actually based man sa observations naton ka K5 Enrico kung mag-create ikaw ni pala sa mga social media accounts ni mo actually pwede mo dayaan ang ining tawag na mga birthdays you can declare dara nga kung for example legal age ka na bisan bata ka pa no kung minor ka pa ka K5 Enrico kahit since bala nga wala man siya nag-require sa mga ID kag iban pa nga mga documents nga makapamatuod nga ti ang mga ginahatag mo dira nga mga personal information accurate. Pero yari bala no, pamatian naton ang nangin kabahin man sa ining press briefing no, may kaangtanan dari sa ining rekomendasyon sa Malacañang nato no, kag sa CICC nga ti iban ang mga social media platforms lakip na dari ang ginausar sang halos tanan diri saton nga Facebook.
0: Ang posisyon ng palasyo sa ganitong panukala, pagbaba ng isang social media platform.
1: Kung kinakailangan po, at ito po ang napag-aralan, kasi marami po talagang, hindi lamang po sa nagiging marahas yung nakikita natin sa ibang klase ng social platform at sa social media, kailangan din pong pag-aralan kung ito ba'y nakakabuti sa paglagana ng mga fake news sa ating bansa. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
0: Follow up lang po. So open po ang Palace on this proposal. Pero paano naman po yung magsasabi na this could curtail free speech or freedom of expression?
1: Iba naman po kasi yung fake news. Iba naman po kasi yung ikaw ay naglalahad lamang ng iyong opinion, kritiko ka, hindi po yan pinagbabawalan. Wala pong pinagbabawalang kritiko. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Ang hindi lamang po natin matatanggap at lalong-lalo nang hindi matatanggap ng Pangulo ay ang paglaganap ng fake news. Kasi pag fake news po ang umiral sa atin at ngayon tayo ay nabubuhay sa fake news, paano na po ang magiging kinabukasan ng ating mga kabataan at kinabukasan mismo ng ating bansa kung puro fake news tayo mabubuhay?
29: Okay.
30: Kay Fabric, nabatian na to, no, si Undersecretary Attorney Claire Castro. Pero as per the statement man, no, kung sa bat ni Castro, nga ti, amo na, no, pagbato sa fake news, paghatag sang proteksyon sa mga kabataan, we believe na nga may ara pa sang iban nga mga measures nga pwede mahimo, no, ang aton sa nga gobyerno, kaangay nagit lamang sang pag-adiho, no. Kay Fabric, pagpasar no sa mga kasuguan naton o kun lahi nga ti nagakontra no kun kumbaga mayara sang nagakaigo nga mga penalidad para sa mga nagapalapta sang fake news amo man no sa mga nagapalapta sa mga contents nga hindi maayo para sa mga kabataan ka K5 Enrico. Ibalan man naton nga ti dapat kaniya paminsaron ang tanan-tanan niya mga tikang nga hindi bala maapektuhan ang kabilugan sa mga problema nga ti dapat no may mga specific on o kon particular nga mga asabat o kon solusyon ka K5 Enrico.
29: Sige. Salamat ka K5 Kim.
30: Kiniga balita ang ginadulong sa inyo sang MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C agudang lawas, resistensya dugid permi. Sarang mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uoy. Balita gikan diri sa News Center inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
29: Salamat Kim Kai, ka K5 Kim Caluyo, direkta sa ibayin sa News Center, sa K5 News FM Iloilo. Damo, fans mo ha? Batang ining bukas nga pag-ban sa social media, na sa ato sila gobyerno, we hope nga mapadalman ni kag maid-id no? Ang mga pros and cons, ang mga advantage and disadvantage sa mga K5. No, kitambal na ito, nangin party na sa katon sa ning pagpakabuhi ang ining social media. So dapat i-kwan lang, i-regulate lang natin. No, kasi iba nga pungsod, may mga alayi na sila na nag-regulate sa ning maka-access sa mga social media sa aton sa ning internet. No? Hindi man totally banggid ang ining nasambit sa ning pag-ban no, sa social media mga kakifan. Basi matingala kamo may ngalan si ibabaw nga live reporting competition. Kaysa masunod, sumugod buwas nga adlaw mga ka-K5, makitaan, kamabatian na naton ang mga almost 26 ka mga participants from different school. No, para sa secondary level, ang si Ma'am Kim lang subong, si ka-K5 Kim lang subong nag-report. Pero buwas nga adlaw, sumugod buwas nga adlaw, bantay sa atos nga public affairs program ang live reporting na sa secondary level sa different school nga partisipante nila para may baluan naton kung sino ang magasulod sa aton sa nga finals nga pulo ang pagkapilion diri para sa aton sa nga finals mga kakipan. So bantay ang performance ng tagsa sa mga blutuan sa ilang representante kung paano sila mag-report, kung paano sila magsabat sa mga plamukotan noon sa mga angkor sa K5 News FM Iloilo. Standby na kamo sa masunod sa programa ang 11 Mbps o pod kay K5 John Sapio. Ako may inyong lagad, ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
5: Libre!
8: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
10: K5.
12: K5
10: News FM.
12: K5.
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City.
2: K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
7: Oras sa aton sila nga pagpangalagad, last 10:49 na saga. Ang ining oras, this time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
11: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Aray na kita sa ika-19 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Day 19, ang defense maga-cross-examine sang Office of the Vice President witness sa impeachment trial subong adlaw. Ang aton sining special coverage ginadulong sa inyo sang DTX 500 the superior antioxidant. Ginadulong man sa inyo sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang the DTX Coffee Mix Healthy and Wellness Coffee ni Dr. Ramil Oy.
4: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
7: Nag-aantol sining audio kag video live courtesy sang Senate of the Philippines.
12: Still remain with the Supreme Court. Further, for avoidance of again doubt, a referral through the Office of the Bar Confidence shall not rest on an alleged violation of Rule 18 standing alone. Such referral shall may concern other conduct outside of Rule 18 unbecoming of a member of the Bar. The Chair then issues this final warning: on any willful disobedience of this order, it shall be dealt with accordingly henceforth. The ruling prescribes the standards governing future conduct and does not by itself adjudge any identified person guilty of contempt or liable for a professional violation. The chair closes with separate reminders to the prosecution, counsel for the respondent, and senator judges. To the prosecution, the primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see to it that justice is done. This duty is expressly stated in Canon 2, Section 31 of CIPRA, and echoed in Attorney Francisco versus Attorney Soniega Lagman, AC 13035. The prosecution's object must therefore be the just resolution of the case, not victory at all costs. This obligation governs not only the evidence and arguments presented before the court, but also counsel's conduct outside of it. To the respondent and her counsel, the corresponding duty of defense counsel is not to secure an acquittal at all costs. In People of the Philippines versus XXX, GR number 245926, the Supreme Court reminded counsel for the accused of their fiduciary duty to provide competent, efficient, conscientious, and diligent representation. Under the same reason, counsel for respondent must faithfully protect their client's constitutional and procedural rights, rigorously test the prosecution's evidence, and hold the prosecution to the burden of proof governing these proceedings while remaining within the bounds of the law, ethics, and the lawful orders of this court. To my fellow senator judges, including this representation, the chair adopts the reminder in Webb versus De Leon, GR numbers 12, 1234 and 12, 1245. Quote, More than convicting the guilty and acquitting the innocent, the business of this court is to assure fulfillment of the promise that justice shall be done and is done, and that the only way for this court to obtain an acquittal, and that is the only way for this court to obtain an acquittal from the bar of public opinion. That obligation rests upon every senator judge to decide solely upon the record, under the Constitution and under our rules, and in a manner worthy of the confidence of the people to whom this court is ultimately accountable. Thank you, and we may proceed with the trial at hand. Sorry, ma'am.
4: Sara Duterte Impeachment Case Special
12: Before
4: Coverage.
12: Before recognizing the Honorable Chua, Chair would like to instruct the Clerk of Court through the OSA to kindly situate Mr. Ortonio to the witness stand. Yes, Honorable Chua.
14: Your Honor, may I now turn over to the counsel for the prosecution, Attorney May Divine Gracia.
12: Attorney May is recognized, and also before recognizing Attorney Christine.
15: We will just ask for Attorney Christine Ferrer to be recognized, Your Honor.
12: Yes, Attorney Christine and Attorney May then. Ginoong Antonio, Ginoong Ortonio, kayo po ay patuloy na tetestigo sa ilalim ng nauna niyong panunumpa po. Kung saan nanumpa kayo magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Naunawaan po niyan?
16: Yes po, Your Honor.
12: We may proceed now with cross. Attorney Christine, you ready?
17: Your Honor, if I may be recognized.
12: Yes, Attorney May.
17: Your Honor, before the defense counsel proceeds with her cross-examination, the prosecution respectfully moves that the defense be directed to conduct its cross-examination in a non-leading question form, Your Honor. Yesterday, Your Honor, this honorable court declared Mr. Ortonio a hostile witness pursuant to Rule 132, Section 13 of the Rules of Court. And in so ruling, effectively, this honorable court also declared that the interest of this witness is aligned with the respondent. Now, Your Honor, the permission to propound leading questions on cross-examination under Rule 132, Section 10A of the Rules of Court rests solely on the presumption that the interest of the witness to be cross-examined is hostile or is adverse to the cross-examiner, making it difficult for the cross-examiner to put into the mouth of the witness words that he expects to be elicited. Now, that presumption, Your Honor, has already been overcome by the declaration of this honorable court. So what we expect, Your Honor, is merely cross-examination in form but not in substance. Because in substance, Your Honor, the cross-examination would effectively be like conducting a direct examination of her very own assistant chief of staff. Last Monday, Your Honor, we witnessed how the defense, under the guise of cross-examination, supplying testimonies to the witness, Ms. Gina Acosta, and merely expecting her to supply yes to each and every question, Your Honor. And that is the very evil sought to be prevented by the rule against leading questions on direct examination. Your Honor, I understand before I'm lectured on the contents of the rules of court, I'm very much aware of what the rules of court provide, but I'm also very much aware, Your Honor, that under the rules of this honorable court, the rules of court is merely suppletory in application. And in fact, the presiding officer is granted leeway to rule on every matter of evidence.
12: Comment, Attorney Christine.
18: Yes, Your Honor. Rule 132 of the Rules of Court does not convert a hostile witness as our own witness, Your Honor. So, therefore, we are not obliged to ask direct examination questions, Your Honor. Thank you.
17: If I may, Your Honor.
12: Short reply, and so replying, Attorney May, kindly cite a legal basis outside of the Rules of Court, since you said it's not in the Rules of Court.
17: Your Honor, I'm citing the very own rules of this honorable court, saying that the rules of court is merely suppletory in application. And at the end of the day, it will be the presiding officer who will be who will be deciding on matters of evidence. And early in the proceedings, Your Honor, if I remember correctly, two senator judges encouraged this honorable court to look beyond the wordings of the law and consider the intent for its application.
12: That it, Attorney May?
17: Yes, Your Honor.
12: Chair will make a ruling. Rules of court, although it has merely supplementary application to these rules, nevertheless do apply, and the rules of court state specifically that leading questions may be asked on cross-examination without any exception nor any limitation. And as held in the Bolos case, There is no need to interpret the rules in case when where there is no doubt, and the rule is quite specifically clear. Number two, we already have a precedent, at least with respect to the previous witness declared as a hostile witness in the person of Gina Acosta, where the court allowed counsel for the respondent to ask leading questions. You shall be accorded the same privilege, Attorney May, on the part of the prosecution, should the respondent rather present a hostile witness during the presentation of their evidence in chief. The court shall apply the rule equally. So ordered.
18: Thank you, Your Honor.
12: You may proceed, Attorney May, or rather, Attorney Christine.
18: Yes, Your Honor.
12: When you're ready.
18: Yes, Your Honor. Before I start with my cross-examination, just to put the record straight, Your Honor, when I said they are allowed, I was referring to leading questions, Your Honor, because the journal dated August 12, 2019 would show that I was indeed asking a leading question before Attorney Kapunan objected, Your Honor. So if we take a look at it, with all due respect, the objection was even improper at that time, Your Honor. So, but I want that issue to be closed.
12: That was similarly pointed out by the presiding officer, counsel.
18: Thank you, Your Honor.
17: Sorry, Your Honor, before I proceed, may my colleague be recognized from Attorney Kapunan?
12: Of course, Attorney Lorna.
0: Your Honor, please, first of all, I'd like to commend the presiding justice. Very clear, the ruling on sub judice is very clear, and we will take it with strict compliance, Your Honor.
12: Thank you, counsel.
0: I'd like to manifest, though, that, again, the statement of counsel is misleading. Because it was very clear, and the transcripts will show that the immediate phrase which led to my remark was not about leading, it was about misleading, Your Honor. If I heard it, if the whole legal profession heard it, if this courtroom heard it, if the outside audience heard it, then it must be, it is what it is. She had said, misleading is allowed, and I responded to that, and I'd like that to be on record, Your Honor. Let us not mislead again this honorable court. Thank you,
18: Your Honor.
12: Without the chair already made a ruling earlier regarding this matter brought about by the lead counsel, in lieu of that, the chair will simply furnish the parties with a copy of the TSN, wherein I will quote again for the record. For the last time, and then we proceed with cross. It's already 11. Attorney Kapunan, leading, comma, misleading questions are not allowed on cross. Ms. Ferrer, Attorney Ferrer, they are allowed. This is what the transcript says, and it has no reference to Attorney Ferrer stating specifically that misleading questions are allowed. And perhaps the confusion arose with respect to the TSN, again, not being able to capture the perhaps overlapping statements made by both counsels. And we should leave it at that already, counsels, and move on.
18: Thank you, Your Honor.
12: So when you're ready, no more manifestations, Attorney Christine?
18: None, Your Honor. We will
12: proceed to cross.
18: Yes, proceed to cross.
12: Attorney May, you shall be the counsel for the prosecution.
17: Yes, Your Honor.
12: Okay, you may proceed, ma'am, when you're ready.
18: Good morning.
19: Sara Duterte impeachment case special coverage.
7: Ante sila mag-cross examination sa hostile witness ang prosecution. Mabalik kita pagkatapos kidamang sini.
20: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagandibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
23: Ang combination sang extra virgin coconut oil
1: nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
8: D3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
23: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
5: dapat
23: sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
23: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
23: atay no?
5: Kidney.
23: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
24: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
25: Magalingin pala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
25: Masami ginauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
25: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
25: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
25: Garantisado.
8: DTX 500.
25: DTX 500.
8: Health alert.
25: with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
25: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
25: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
25: Yung may D3.
3: Makakats, magabuti ka.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon.
25: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
25: Ang may powerful compound.
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
25: TDX 500!
10: Garantisado!
25: Epektibo!
10: Aramis
25: mo! TDX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
25: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi?
25: Masami ginauha?
10: Masi may diabetes ka na?
25: DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubos
25: ang imo blood sugar.
10: DTX 500!
25: Garantisado!
10: DTX 500!
13: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
25: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
25: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka, mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
25: Mighty C. Efektibo. Mighty
3: C!
25: Mabaka sa mga butika.
28: Kapoy.
29: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
30: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
31: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
32: Balik na mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
33: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: K5.
34: K5?
25: News FM.
34: K5.
25: FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow! May puso!
36: Sara Duterte Impeachment Case Special Coverage.
0: Balik kita sa ato nga pangpangalaga this ang oras las 11:30 na sa aga. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: Padayon kita sa pagpamati sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ika-19 adlaw cross-examination sa hostile witness kahapon. Subong ang cross-examination ang ginapatigayon sa defensa, sa defense ni Attorney Ferrer, no? Ang witness kahapon si Mr. Ang taga-office of the Vice President pla, ang Assistant Chief of Staff kag subong man ang isa sa mga opisyal na ginasaligan ni Vice President Sara Duterte.
4: Yes, ma'am. That's my understanding, ma'am, na once we receive the AOMs, we are given the opportunity to send our comments.
7: Thank you. In fact, if you know, there is a pending motion for reconsideration before the commission proper relative to the notice of disallowance covering the confidential funds for the fourth quarter of 2022, if you know.
11: Objection, Your Honor.
12: Before you answer, Attorney May.
11: Your Honor, that's no longer covered by the direct examination. The rule for the cross-examination of hostile witnesses under Rule 132, Section 13 is different, Your Honor. What can be covered on cross-examination of a hostile witness are only those matters that were covered on direct examination. At no point was a mention of petition for review ever made during direct examination.
12: The court will give counsel sufficient leeway on cross. The court will also like to find out about this petition for review, which was discussed with the witness, Gina Acosta. The witness may answer.
4: Sorry, again, ma'am, the question, ma'am.
7: Yes, I'll repeat my question. If you know

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang 45 probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas Domingo hasta Biyernes alas 8 sang aga tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Good news!
4: Good news!
9: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Dairy Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Dairy Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 Kalingawan sa Barangay.
13: K5 News FM. KKB Kalingawan sa Barangay.
3: At Fiesta. Vista Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Problema, agad ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Agad ako nga pani.
4: Salamat agad sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masalikan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio. With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos
1: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
1: Garantisado!
6: Epektibo!
1: Para mismo!
6: DTX 500!
12: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations.
13: Mm.
12: Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress.
13: Mm.
12: Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan.
13: Mm.
12: Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
13: Laingid man kung kana, tigulang kana,
12: oh,
13: tapos mm-hmm. hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
12: Uh-huh.
13: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
12: Mm-hmm.
13: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
12: Oh,
13: no?
12: Oh,
13: o ang tail end sang DNA causing mutations.
12: Mm.
13: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag mighty si kadadlaw, to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo, ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
3: DTX 500.
14: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
16: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
17: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
13: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag DTX 500
12: ay, oh, the more kagabisyo, the more dapat.
13: Pili ka lang ha, mighty C or pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
12: Ay.
13: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
12: Uy.
13: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka DTX 500 kag mighty C ka. Or pure C. Protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag, mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
1: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
6: E3 Bio.
18: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
1: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
1: gamay
6: D3.
1: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
6: Yung may D3. Mga
1: sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mahigo ba na ang imo dugo?
1: DTX 500.
6: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
1: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
22: Kapoy.
23: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
4: abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag ng sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
24: Shop at Iloilo Supermart Tabok Suba today Fiesta Sale on August 28 and 29. Enjoy exclusive discounts on your favorite Fiesta essentials when you pay using your e-wallet. Aton gid ini DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100060 Series of 2026.
23: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
23: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
25: Libre!
26: Libre!
25: Wow!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5, News FM.
27: YTC Network News.
5: YTC Network News.
28: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, DICT nagbukas ng 678 free Wi-Fi site sa Negros Island Region. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
29: Inilunsad ng Department of Information and Communications Technology kung DICT ang 678 free Wi-Fi site sa buong Negros Island Region na sumasaklaw sa Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor noong nakaraang Huwebes. Binubuo ito ng 327 sites sa Negros Oriental, 280 sa Negros Occidental at 71 sa Siquijor na nakakalat sa 248 lokasyon sa kabuang 50 sites na munisipalidad at 120 sites na barangay. Sinabi naman ni DICT Secretary Henry Aguda na layunin na programa na palawakin ang access sa internet upang suportahan ang edukasyon, mga serbisyo ng gobyerno at kabuhayan, particular na para sa mga micro, small at medium enterprises. Ang bawat Wi-Fi site ay may minimum na download speed na 200 Mbps at upload speed na 20 Mbps at inasahan makapaglingkod hanggang 1,200 na gumagamit araw-araw. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
28: Samantala, Santiago City Police Office wagi ng dalawang pambansang parangala. Muli ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
30: Napaangat ng Santiago City Police Office o SCPO sa panguguna ni Police Colonel Edith D. Narag, City Director, ang bandila ng lungsod matapos gawaran ngayong araw ng Camp Krami ng dalawang pambansang parangal. Opisyal na kinilala ang SCPO bilang Best City Police Office of the Year dahil sa kanilang pambihirang husay sa pagpapatupad ng batas at matatag na pagtataguyod sa karapatang pantao ng mga mamamayan. Kasabay ng karangalang ito, pinarangalan din sa pambansang antas si Police Major Michelle D. Segundino bilang Best Provincial o City Police Human Rights Officer of the Year. Iginawad sa opisyal ang parangal dahil sa kanyang natatanging dedikasyon at tapat na pamumuno sa mga programang pangtahanan. Ang makasaysayang tagumpay na ito ay nagpapakita ng punga ng walang pagod na sakripisyo at pagkakaisa ng buong kuwersa ng SCPO upang mas mapatibay ang tiwala ng publiko. Nangako naman ang pamunuan ng SCPO na lalo pa nilang paiigtingin ang kanilang mga operasyon at programa upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lungsod ng Santiago. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
28: At tatlong estudyante patay sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
0: Patay ang tatlong estudyante sa salpukan ng motorsiklo at fuel tanker sa South National Highway sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa City, Palawan, madaling araw ng Agosto 25. Batay sa paunang imbestigasyon na Police Station 2, sakay ng isang gray Honda Click motorcycle ang tatlong biktima na patungo sa southbound ng lungsod nang umano'y mag-overshoot at makapasok sa linya ng isang fuel tanker. Sa lakas ng banggaan, matinding nagtamo ng pinsala sa ulo ang mga biktima na dahilan ng kanilang agarang paggasawi. Kabilang sa mga nasawi ang 19-anyos na lalaking driver, estudyante at residente ng San Vicente, Palawan. Nasawi rin ang kasintahan nito na 19-anyos na babaeng backrider, estudyante ng Western Philippines University, at isa pang angkas na 20-anyos na lalaking pinsan ng babaeng biktima at kapwa residente ng Araceli, Palawan. Napag-alaman ding nasa impluwensya ng alak ang mga biktima na isa sa mga tiniting ng dahilan ng aksidente. Patuloy naman ngayon ang imbestigasyon ng pulisya sa pangyayari habang nasa kustudiya ng mga ito ang driver ng truck na posibleng maharap sa kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
28: Samantala, Western Visayas kabilang sa top 5 peaceful region sa Pilipinas ayon sa PRO6. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Kabilang sa top 5 peaceful region ng Western Visayas sa bansa, ito ang ayon kay Police Regional Office o PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon sa Director, epektibo ang pagpapatupad ng Safer City Initiative sa rehiyon kung saan ito ay indikasyon na sumusunod at may kooperasyon ang publiko sa mga pulisya upang mapanatiling safe ang komunidad. Binigyang diin rin ito na tunay na safe ang Western Visayas. Napag-alamang ang Safer City Initiative ang programa ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police kung saan layunin ang mapalawak ang local government efforts sa crime prevention, public safety, emergency response at paggamit ng teknolohiya para sa ligtas na komunidad. Umaasa naman ang PRO6 na mapapatuloy ito sa tulong ng iba't ibang sektor. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
28: At LTO Antique naglabas na ng show cause order laban sa nag-viral na mga motorista sa Luwaan Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Joe Jen Morillo.
7: Nagpalabas na ng show cause order ang Land Transportation Office o ang LTO Antique District Office laban sa tatlong driver at kanilang mga pasahero matapos mag-viral sa internet ang isang video na nagpapakita ng umano'y reckless at dangerous driving. Umani na magkakaibang reaksyon online ang insidente kung saan makikita sa video ang ilang mga driver ng motorsiklo at ang kanilang mga angkas na nagmamaneho ng padalos-dalos at gumagawa ng iba pang mga paglabag kabilang ang hindi pagsusuot ng helmet na nagudyok sa LTO ang Ticket District Office na magsagawa ng nararapat na aksyon at tukuyin ang mga taong sangkot. Alinsunod sa direktiba ni LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaujoso Geduspan II, nagsagawa ng verifikasyon at pagtukoy sa mga sangkot na individual ang LTO ang Ticket District Office kung saan kusa namang nakipag-ugnayan at tumanggap ng mga show cause order na inisyu laban sa kanila ang mga driver at rehistradong may-ari ng mga nasabing motorsiklo. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
28: Samantala, PAOK nanguna sa pagpapatupad ng cease and desist order sa lahat ng illegal mining activities sa Misamis Oriental. Kabuan detalye ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
8: Nanguna ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagpapatupad ng cease and desist order laban sa illegal mining sa Misamis Oriental. Sinimulan ang joint operation sa Limunda Upol na matagal nang kilala bilang lugar ng illegal na minahan ng ginto. Ayon kay PAOK, Deputy Executive Director Roberto Fajardo, ipasasara ang lahat ng illegal mining activities. Isinusulong ang minahang bayan upang gawing legal ang operasyon, maprotektahan ang kapaligiran at matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa. Binigyang diin din ni Fajardo na sa legal na minahan lamang bumibili ng ginto ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
28: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, issue sa lupa, isa sa may tinuturong dahilan sa nangyaring putukan ng barila sa President Rojas Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roda Villarreal.
10: Nagpapatuloy pang imbestigasyon ng pulisya sa nangyaring pinaniniwalaang putukan ng baril sa barangay Kulilang, President Rojas Capiz. Ayon kay Police Captain Jobert De Los Reyes, officer in charge ng President Rojas Municipal Police Station, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga ito upang matukoy kung saan nagmula ang sunod-sunod na putok ng baril na umalingaw-ngaw sa lugar. Ang naturang insidente ay nagdulot aniya ng matinding pagkabahala ng ilang mga residente sa lugar. Ilan sa mga ito ay napilitang magsidapahan matapos marinig ang sunod-sunod na putok. Isa naman sa tinitingnan na rason ng autoridad ang isyu sa lupa sa naturang lugar. Napag-alaman na ilang insidente na ng kaguluhan ang naitala sa naturang lugar at karatig na barangay dahil sa isyu sa lupa.
30: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
28: Gayun din, 22 years old na lalaki sa Aklan, inaresto sa kasong paglabag sa RA 9262. Detalye ng balita hatay de K5, Leonard Viray.
11: Arestado ang isang lalaki matapos maaresto ng katauhan ng Madalag Municipal Police Station sa may barangay Poblasyon Madalag Aklan. Sa bisa ng warrant of arrest, ikinasa ng motoridad ang operasyon laban sa nasabing akusado sa kasong paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act in relation to RA 10175. Ang hindi napinangalanang akusado ay isang 22 anyos na residente ng barangay Paningaya ng nasabing bayan. Nagtakda naman ang korte ng 72,000 pesos na piyansa para sa temporaryong kalayaan ng akusado. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Madalag PNP at nakatakdang i-turn over sa kaukulang korte para harapin ang nasabing kaso. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
28: Samantala, jail officer arrestado matapos makuhana ng hinihinalang shabu sa loob ng Ormoc City Jail. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
12: Arestado ang isang jail officer matapos makuhana ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng Ormoc City Jail kahapon Agosto 25. Kinilala ang suspect kay alias Sonny, isang jail officer 1, may asawa at residente ng Barangay Baras, Apalo, Leyte. Ayon kay Ormoc City Jail Warden Jimmy Topia, nakita ng kapwa jail officer ang isang pakete ng hinihinalang shabu mula sa nasabing suspect matapos itong mahulog mula sa kanyang bag habang kumakain. Agad itong in-report sa jail warden na agad namang nagsagawa ng imbestigasyon. Sa sinagawang body search, nakuha rin mula sa kanyang posisyon ang isang tissue at 6 na maliliit na aluminum foil. Batay sa ulat ng pulisya, umabot sa 2.34 grams sa ang timbang ng nakumpiskang hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 15,912 pesos. Nasa Regional Forensic Unit 8 na ang mga nakumpiskang ebidensya para sa karagdagang dokumentasyon at pagsusuri. Samantala, nasa kustodiya na ng Ormoc City Police Station 1 ang nasabing suspect. Mariin namang nanindigan ng Ormoc City Jail Male Dormitory na hindi nila kukonsintihin ang anumang maling gawain ng kanilang tauhan. Tiniyak ng jail management na pananagutin ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas.
13: Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
28: At vlogger kasama sa mga naaresto sa Bybus operasyon sa Bacolod, 4 na lalaki na pawang subject sa operasyon na arestado. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
14: Hindi po, ladies, sir. We are
2: Naaresto ng mga otoridad ang isang vlogger sa Bacolod City kasunod ng by-bust operation na ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA noong araw ng Martes, Agosto 25 sa Barangay 10. Subject umano sa operasyon ng live-in partner ng vlogger at hindi ang vlogger. Ayon sa suspect, hindi umano niya deserve ang ginawang pag-aresto sa kanya ng PDEA dahil wala umano siyang kinalaman sa krimen. Ayon sa ama ng vlogger, posibleng may kinalaman sa pagpapa-aresto sa kanyang anak ang vlogger na nakabase sa Norway na di umano'y nakaaway ng kanyang anak. Iginiit din ng ama na hindi magagawa ng kanyang anak ang krimen. Naaresto ang vlogger dahil nasa lugar siya kung saan isinagawa ng PDEA ang operasyon at kasama din ng subject ang vlogger. Isa pang by-bust operation ang ikinasa naman ng PNP sa Bacolod City kung saan naaresto ang tatlong lalaki na di umano'y high-value individual at dalawa naman ang street-level individuals. Nakuha mula sa mga suspect ang pinaniniwalaang shabu na umabot sa 60 grams na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 pesos. Kinumpirma din ng mga otoridad na nakuha mula sa mga suspect ang mga armas na isang kalibre 45, dalawang kalibre 38 at isang kalibre 22. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balida, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
28: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nagpatupad ang Canada ng counter-tariffs na hanggang 50% sa halos 28 billion Canadian dollars halaga ng mga produkto mula US bilang tugon sa bagong buwis na ipinataw

0: K5, sumayin nyo ang kabuha ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Rojas, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
1: Listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: Balik kita sa aton nga pag-pangalagad da mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Ang oras last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidanta.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad ng mga kaki-5 diri sa 11 Mbps. Karon sa aton sinima ka nakapanguna ng mga balita na ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Sa aton sinima ka nakapanguna ng mga balita, kidney failure ay isa sa mga masami nga komplikasyon sang leptospirosis. Suno kay National Kidney and Transplant Institute o kon NKTI Executive Director Dr. Jose Dante Dator. Pahayag ni Dr. Dator ang kidney o kon bato amo ang ginapunterya sang leptospirosis gani madamo sang mga pasyente nga nag-antos sini nga ginadala sa NKTI. Ginpahayag ni Dator nga ang NKTI amo ang referral center sang pungsod gani magluwas sa mga pasyente nga may kidney disease. Diriman ginadala ang mga nabiktima sang leptospirosis. Tungod sini nagdeklara ang hospital sang full bed capacity sa nagligad nga mga inadaw. Sa subong, may 48 ka mga complicated cases sang leptospirosis sa NKTI. Samtang 15 ka mga pasyente ang ara sa emergency room kag ginapakitaan sang paagi agod masugudan gilayon ang pagbulong sa ila. Sa iban pang mga balita, naglubo sa 20.3% ang numero sa mga Pilipino nga naka-eksperyensya sang gutom kag wala sang makaon sa nagligad nga 3 ka bulan. Base sa June 2026 nga survey sang Social Weather Station o kon SWS, mas naglubo ini sa 2.9% kumpara sa 23.2% nga hunger rate sang bulan sa Marso. Sa kabugusan may 20.3% kag 15.8% ang naka-experience sang moderate hunger samtang 4.5% ang nag-antos sang severe hunger. Pinakamataas nga hunger rate sa Mindanao nga may 24%. Insundan sang Visayas nga may 22.3%, Metro Manila may 21%, kag balance of Luzon nga may 17.3%. Ginpatigayon ang survey alin sa Hunyo 20-29 pagi sa face-to-face nga interview sa kapin sa 1,200 ka mga adult respondents sa bilog nga pungsod Pilipinas. Samtang sa iban pa nga mga balita, ginpahayag ni CICC Undersecretary kag Executive Director Renato Aboy

0: ni paraiso na kulang pa ang aksyon sang pila ka mahinsa sang gobyerno sa pagtapna sang violence sa mga eskwelahan. Suno kay paraiso kinanglan pa ang pagpabaskog sang koordinasyon sa mga hinsa sang gobyerno para mas mapanasig nga matukiban kag maagapan ang mga peligro nga naga-target sang mga estudyante. Dakip sa mga panghangkat ang pagmonitor sa social media, gaming kag iban pang mga online platforms, ilabi na sa mga online threat nga may kang tanan sa violence kag nihilistic violence extremism. Nagpaandaman si paraiso sa social media platform nga wala nagasunod sa safety guidelines kag child protection requirements. Sunod sa iya, posible nga magatubang sa mas mabugat nga penalty, lakip ang pag-restrict o kung ang pag-block sang access sang Pilipinas sa mga platform nga padayon nga nagalapas sa mga child protection requirements. Kag sa katapusan naton nga mga balita, ginpamatukan ni clinical psychologist na Dr. Camille Garcia ang nationwide simultaneous school safety drill para sa active attack incidents nga patigayunon sang Department of Education o kon DepEd sa mga eskulahan nationwide. Suno kay Garcia, may mga kabataan nga mas madasig nga matroma kag iban mayara sang anxiety kag posible nga maglala ang kaon-kon madumduman nila ang mahimo man matabo sa ila ang violence nga natabo man sa iban nga mga eskulahan. Ginpahayag niya nga mas maayo nga tudluan ang mga manunudlo kung paano ipreparar ang mga estudyante sa amo nga sitwasyon paagi sa husto nga pagpaatag sa baylo nga ipatuman ang mga drill nga posible makahatag sang dugang nga kahadlok. Mga ka-K5, inyo na batian ang mga nagapanguna nga mga balita. Agindulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel
1: 11 Mbps.
0: Nga diri lang mabatian sa K5 News FM Iloilo.

0: Balikita sa ato niya pagpangalagad check na si Kaki 5G ni Kauyunan. Kaya kapo nag-abot diri sa Iloilo. Si Executive Secretary Ralph Ricto kag kadamo sa mga programa no ng panghatag sang bugas to sa mga pigado dira sa Banwa sang Pabia. Kag subong man may pondo para sa bawat barangay makikinabang program. Nakuha na sang probinsya sa Iloilo. 200,000 nimo. Ang 100,000 para ini sa scholarship. Kag ang 100,000 para man ini sa mga proyekto sang barangay. Di may kapin sa 1,721 sa mga barangay sa probinsya sa Iloilo. Ang nakabato na sa ila sininga pondo. Oh, ti amo man ni PBBM niyo. BBM man ni bawat barangay makikinabang. Ti ni man ni ipal. Ni niya ibal, ipal. So ipal man ni gapon. Ti BBM mo. Oh, bawat barangay makikinabang. Ti ipal man ni gapon gin sunod sa inisyal ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oh, bawat barangay makikinabang kundi BBM. Iway niya, exempted niya sa IPAL. Ano kung presidente gali, okay lang. Pero kung ang iba niya gani sa lokal nga level, hindi pwede kay IPAL. Ano man? Check na ba yung report ni Kaki 5G ni Kauyunan sa sining nakabato ng mga pundo ng mga barangay sa probinsya sang Iloilo. K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. Kampyon na, K5 Jen.
1: Kampyon, gayon si K5 Jen. Kapin, ano daan mo, 344 million pesos ang nabaton sa probinsya ng Iloilo ng pondo from the national government allocated para rin sa bawat barangay makikinabang program K5 Jen. Ini, no? Ang, ano ba na? Ang tag 200,000 pesos kada barangay kay K5 Jen. Si kahapon nito paging pangunahan ni Secretary Ralph Recto ang releasing sang cheque kay K5 Jen. So ang natabo kahapon may orientation ni K5 Jen sa 250 ka mga barangay scholars at ano kung presidential scholars sa K5 Jen. Na yun ang aton ng mga municipal mayors dito almost tanan to kay Fab Jan present, no? Sila niya ang nagbaton sa cheque together with their league ng mga barangay president sa Banwa kay Fab Jan. So, more or less, kay Fab Jan, nabato na, no? Sa tanan ng mga local government units sa kung Banwa sa probinsyang ilang pondo. So, ang matabusin ni Pababi, dito na sa barangay kuhao ng ilang atig 200,000, which is ang another, ang first na 100,000 para ni sa mga predetermined na ng mga projects sa barangay. Another 100,000 amo niya ang ginahulat-hulat sa mga estudyante nga graduating students sa K5 Jan para sa ilayang scholarship worth 20,000 pesos ining lima balak ang mga maswerte kay K5 Jan nga mga graduating students. So starting tomorrow o starting today kay K5 Jan probably na distribute naman ni sa mga barangay, no? Actually kay K5 Jan ang probinsya sa Iloilo amo niya may pinaka dako ng budget allocation sa bawat barangay makikinabang program kay kitaya sa probinsya may ara sa 1,721 ka mga barangay amo niya ang pinaka dako sa bugos ng Pilipinas. So dako man naton ang allocation kay K5 Jan. Actually bigay naton to K5 Jan kahapon since present man dito sa releasing sa cheque si Mayor Isa Peña sa bato naman ang worth 36 million pesos para sa 180 barangay sa city pero do wala si Fajan na dala, no? And that's why right now ginalitan natin na i-follow up sa liga ng mga barangay kung saan ang releasing sa cheque para sa Iloilo City kay Fajan. What's
0: yung ganto? 1,721 kabarangay lang sa probinsya, ang 180 kabarangay siya waay?
1: Ang 180 barangay sa siyudad, Iloilo City, wala na K5 Jan.
0: Wala pa na bato na, base kumambal ka mong na bato na sa mga barangay sa siyudad, probinsya lang to. Nga, kunong, ano kunong rason nyo ay panila makuwao?
1: That's why kasi from dyan na muna nga to i-follow up karon ha sa opisina ng giga ng mga barangay. Considering kasi from dyan nga we anticipated na abi naton dungan ihatag wala kasi from dyan po sa Iloilo kag sa Iloilo City since nga ari diri si ES Recto kasi from dyan pero wala na hatag hapon though dito ang presensya ni Mayor Estrella sa K5 wa dyan.
0: Okay. So maluwas sinang tag 200,000 sa 1,721 ka barangay sa probinsya. Ano to yung distribution sa mga bugas?
1: Ang distribution naman niya kay Fabian sa bugas, naman niya ang Bagong Pilipinas Rice Distribution. Mm-hmm. Kumbaga, ang mga, ano naton, ang mga members ng 4-piece, ang mga low income earners naton.
0: Sino man Japon?
1: Sila kay Fabian ang beneficiaries.
0: Grabe, no? Okay, excuse me, kay 5 Gen, ha? Kamalblas ang mga minimum wage earners, no? Mga sales girls, mga sales boys, mga security guard, mga pamla, mga minimum wage earners naton bla. Nga kun sa buhis gani daw madasig automatic ang nabuhin pero sa ayuda daw kapila ni tagaan na ni mga taga purpis, pila na ni tagaan ang mga uno poorest of the poor sa barangay, no? Yung iba niya daw ay bato na, oh. Nga ang mga nagbayad sang buhis, with all due respect sa mga purpose members nato, ay kitaya, ay kiti dapat makabaton kamo. Pero ang gina-drive lang nato dire is dati ni mga minimum wage earners. Nga amo pa ni ang automatic nga nagahatag, nagabayad sang buhis, kay ginabuhin sa sweldo. And yet, kung ayuda na gani, doon isang may nabaton, di ba K5 Gen eh?
1: Yes, that is correct, K5 Jana.
0: Correct man?
1: Correct.
0: K5 Andre, correct man ko? Oh, kabaton ka sa ayuda, may kagisang baton. K5 Jenny, why tayo kasi nga kita nga taga K5 mabaton na. Ah. Madamo ang nagpamangkot niya, 4-piece, kapila na ni sila magbaton sa ayuda. Pero ang nagabayad sa gusto nga buhis, nga way sa ayuda, haw?
1: Pero
0: why man kalibog, ulo mo?
1: Pero may mga announcements man sa K-Fab dyan, no? From DDSWD actually with the ES Recto man kahapon. Nga may mga gina-prepare man ng mga assistance for middle class earners sa K-Fab dyan, no? Nga apektado man sa nga crisis, no? Pero as the details...
0: Tanan-tanan kita, apektado eh.
1: Yes, that's
0: nga, correct. Nga nga daw, amula ni Gapon na nakabaton sa kayudan eh.
1: Actually, ang isa sa mga ano ka K-5 dyan, sa mga middle class ng mga programs, ang muna lang na-mention natin, Gigad, ang Uplift, no? Ang Unified Program for Livelihood, Transport, dito na ma-memorize sa K-5 dyan, Uplift Programs ng DSWD, nga ang mga low-income earners nga nag-earn ka K-5 dyan, no? 20,000 and below, makabaton sa 2,000 pesos halin sa SSS, okay? I mean, DSWD, paagi sa social security system sa K-5 dyan, no? Isa ni sa mga programs, assistance na ginhatag para sa mga middle class earners na to sa K-5 dyan. Pero unfortunately, hindi man tanan sa K-5 dyan actually ang nakabaton sa tig 2,000 pesos. Kaya, alam mo, 2,000 anong tabulan sa K-5 dyan.
0: Ang balong ka lang sa DSWD niyo, ay nakmipundo?
1: May mga ano man, may mga prerequisite man bala ka K-5 dyan kung paano ikaw makasulod bala sa ining Uplift program sa K-5 dyan. Kaya may mga kilala man kita no, na nakasulod sa Uplift program sa K-5 dyan. Kada bulan, 2,000 pesos until December ka K-5 dyan. Pero kung ikaw bala ka K-5 dyan, may mga lacking man sa mga requirements bala sa or why nakasulod sa mga guidelines sa K-5 dyan. Like for example, ako ka K-5 dyan, sulod ako sa supposed to be sa requirements na 28,000 and below ang salary ka K-5 dyan.
0: Pero ano, why ka gigibaton? Why kita kasi lang nga kita mabato na nga kita.
1: Ginagsample ko lang ako
0: ng sample. Pero ay, sige 5G ni kayo yun na ni sample lang na.
1: Oo.
0: Amo kani na, kag-automatic na nga may withholding tax ka, di ba?
1: Yes, sa K-5 dyan. So, amo na, no, may, ano, no, may why kita, example, ako ka K-5 dyan, huwag man ako kareklamo, ah.
0: Why man, actually, sample lang,
1: nakasulot.
0: We are speaking in behalf of the security guards, mga sales girls, mga waitresses, mga waiters, tanan-tanan, mga middle class earners, medium wage earners naton, K-5 Gen.
1: Yes, kay K5, dyan mo na nga, una, bako liwaton ko, no, sa ako, nakasunod ako sa guidelines na 20,000 below.
0: Pero ano, ma-apply ka gidaw?
1: Hindi, ni K5, dyan, wala ni siya gina-apply yan, actually, kay K5.
0: Ano, ma-tawag ko?
1: Automatic lang na nga nagasunod, ma-credit sa imo nga disimbursement kay K5, dyan, kung ikaw ang determined sa DSWD nga una na register ikaw sa disimbursement kay K5, dyan, before April 30, kag na-register ikaw kay K5, dyan, sa survey sa DSWD sa 2024, kag dapat, mamuna ganyan, 20 and below, 20,000 below ang imong sweldo, but nga ma-qualified ikaw sa isining na uplift program. Kaya ako gan example na wala ako ka K5 dyan, nakapag-register sa ako nga disimbursement sa SSS before April 30, muna ginalanta ko. Probably, that's why ako nasulod sa or the last uplift program for middle class. Probably, okay. Ka K5 dyan, amo man ang concerns sa iba naton nga mga pumuluyo ka K5 dyan.
0: So, dapat gali nga mapakwantigid, maparistro?
1: Again, sa K-5 dyan, no? Ining uplift program sa SSS sa K-5 dyan, determined na niya. DSWD na ang naghahatag sa lista. Kumbaga, paagi lang sa SSS sa K-5 dyan, no? May ma-notify na sa imo, may ma-tag sa imo, o may ma-email na may ma-battle ikaw. So, masibala ka K-5 dyan, sa ato.
0: It's a kobe. Ang akon niya, SSSB, kay kundi may ara magitang account. It's a kobe, kasi may nagsulod doon, no?
1: Pati, kung sobra man sa 20K mo sweldo.
0: Dama, ubo man kita ba? Kay ubo na gani. Sige lang ah. Importante na nga may nakabaton ha. Hindi nga mga aliases parte. Mga alias po si Pagong to kag si Belat.
1: yeah.
0: Importante may tawag yun nga nakabaton. Hindi mga aliases na nakabaton na K-5 dyan, no?
1: Yes,
0: okay. Hindi lang mga aliases, ang mga ginimo-imo lang, nakabaton to sa intelligence kag confidential funds plus ang Office of the Vice President. By the way, kapon daw full force no ang Pabia Municipal Gym.
1: Yes, amo to kaga konti kay Paul John kay dito ang first gig naging katuan or agenda ni ES Recto kay Paul John. So 1,500 ang nakabaton dito kay Paul John. Unta pa na sa 5,000 nga anticipated nga beneficiary sa Bugos nga Baniwa sa Pavia. So full force, when say full force kay Paul John, jump pack ang bilog nga Pavia Gym at tapos ang aton nga mga provincial officials is present kay Paul John. To name a few, dito si Gov, dito si Mayor Luigi, dito si Kong Cassie Goriceta, si former Kong ang iyang husband,
0: Mike Goriceta,
1: dito man si K-5 John, si Congresswoman Janet Green, mga mayors na ton, si K-5 John, dito sila, si LMP President Seth Mamon, so damo sila si K-5 John.
0: Ano, air condition ng gym sa Pabia?
1: No, hindi man.
0: Hindi, no, air condition ako, no, hindi pa.
1: Or wala ako lang kay K-5 dyan, nabagsaga ng aircon.
0: Why ka man na balhas?
1: Wala man.
0: Ate, sibot siling on aircon na muna na ang tao, hindi ka balason.
1: Oo, pero kay may managita, makita nga mga industrial fans kay K-5 dyan. Probably, kito wala talang gid na batsaga ng init since nga damo pala kay K-5 dyan ang tao, 1,500. Plus may mga staff pa kay K-5 dyan. So, kag security, so medyo gutok ang Pavia Gym kahapon kay K-5 dyan. So, amo to, amo ni andito ginpatigayon ang distribution sa mga bugas sa K-5 dyan. Pulo to ka kilo ang nabaton sa mga poor families kahapon kay K-5 dyan. So, na walang na sa Pavia alone. Sa Bugos na probinsya, may 80,000 families sa K-5 dyan ang makabaton, sining tagpulo o kilo nga bugas. So, depende lang na sa local government unit sa K-5 dyan kung paano nila or saan o ang ila man niya nga distribution ng libre nga bugas sa K-5 dyan.
0: Okay, salamat yun na K-5 dyan.
1: Report na gikan sa Iloilo, inis ka K-5 dyan ikaw yunan para sa kampi na balita sa Serbisyo Publiko. O kagalingawan sa Iloilo, K-5 News.
2: K-5 News FM. Kampyon Report.
0: Madamo kinya, salamat sa report ni K-5 Jenny Kauyunan. Nagikan sa Iloilo Provincial Capital kag City Hall ni siya mo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. The antiviral kag antibacterial specialist. Balikawan nato ng trakaso ilan at sipon kag ubo ko naka D3 Bio kita adlaw-adlaw. Sabi na gid ko nga istorya ko sa Badaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok nga may dala sang dengue. May namatyagan kita blang hilana tag sakit sa ulo pagsuka kay pala nakit sa kalawasan. May naobserbaran kita blang rases o kon nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Mga sintoma ini sa ato lawas nga may dinggi ka gani man ginumikaw sang Detribayo. Ang Detribayo ang superfood supplement yang nimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga anti natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides galing sa extra virgin chocolate oil nga parte sang Detribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin na monolaurin. Alin sa Detribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Detribayo ang pinaagi sa medium chain triglycerides sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadenggi ka. Ginapanami man sa Detribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium kagabolig man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kon naimpiktar ka sa dengue. Tinuan ang oksaran para di pagbanayan sa lamok ang medala sa dengue virus. Mag-inom kita sa Detribayo kagparisa natin sa Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Ipabaskog nga vitamin C para sa mabaskog natin yung immune system, mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Mabakal ini sa mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Hoy sa mga product center ni Dr. Ramil Hoy diri sa siyudad sang Iloilo. Diri sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City nga sa buong adlaw may libre nga consultation kag check-up. Mabakal man ini dira sa Pasay City, boss, may libre nga consultation kag check-up. Sa Biyernes sa Kalinog may libre nga consultation kag check-up sa Miagao kag sa Haro naman. Kag kada Domingo sugod sa September 6 may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kada Domingo ha, alin alas 9 sa agad, tob-tob alas 2 sa hapon. Standby, magabalik kita pagkatapos gilamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secretary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. Detribayo with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang Detribayo bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: Detribayo. Ang Detribayo. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mga butka. Detribayo.
4: Ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang Detribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Detribayo.
2: Detribayo. Ang Detribayo. You my Physio. Ang Physio. Yumay D3. Mabakas, mga butka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubo sang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful
5: compound.
6: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
6: TTX 500.
5: Garantisado.
6: TTX 500.
5: TTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: TTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, nayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
9: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari nga paborito nato niya ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: 11 Mbps!
0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kakifay, bang oras! Last 12:48 na ang ining oras, kinadulong sa inyo sa DTX 500. Oras na mag-inom kita sa DTX 500 para malikawan naton ang mga makamamatay nga mga baratian. Mga makamamatay nga mga baratian katulad ng isang cancer, heart disease, kidney disease. Para malikawan naton ina, mag-inom kita sa DTX 500 bangot kaya ang DTX 500 may pinakamataas na 1.3 million orac unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka dawadlaw. Nagasanag ang imo panulukan. Malikawan mo ang sarcoma, ining mga bukol-bukol blas lawas ta. Abi mo bukol lang na, pero te dapat nga mapatsikap mo na ilayon kag para malikawan naton nga makabukol-bukol. O kung sarcoma, mag-inom kita sa DTX 500 adlaw-adlaw. Mga history, sang radiation therapy, chemical exposure, marawig ang pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, malikawang, likod dyan, hindi mag-iyong adjoin, dinaling ang pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Amo ina ang ginatawag nga sarcoma. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang kanser, mag-inom kita sa DTX 500 jag may TC adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Halin sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Kampiyon gini sa kon parison mo ang DTX 500 may TC kag D3Bio. Kaya ang may TC isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agud pat yon ang mga guba nga mga cellula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ini na magulat nga magtubo pang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag-inom kita sa DTX 500 yung may TC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Mag-inoman kita, mga api kita, DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. At kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa, olivera o kung malunggay. That's why nga healthy ini siya. Kag-creamy siya, kag may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee! Para mahamot kaya ang aton lawas. Nagpaligo kita gamit ang Klinika DTX Beauty Soap kay mo ining habon na nagapaputi, nagapahamot sa aton lawas, nagapagwapo, nagapagwapa. Maligo ka gamit ang Klinika DTX Beauty Soap mga kakifan. Para ma-maintain na to ng freshness. Tapos paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Ang aton niya ilok maputi, kag mahamot ang ilok ta kung naka-Klinika Deo Fresh kita, adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang LBM, bloated, kag sakit sa tiyan. Naanga naga-LBM kita, naga-bloated tiyanta, sakit tiyanta, bangot kaya wala kita natunawan sa aton mga ginakaon. So para matunaw mga ginakaon ta, mag-inom kita sa Clinicas Probiotics adlaw-adlaw. Kaya ang Clinicas Probiotics nag-active ini sa aton nga digestive system. But silingon nga kung aktibong digestive system ta, nag-ginatunaw niya sa maayong aton mga ginakaon. Ang mga healthy nga party sa ginakaon ta, ginadistribute sa nanoy tohay nga party sa aton siningalawas. Kag subong man, malikawan naton ang sakit sa tiyan kag LBM. Para sa masulhay kag regular nga pagpamuhin, i-Klinika Sporbiotics mo na yan. Di kalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Ois ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Sa mga product center, diri sa Haro, Ilope Street, Haro, Iloilo City. Subong adlaw Miyerkules, may libre nga consultation kag check-up kada Miyerkules, Lunes kag Domingo. Boss, dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Pasig City. Sa Biyernes, kag Martes sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Kalinog. Sa Domingo, sa Miagaw, Orbi Street, Miagaw, Iloilo, kag Saharo, kag Subuman, sugod September 6. May libre nga consultation kay check-up dira sa RGM's building. Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal, alas 9 sa agad, tobtoblas 2 sa hapon. Why na kita time? Sa ngalan sa Damian and Wayman of K5 News FM, Iloilo. Sa master control, opo naton si K5, Andre La Pastora. Ang inyo ka K5, John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! Mike Pumso!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News.

0: higop ang gam mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule, 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas kinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Meet si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko, si Joshua Darin Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agravan.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3 Bio!
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
13: Mabagat sa mga butika.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, DTX 500.
14: Pasami ka bala nag-aungtas, kapoy sa trabaho,
15: kag stress adlaw-adlaw.
14: Ini ang kabagdanan sang matasig na pagdimulat, kalaman ang abiyan.
15: Mag DTX 500 ka.
14: Kaysa DTX 500,
15: ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan.
14: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
11: Mighty
5: gising.
13: Mabakal sa mga butika.
5: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
20: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
22: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 12 na sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
26: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
25: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
27: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
25: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

naman sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton yung secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyo nga magkaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay, mag-saysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan, busog ang tanan ha? Manaya-naya ang aton nga tiyempo. Wala na kaadlaw nga manami ang aton nga panahon. Gani? Mag-relax-relax

hapon gid sa mga taga K5 News FM Iloilo. Diraman sa may bahin sa K5 News FM Pasig. Good afternoon. And syempre, sa may bahin naman sa K3 FM Kalinog. Maayong hapon man sa inyo. Maayad-ayad nga hapon man sa mga taga K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And sa aton diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton nga edisyon subong Miyerkules sa Secret Memories with Maninay Manen. Aton man gina-welcome ang mga nagalantaw sa aton via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ha. Iniwan pagkalimtan ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kita sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayad-ayad nga hapon sa aton dira nga mga kumari abroad. Maayong hapon gid, Ma'am Nen Shan Presha. Maayong hapon man kay Ma'am Bings PSJ. Maayad-ayad nga hapon kay Ma'am Azun Pineda. Mami Azun, kamusta ka na? Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Bibing. Ma'am Bibing, kamusta na ikaw? Kay Maninay Rose Vic. Ma'am Annalie Bahade. Kag sa iban pa naton, mga kumari abroad.

sa kay Marka Gavilenio Palak. Nakatutok kid sa aton. Ma'am Erlina Tilarma Goles, good afternoon. Manine, shout out lang sa bana ko si Noel Goles nga nagapamati gid sa imo program. Nagahulat na sang imo nga drama. Ma'am Nadalyn Shoutong, maayong hapon. Sir B-Boy Bakason, maayong hapon man. Shout out ko lang maninay si Panjon sa Ila Balay nga nagahilay-hilay. Upod niya si Rio sa may barangay Aldiger. Maayong hapon man dira kay Ma'am Rosemi Bagaforo Baylaran. Shout out lang maninay sa akon Banabers, Larry Noise Baylaran. Halong lang sa obra. Thank you, gid. Maayong hapon man dira kay Ma'am Chini Lianyo Jimenez. Shout out lang maninay sa mga amiga ko, si Pamela Kalatoktokan, Hara Derla, Hara Derla Barredo. Ari kami maninay, gahigop-higop na kami a DTX Coffee Mix. Kag nagahulat na sang istorya sa pinanid sang gugma. Wow, ready na ko no ang mga taga-ulang Hua Nation. Mayong hapon man dira kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Sir RC Campo, good afternoon. Maninay patamiyaw lang. Happy birthday sa akon Iloy, Madeline Campo. Salamat gid. Ay, happy birthday kay Mother Madeline. Kag sa tanan nga naga-celebrate dira sang ila kaadlawan. Happy birthday sa inyo.

Sir Cesar Faycol, maayong hapon, dira sa may Miag-Aw. Greet ko lang maninay ang Montened family from Pudpud, Miag-Aw. Founder Miraflores Flaviano Biason sa may Capiz, maayong hapon din. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon man. Ang Hisuan family sa may Pasig City nakatutukil from Sir Mark Hisuan. Rolando Pineda, maayong hapon. Ang Pineda family sa Sara nakatutukman. Arnold Alagos, maninay nakaplastar na kami samtang gahulat sang drama. JV Loft, Chambador, maayong hapon. Kami lang maninay kay Lolo ko Roland Hinarios

0: kag kay kapisan gid ah bisan 69 na waswas Japon obra. Sir Felix Camino, maayong hapon. And Mara Ramabe, maayong hapon gid. Shout out lang maninay kay Remar, kay Nante, kay Nini Kalag sa may barangay Zirudo, nagapamati gid sa imo. Salamat gid. Maayad-ayad nga hapon man dira sa waswasanay laundry shop. Oh, grabe. Maayong hapon na dira sa may bagakay San Junisio. Nagapamatigid dito ko no, ah. Kanday kagawad, Flora May Dayon. Nagapamatigid sang aton programa. From ang Jet Boulevard. Kaga sa mga taga Elaine Store, kag Elaine Pharmacy sa may Cuba. Maninay shoutout man ang Fernandez Kagfuna family sa may Mangurukuro Ahoy from Janice Fernandez. Maninay si Janice Gali sang Savannah. Shoutout la maninay kay Nanay Selsa, kag kay Tatay Tibo, kag kay Colleen.
1: Happy birthday.
0: Oras na to, alauna, 23 na sang hapon. Sige, so may mga greetings pa dira ha. Padayon lang kamo sa pagpadala diri sa aton. I-text lang ina sa 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live. K5 News FM Iloilo 88.7.

0: gastado ng mga kumaret, ha? Ngita na kamo kang inyo nga mapahunay-hunayan, ha? Ngita na kamo nila kang inyo nga maplastaran. Bao yung mga taga-Altamar kuno sa malayuan, ho? Kanday Security JR, nakatutok gid. Mayong hapon dira sa inyo. Pagapay kita DTX Coffee Mix para nga maka-relax-relax kita. Samtang gapatuyom-tuyom sang pamati sang aton matahom nga drama sa subong nga hapon. Timpla kita DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape may aras ang ampalaya, chia seeds, kagdi, sugared sugarcane, extract powder. Ang aton istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Ronel kag ang iabugos nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangga ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine we're

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Tagsa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanin.

0: Kan? Ano? Excited ka na ba sa new home ta?
1: Siyempre, ano? Daw sa ano bala? Pila ka years natin gintipunan. So, ari na. This is it.
0: Sa katapusan, natuman gid man ang handom tanga duhan.
1: Yes, son.
0: Natuman gid man.

0: kasal.
1: Basta na ina. Kapuyon kay gid sina karon.
0: Ay, wala sang kasuhan ah. Inspired lang ko abi. Mm. Kaydo sa ano pala? Ato na gid man ang balay ang ginatinloan ta. Sa nagligad sa boarding house lang ko gapaninlo. Pero subong sa ato na gid balay.
1: Ikaw lang gid han oo. Mm. Han. Anong maayos sini man? May pagroma kuha kita timbang, no?
0: Timbang? Ay, no need na, Han. Ay, kaya ko nga ako lang. Wala man ako sang ulubrahon. Di ba la?
1: Oh, ate, sige, Han. Bahala ka. Basta, ang ako man lang, ha. Hindi kuya gusto nga mabulayan ka.
0: Okay lang ko, Han. Promise.

0: Han, malakat na ko, Han.
1: Uy, tagin, Han. Masuksok lang ko sa t-shirt.
0: Ay, no need na, Han. Ako na lang. Nag-book na ko sa app eh. Baka doon naman din car.
1: Ano? Kanugun, Han. Kuntani ako na lang madulong sa imo.
0: Okay lang. Ako lang, Han. 9 a.m. pa man ang duty ko eh. Kuhan, ginhungod ko gid-abi nga magpabook eh. Kay gusto ko nga makapahuway kagid sa balay. Pila na lang daan ka bulan, mabalik ka naman sa barko.
1: Bisan pa, Han. Nagkakabala ka lang ako sa imo.
0: Nan, ote. Ari na galihan. Ah, sige na. Malakat na gid ko, ha? Bye!
1: Ato ng asawa ko. Thank you, good Lord, nga ginhatag mo sa ako ng mabahing handom ko. Kag na pangasawa ko pa. Ba? May ido nga kasulod sa amon? Ala? Basi naglumpat na siya sa pader, kahit eh, kanubo man lang sa pader namon eh. Basi bala, iyan asan tupad balay namon, bala ho. Goon ko bala. Uy, atong ido, dumay rasa nga ido ah. Kay sino ini man?
2: Hello, sir. Hi.
1: Ah.
2: Sir, pwede ka sa Lloyd? Akon ina ang ido nga nagsunod sa inyo eh.
1: Pwede gid miss. Imo ni gali ido?

0: Daw ka namin istoryahan sa tupad balay namon ba? Kabuot sa iya. Doon nalingaw ko sa istorya sa iya. Mahilig ali siya sa ido. Oh, ba? Ay, si Don ang nagatawag. Sabdon ko. Hello?
1: Ay,
0: Han?
1: Hello, Han! Kwan, Han! Basi mga 8 PM pa ako makapauli. May monthly meeting kami, Abi. Alang-alang, gid ka tama.
0: Amo ba, Han? O ti ano, sugaton ta karon?
1: Ay, hindi lang, Han. Kay idulong ko karon sang service ang company.
0: Amo bala?
1: Mm.
0: O ti ano, may musa lang ko sang panyapunon ta?
1: Ay, hindi na, Han. Ay, ma-drive-thru lang ko karon sa McRonald, ah.
0: At sige, Han. Pwede, gid.
1: Ay, oo, oh, dali, Han. Sige na, ha. Babay na. Masugod na kami meeting. I love you.
0: I love you too, Han. Along ka na, ha? Bye. Ba? Dumating ka pa ni Chita, ho? Ba? Si Marie? Nagatamwa siya sa pader namon?
2: Ronel! May ginluto ko din nga sudan. Gusto mo? Namit me? Dilaway pala.
0: Marie?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang bilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Inis si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin Villavion.
8: Inis si Kirby John Panes Agraban.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butka. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butka. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Muti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito git ko sa banikot oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis git pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C. Mabasang nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabasang sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: Ay, Han? So, diyan ka rin nagkuha sang afritada?
1: Ah, kuhan, Han. Dira sa guaan kay Inaw, ah. Nagbakal ko sang soft drinks. Nakita ko daw kanamit malaho. Kabalo ko naman nga, paborito ko ng afritada, eh. Labi na gid kun nagapula-pula bala. Bawo ka namit kan uno.
0: Okay. Pero in fairness, namit tuod. By the way, Kalihan, next week mapa Dumaguete kami. Siguro mga 2 days man lang.
1: Galian? Ay, nga man, Han, ano ka mo dito?
0: Ay, masight visit kami ni boss. Bago naman nga project, Han.
1: Amo bala? Ate, maayo ginahan, ha?
0: Maayo di katamahan. Ay, grabe. Grabe nga blessings ang naabot sa aton, Han. Kwan, kung matigayo ni Han, nakapamensar ko nga, hindi ka nalang magbalik sa barko. Ma-business na lang kita, Drihan.
1: Kukuan, pamisaron ko, anay, Han.
0: Okay, no pressure, Han. Basta, i-explain ko sa imo kung ano nga klase ini-business, Han. Nasiguro ko nga masyaka sa income mo, Drihan.

0: Isa pa lang kagabi nga wala ding asawa ko. Pero nahidlaw na ako sa iyo. Ay, alas ang kaso ah. Kita sunod lang, mapauli naman siya. Ay, namaguhan na ako siguro ah. Oh. Karami sa mga bituon kagbula, no? Timing gid ang tambay ko di salon. Hmm? Kikasanag sa bulan kag kanami sa tiyempo. Ay, kanami gid.
1: Ron!
0: Oh. Ba? Si Marie? Nagtamo siya sa pader, oh?
1: Hello! Good evening, Ron! Birthday ko, abi, subong eh. Pasi kung available ka. Sunod ka pala sa balay, kay may food ko sa'yo prepare. Alam ka, subo pala kay ako lang di isa nagka-celebrate.
0: Ha?

0: Kung ako mare, si Asman mo naga-Inter Island?
1: Yes. Bago lang kami nagtawganay sa Batangas daw sila subong. Ikaw mayo kaya kay international.
0: Ginkalo yan. Ikaw nagaplano gani si Mrs. nga paunta to niya ko kay manegosyo na lang ko nako. Pero ginapaminsa ko pa sang maayo kay ti no may punto man siya.
1: At inami man gani eh. Anyway, ay, lainan ta balang istorya.
0: Ha?
1: Dugay na ka man ni Mrs. mo?
0: Dugay naman pero bago lang kami nakasal.
1: Okay. Kami sang partner ko bago pa lang eh. Wala pa kami nakasal. Katalaka gani eh. Kay kung hidlawon ko sa iya, wala siya sa tupad ko.
0: Marie?
1: Ronel?
0: Ha?
1: I know daw, kahuluya man nga ako pang first move. Pero at least prank ako. Kwan, I like you.
0: Oh my.
1: And nakuon ko nga, nahidlaw man ako sa amo ni oh.
0: Marie! Marie!

0: Anong buhatan ko siniman? Nagbungagi ng inhimo namo ni Marie. Nagabusok siya. Kag nakulbaan ako basikon mabalahuba ang tanan. Kag ipabalo niya sa partner niya. Kag amaman sa kay Dawn nga ako ang amay sa ginadala niya. Hoy! Anong buhaton ko? Tuparay pa man kami nga daan balay.
1: Han? Oh! Naano ka? Okay ka lang?
0: Han?
1: Han! Ginakos mo ako sa hugot? Ay, ano? May problema bala?
0: Han? Palanggatagid ka.
1: Palanggataman ka, Han. Ay, anay ka? Naano ka? Anong natabo sa bana ko man? Hmm? Ano?
0: Kunabihani. Buwas, mapamanila na ako. Mabalik na ako sa kaysa barko.
1: Ano? Abi ko, anay. Hindi ka na magbalik. Kay, iti, masugod na kita negosyo?
0: Kunabihani. Daw, hindi ko gidinyada siguro ang business. Dako man ang sweldo ko sa barkohan.
1: Pero Han, mas dako pagidiyan kita unta. Tungod kita ang masupply sang construction materials.
0: Kakwan Han, basta, daw hindi ko feel eh.
1: Han, please. Abi, hindi na lang magbalik ay. Wala pa taga ni baby. Kag okay naman. Hitso na ang tanan sa negosyo ta. Please. Ano? May rason ba lang ah? Nga nagbago naman ang desisyon mo? Han? Ihampal sa akon, Han. Ihampal sa akon. Kay mamati ako. Please, Han.

Amo ina ang problema ko subong. Mod ginatago lang gihapon ni Marie ang ginabusong niya. Kag nangako siya sa akon nga isekreto niya ang natabo. Pero wala sang assurance kung amog sina ang buhato niya. Sa bahay naman amo ni Dawn, natingala siya nga mabalik ako sakay. Kag naayawan ako pangita sang irason ko sa iya. Sa subong, nagaproblema gihapon ako kung paano ko sulbaron ang problema nga ginsudlan ko. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Ronel.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sarayro Ilo. D3Bio. Health News. D3Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngabuyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3Bio ang imo nga resistensya, no? So, ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, ah. Kung mm-hmm. pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Busto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3Bio nga, ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Mamay import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Ang mga trained, gipang-trained.
6: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3Bio.
3: Ang D3Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito
3: dapat na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: kaya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho nako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
7: Ni si Alana Pacardon Marapa.
8: Ko si Joshua Darin Villavion.
9: Ni si Kirby John Panes Agravan.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
11: Baka sa mga butika.
12: Gah, matchoy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
14: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.
14: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka.
14: Mag DTX 500 ka na!
15: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian.
14: Mag DTX 500 ka!
15: DTX 500! DTX 500!
14: Pasami kabala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan.
14: Mag DTX 500 ka!
15: Kaysa DTX 500,
14: ang stress malikawan,
15: pagkamurigon malintan.
14: DTX 500 E3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3
15: yung may Physio.
14: Ang Physio
15: yung may D3.
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio, ang D3 Bio
15: yung may Visio.
14: Ang Visio
15: yung may D3.
14: Mabakat sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka malalaw! Ari nga ang paborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 Biz FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7
9: K5
7: News FM.
9: K5 News FM. Sa Ilo.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sang hapon. Sige, sa aton dira nga mga ihadog kag ihada, ang ining oras ginadulong sa aton sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka antiviral kag antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio may ara iniha sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. And syempre, protektahan tang aton ikaayong lawas batok sa mga balatian kag infection, inom kita sang Klinika D3 Bio. Especially sa mga may problema dira sa aton nga colorectal health, dapat nagatumar kita sang Klinika D3 Bio para nga malikawan naton ang ini nga balatian. Ang aton nga gut health deserve gid ang kamaayo nga makuha naton from D3 Bio. Ang D3 Bio may ara ini sang ako nagasuporta ini sa natural protective process ang aton nga lawas, and syempre antioxidant man ini kag nagasupport sang regularity and comfort sang aton nga lawas. Inom kita Klinika D3 Bio. And syempre, hindi man kita magkalipat ha, dapat nagatumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para magbaskog dira ang aton nga immune system, mangin resistensyado kag mangin protektado kita. Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Safe imnon, bisan wala kita sang kinan-an. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton ulanan initan ka man or kung kulang ka sa pahuway, kulang ka sa tulog, basta nagka Mighty C ka, kayang-kaya mo gid ang imo nga olubrahon sa bilog nga adlaw. And syempre, ang pinakaimportante pagin sa tanan, hindi man kita magkalipat, magtumar sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka balasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita sang Klinika DTX 500. And initanan mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch dira sa may kilid sang Ceres Terminal, And ang good news dire kay Sugod Subong City Yempre sa East, every Sunday available na ang aton nga free check-up. Pwedeng-pwede magpakonsulta sang libre diri sa aton Klinika Sara Branch. Magluwas sa Sara, may ara man kita sa mga product outlet sa Haro, dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw branch man kita na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May Pasay City branch man ta located sa may Salvation Street. And ang aton nga Kalinog branch dira sa may Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakan, magtumar, kaga pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uri. Oras ta, alas 2:14 na sang hapon. Wow, grabe man nga kapalaran ining may-ari si Ronel, no? Kasubo para sa iya nga asawa. Tinagpatin, target siya. Amo nang ginasiling, nga waay kat problema. Ang nagkuha kasang bato para nga ipulpog dira sa imo nga ulo. Katawhay kung tani ka pang abuhi nila nga duha. Nagapalangga anay, pareho sila, may ara sang stable job. Tiyanon mo kung nagpadala-dala kagid sa sulay. Hindi, wala kasubong sang, kumbaga, choice eh. Kay amoy nang ginbuhat mo, tanan naton nga ginahimo, may konsekwensya gid. Center advice ko lang, mas maayo na lang nga isugid mo sa asawa mo ang natabo. Kay tibasi pa lang, maintindihan niya man ikaw. Kag mapatawad ka, maabot ang adlaw, magwa man inagihapon. Isugid na lang nga ang bayi o kun ang kumare mo ang nagtintar sa imo. Padayuna na lang ang plano nyo nga negosyo. Kag kun ano gid man, suportahan mo lang ang bata sa kumare mo eh. Prangkahan na lang ang asawa mo nga may natabo sa inyo. Kag maghalin ka mo balay nga malayo sa iya. Amo gid na, basta ginatintar ka sang babayi. Natural, lalaki ka, madala ka gid. Amo lang na Sander, isugid mo ang matuod sa asawa mo. Negosyo ka mo sang maayo. Iti kung isugid niya sa asawa niyo, no? Butang ta, grabe ka maiintindihon sa nga asawa mo. Bisan pa nga may napabusong ka nga iba na at baton ka niya sa gihapon, laka ka lang makasulapo sang kasubong sina nga mga babayi. Inang bisan ikaw nang nakasala, importante magsugid ka lang sang matuod bala. So, kung ina butang tabi ha, maintindihan ka sang imong asawa, paano kung mag-abotoya ang bana o kung ang partner ni Marie? So, dira naman kita, ma-problema. Pero hindi man ni Abi mapalagyuhan ni Ronel nga problema eh. Bisan ano niya ni kapalagyo, hindi niya ini matabunan. Silingganin nila, white problema nga hindi magagwa sa ulihi. Nagapanimaho kag nagapanimaho gid na daw kasubong sang ginamos nga nagausbong gid bisan ano mo katalo. So sa kay Ronel, no, siguro may punto si Ma'am Nene. Prangkaha ang asawa mo, istoryaha siya, isugid ang tanan-tanan. Ako, on mo nga may sala ka, hindi mo yaya pag-ibasol nga agantintar ako kababayi kay

0: kay hoka mo ang nanamian sa mga nagkalahitabo sa ulo. So dapat ikaw mangin responsible ka, mangin liable ka sa imo nga nangin na ukon sa imo nga nahimo. And akuon mo ang kasalanan mo man. Hindi pwede nga ibasol mo lang ya sa kaymari. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
1: Good afternoon, Malinay.
0: Sige, sino gani?
1: Si Leo.
0: Sige, Sir Leo, anong ma-advise ta para kay Ronel?
1: Mapiyakin na ang pagpamandaan niya sa inyong asawa. Ikaw sa kasinan. Mas kanti na kumo sa Gusio. Magaling. Nagsulay kagi pero mo. Pwede man ang sulay mo. Siyempre ang kasama ni Masino Atawa sa pihid lamang dito pa rin sa iya bana nagtingob ka mga duha. Siyempre kung may kasinay sa iba na inay nga bumod na din ang mga kabatid yung pagtukod na mga din mo mo Ramil. Ang makinay ko lang sa imo Ramil na kahit sa barko at pagbakit mo ito hindi masawa na hindi na ang tabo mga nagabusong na tingod mga balay si Mari pagsulong ka sige nga ni Mari hindi ko mga nga ninyo pero kakulihi mabalang yun ano nga siya sige nga ni Mari nga. Wala, sandi ko mga binatago. Kaya mabuyag-yagin na. Kagmayo, gimang, iso, gini mo, rami, ang kamatoran na nasulay ka sa kay Mari para mahusay niya sa inyong asawa.
0: Yes. Pero para sa imo, Sir Leo, nagkakadapat ba lang nga gaan siya sa another chance ni ako sa iyang asawa?
1: Ah, oo, ay, siyempre, base ay agaan kung may palangga kung may kunyaging magkawa at siyempre no masulay ka man na hindi naman nanood mo kung hindi ko mo na nabalaan na hindi ako sa ulit ni magkawa eh sabi ang kamatuhuran sa magkawa ay mahantang ka man hindi siguro.
0: Mm-hmm. Sige. Thank you again, Sir Leo. May gusto ka nga tamyawon?
1: Kung ang masin yung gabi kayo kami, pinagpanagod sa barko, kung gusto kami siya, may gusto ko lang. Ang ginagresan pa man, hindi ko pala masin sa T5 sa Sara Iloilo. Lumang pa ako ni Maglo sa Ivan, si Angelo, Ramin Sister, sabamang si Nang Tema, na yung naman talaga yung captain dito sa Pobleson de Lea, si Roy Sibelio, si Mga Kadawad. Sabamang si Barnilbo family, sabamang si Mga Scorpion family, sabamang nagpapalamat siya. Si Jimmy Santani sa Bonifacio, si Ella sa Patitipi, si Adrian de Guzman, at si Pakamang Kamang nagpapalamat siya. Salamat niya sa Petitian, sa kay Dr. Ahmed Oy. Salamat yung mininaw ng Israelio sa Kwartero Kapit. Thank you, mininaw.
0: Sige. Thank you so much kay Sir Leo sa Kwartero Kapit. Bao iras-irason gid nga kapitbahay, maninay, kung si Ma'am Bings pa. Maninay, luoy lang kay Andeng ang nadengge nga bata, maninay bata, kumpare ko 8 years. Permi na sila gahampang kabata ko, ahay. Rest in peace kay Andeng dira sa may Lapus. Ayan po, maninay, ang tukso ay nandyan lang yan. Pero ang control para tanggihan natin ang tukso ay nasa atin yan. Correct, Git? Hindi ikaw magpasulay, lalaki. Dapat ang control daw sa kadalok nyo nga doha. Yawa, gid nga afritada nga na oh, nadalagid si boy. Budlayan ka na magtago-tago kag asta sa dason. Dala mo gid na magsakay kaliwat sa barko ang secret.

0: mo kung si Kevin pa. Wala pa ka mo, baby, pero sa silingan nyo, gabusong na. Nako, gina problema mo, Sander. Kapin pa, makamaan ang bana nga napabusong mo asawa niya. Tago ka na lang kay Basi, mabuklan ka pa. Kung tama ka isog ang bana, pulo palagyo ka lang, danay, kay titama ka, delikado ang ginhimo nyo. Isa pagtraidor sa kabuhi sa iban, nga isig ka pareho mo. Correct gin. Amo ni gina siling tanga, bisan pa, abing mapatawad siya sa iyang asawa. Pero ang bana or ang partner sa ni Marie ang napabusong niya ang iyang ano to ito padbalay to ano yun niya to bangon na so amo na ang dako pagid nga problema. Swerte ka na sa asawa, nagpatintal ka pa sa ikratan nga tupad balay. Wala ka giga paminsar, Aronel, mabuot ang asawa mo, base pwede i-confess mo na lang ang matuod nga natabo sa inyo ni Marie, kay base maintindihan ka pa sa asawa mo. Sang sa itago mo, kag wala ka peace of mind, para makadesisyon ka mo nga mag-asawa kung ano ang maayo nyo nga himuon. Kung si Ma'am Bings naman, i-plaster sender kag isugid na lang sa asawa mo para magmag-anya ginalukdo mo. Hasta san umo ina taguon. Correct gid. May nga po sa Haleya family sa Maydivera, Sitio de Luzon, Jutay, nakatutok gid. Sir Geoffrey, na nato pagsugiron. Good afternoon. Baw maninay, damo gid mango sa paghigugma. Ahay. Sherlyn Espartero, maayong hapon. Sir Arman Guay, good afternoon. Sir J. Adrian, maayong hapon. Maninay, shout out lang kay Kisha Marie Hanaysay. Wow. May ka pa shout out kay ka K5 Kisha, ho? Okay lang na maninay sa asawa ni Ronel kay ti mainintindihon ka tama, maalwan nga pagkaasawa. Tama ka understanding. Ang problema kun ang bana sang silingan nga napabusong niya kay ti basi bala baganin hunto about it. Dapat sender doblihon na ang pagbantay kay dako gid ina nga sala. Correct gid. Ilam. Awan na nga siling tama, tawahin niya pangabuhin nyo, pareho ka mo nga may establing at trabaho, nangita kaya it problema. Ara subong atubangan na kay hindi mo na iya mabalik nga problema, hindi mo na iya maligwat pa. Ang maayo din nga buhaton, syempre paagi sa pagbuhat sang maayo nga desisyon. Hindi pwede nga nakasala ka na, ang imo pa nga paghimuon nga desisyon, baw isa pagid kakasalaanan. Hindi mo na mapalagyuhan, masiling ka lang, masakay ka, mabalik ka sa barko. Basta sanu ka gid sa barko. Mauli kag mapauli ka man sa gihapon, kag mamanaan man sa gihapon ang ginatago-tago mo nga sikreto. Kung ako sa imo, Ronel, no, prangkaha ang asawa mo kay nagapakitluoy siya. Manan niya nga may problema ka. Manan niya kung ano ang batasan mo kay madugay na kamo nga nagaupod nga doon. Storyohon mo siya, i-prangka ang natabo, akuon mo sa iya nga may sala ka, at magpangayo sa kapatawaran sa iya. Patagan kini sa second chance, pero dapat i-earn mo na, hindi pwede nga do i-manipulate mo pa yung asawa mo para patawaron ikaw. Siyempre, hindi man pwede nga pabayaan mo ang ginadala to ni Marie, ni bata mo ina. Once na sugilanon mo ng asawa mo, may ara na kamo sang settlement nga duha, istoryahan nyo si Marie kung ano ang mangin plano ninyo. Pwede nga halin kamo sa balay nga ginaistaran nyo o kung si Marie ang mahalin, masaylos ang iyang ilistaran kay ti inyo ya dream house nyo na mo. Pero padayon mo nga suportahan ang ginadala ni Marie. Maswerte lang na o kung mapasalamat ka lang if magpasugot siya abi, ariya mga case-to-case basis lang. Magpasugot siya nga tiwas baka bata siya, ihatag sa inyo sa asawa mo ang bata. Para siya, pangabuhi to siya sang upod sa iya nga bana. Kahit wipe man to naman an kung saan o to mapauli ang bana. Inaya if ang case is, ang situation is, ang bana hindi pa magpauli. Pero if magpauli, alangan nga anuhon ta ina. Istoryohon mo kagatubangon ang ina nga problema. Importante na isubong, maplastar mo sa imo nga asawa kay maluoy ka sa asawa mo. Deserve sang asawa mo ang kamatuoran. Kay amo na siya kamaayo sa imo. Tanan gimbuhat niya man para sa kaaraydan sang inyo nga pangabuhi nga duha. nga ang mga problema, hindi naton pwede pagpalagyuhan ang mga ini, kinahanglan, handa kita nga mag-atubang sa mga konsekwensya sang aton nga binuhatan. Kay ti aton ina nga ginhimo. Magpangayo ka sang giya sa Ginoo, mag-simba ka dito, Ronel, para nga magiyahan ka, mahatagan ka sang kasanaganan. Kay ti, hindi man pwede pabayaan mo tong ginadala ni Maria. Kay bata mo ato. Sa mula na, Ronel, ha, ang mabilin ta para sa imo, and I hope nga among indecision mo sa ining problema ang may aras ang kasanagan, hindi desisyon nga bangod napilitan ka lang, hindi desisyon bangod nga ti wala ka na sang choice. Kundi desisyon halin mismo sa imo tagipusoon kag may aras ang kaathagan. Amula na, Ronel, ang mabilin ta para sa imo. Thank you, Gid, sa pag-share sa imo nga istorya dere. Bisanti doon na ugot-ugot kita. Kay kanuluoy sa imo nga asawa. Ambot na lang kay Mari. Ay, ilam dulaga. Sige, way na kita sang tiyempo, mga ihado kag ihada. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Tanduay Light, Gaan ng May Kasama.
4: This is gonna be a, this is the next single, this is a song called Unwell. And it goes like this.

0: Papansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa apon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Ha!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Baka sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akon body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Hey, five! Galing na one time!
14: Ha? Sa din ta ba kadto?
15: Imo sa gamit mo layas na ta!
0: Hey, five! Galing na one time!
8: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ka antioxidants.
8: Nga amo naman,
17: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
8: DTX 500.
17: Masaligan.
8: Epektibo.
17: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
8: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
8: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang kapanupo.
8: Kaga-kontrolar
17: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
17: Masaligan.
8: Epektibo.
17: DTX 500.
8: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
17: Ang D3.
8: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
8: Yung may D3.
17: E3 Bio. With Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar.
1: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May pumso!
20: K5 Road Trip.
21: K5 Road Trip.

0: 88.7 K5 News FM. Mayang hapon. Kabay pa nga mayo, gimana ang mga hapon ninyo? Kung hindi, te, wala to dami mo. Welcome mga ka-K5. Konting pampagising lang sa hapon. Wow. Kagwa man niya Tagalog, ang dugay ro, kagwa-guwa ba? Kabay pa nga mayo, inyong mga plastada dyan. Kabay pa nga buta pa mga bulsa nyo. Ay, mga pilad lang kadlaw, mas wildur mata. Pero we are all excited, Arya, no jokes ha. We are all excited sa pagbalik sang K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. Maumpisa na ang aton nga elimination rounds sa buwas. So sa mga taga San Rafael, sa mga taga Pututan, kag sa iban pang mga kabanwahanan nga may ara sa mga representatives, may mga competitors nga naka-intra, suportahin nyo inyong mga ano inyong mga manok-manok da. Sa buwas ang pinakaunang masabak sa elimination round. Klaruhon ta, elimination round pa lang ni. May championship round pa gid. Ha? Pinakauna nga mga eskwelahan buwas. Efrain Santibanez National High School, San Rafael National High School, Don Casimiro Andrada National High School, kag Pototan National Comprehensive High School. Diin nyo sila mabatian. Actually, nabuka na sa nanarisari ng mga programa naton. Okay, so tutukin nyo halin sa aga sa K5 News FM hasta maghapon. Para hindi makapadayon gyapon kita sa paghatag sang madasig kag insakto nga balita, ginbuka namon para hindi ma-disrupt kumbaga ang inyo nga pagpamati. Bantayin nyo kagi suportahin niyo both on air kag online kami ara pag inasang online component ang aton nga competition. So kabay pa nga preparado na gid ang aton nga mga contestants. First batch pa lang ni we have more than 20 contestants. Lipat ko sang eksakto nga number gid kiti mahina ko sa math. Kung hindi ko magsalado mga 26 sila kabilog. 26 no. Ano gani 26 sa 26? Ay nako. So good luck sa tanan-tanan nga mga competitors. Kung pwede tala ni paintrahon tanan, kung pwede lang ni papasaron tanan, nami gitan ni mo para damo galing iti syempre. Elimination nga ni. Dapat may ma-eliminate para exciting. Good luck sa mga contestants naton sa secondary category pa lang ni. Secondary, yes. Junior high kag senior high. Ang aton yung tertiary, ang college, dati sa sunod naman ha. Tapos ang secondary. Diba? Sige liwat sa mga taga Efrain Santibanez National High School, San Rafael National High School, Don Casimiro Andrada National High School, kag Pototan National Comprehensive High School. Good luck. Tulog mayo karon para preparado mga utok nyo buwas. Hindi pa rin sakon sa piyak sa utok ko subong tulog. Duha na kagabi nga may tinulugan mayan. Ay nako. Mayo na lang gani. Why ko yan nahadlock? Bisa medyo bitin-bitin na akong tulog gamay kay may mga kalayuhon sa balay. Why ko yan nahadlock? Nga man, nakamaytisi kuya adlaw gabi. Isa sa aga, isa sa gabi. Amo ko na yan mag-inom maytisi. Baskog na yan resistin siya, noy. Why tat kulba dya? Pag-on niya ako resistin siya, ya. Siyempre, ito ginahalungan. Talang mo ito mag-inaabusuhan. Kit masyado lawas tayo. Kiti, hambal gani, bisan ano pa kadamo ng suplemento, laklakon mo kung ginaabusaran mo lawas mo, mo nagyapon. That's why it's called supplement. Nag-suplemento lang. Ginadugang-dugangan niya lang ang medyo kulang. So, ang Mighty C, amo nang the best nga vitamin C supplement. Non-acidic. Makabulig pa sa may mga allergy. Oh, nagtililipo na naman ang mga dalaga nga may bangs di sa tubang ko. Ba? Lahat-lahat na eh. Ang mga may bangs, nagtililipon. Di baling, puro may bangs, basta healthy ah. Oh, Mighty C, hindi pagkalimtan ha. Kag siyempre, samtang nagpulupatuyo ka mo doon sa mga opisina nyo, pareho sa akon. Aba ko ganun, isang piyaksang utok ko subong tulog. DTX Coffee Mix ang solusyon. Kuys, paano ka nakawakal da kung tulog sang piyaksang utok mo? Ay, naka-autopilot, diba? Bako! Sobra pulo ka to. Uy, grono, bradyang gawakal. Ang gawakal, uy, kung balo, kung ano nagagawas, bako! Ay, nako. Sa mga, ari lang nga, para lang mag-idea ka mo, nag-start ko sa radio, morning man ako, alas 5 sa aga, programa ko. Tapos ultiro po ko to sang una, alas 3 ang kagahon, arap po ko to yan sa night outan, alas 5, programa ko. Gawakal, gawakal lang ako na, pre, sang piyak, sang utok ko, tulog, way kung balo ko na wakal, mas wakal ah. Hindi ah, eh, joke lang. Kabalo eh. Eh, ano lang na, kumbaga na, nakasanayan na, practice lang na sa... O, pareho habis ang pag-inom sa DTX Coffee Mix. Why na natuod ginapraktisan? Pero, ang healthy lifestyle nga kaupod, sinaan mo na yan dapat i-put into practice. O, ha? DTX Coffee Mix, non-acidic nga kape. Apang pabugtaw na, healthy pa, nami pa para sa digestion mo. Kung pirmi ka lang hindi matunawan, pirmi ka lang ginalupoy-lupoy, imni DTX Coffee Mix every day. Kati total, kapangapi ka naging man lang. Para sa ano usually ang pagpangapit, hao, pampabugtaw. O makuha mo na ang pamukaw nga kinanglan mo, nami pa sa tiyan mo. Parisid yung DTX 500 para mas makontrol mo sugar mo kag pressure mo, ah. Diba? DTX 500, the superior antioxidants halin sa mga selula mo, pakadto sa mga organs mo, protektado. Protektado batok sa oxidative stress, batok sa free radicals, sa mga nagamatamat, guba sa mga ano mo, sa mga organs mo. Dugaburumburo na mata mo, feeling mo dukadasig, sige mo magtigulang. Tanong ako, yabla, bisa maglabot pag urusin kwinta, edad ko, looking young, mga kuya gyapon. Tsura ko dalapsag. Labuk. Pero seryoso, DTX 500. And last but not the least, syempre, hindi na pagkalimtan. Ang aton number one nga protection, batok sa infection, Clinica D3 Bio. Himuahalin sa vitamin D3 kag cold-pressed extra virgin coconut oil. Hindi pagkalimtan, D3 Bio. Amo lang ni saya ang suplemento, sa tanan yung suplemento nga natilawan ko. Amo lang niyang way ko ginadiritso, tulon, ginausap ko ni anay. Duga, tulon ka malang sang coconut oil. Kiti virgin coconut oil, gani. Tapos kutob sa mga kagaw-kagaw sa tutunlan mo nga maagyan niya, ubos na patay. Okay, hindi na siya madayon sa pagka sore throat, hindi na madayon sa sipon, kagsa kung ano-ano pa. At hindi taman malikawan kisa magtaray ka sa sagwa, may mga tseda nga wala na huya astupad mo. Huwag ka panabon. Maklo mo gid kagaw-kagaw ya, ati. Kung mahina-hina resistensya mo, patyagon mo gid na. Be. Layang hapon kay Jennifer nga nagapamati sa aton sa pong. Tanigin nang ba mo kung taga DNA si Jennifer nga na yung mapapati-bate. Yung naglan sa chicks, wala yung pag naplastar. Ay, nako. Si Jan-Jan ko no sa may lapos. Salamat gida. Abi ko gani, pero huwag ka nakadumdum sa akong pre. Kadto-kadto po ko da sa inyo sa una. Di na tong, ay, hindi na lang pag-istoryahan galitong bahay nga to. Basi pumuli ko sa balay. Ano sa gataon ko sa galupan nga kakaldiro. Ang mga produkto nga itong yung pangistoryahan, Mighty C, D3 Bio, DTX 500, kag DTX Coffee Mix, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Iyagin ang mga produkto, so makasalig ka mo sa kalidad. Katuin nyo lang sa klinika, bakal ka mo to. Kung ari ka mo sa city, ang aton nga clinic, ara lang sa tupad sang Rob Haro. Kung ara ka mo sa sagwa sang syudad, may ara man ta clinic sa Miag-aw, Kalinog, sa Pasig kag sa Sara. Kag tanan nga clinic naton may ara sang libre nga check-up. Free check-up. Lain-lain lang ang schedule, i-check nyo lang pero totally free ang pagpa-check-up. Okay? Sa liwat, good luck sa first batch sang aton ng mga contestants para sa elimination round sang secondary category sang aton nga K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition 2026. Balik naman kubwasa. Dere mangyapon sa kampyon ng istasyon 88.7 K5 News FM.
1: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: one.
1: Hey, five.
2: Huma na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhenga ko na lang.
3: Bao anak, sigurado ka na sina?
2: Oo ba eh. Nako, nako.
3: Ate, mayon ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
2: Nice siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Paglalayas na ka mo to!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
5: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namon nga magatang palamati. Panayunong natong sumong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpon sa atong drama sa kahanginan. Kanyang ginbakuhan sa leksyon niya ginating unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan, utod ko o bata ko?

0: Ano ang siling mo? Nabaton ka sa ginaplayan mo sang ubral?
1: Oo, Pang.
0: Ba?
1: Ay, salamat. Salamat kay sa Diyos. Bisan pa ano, makasupot-supot na ko, Pang.
0: Kaya ganong ubra mo?
1: Ah, waitress, Pang, ah.
0: Waitress? Gamay swildo, eh.
1: Ah, sige lang, ah. Sang sa wala, naging kuya sang mabaton.
0: O, tes, ano ka masugod?
1: Ah, sa dasan si Mana pa man, Pang.
0: Abobala.
2: Tagbalay!
0: Ah, ba?
2: Tagbalay!
0: May nagapanagpamay.
2: Mika! Woo! Tagbalay!
1: Ba? Si Bordy man, ina.
2: Mika!
0: Sino na?
1: May malain. Ayan, natabo. Baguan ko na si Bordy pa, ha?
0: Ay, ay, ay. Sorry, dalikid lang.
1: Basi ko may kinanglan siya, Pang.
0: Dalikid lang, Mika. Tandain niya. Hindi ko gusto nga mo nang klase nga tao ang matupan mo.
2: Mika!
0: Ha? Pigado man pareho sa ton. Ngita mayo-mayo. Gamita lang itsura mo.
2: Tagbalay!
0: Ah, ba?
2: Mek, ara ka na? Tagbalay!
1: Bordy!
0: Ah, ba?
1: Dali lang kit, Borsa!
0: Mika!
1: Ara na!
0: Mika, dali kit lang!

0: Ano? Nabaton ka na sa gina-applyan mo sa Korea?
1: Oo, oh, Mick. Kag mapamanila na ko, boss. Agod mag-training. I-pray mo gid ko nga makapasar ako sa training, ha? Kag sa medical ko dito sa Manila.
0: Ikaw pa. Sigurado ko kapasar ka na iya. Wow. Kanami sa imo boards ba? Base ba na may mga opportunities pa dito sa Korea? Hindi mo gid ako pagkalipatan boards, ha? Gusto ko man nga makaobra sa gwa eh. Agad makatibawas kami ni Papang sa kapigaduhon.
1: Sige lang, Blamika. Kay kon makaplaster na ako dito, buligan tagid kaya. Buligan tagid ka. Pangako ko ina sa imo, Mick. Pero... ulaton mo ko, ha? Kay basi bala... May mga luyag sa imo nga iban blakag. Batunan mo dayon na ho.
0: Buang ka bala. Paano, be? Paano pa nga may mga luyag sa akong iban kay? Hindi pa taga ni... Nubihana yung nga duwa. Kakasalaan natin yung nga duwa yung nga uyabay.
1: Gaprang ka lang ako sa imo, Mika. Kay gusto ko. Nga ikaw gina makaupod ko sa pilakadlaw. Gusto ko. Ikaw ang mangin mama sa mga anak ko sa pilakadlaw, Mika.
0: Seryoso ko, boards? Basi galahog ka lang, ha?
1: Nga. May chance ako, ha?
0: Mahibalaan mo, ina, kung makapasar ka na sa medical mo kag sa training mo sa Manila, ah.
1: Wow. Ate, sige, ha. Kinaanglan ko gigli pasaron ini. Kung basi bala hindi, basti doon mo ko, ha? Kag hindi na ako makadayon sa Korea.
0: Hey, balaan to lang na boards, ah. Basta good luck, kid, ha? Kaghalong ka dito sa Manila. Boards, ha? Panumunumon mo lang, ha? May gahulat ni sa imo nga ang pangalan niya, si Mika.
1: Uy! Buhang kagid mo lang!

0: Yes! Oy! Pa! Oh. Pasay na si Bordy sa iya medical kag-training pa!
1: Ha?
0: Makalakat na gitwa ng mangod ko sa Korea!
1: Wow! Lumayaw! Mayugid! Patawga siya bala sa cellphone mo! Patawga siya!
0: Ay, Papa! Sako pa siya pa! Ah. Matawag lang siya kuno karon kung hindi na siya sako. Kagbasi hindi na masimanahan pa, makalupad na siya. Di ba? Excited na gid kuya! Makaubra na gid man ang akon mangod!
1: Hindi na siya gali makapauli, de?
0: Ay, basi hindi na pa. Kag isa pa, kagasto ng daan katama pa. Mapliti naman siya halin sa Manila pauli diri sa aton. Ay, kamahal daan sang pliti sa eroplano pa.
1: Ay, di sige na lang eh. Bow! Amuna ning pagkatibawas ta!
0: Gani man pa. Ay, thank you, good Lord. Pa,
1: oh.
0: Kung buhi lang si Mama,
1: oh.
0: Malipay gid siya para sa agot niya. Malipay gid si Mama pa.

0: News FM, kampiyon!
1: D3 Bio!
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! DDX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DDX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre!
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Mika, mag-lunch ka na. Eh, nakatapos na lunch ang ibang mga open yung server, ho?
1: Oo, sir. Thank you, good sir, Pabs, ha?
0: Pinilang to sa kitchen kung ano nga gusto mo kakaunon.
1: Oo, sir, Pabs. Thank you, good. Ay, salamat.
2: Hey,
1: lunch break ko na banggit.
2: Yes, sir.
1: Ikaw,
2: yes,
1: check ko na yung cellphone ko kay Basi kung nag-chat si Bordy. Kamusta na eh ng training niya man? Arin ako sa locker room naman. Abiyan ko na yung locker ko ah. Ang cellphone ko. Hala, damo-damo chat sa kung si Bordy pa. Nag-chat siya kung lunch break ko na. Replyan ko siya bala. Ay, Diyos ko. Kabay pa nga nakapasar na siya sa medical kag sa training niya pa. Ay, kabay pa. Ito na. Nasend ko ng message ko sa iya. Oh, aba, nagtawag siya na yun ba? Sabton ko siya. Hello, Boards! Ti, kamusta?
3: Wala ka dyan, Samik. Wala ko kapasar. Sige lang, ha. Wala ka asa. Sige. Ginpabalota lang ka. Bye-bye.
1: Hoy, ulat! Sige lang, ah. May harap pa na bala, Dason. Hindi lang pala magdula dahil yun sa paglaong boards.
3: Wala ko yan nasubuan nga. Wala ko na bato na. Ang nasubuan ko na yan. Nga wala naging kutsan sa say mo, Kitty. Wala na ko sang pwede ipabugal mo. Ang mambal ko lang, kung mangita ka gidman sang migo, pili alama yun ah. Inablang respetohon ka. Bisan may problema sa tunga nyo.
1: Ay, buang kagid ba na boards? Bisan wala kaya kapasar? Sabton ta kaya?
3: Ha?
1: Palangga ta kaya, boards? Bisan wala ka na baton sa ina-applyan mo.
3: Yes! Yes! Wow! Double celebration, gini!
1: Ha? Ano nga double celebration, ma'am?
3: Gina-joke na lang ka nga wala ko nakapasar, ah. Kag salamat, kid Mika. Salamat, kid. Subong ko lang natakos kung daw ano mo ko kapalangga.
1: Hello?
3: I love you, Mika.
1: Boards! Buang kagit pala, Boards! Oh, hi, Boards. I love you too, Boards! I love you too!
3: Wala ito naman kung magbalik ko na, ha? 2 years na ni Mika.
1: Yes, Boards. Yes, good boards. Hulatan ko ikaw. Hulatan ko kin ikaw, boards. Kaya ipangako sa akong boards, ha? Ipangako sa akong nga ako lang. Pasibala. Islan mo na ako na pala sa singkit matahaw.
3: Hindi mataboy na, Mika. Hindi na matabo. Mangita pa ko sang singkit mata nga. Daw Koreana man yan ang itsura mo. Singkit mata ka man, kag puti-puti ka tama.
1: Hey, thank you, Boards. I love you, kid. Boards palang kaanay kita, ha? Sa hirap at ginhawa. Kag bisen, bisen layo man ulapit. Hindi magbagong na ba siya ganda sa isa kag-isa? Pangako na na sa isa kag-isa, Boards!
3: Pangako
1: na sa isa kag-isa!
3: Oo! Pangako, Mika! Ikaw lang kag ako! Pangako ko'y na, Mika!

0: 브레. 브레.
1: 브레? 난 누가 브레?
0: 브레.
1: 나 이만 잘 와.
0: 한뚝. 여기.
1: 나 누가 브레? 유스코 브레? 이 브레기 거이? 나 또 마셔? 브레! 브레!

0: 们的人呢，欢喜你。那个医生爱你的老家伙。不，妈，我老婆我看你跟谁亲不爸。你bayaan mo na ako, Mama.
1: Ay, Mika. May nagpangita sa imo, ho? Ay, basik pa rin tinyo niya. Maduaw siguro. Ay, maduaw siguro kay papang mo.
0: Sino na, Chay?
2: Ay.
0: Tito Tirso? Ikaw?
3: Ay. Ako, kag-upod ko ang magulang nga babae ni Bordy. May dala kami diya. Jutay lang groceries.
4: Ay, Mika. Condolences kita.
3: Condolences dahi.
0: Manangin tayo. Dito, Tirso. Wala na si papang ko. Isahanon na lang ako si ni...
3: Ah, hindi. Hindi ka mag-isahanon. Kay karon nga wala na ang amay mo. Naghambal si Bordy nga dito ka na lang kuno ma-star sa balay. Ginpahimuan niya ka to sang kwarto para istaran mo. Para nga hindi ka mag-isahanon.
4: Ay, oo, matuod. Matuod, ina Mika. Ina kun sugot ka.
3: Ah, sugot na, Mika. Dito ka na lang sa amon, ah. Para nga may upod ka. Kaga, kadelikado nga daan nga mag-isahanon ka diri sa balay niyo. Nga ikaw lang. Babahi ka pa nga daan. Sugot ka na, ah. Ha? Day, Mika? Sugot ka na?

0: champion.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman Man.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
7: ang nagatindo sa imo atay.
4: Mas tagtindo ang atay.
7: Happy kanunay.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: Epektibo.
7: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
7: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
7: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
4: Masaligan.
7: DTX 500.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio. Ang D3
7: yung may Physio.
4: Ang Physio
7: yung may D3.
4: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isang ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 ng may Physio.
4: Ang Physio
7: ng may D3.
4: Mabakal sa mga butika.

0: ang pagidayahan ng matabo sa kaygayunan niya to. Mga pyan, sulag ninyo sa pagmamati ang mga matahong makasugpon sa katong drama sa kahinan. Kinyugit makuhan sang pagtulunan na ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, bata ko o utod ko. Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal ka ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: Kampiyon sa balita,
2: kampiyon sa music,
3: kampiyon sa kalingawan,
4: kampiyon sa serbisyo publiko.
5: K5 News FM 88.7
6: E3 Bio.
7: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sali, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabasa ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasin!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw ba na ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
22: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
22: yung may PCO.
21: Ang PCO
22: yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio
22: yung may PCO.
21: Ang PCO
22: yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
26: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow!
26: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
28: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:05. Oras builugman nga ginadulong sa kaluan sang Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
29: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
26: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: El Castigador.
31: El Castigador.
30: Ang tinig ng bawat mamamayan.
31: El Castigador.
30: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
31: El Castigador.
30: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Karun nga adlaw mabiyan sa Merkules, petsa 26 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Pila na lamang kadlaw mabiyan ang nabilin? Kag magatakop na naman ang bulan sang Agosto. Kag magasunod na ang beer month. Amat-amat na nga nagaulhot ang ulo ni Jose Marichan. Ready na sa pagkanta sang ambahanon nga pamaskwa. Yung mga pamaskwa nga ambahanon ni Jose Marichan nga nagakwan mabiyan kada beer month pa lang. Nag-amat-amat na ginapabati. Amat-amat na ginapatukar sa mga naglain-lain ng mga radio stations. Patimaan mabiyan nga Pasko na doon diri sa aton sa Pilipinas. Kay sa bilog ng kalibutan, ang Pilipinas siya mabiyan ang may pinakamalawig nga Pasko, no? Kay September pa lang niya. Mabatian ta na ang mga Christmas songs. Sa gihapon mabiyan sa karon nga edisyon sa aton nga pagpangalagad, mangin ko pod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas sa 5:30 sa buong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang dun nga mga balita, mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters. Humalin kayo na sa aga tubtub sa sining nga mga tinion. Kag sumuman ang mga update man sa aton nagapanguna kag mga mainit nga mga balita nasyonal, aton mabiyan nga pagpahat-pahaton diri sa aton sininga pagpangalagad sa El Castigador. Ginabi-abi gid naton ha ang aton sininga mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Naga-monitor sila sinitag sa mga transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sang inyo mga radio sa FM dial. Kaga siyempre man sa aton nga mga tagpalamati, mga followers, mga viewers sa nakilinlain naton nga mga social media platforms sa K5 News FM Iloilo 88.7. Bisan din man kamo nga bahin sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Kaga siyempre before kita mabiyan magpadayon sa aton sininga pagdulong sa inyo sa mga balita, i-ready na, kag-ihanda na inyo sining mga mainit nga kapi, ang Klinika DTX Coffee Mix. Kaupod sa mainit nga balita, amo ang mainit nga kapi. Kagmas manamit kung Klinika DTX Coffee Mix, ang imo sinimabian nga ginahigop, kay bangod nga ining Klinika DTX Coffee Mix mabian. Bisan pa nga may ara ikaw sang diabetes, waay problema. Makabulig pa gani ni mabiyan para magaganhagan kag hindi kita mangin na diabetic. Kag ang maayo pa sini mabiyan kay ang Clinica DTX Coffee Mix, bangod sa yasining component nga chia seeds, nagabulig ini para nga mag-detox sa aton sining lawas. Kabalo naman kita mabiyan nga aton sining lawas, no? Madamo na sa mga toxins nga natipon dira sumalin sang mga pila na katuig, no? Natipon sa aton lawas ang mga toxins nga mo mabiyan ang nagatuga sang mga pamalatian sa aton sininga lawas. So para nga hindi kita madali nga balatianon, hindi kita mahapos na dakpon sa mabalatian, mas maayo nga matinlo ang aton sininga lawas wise sa mga toxins. Muna mabiyan nga kinahanglan kita nga mag-detox. Diya ang Clinica DTX Coffee Mix mabiyan, amo ini ang makabulig para nga maka-detox kita, no? Ang Clinica DTX Coffee Mix, pinaka-healthy nga kape, no? Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

Mga talulupang doon ng mga balita, sa mga balita lokal, ang Iloilo Provincial Government waay pasang plano or waay isang plano nga magdeklarar sang state of calamity angot sa pagbaha-baha dala mabiyan sang habagat nga ginpabaskog sang mga naglabay nga mga bagyo diri sa aton sa pungsod da Pilipinas. Ini matapos nga ti kahapon ang Banwa sang Pututan nagdeklarar sang state of calamity. Kay kun sa bahay niya sa Pututan, base sa ila sininga deklarasyon, sa recommendation sa ila sininga MDRRMO, di mayara mabiyan sang 15% sa ila sininga populasyon ang apektado no sa mga pagbabaha. Kag nagakinhanglan sang nagakaigo mabiyan nga pag-aksyon sa aton sininga local government unit, mabuligan ang mga apektado nga mapumuluyo. Amo na nga mabiyan nga para mapadasig ang pag himo sang mga tikang para nga mapaayo kag mapabalik ang normal nga sitwasyon sang Banwa sang Pututan. Amo na mabiyan nga nagdeklarar sang state of calamity. Magluwas sa Banwa sang Pututan, why naman iban pa nga banwa nga nagdeclare sang state of calamity. That is why kun ato naman mabiyan nga palaparon ini sa provincial level. So ang probinsya ya sang Iloilo, why pa ya nila malabot ang threshold para mabiyan nga mag-declare sang state of calamity, no? So muna mabiyan ang pathag sang aton sininga nga provincial disaster risk reduction and management office. Dahil kung pila ka mga banwa, no, mga damo man nga mga banwa abi nga apektado kag nagdeklarar sang state of calamity, di mo na mabiyan nga ang probinsya sang Iloilo in its provincial capacity, no, provincial level magadeklarar man sang state of calamity. But because nga waay sang waya sa bahin sa probinsya sang Iloilo, malabot mabiyan ang threshold para sa pagdeklarar sang state of calamity. Amuna nga waay yas ang declaration sang state of calamity sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Samtang bagod man mabiyan sa epekto sang mga malain nga tsimpo pag ulan-ulan, no, dala sang habagat kag subuman sa mga bagyo, hindi lamang mabiyan na kalamidad ang nadulot sini, no, sa aton sini nga mga pumuluyo. Hindi lamang ang ila sini nga mga pamalay ang naapektuhan, hindi lamang ang ila sini mabiyan nga mga pananom ang naapektuhan, kundi bisan mabiyan ang aton sini nga mga ikaayong lawas, no, apektado man. Kay bangod man sa sini nga mga pagudan-ulan kag pag baha-baha, nagtaas ang kaso sang dinggi kag sang leptospirosis diri sa aton sa probinsya sang Iloilo kag sa siyudad sang Iloilo. May mga kaso sang dinggi kag leptospirosis sa bayan sang probinsya sang Iloilo. Mabiyan aton karon na hibalaon kag aton nga tinguan nga malabot aton sini nga provincial health office para hibalaon aton kung ano na kadamo ang kaso sang leptospirosis kag sang dinggi sa probinsya sang Iloilo. Kay kun aton mabiyan lang tawon ang bilog nga kwa naman sa bahay naman niya sang national nga level ang kaso sang leptos kag dinggi mabiyan sa pungsod Pilipinas ang nagataas man. That is why ang aton sini mabiyan nga Department of Health, especially ang mga DOH hospitals, no, sa pila ka probinsya sa pungsod Pilipinas ang nagbukas sang fast lane kontra sa leptospirosis. 33 ka mga DOH hospitals sa pila mabiyan ka pila ka bahin sa aton sini nga pungsod ang nagpatuman sang fast lane kontra sa leptospirosis, no, ining mga ospital mabiyan ang sa bahin sang Metro Manila, sa Region 1, Region 2, Region 3 kag subuman sa Cordillera Administrative Region o CONCAR.
So ini mabyan bilang kabahin man sang pag tingwa sang mga ospital naton nga maakomodar nila sang maayo ang aton sining mga pasyente nga ginigo sang leptospirosis. Kaya siyempre dito mabyan sa Luzon, madamo dito sa mga lugar, no, mga probinsya ang ginbahaan man, no, nagtaas ang tubig bangod sang habagat, no, dala sang mga naglabay nga mga bagyo diri sa aton sa pungsod da Pilipinas. Ang Department of Health Subong nagpatigayon sila sang command conference sa mga DOH hospitals para nga mas mapadasig pagid ang pag-refer sa mga pasyente para mabiyan nga ma-akomodar nila kag matagaan sa nagakaigo nga pag-atipan, especially ngati ang leptospirosis nga daan mabiyan na isa man ni sa mga deadly nga mga balatian kun hindi mahatagan gila yon sa nagakaigo nga pag-atipan or pagbulong. Pagsamtang waay pa, amna gani nga ang aton sining DOH, ang aton sining City Health Office, Provincial Health Office, nagapangabaygid kag nagapanugyan sa mga pumuluyo, no, nga nagaubog sa tubig nga inablang ilapuloyan. Bisan pa nga may butas ka, hindi man gyapon makabulig kay maang tubig bala mataas pa sa tuhod. Yan mo na mabiyan nga why ka sang choice maubog kagid. Okay, basta mo na gani ang sitwasyon, dapat mag-inom na sang prophylaxis o kung bulong mabiyan para sa leptospirosis.

mga senador naton ang nagpahayag sa nga pabor sila nga ipaiway ang barangay elections halin sa November 2 padulong sa 2028. Pero may araman maabyan sa iban nga mga senador na gusto yan nila na madayon man ang eleksyon sa mga tuig kaya makapila na kabisis nga na postpone ini. Kaya siguro time naman nga madayon na ini this year. Ini naman maabyan ang pahayag ni Senador J.V. Ejercito. Pero may piro lang galing, no? Sino kay Senador J.V. Ejercito nga pabor siya kag sa iyaya personally gusto niya nga madayon ang eleksyon. Pero kinanglan anay nga tun-an pagid ang pros and cons. Amo na maabyan nga talakayon nila ini sa plenaryo sa Senado para maabyan nga ila sini nga tun-an, no, kag diskusyonan kun bala ano ang mga maayong madulot kun ipaiway ining eleksyon kag isaylo sa iban nga tuig or sa 2028. Kag ano naman ayhan ang mga disbintaha sini. Kag dira maabyan ila ini maabyan nga pag butuhan kung sinasin o da ang mag mas madamo ang pabor kung damo ang pabor sa postponement di mapostpone mabiyan ang barangay kag SK elections. Pero kung mas madamo ang hindi pabor di buot silingon dayon ang eleksyon sa barangay sa sininga 2028. So muna mabiyan nga padayon ini nga ginatalakay sang Senado kag hopefully before ang tuwa-tuwa asang bulan sang Setyembre base man sa pangabay sang COMELEC na makapagwa na sila mabiyan sa ila sininga desisyon para nga at least no ang aton sininga Commission on Elections hindi naman matam-an pa sa paggasto, no? Kasi samtang waay mabiyan sang desisyon, sige-sige man ang preparation sang COMELEC kag sige-sige man ay na ang ila sininga gasto. Ikon na hindi pa waay pa sang final decision na postponed ang election, sige-sige man ang preparasyon ay para mabiyan nga in case nga madayon gid ti handa, no, kag ready ang COMELEC sa pagpatigayon sang elections. Pero kung hindi naman pagdayonon, so dapat mas timprano pa may desisyon na para nga mauntat man sila sa pagpreparar para nga hindi naman magdugang pa ang gasto sa ila sining preparation. Masobra na 8 billion ang nagasto mabilis ang COMELEC sa preparasyon pa lang ha, sa barangay kag SK elections tapos hindi ba lang madayon? Ikanugo, no? Ang imbis ng 8 billion tutani, madamo pa tutani ang malabutan sa to. No, pero te bangod nga nakatala na kag na schedule na sining November ang eleksyon, te mo na nga sige-sige man ang preparasyon. Ugaling kay te may ara naman sa mga kwan, mga proposal nga i-extend ang or ipaiway, i-postpone ang eleksyon kag plus nga i-extend pagid ang termino sa aton sining mga barangay kag SK officials. Yaman ni Mabia, no? Daw kung kaisa ang aton sininga mga mamalidha daw ay man sang klaro balang panindugan, no? Kung tani kay ang barangay elections Mabian sang last year pa ni tani ugaling kay gin-postpone kay bangod sa pila ka mga sirkumstansya, no? Nga may mga problema may mga krisis nga ginapangatubang aton nga pungsod din paiway anay, no? Parang kwarta nga magastos kung tani sa sinang eleksyon sang last year magamit pa, no, para ibulig sa mga nagakinanglan naton nga mga pumuluyo nga apektado sang pila ka mga krisis nga nagluntad sa aton sininga pungsod. Now this year amo man gyapon, no, may ara kita gyapon sa mga krisis nga ginapakatubang ti tubtub san oya nga kada may ano ya kada may krisis nga ano nga ginapakatubang aton pungsod kay daw halos kada tuig man lang, no, may krisis kita diri ay waya sang tuig nga waya sang krisis sa Pilipinas halos tuig-tuig may ara kita sa ginapakatubang nga mga kalamidad.
hindi lamang

0: epekto sang kalamidad, kundi bisan na epekto man sang mga hitabo sa luwasang pungsod nga nagaresulta mabiyan sang krisis sa ekonomiya naton. Kaya ginigo kita sang nagligad lang sang krisis sa ekonomiya bangod sa sining giyera dito sa Middle East. Nagataas ang presyo sang gatong, di nagakinanglan nga ayudahan ang aton sining most affected sector. Kaya muna mabiyan nga ginaduso naman nga ipaiway naman ang eleksyon. Iway kita kabalo, basis sa next year may ako naman, may krisis naman or may kalamidad naman or sa 2028 amuman gihapon. Iway na, hindi na kita makahiwat sinis ng eleksyon mag-amusina. O, hindi na kita makahiwat sa eleksyon sa barangay. Basi forever na lang ni ang mga barangay kapitan, no? Kag mga barangay kagawad naton. Kung magamong malang sinak, hindi, hindi na lang ta magpili isang or mag-eleksyon sa barangay. Mas na yung guru, ikaw na lang. Nainablang mako na lang sila da, prosblas sa eskulahan, bla. Matipon na lang da ang mga kuan, mahiwat na lang sila sa mga assembly. Barangay assembly. Tapos dala na lang, buto-buto na lang sila da. O, para way gasto. Kung ginakabalakan mo lang, madako ang gasto. Kung naghiwat kita sa barangay kag-iski elections, why not, abi, mako na lang kita, no? Secret balloting man gihapon, pero dira na lang, no? Pwede man na sila da makapatawag da, for example, sa isa ka barangay, iti malapad-lapad man na. Pwede da sila sa kwan, no? Sa patawag sila da sa kada area, ipuno nilang pumuluyo. O tapos, i-secret balloting da nila. O butuhon, buto-buto sila da. Para makaminos gastos kita. Iti bilyones gyapon ang gasto naton mag barangay elections, so. Iti kun magamusin ang waay postpone gyapon. Kay kumo may mga ara kita mabiyan sa mga krisis kag kalamidad. Iti halos kada tuig ginatubang naton yun ang problema. Iti hindi na kita sina makahiwat sang election magamusina. Oras, Philippine Standard Time, alas 4:26, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Gold Eagle Beer.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Mabakas,
6: mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
6: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Ara mismo!
9: TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauhaw!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero
6: sa pagsugod ko inom sa Mighty C.
13: Grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C.
15: Mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
17: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there. Innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
16: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
22: Klinika Diofresh.
21: Available now.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: X10 Food Superman.
25: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
24: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
26: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: X10 Food Supplement for Men.
27: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Mas tagtinlo ang atay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
28: DTX 500.
27: Masamit ka bala ang gina-allergy.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
28: DTX 500.
27: Masaligan.
28: DTX 500.
27: E3 Bio.
29: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
0: D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: D3 Bio.
3: K5.
5: K5
3: News FM.
5: K5.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.34.
18: El Castigador!
15: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Iningabayan sa aton nga pagpangalagad, ginadulong naman sa inyo sa kaluan sang Mighty Sea. Alkaline-based nga vitamin C para sa mga kutura natin nga pirmi lang gaya nagamasakit, but sa ningon mahina ang aton sini immune system. So pabakura ang inyo immune system, magtumar sang Mighty C adlaw-adlaw. No? Ang Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig man ini sa aton nga heart health, no? Nagabulig para nga mag-ayo ang sirkulasyon sa aton dugo, kag para makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis man ini sang kutis gani bisan may edad ka na, hubin gihapon ang itsura. Mighty C. Standby sa aton sining mga tagpalamati, dugay-dugay magabatong kita reports sa aton mga K-Fab reporters. Sa report ni K-Fab Kim Kaloyo. Summan K5 Gini Kauyunan. No? Sa may syudad sang Pasig Mabian, may isa ka lalaki nga nang hampak sang pitsil, no? Sa iya sining upod man sa ilimnan. So ini siya ang ginbuno. Amunay ko kay isa basta gani balas sa kwan sa mga kasubong sini sa ilimnan. Hindi gid malikawan, no, nga ang mga mag-o kaopdanay lang sa ilimnan. Amo man ang nagailinaway, no, hindi mag-insindihanay, nagabinaisay. Kamali basta mas matamana, no, matamana sa ginatuwag bilang pagtughong sang agwa di pataranta. Kaya mo nigin mabiyan ang tunaan, no. Magluwas nga magbinaisay kag mag tinapungulay, ay ba nagakadto pa sa nagaresulta pa kung isa sa pagpinatyanay. Yari ho, ang lalaki nang hampak sang pitsil, ginbuno patay sa iya sining kaupod sa ilimnan. No, ibalo natin karon na detalye sini mabyan, ano bala ang gintunaan, ano ang ila sining ginbaisan nga nagkadtugid sa kasubong sining insidente, no? Ang ila sini mabyan nga pag-inom-inom. Kagasubong man, diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ang chiki, no, sang pila ka mga barangay diri sa aton sa syudad sang Iloilo na kabahin sang ila sini mabyan nga 200,000 pesos sa dalom sang bawat barangay makikinabang program ang sarang na nila nga mabaton sa masunod nga semana. Tuno mabiyan sa aton sininga liga ng mga barangay president. So amo na ni mabiyan ang ginahulat-hulat sa aton sininga mga barangay kapitan. Kag sumuman sa mga barangay scholars, no, or sa mga ginatawag nga mga presidential scholars. Nga sa kada barangay lima mabiyan ang ila sininga dapat nga mangin recipient, no, sang sininga scholarship program. Pero antes na mabiyan sa mga reports na itong mga K-5 reporters, diri kita sa pila naman ka mga updates sa aton sining mga balita nasyonal. Si Senator Judge, no? Chief Escudero nga mo mabiyan ang nagapong ko bilang presiding officer sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nagpapanaog karon sang desisyon partito blasa kwan sa controversial to na pahayag sang pila ka mga abogado sa prosecution outside sa impeachment court. Ay may iban abing kwan, iban nga mga abogado no sa mga prosecutor nga tapos gani sang trial no pagwala nila sa korte. Siyempre natural may mga interviews no ginakuan sa mga reaksyon. Di drama bian naghatag sila sa mga kwan sa mga ila sini nga mga pahayag parte sa mga ila sini pananaw no sa impeachment trial at the same time mismo sa respondent no nga si Vice President Sara Duterte. Tigin reklamo ni sila sang kwan sang defense lawyers. Di matapos mabiyan nga gin tunan ini sang impeachment court. Nagpagwa karon si Senador Escudero sang desisyon kag nagpahayag ini siya mabiyan nga pag papanaogan sang nagakaigo nga pinalidad ang mga miyembro sang prosecution or sang defense man nga magpagwa mabiyan sang mga ilas ni mga pahayag sa gwa sang impeachment court natuhoy sa mga nagkakalatabo sa impeachment trial especially sa pag ahatag mabiyan sang ilas ni nga panugdaon batok sa kay Vice President Sara Duterte nga amo maabyan ang akusado sa sining impeachment no nambal diri ni kuha nambal ni Senador Escudero nga hindi nagakaangay ang paggamit sa mga hindi bala bagay nga mga kwan nga mga tinaga no sa nagapadayon nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte no pero abi sa pagtawag siya nga scam or scammer kay nag kwanabi mabiya nagawa bala sa mga interviews sa pila ka mga prosecutor no prosecution lawyer nga sa interview ginhambal nila nga it's a scam no scammer si Vice President Sara Duterte. Si hambal ni Escudero hindi na dapat no nga ihambal sang prosecutors o sa mga abogado sa prosecution panel kasi siyempre outside sa impeachment court at the same time abyan hindi na ya nagakaangay kay amo na gani nga may aras ang impeachment trial para dira mabyan na hibaloon kag dira pamatian ang mga akusasyon kontra sa Vice President. So dira lang dapat talakayon no ang mga bagay may kantanan sa kwan sa kaso. Hindi pwede nga dalon sa gwa. Nagwa ya sina karon makakabig nga trial by publicity. Kag bangod sini mabiyan nagpagwa sang mabaskog nga paandam si Escudero kag nagpaandam sa nga hindi lamang formal nga nga warning sa mga prosecution lawyers ang posible nga ipapanaog sang korte no kundi subong man pwede sila mabiyan nga i-reprimand at the same time papanaogan sang penalidad. Kay iba nabing mga prosecutors no. Daw ka sila daw overwhelmed sila sa kwan sa ila sini mabiyan nga pag represent sa impeachment court no. So iban daw nagbisan pa nga outside na sila sa korte hala bira man gihapon nga bira. Kaya muna mabiyan nga hambal ni Escudero dapat unta to na ina No, hindi na kamo magpagwa sa kuno naman ng mga pahayag parte sa nagakatabo sa impeachment trial. Kay kun himuon ina, may ara sang nagakaigo mabyan nga penalidad, no?

0: Ang sinuman mabiyan nga liwat nga maghimo sining violation ang pagamultahan sang 30,000 pesos suno pa kay eskudero. Kag kun himuon pag inani nila liwat may aras ang ginpatuman nga two strike policy si Senator Escudero. Di basi bala mga kwan pa, basi mabutang pa sa alang-alang ang kwan, ang lisensya sa mga abogado. Kung nahimusigi nila, himuon ni maabyan ang pag-violate sa sining impeachment rule na bawal ang maghimo sa mga hindi nagkakabagay ng mga remarks sa gwa sa impeachment court mga kakifive. Alas 4.44 na itong sining oras. This time, check natin si K5 Gini Kaoyunan. Ang 200,000 pesos nga chiki sang mga barangay, sang pila ka mga barangay diri sa aton sa siyudad sang Iloilo ang mahimo na nila nga mabaton or makuha sa masunod nga semana suno sa liga ng mga barangay. K5 Gini Kaoyunan.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Sa K5 Sunny ging kumpirmar ina nagika na mga barangay sa siyudad Councilor Irene Ong na sumugod sa sunod na semana, K5 Sun, mabato na sa distrito sang Haro, distrito sang La Paz, City Proper, Arevalo, Cagmolo, ang ilaman niya ng pondo para sa bawat barangay makikinabang program ka K5 Sun. Ini matapos no kahapon sa probinsya sang Iloilo, nabato na nila ang ilang pondo kag personal ini agin hatag ni Secretary Ralph Recto ka K5 Sun. Actually, sa pag-intindi naton sini ka K5 Sun sa pinaliksan sa mga previous interviews man with Councilor Irene Ong, doon ni sila ihatag sa Iloilo, kung Iloilo City, considering ang executive secretary ang managtag sa K5 Sun. Pero unfortunately, according to Councilor Irene Ong, may mga ginahidso pa sila ang ilang K5 Sun, ilang kabarangay. Like for example, may iban pa nga mga barangay nga wala pa naka-liquidate sa ilang mga gasto bala or expenses sa barangay ka K5 Sun, si isa na sa mga requirements kung magkuha ikaw sa pondo mo nga 200,000 dapat kompleto kag may liquidated sa K5 Sun. Tin iban nga mga barangay na wala pa sa liquidation so hindi pa kompleto. So according to Councilor Irene Ong, ipasiguro anay nira na nakapirma na ang mga kapitan kompleto ang mga requirements until sila mag-release ang pondo. To ka K5 Sun, ang pondo available naman since nga sang 2 weeks ago ka K5 Sun, if I'm not mistaken, nahatag na ya sa distrito sang Mandurriao kag distrito sang Lapu's ang ilang budget para sa bawat barangay makikinabang program because nga ka K5 Sun, nakumpito na nila ya ang ilang nga mga requirements needed. That's why una sila nga narilisan ka K5 Sun, no? So probably since humalin kahapon tugtog subong ka K5 Sun, ginahito naman sang liga ng mga barangay, gina-follow up naman sa mga barangay officials ang ilang nga mga requirements needed. Next week dito sa opisina ni Mayor, si Mayor Reyes Prenyas na lang according to Councilor Ong ang mapanguna sa releasing sa remaining nga budget sa bawat barangay makikinabang program ka K5 Sun. So 180 barangay sini ka K5 Sun minus sa barangay from Lapu's kag Mandurriao, amo na lang ni ang wala pa makabaton ka K5 Sun sa ilang 200,000 pesos halin sa national government ka K5 Sun, inibala sa presidential social civic funds nga 100,000 para sa mga proyekto nga like solar street lights, generators, office materials like printers and everything. So another 100,000 is para sa presidential scholars sa K5 Sun nga 5 kabilog na makabaton sa 20,000 ka K5 Sun.
0: So depende ni K5 Belgini sa mga barangay kapitan, no, kung ano sila kadasig sa pag comply, no, sa mga requirements. So dapat kunan nila, kumpletuhon na nila para nga at least, no, mabaton man dayon nila ang ila sining nga pundo para sa ila sining kwan nga nakatigana para sa ila K5 June.
2: Yes, it is correct, Kay Falsan. Same as ang sa probinsya ng Iloilo, no, kung madumduman ni mo, nalabot na nato ang siligan ng mga barangay presidents ng Iloilo Province, kamayara na yaka, Kay Falsan, sa mga banwa o kung barangay nga pwede na yan marilisan as early as first week ng August, Kay Falsan, because nga very compliant sila sa mga requirements needed sa national government. Agad marilis ang 200,000, Kay Falsan. No? So, umuman na rin sa may Iloilo City, may iba nabi, Kay Falsan, no? Again, sulito na to, nga mga wala pa bala nakapasa ka may problema ibang kay Fulsan sa liquidation. Usually ang common problem sa liquidation kay Fulsan is kakulangan sang resibo mo. That's why nga hindi sila maka-liquidate muna ang sa karon according to Councilor Ong, di una kay Fulsan hindi na sila ka-release ng pondo kung wala sang liquidation. Si ano pa ni kay Fulsan mo ila pa nga i-lobby sa national government kung paano ang mga sistema sini para sa mga barangay nga may kakulangan sa requirements especially ining liquidation kay Fulsan.
0: Oo, kag siguroho ni Lucky 5G nga ang liquidation dapat kag ang mga resibo dapat na eksakto gid kay base bla himo-himuan Manila sang resibo kay 5G
2: tapos sa pwede ka na kasuhan ka kay Fulsan kung himo-himuan mo lang ang imong resibo. Amo na nga dapat siguraduhon gid kay Fulsan at by next week again sulito naton amat-amat na nga ma-distribute sang Iloilo City Government man niya ang ilang pondo para sa bawat barangay makikinabang program from the national government.
0: Sige. So anyway ti amo na kay 5G ni ang pinaka kuno pinaka ulihi kay ara naman ang ilang mga chiki ready to release naman lang ti ang problema na lang ya ti ara mismo sa mga kapitan ti kun wa sila sang requirements kag medyo mahinay sila kag kulang sila sa mga papeles ti amo na ang mangin problema no sa pag-release ng ila sini nga chiki K5 Gen.
2: Amo gyud ti kay Fulsan no si para nasigo na nila ang i-comply lang nila ang mga requirements. So ang requirements ni kay Fulsan amo ni ang liquidation, may memorandum for K5-san, nalipat ka na ba doon tatlo ni K5-san mo ang need ipasa sa mga barangay officials. Agad nga mahatagan sila sa 200,000 pesos.
0: Sige. Madamo salamat at K5-gen.
2: Report na Geeks sa Iloilo City, inis ka K5-gen, ikaw yunan para sa kampanya ng balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon Report, El Castigador.
0: Thank you so much sa K5-gen, ikaw yunan sa gindulong report, mabiyan, pa natuhoy sa sining natalanan lang ang pag-release no sang chiki nga 200,000 pesos sa aton sining mga kabaranggayan diri sa siyudad sang Iloilo. May mga barangay na nga nakabato na ya kay ti timprano sila nga nakapasa no nakasubmit sa mga gina-require sa ila nga mga dokumento no just like sa mga kwan sa mga liquidations taken kun ikaw abi isa ka barangay official no isa ka barangay kapitan kag maid-id ka kag nagasunod kag sa proseso. So every kunya every transaction every nga mga helikopter mo da no may ginabayaran kamo ginabakal kamo so dapat may kun gina corresponding ginayang mga kwan mga resibo no so ang mga resibo dapat itipunon gina siya kay amo ina siya magaserbi maabyan nga pamatuod no nga may ara kamo sa mga gingasto kun pila nang inyo gingasto no kag kun anong mga ginpanggastuhan nyo no for liquidation purposes. Karon kung waay kaya sang imo resibo tapos ubos budget nyo, waay kamo sang pakita nga kung di nyo gingamit, di amo na mangin problema dira karon. So kung amo sina, no, kay waay kamo nagasunod sa eksakto nga patakaran nga proseso, di mabutang ginakon kaysa sa kunay, trabisiya man, no, bisan ang pagbaton ninyo sa mga benepisyo kasubong sini, no, mabutang man sa alang-alang, kung mabaton nyo man, ulihin na, no, kaya ti nagapangita pa kamo sa mga pamagi kung paano nyo mga makomply ang mga requirements.
1: El Castigador!
0: No? Ang importante drama biyan kakumplito ang requirements, kag siguruhon nyo man, nga ina nga mga requirements, no, hindi mga kwan, hindi mga ero imbento, hindi mga himo-himo.
1: El Castigador!
0: No? Kay base kung makwan kamo, no, ma... pareho man bala kamo kay Vice President Sara Duterte oh nga nagapangatubang sang kaso bangod man maabyan sa mga hindi husto nga paggamit sang pundo tapos may mga ara man sa mga resibo pero lain-lain ang mga ang mga ngalan no daw hindi man mapatihan oh ti amo na ang likawan ninyo no hindi kamo magagamit sa mga fictitious dang mga kwan kag mga himo-himo nga mga resibo kay base babalikan man kamo no So importante dra yang samtang every transaction siguruhon nyo lang nga may ara kamo sang resibo, no, para nga waay isang problema kun mag sinuktanay na, no, kag mag kunabla, no, mag pangayuay na sang resibo kag kun simpo na sang pagpang-liquidate sa inyo sini nga barangay.
1: El Castigador.
0: Kay kun na sigun ano ya kun na maayo ka mag mag-handle, no, sa inyo sini mabiyan nga mga transaksyon, no, kag inablang mga sigurista ka bala, no, nga every single sintabo nga nagagwa sa inyo dira nga kaban sang barangay dapat, no, may ara gid sang resibo, no, para nga sige-sige, no, kag tayo yon ang inyo sini nga pag himo paghikot kag mabato nyo dayon ang mga kasubong sini nga mga benepisyo kun pangayuan kamo sang mga dokumento. Ayos, no? So ti sa mga kanya, sa mga nakabato na ti congratulations eh, no? Kabay pa nga magamit ina sa eksakto sa mga proyekto sa barangay, makitaan sang pumuluyo, mapuslan sang inyo sini nga mga pumuluyo dira, no? Kag siyempre sa mga presidential scholar, no? Kaya na iya, 5 na sila mo. So sa kada isa, 20,000 pesos ang ilas ni mabiyan nga mabaton para nga magamit nila sa ilas ni nga mga galastuhon sa pagtuon, no? Ibakal nila da sang ilang mga needs, kinanglanon nila, no? Para sa pagtuon nila. Kaga siyempre, no, hindi na iya para nga gastuhon sa kung ano-ano ah, no? Kundi para ina sa ilang pag-eskwila, no? So dapat sa mga kwan sa mga scholars, no, mangin kwan man kamo eh, mangin siguruhon nyo man nga ang ina nga kwarta magamit nyo sa inyo sini nga pag-eskwila, no, mga gamit ninyo, kinanglanon ninyo, kung may mga balaklon kamo nga mga kinanglanon sa eskwilahan nga kwan gid, no, pwede nyo gina magamit, no, para nga mas manami ang inyo sini pag-eskwila kag makatuon kamo sang maayo kag sa ulihi ti siyempre makuan kamo eh, no, mangin successful kag amo ina mabyan ang suporta, no, sang aton sini nga gobyerno. Kay ti ining presidential scholars one time ma lang ni siya mo, that is why ang ginapangita dira nga mga recipient, mga beneficiaryo inang mga graduating college students, no, para nga ina mabiyan maka-augment sa ila sini nga mga kagastuhanan kag para sige-sige kag hasta nga matapos nila ang ila sini nga pag-eskwela, no, para way na blasang kwan, way na sang sablag, no, kun ga problema sila sang financial, no, para nga makatapos ti ara, no, may ara sila mabiyan nga bulig gikan sa aton sini nga national government. Oras na ton Philippine Standard Time, alas 4:56. Standby sa aton sini nga pagpanumbalik, dugang pagid nga mga balita, makaligan ang pila naton kay importante nga mga pahibalo.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
3: TDX 500
1: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500 garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
4: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: Hmm, so budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement kag may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag mighty C.
3: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
3: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidants
3: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
1: happy kanunay.
3: DTX 500
1: masaligat,
3: epektibo.
1: DTX 500
6: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
5: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
5: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan eh. Imong nga panit. Garing calls ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imo nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease, at the same time indi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C para ano, layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Babalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ginatamyaw anay naton sang maayong hapon. Dag happy viewing kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Francis Latumbo, kay Buya Trulli. Kay Ma'am Bing Space J, maayong hapon. Sa ibang pagin natin mabiyan nga pag pangalagad sa atong sininga palatuntunan. Kahapon naghiwat kita sang ika-89 nga anibersaryo sang siyudad sang Iloilo, no? Amo ining pagdeklarar sang pagkasiyudad sang Iloilo. So naghapatigayon man sang bilang kabahin sang selebrasyon, nagpatigayon man sang job fair ang Piso Iloilo City. So ang Piso Iloilo City mabiya nakatigayon sa pag-hire sang 200 ka mga job seekers or mga 200 ka mga masubra, no, ka mga job seekers, mga applicants ang na-hired on the spot. Base diri mabiyan sa Piso Iloilo City nga 222 ka mga job seekers ang na-hire on the spot sa nasambit nga job fair. Kung sa diin ginapasukupan ini sang 121 ka mga local and international companies kag mayara sang masubra 2,000 ka mga registered applicants. Kag ang nag-qualify maabyan ang masubra sa 1,200, no? Or exact 1,274. Kag ang 2,135 naman ang nag-abansi sa dugang pagid nga mga interviews, no? Kag iban pa nga mga kwan nga sa bilang party gihapon sang ila sining hiring, no? Pero ti ang na-hire on the spot 222 kag ang 1,000 or ang 2,135 magapaidalom pa sa dugang pagid nga mga interview, no? Kamo ini ang sabahin sang job fair nga ginpatigayon in line sa 89th chartered anniversary sang siyudad sang Iloilo. Sa ini mabiyag ka pamaagi para nga mabuligan aton sini nga mga pumuluyo, mga residente sa siyudad sang Iloilo nga makakita sang trabaho. Kasi ang aton sini mabiyan nga kwan, aton sini nga employment rate, no? Amo ini mabiyan ang nagapakita, no, nga mas maayo man aton sini nga ekonomiya, eh, no? Kasi madamo sa mga negosyo, madamo sa mga kompanya ang nagapadayon sa pag-offer kag paghatag sang trabaho sa aton sini nga mga pumuluyo. Ini nga ba yung mabiyas sa aton pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio para sa mga kultura naton, no, nga permi lang ginasipon, ginaubo, ginatrangkaso nga nagabalik-balik lang daw ay kamo ginahalinan sang mga balatian. Mag Klinika D3 Bio, ang D3 Bio nga may virgin coconut oil, natural ang antibacterial kag antiviral. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Standby mabiyan si K5 Kim Kaloyo aton nga chikeron ang yasining report. Ako sa sining lalaki mabiyan nga nang hampak sang pitsil ginbuno patay sa iya kaupod sa ilimnan sa may siyudad sang Pasi. Ano bala ang rason? Ano ang ila sining ginbaisan nga nagkadtugid mabiyan sa punto nga nagresulta ini mabiyan sa pagbinunanay kag nagintunaan sa kamatayon sang biktima. E-check natin mabiyan ang report ni K5 Kim Kaloyo, naka-standby.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Bisan magmiguhay ka K5 Sunny, pero confirm sample, no? May impluensya sang makahulubog ng ilimnon, may bais-baisay, dira na nagaumpisa ang komosyon. Amo ni ang natabo no dira sa may barangay Salangan Pasi o kon Salangan Pasi City Iloilo seriin no tabo ining stabbing incident pasadulos sa 9 sang gabi Agosto 25 o kon kagabi. Based diri sa aton sering nga information ang biktima nga ginbawian sang kabuhi o kon napatay amo si alias Rick 47 anyos nga residente sang barangay Agtabo Pasi kag ang biktima naman no ako nang suspect naman kay K5 Sunny amo si alias Iko 30 anyos nga residente man niya sa barangay Salangan. According diri sa kay Police Lieutenant Colonel German Magpanwa ang hepe sang Pasig City Police Station nga tinagainom ni ang duha kag mayara man sila sang iban pagid nga grupo no nga kaugdanan man during that time kag dira no sa may ginatawag nila nga talipapa sa barangay Salangan kag based diri sa information nga ti samtang nagainom sang makahulubog nga ilim noon usually abi kon maginom-inom na masobrahan na bala ka kay Sunny kung kaysa may hindi na pagintindihan ay o kaysa patayog-tayog na bala istorya o kon mga sinunggudan ay bala sa mga nagliligad, ma-bring up, no? That is why, natin dito, no, nagsugod ang komosyon. Based rin sa information, nga ining biktima nga si alias Rick, amo na siya ang una nga nang hampak sang pitsel sa suspect ka K5 Sunny, kag-based man rin sa Tonsilinga Police, nga posible, no, nga tinaimpito ang ining suspect ka K5 Sunny, rason nga ginbuno niya ang nasambit nga biktima. Ang igo iya diri ara no sa pila sa dughan idalom sang ilok kag butkon no ang nangkon sang sining biktima which in fact no ang dala nga kutsilyo sang ining suspect usually no, nasukbet ya kag K5 Sunny kag based diri sa information nga tinagpalagyo ini ang suspect sakay sa iya tricycle kag wala naman niya na recover dito sa crime scene ang ining kutsilyo nga gingamit sa pagpangguno gindala pa sa ospital ang ining victim pero gindeklarar siya nga dead on arrival no and as of this time nagkapabilin nga at large ang suspect kag natala na nga pasakaan sang kaso nga homicide actually ti magmiguhay man ni sila or magabyanay kay K5 Sunny kay before nakaabdanay sila o kun nakaugdanay sila sa prisuhan sang una kay do na preso sila for separate cases no lain-lain man ni sila kaso kay K5 Sun kag tinakagwa asta sa kumbaga nagtrupahan na sila kay K5 Sunny o galing titungod diri sa wag na no sa makahulubog nga ilim noon tungod sa sobraya ka hinubog no didto na natabo nga ti indi lang niya inaway ang ilang natawag na no nadangtan kundi may ginbawian gyud sang kabuhi ka K5 Sunny.
0: So sa before si ni K5 Kim no nga natabo sa ilang pag inaway sa ilimnan why na sila sang daan nga heligutan noon K5 Kim?
2: Based man diri sa ilaman ng mga upod, nati parmi man na sila ga-updanay. Pero wala sila yasang nakitaan yun pala nga tawag na ginaway abi nga te samtang yara balang present sa iban man nila nga grupo. So far no wala man yasang record sa barangay amo man sa police. So posible nati may nag-trigger lang sa inistoryahan na nila ya kagabi kag dito nati considering nakainom nga daan, unahan pa siyang paksang pitsil. Probably na insulto kag na impito na nabuno ya gid sang makatatlo ka beses kay 5 Sunny.
0: Kay kun sa limnan abi kay 5 Kim tarantanan lang nga topic ginaistoryahan mo no may ibanda nga ginaistoryahan nila either sa ila sini nga mga love life ila sini nga mga pangabuhi tapos iban pa may istoryahan ay paparte sa politika kag iba na lang no tanan-tanan na lang topiko ginasumsuman da nila kay 5 Kim no so basi bala may mga issue or may mga topiko da nga nagtugas ang pag kwan nila pag baisay no nga mo na mabiyan nga gintunaan nga naakig ining ang biktima no tapos ginlampusan niya sang pitsil ti nagbalos man niya ang suspect kag amo na no nga ginbuno gid siya kay 5 Kim.
2: Amo gid no kay ti syempre bala naman aton sa mga ilimnan bisan damo na nga nagkalatabo nga bisan magmiguhay ano bisan ano pa ya kasuod basta ya may tawag na no tamaan ka bala kahubog alam lang hindi mo na makontrol gid yang kaugalingon mo kaysa ga ka short tempered o kaysa lain ang istorya lain pa lang imo nga paghangop ko kon understanding ka K5 Sunny so ti amo na no usually bisa mga inom-inom kung kaisa may patayong-tayong ihi ah o kon kon sinong why blas ang may mapalupig o kon mapaperdi sa istorya ka K5 Sunny so amo man na ginatan-aw diri sa aton sining kapulisan no galing kay ti tawag na yun hindi ya lang bala isa ka beses nga ginbuno saka lugid dughan ilok no kaga sa butkon at dito siya natulutampaan ka K5 Sunny no sa igo ya sa dughan as well man no ang igo ya sa idalong nga dapit no sa ngiya sining ang ilok no ti karon padayon diri nga ginaayam o kon ongoing pa ang hot pursuit operations ang Pasig City Police Station agud ya nga ma-locate no kon sa diin na diriya ang ining suspect kag tinagapanawagan man din aton sa awtoridad sa suspect o kon kay alias Iko nga ti mag surrender na no kay ti syempre may mga pamilya man ni ang ining biktima kag niga panawagan man niya sang hustisya no may kang tanan sa nasambit ya nga insidente kag considering nga kumbaga bilang mag abyanay o kon magbiguhay kumbaga may pinagsamahan man ako kung may inupdan man. So, probably, ang ining insidente, nag-ano lang yun, ya, na ang natabo ka kay Pabasan, eh, arab lang, tungod lang at the spur of the moment, nga ti, may pagbaisay, kag dito na nag-start ang promotion na sa naglabot na sa pagpatupanay, kag pagbuno ka kay Pabasan.
0: So anong ilagi na kwan ka K5 mao ginainom ano ning kwan whiskey or beer or nga daw ka kwan gid nagpalala kag nagpasingke gid sa ila sini nga mga balatyagon K5 game
2: actually ka K5 son no basement riya sa police naton amo man ang wala pa nila gid ya ma disclose gid bala or wala gid nila gin ididan kun ano gid ning ginom nila K5 Sunny pero during that time medyo malawig-lawig naman ang nakaulo inom-inom dira sa may talipapa no dira sa may area sang barangay Salngan ining biktima kag suspect upod ang ilang mga grupo.
0: So karon at large pang suspect ang pamilya nagapanawagan kag ano kwan gid sila pursigido gid sila nga mag file sang kaso batok sa sining suspect K5 game.
2: Yes, no pasakaan sang kasong homicide ang ining suspect sado kag tinagapanawagan sila no nga tubangon lang sang sining suspect ang iya diri nga ginhimo no considering nga ti hindi na ya mabalik ang kabuhi sang ila yang himata sa K5 assault. Pero muna no nag-umpisa sa inom-inom, hasta sa nag-asinuyay, nagbinaisay, hasta sa nagpatupanay, kagasta sa may napatay ka K5.
0: Sige, madamo salamat ta K5 Kim.
2: Upon sa patron si K5 Makoy SPA Umalay, berwe nagapamati dira sa aton pamilya manaay sa may Airport Mandurriao sa kay Tita tawag na no Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay kay sa mga nagatulutambay dira ang mga tricycle kag sika drivers dira man kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz upod kay Sir Cliff Acosta dira kay Ma'am Maymay Ma'am Kaykay kay Tita Rana Mapal dira kay Ma'am Veronica sa Dekamay sa Rizal Lapus inom na kamo sang DTX Coffee Mix ang healthy coffee sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report. El Castigador.
0: Thank you so much, K5 Kim Caluyo sa gindulong report, Mabian. Si amo ginamabyan ang masubo no basta gani nga ang kwan bla ang alcohol no matam-an ka gani amo gini ang makwan ang masubo mabyan kay nagasaka sa ulo sang iban kag tikon syempre kun apektado na imo sini nga paminsaron kay puros na alcohol ang imo sini nga ulo no amo na bala hambal nila nga dapat kung mag-inom ka ibutang lang sa tiyan hindi na pagpasaka sa ulo no kay kung magsaka na galing

0: ano nga maginagaray kun ano dang ila da nga himuon da nga mag para nga mag maglingaw-lingaw no kaya man ang iban ga inom-inom pero dapat ibutang sa paminsaron nga ang pag-inom-inom dapat butangan sang limitasyon inablang isa duha lang ka kun na 1 to 2 bottles lang balag tawag no 1 to 2 bottles tapos na oh hindi gani isa lang ka lapad oh, para nga hindi na matam-an. Pero ano ba ang iban abi kay ko na kwan makatilaw na gani no makatughong na gani ah daw wain na dayon sang trino no pagkatapos ang isa duha ala order pagid no na lang daw na kuno daw na hindi daw na tug sini daw basta daw na gusto na lang mag-inom na lang mag-inom no so amo na mabiyan nga daw wain na sila sa pinsan nila daw nadula na sa ila si paminsaron nadula na ang ila sini nga husto nga pagpaminsa amo na mabiyan nga sa sige-sige kag sige-sige nga inom ah hasta nga bisan mga istoryahanay nila nagalainay na no lain na mabiyan ila sini nga paghangpanay no lain ang ginahambal sa isa lain man ang paghangop sa isa ah kung kaisa mo na mabiyan ang ginatunaan sang pagbinaisay oh kag once gani nga magbinaisay na hindi na magpasupil ang isa kag isa no hindi na magpapirdi ang isa kag isa kaya mo na nga nagalinaway no magluwas nga nagasiningitanan hinangkatanay na dayon tapos hinangkatanay ati kwa nagidya no tuod-tuod uray na gidayon kaya mo na sasta nga magbinaslanay na so amo na mabiyan so dapat nga kun hindi makontrol ang inom mas mayo pang kwa na lang no likaw na lang pwede siyempre kun may matabo na galing ang kasubong sinimabiyan nga insidente hindi mo na na mabalik no especially kung may madula na nga kabuhi o ti nakahimo ka na sang krimen o mapriso ka pa o anong matabo no problema naman sa imo sini nga pamilya o gintagaan man problema ang pamilya sang imo sini nga gin kwan imo sini nga gin buno no sa imo sini nga gin patay kiti nadulaan naman sila sang haligi to sang ila sini nga panimalay o ti parehos ka mga problemado eh no so amo na no so waay gina sa kun kay sama na balhambal naton nga ining ilimnon mga alcohol no waay kag isa may makuha da nga maayo no kun hindi husto kag hindi pun patarasa kang imo sini nga pag inom no pero kun kontrolado mo imo sini nga inom no was gani nga makainom ka na kag balaan mo na nga daw hindi mo na kaya stop na no stop na kag mag tulog na lang dayon diretso kag mag pahuway no kag hindi na sagay ka pa tama nga bisan na hubog-hubog na halas sige gihapon okay tidra ka na madula mabiyan sa imo sini husto nga paminsaron oras na ton Philippine Standard Time alas 5:22
1: El Castigador
0: Ning gabay mabiyan sa aton pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500 ang Palaya Leaves with the sugar, sugarcane extract para sa may mga diabetes, no? Kung hindi ka makatulog, gina-insomnia ikaw, kaya madamo ka lang sa ginapaminsar, kag kung ano-ano pa nga mga rason kung nga hindi ka makatulog, mag-clinic at DTX 500 kaya nagapahamuok ini sang tulog. Nagabulig man ini mga biyan para makalikaw kita sa mga balatian, no? Ilabi na ang cancer, kaya ang clinic at DTX 500 mga biyan, puno sang vitamins and minerals na kag antioxidant nga nagabulig para makalikaw kita sang sa balatian ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Standby na mga biyan, dugay-dugay. Magasunod na ang atong sining mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. ini naman ang inyong alagad K5 sa Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kapoy,
6: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Dali ka mga lamaw! Ari na ka paborito naton nga ila!
8: Oh, hindi! Nga perme lang ako ginalangawan.
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
11: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep.
13: So na.
12: Pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
11: Pamakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: K5.
16: K5?
15: News FM.
16: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:30. Oras ginadulo naman sa Kalwan sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
1: across the land, across the seas, and across the nation. You are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: E3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. E3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
17: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world, welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa yutag sa kamang FM dial, makitaan ko batian magkita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
17: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
3: Kaga ko naman si K5, Keshamari Catalunya Hanaysay.
17: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica di Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, pila ka residente sa Barangay Lanitaro, Luyag Madayon, ang Barangay Kagiski Elections 2026.
3: Mag-amay nga nagabaligya sang fried chicken, gintiro sang hubog nga nagabalot vendor sa Kalinog.
17: Legal or sang masubra 40 mil ka mga sako sang bagong Pilipinas rice, wala nabasa, suno sa warehouse sa La Paz.
3: Liga ng mga barangay, wala gina-tolerate ang barangay officials nga involved sa illegal nga droga.
17: Balita Nasyonal, Senador Jinggo Estrada nagpadulong sa isa kapribadong ospital para sa x-ray sa iyang atuhod.
3: Sa Balitang International, Canada, gimpatungan sang tubto 50% counter tariffs ang mga produkto halin sa US.
17: Samtang balita sa Inampang, Alex Iyala kag Felix Auger Al-Yassimi hulog na sa mixed double sa US Open.
3: Sa balitang entertainment, Queen of Country Music Dolly Parton nagtaliwan sa edad nga 80.
17: Amay ito ba nwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:34. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
0: Balitang lokal.
17: Ang masulod ng mga balita lokal ngayon mabatihan ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and the Sugar Cane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kapi nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kapi. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Luyag sang pila ka mga residente sa Barangay Lanitaro nga madayon ang piniliay sa Barangay Kagsangguniang Kabataan sa Nobyembre 2. Sa interview sa K5 News FM Iloilo sa pila ka mga tricycle driver, ilagin pabutyag ang gusto man sang nila nga sang bago nga liderato kung sadiin may iban nga kasimaryo nila ang dapat man hatagan sang tsansa nga makaservisyo sa ila. Apang ginatag man sa maini nga wala man sila sang isyo sa mga nagapungko nga opisyal sa karon, bagod nga patas man ang pagtratar sa ila. May iba naman nga nagasiling nga no comment sila angot sa serbisyo sang ilang mga opisyal sa among barangay. Samtang madumduman nga aprobado na sa Senate panel ang hagna nga nagapaiway sang piniliay kag magapalawig sang 4-5 katuig sa termino sa mga barangay officials.
3: Sa dugang nga balita lokal, pilason ang mag-amay matapos gintiro sang balut vendor sa Barangay Poblasyon Sentro Kalinog pasado alas 9 sang gabi, Agosto 25. Ginkilala ang amay nga si Elmer Escalona, 54 anyos, kag iya anak nga si Presi Escalona, 31 anyos, nga lunsay residente sang Barangay Poblasyon Ilayas sa Amuman nga Banwa. Ang suspect amo naman si Ronilo Diaz, 40 anyos, residente sang Barangay Siya, Tapas, Capiz. Suno sa investigador sang Kanilog Municipal Police Station nga si Police Senior Master Sergeant Jovin Aldabon, nagabaligya sang fried chicken ang mag-amay sang hinali lang gintiro ang mga ini sang suspect sa wala pa mahibaluan nga rason. Nakaangkon sang pila si Elmer sa nawala nga kamot kag tiyan kag sa likod naman sang lawas si Presi. Nahibaluan nga humog si Ronelo sang nagbaligya sang balut kag ang tiro ang mag-amay. Gilayo naman nga nagpalagyo ang suspect kag at large sa gihapon sa diin padayo ng hot pursuit operation sang kapulisan. Samtang na-recover naman sa crime scene ang 12-gauge shotgun nga ginusar sang suspect.
17: Alas 5:37 ang aton oras, ang masunod naman nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kalawan sang Mighty Sea. Alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty Sea, labing nga ginpabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Ginathag sang tagdumalahan sang warehouse nga wala nabasa ang iban nga sa masubra 40,000 kasakos ang bugas nga yara subong sa barangay Hinaktakan Lapas. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, wala sang may nabasa nga sakos ang bugas sa diin. Kahapon nga adlaw, Agosto 25, nagumpisa na ang pag-release nila sa lokal nga panguluhan. Naibuluan nga ang mga bugas nga ang gikan sa programa ni President Bongbong Marcos nga bagong Pilipinas Rice Distribution. Samtang una nga may nagpahayag nga nabasa ang bugas bangod sa pagbaha-baha sang tinalikdan nga inadlaw sa siyudad sang Iloilo. Sa piyakabahin bulan sang Hunyo sang gin-deliver ang mga bugas kag Agosto 24 lamang sang nakumpito ang masubra 40,000 kasako para sa mapamuluyo sang siyudad sang Iloilo.
3: Wala gina-tolerate sang opisina sang Liga ng mga Barangay ang sinuman nga barangay officials nga madakpan nga involve sa illegal nga droga nagagamit man o kun nagabaligya. Suno kay Ong, ang sinuman nga opisyal ang madakpan, wala sila sang may malauman nga bulig halin sa alkalde ukon sa opisina sang Liga ng mga Barangay. Ini matapos nga isa naman ka barangay kagawad sa barangay San Jose Molo ang nadakpan sa drug buy bust operation sang tinalikdan. Liwat naman nga nagpahanumdum ang natungdan sa tanan nga mga barangay official nga unta tanang pag-engage sa illegal nga aktibidad bangod sa ulihi madakpan man gihapon sila sang otoridad bangod sa babaskog nga kampanya batok sa illegal nga droga.
17: Sa iban pa natin nga balita lokal, ginadulong naman sa Kalawan sa Clinica DTX 500 ang Palay Leaves with the Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Madasig ang nabawi ni Kapitan Ronald Grandiza sang Barangay South Baluarte Molo ang ibang cellphone nga ginkawat sa iya pumuluyo. Suno kay Kapitan Grandiza ini matapos nga nagreklamo ang iya pumuluyo nga ginkawat ang duha ka mga cellphone sang mga minor de edad. Na-locate ang ginapahayag nga nagkuha sang cellphone kag natigayon nga nabalik. Wala na nagpasaka pa sang kaso ang tagreklamo kag nag-arigluhanay na lamang. Natabo ang pagpangawat sang Lunes nga adlaw sang tinalikdan nga semana sa sulod sang health center sa Barangay Katilingban Molo.
3: Samtang rank 6 sa August 2026 Medical Technologist Licensure Examination ang first year medical student sang West Visayas State University College of Medicine nga si Iris Karn Magallanes. Nakakuha si Magallanes sang 91.80% nga board rating. Antes nagpadayon sa iya medical studies sa WVSU, nagraduar siya sang Bachelor of Science in Medical Laboratory Science sa University of San Agustin. Sang undergraduate pa siya, nakabaton man siya sang pagkilala, lakip na ang award halin sa Philippine Association of Schools of Medical Technology and Public Health kag Dean Emeritus Flora S. Salas Academic Excellence Award for Medical Technology. Sunod sa Professional Regulation Commission o kung PRC, 4,204 sa 5,634 ka-examinees ang nakapasar sa exam ukon 74.62% ang national passing rate. Ginpatigayo ng MTLE sa Agosto 15 kag 16 sa nagkalain-lain nga testing centers sa bugos nga pungsod lakip ng Iloilo City, Cebu kag Davao.
4: Balitang National.
5: Balitang National.
17: Alas 5.41 ang ato oras ang Balita Nasyonal ng inyong mabutihan. Igadulong naman sa kaluwan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa maluyag magputi kag maghamis ng kutis, mag Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magparigo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX beauty soap na, antimicrobial soap pa. Nagpadulong si detained Senator Jingo Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City sa sininga Miyerkules para sa iyang nakaschedule nga X-ray sa iya tuhod. Sunod sa iya kampo gintugutan sa Sandigan Bayan 5th Division si Estrada nga maghalin anay sa New Quezon City Jail para magpa-medical procedure sa pribadong ospital nga iya kaugalingon nga gasto. Sunod sa resolusyon sa korte, ginpanugutan si Estrada nga maghalin sa detention facility alas 11 sang aga para sa iya alauna sa hapon nga X-ray appointment. Ginmanduan man siya nga magbalik sa New Quezon City Jail antes mag alas 3 sang hapon pagkatapos ang iya medical procedure. Si Estrada ang nagapangatubang sang plunder ka graft charges sa Sandigan Bayan nga may kaangtanan sa ginakasuspitsahan ng mga irregularidad sa flood control projects.
3: Sa dugang nga balita national, hindi empleyado sang Office of the Vice President, si Anay Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Lachica, kundi gin-designate lamang sa opisina, suno kay Office of the Vice President Assistant Secretary Limuel Ortonio. Ini ang ginpahayag ni Ortonio sa ika-19 nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sar Duterte sang pamangkuton siya ni Senator Judge Vicente Soto III angot sa employment status ni Lachica sa OVP. Samtang ginpahayag sang Armed Forces of the Philippines sang Martes nga gintapos na siniyang ila investigasyon sa mga alegasyon batok kay Lachica matapos kuhaon sang Office of the Ombudsman ang mga reklamo batok sa iya. Sa House Committee hearing sa Nobyembre tuig 2024, ginpahayag sa mga disbursement officers ang OVP, hag Department of Education ukon DepEd, nga milyones nga confidential funds ang gintransfer kay Lachica, kag anay VPSPG Deputy Commander Colonel Dennis Nolasco. Sa Agosto 17 naman, ginpamatud-an liwat ni anay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, nga si Vice President Duterte mismo, ang nag-request sa iya nga i-release ang 125 million pesos nga confidential funds kay Lachica. Suno pa kay Acosta, kabugusan nga 500 million pesos nga confidential funds ang 2022 kag 2023 ang iya gin-release kay Lachica suno sa mando ni Duterte bisan pa nga wala ini sa guidelines.
4: Balita International. International.
17: Sa ilo kita banwa, sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong naman sa kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavuwasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, hindi na makalakat sang malawig, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man sang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayo nga performance. Extend the Food Supplement for Men. Gin-anunsyo sang Canada ang counter tariffs nga maglabot sa 50% para sa mga kapin na 28 billion Canadian dollar nga balor sa mga produkto halin sa Estados Unidos bilang balo sa bago nga mga buhis nga ginpatuman ni US President Donald Trump. Suno kay Finance Minister Francois Philippe Champagne, mangin epektibo ang nasambit nga mga buhis sa September 8 sa mga produkto pareho sang steel, furnitures kag bayo agud maprotektahan ang mga trabahante kag negosyo sa ila pungsod. Nagsugod ini nga away matapos nga napaslawan ang negosasyon sa pagbaligyan ay sa tuwa sang duha ka pungsod kun sa diin nagbinayluhanay isang mga akusasyon ang duha ka pungsod party sa mga ginakabig wala nagakaigo nga mga pangabay. Gin panghanugutan man sang gobyerno sang Canada ang paghatag sang $7.5 billion nga bulig para sa mga lokal nga industriya agud malikawan nga malapad ang pagkadula sang trabaho samtang nagapadayon ang tensyon sa pagbaligyanay samtang ginakusa naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang US nga luya gubon ang maimportante nga industriya sang Canada. Nagdaraman ini nga sitwasyon sang pagkabalaka sa posibilidad nga pagsaka sang presyo sa mga balaklon sa duha ka pungsod kag nagbutang sa peligro sa palaboton sang US MCA Free Trade Agreement.
3: Sa dugang nga balita international, ginban sang mga music charts sa Australia ang mga ambahanon nga ginhimo gamit sa artificial intelligence ukon AI. Sunod sa Australian Recording Industry Association, amo ang among nga tikang ginpatuman agud masuportahan kag mapauswag ang mga obra maestra nga ginhimo sa mga artist. Nagsugod ang issue matapos ang kontrobersya sa cover sang Australian DJ nga si Josh Fawaz sang kanta ni Madonna nga Like a Prayer. Ang among kanta nakalabot sa number 3 sa overall chart. Ginpatukar ang among kanta sa mga radio station kag mayara ini sang halos 50 million nga streams sa nagkalain-lain nga streaming platforms. Sunod sa ginpagwa nga guidelines, mahimo gihapon magamit ang mga tawo sang AI apang kinahanglan nga ang kanta mismo ang ilang ginhimo kag gingamit ang ila kaugalingon nga tingog kag mga instrumento.
5: Balitang sports.
17: Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita sa hinampang, ginadulong naman sa kalawan sa Klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sa good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Klinika Spore Biotics, nagabulig ini para makatinlo sa aton tiyan kagkulon, agad makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Ginloto sa mag-asawa nga sanday Elena Svitolina kag Gail Monfels, sanday Pinay tennis star Alex Ayala kag si Felix Auger Aliassime sa double mixed sa US Open sa score nga 4-1-4-1. Nakuha nanday Filipina-Canadian tandem ang opening game sa Sitwan apang napaslawan nga magtayo yon ang ila chemistry kag in-sweep sila nanday Svitolina kag Monfels sa sulod sang 39 minutos agud nga mag-abansi sa masunod nga round. Sa kaperdihan nanday Ayala kag Aliassime, ilan na lamang tutukan ang ilatag sa ka-single event sa US Open.
5: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
3: Nagtaliwan ang bantog nga country music singer, songwriter kag aktres nga si Dolly Parton sa edad nga 80 sunod sa ginpahayag sa iya pamilya. Sa halos 60 ka tuig nangin isa si Parton sa pinakakilala nga pangalan sa industriya sang musika bangod sa iya mga kanta, talento kag personalidad. Nagdaog siya sang 11 Grammy Awards, lakip na ang Lifetime Achievement Award kag naglabot man sa number 1 sa Billboard Country Charts ang 25 niya ka mga kanta. Magluwas sa music, nangin aktres man si Parton kag nag-host ang television variety show. Siya man ang nagtukod sang Dollywood nga isa kasikat nga theme park. Nangin miyembro man siya sang Songwriters Hall of Fame kag gin-induct sa Rock and Roll Hall of Fame sang 2022. Bisan madamo ang iya na angkon nga awards kag pagkilala para kay Parton, ang pinakadako nga kahulugan sang iya kabuhi amo ang paghimo sang iya musika.
17: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.49, kagamayon to ba ng mga kabugusan sa ato nagpangunan ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyotag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
17: Standby sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magsunod na sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
3: Kag ako naman si K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
17: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Kampiyon
18: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataan. Nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
24: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
27: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
26: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
20: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre?
28: Libre!
27: Wow!
26: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
29: Gabasa na naman bala ang imo.
30: Ay, gaan. Gaba
2: Basa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman, balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasi!
28: Tigalapa!

0: tulad po ng Maynila, tulad po ng Pasig, Marikina.
1: Kung meron man, outdated na at hindi na pwedeng magamit. Aminado rin ang kalihim na may mga proyekto ang mukhang matagal na matitenga, partikular na dyan ang mga sangkot sa anomalya.
0: Kasi ang problema namin ngayon, kahit gusto namin ayusin agad-agad itong mga sirasirang ito, dahil parte sila ng mga kaso at mga investigasyon, kailangan namin ng napakaraming clearances galing sa Commission on Audit, galing sa iba't ibang law enforcement agencies para maayos at masimulan ulit.
1: Hamon din daw sa ahensya ang right of way, kaya kahit may pondo, hindi matuloy ang proyekto. Para tugunan ang patong-patong na problema, isa sa mga kahilingan ng DPWH sa Department of Budget and Management ang pagbibigay alokasyon para sa karagdagang project engineer.
0: Para po maging epektibo ang isang project engineer, dapat 1:7 lang ang kanyang, meaning 1 project engineer to 7 projects. Maximum. Ang problema po natin, sa dami nga po ng mga proyekto, umaabot to minsan ng 1:30. 30. Or sometimes even more.
2: Sa susunod na taon, naabot sa mahigit 640 billion pesos ang proposed allocation para sa DPWH. Mas mataas yan, mahigit 100 billion pesos kumpara ngayong taon. Pero mula sa mahigit 17,000 projects this year, bababa na lang sa mahigit 11,000 infrastructure project ang gagawin ng DPWH sa 2027. Nangako naman ang ahensya na patuloy silang magbabantay sa pondo para maiwasan na ang pagbaha ng flood control anomalies. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonayo News Channel.
3: Naghahanda na ang Bureau of Customs ng kaso kaugnay sa misdeclared na Porsche 918 Spyder. Posibleng kasama rin sa madedemanda, mismong tauhan ng ahensya.
4: Malinaw na krimen ang pag-import ng kontrobersyal na Porsche 918 Spyder na nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey. Ayon ito kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Una nang nabunyag na noong 2021, idiniklara ang sasakyan bilang Porsche Boxster na nasa 10 million pesos lamang ang halaga.
5: They should have paid a minimum of 32.5 million pesos to the government in 2021 when it was imported. But they only paid 1.8 million.
4: Pero dagdag ni Nepomuceno sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, hindi lang ito kaso ng misdeclaration at smuggling. Sa inisyo kasi ng BOC na Certificate of Payment noong 2021 din, in-identify bigla ang sasakyan bilang 2022 Porsche 918 Spyder.
5: Because they issued now a fake Certificate of Payment dahil hindi siya dumugtong sa mga original transactions. No? So issuing a fake Certificate of Payment, alam na rin ito ng LTO, that would aggravate the case that eventually will be filed against them.
4: Naniniwala si Nepomuceno na may collusion sa pagitan ng importer at tauhan ng BOC.
5: Because had they really inspected the documents versus to what's actually the car inside the container, they would have found out actually easily that there's a discrepancy. We will hold our people accountable and we have already identified.
4: Para rin sa opisyal, posibleng binili ni Ramsey ang Porsche in good faith, pero hindi na raw maibabalik sa kanya ang sasakyan.
5: Now, if indeed he has nothing to do with the importation, obviously mukhang wala naman, ano? Mukhang wala naman siyang kaso. Kaya lang, hindi rin namin pwede ibalik sa kanya yung kotse. There's no way, there's no basis in law that as Customs Commissioner or as BOC, we can turn over the car to him.
4: Samantala, giniit ni Nepomuceno na maganda pa rin ang relasyon ng BOC at liderato ng PNP. Sa kabila ito ng umano'y pambabastos ng HPG sa BOC personnel na nagsasagawa ng condemnation procedure sa nasamsam na smuggled cigarettes sa isang warehouse sa Bulacan.
5: This is an isolated case that should be resolved. Easily sana kung nag-apologize na lang eh. Kaya lang yung narrative na napunta ng may ine-entrap sa BOC, well, this is different.
4: Giit ni Nepomuceno, dapat tukuyin ng HPG ang pagkakakilanlan ni na alias Alex at Joy na target umano ng kanilang

0: See you Monday, class.
1: Rest day Monday.
2: Poor eyesight can affect school performance. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO.
0: Please read our lesson today.
2: EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Women continue to fight for their rights and their dignity, not to become better than the other, but to stand on equal footing. Women's Equality Day. Bilyonario News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA. Mega Mall bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Huli ang isang DFP official matapos manghingi ng hanggang 500,000 piso sa isang aplikante kapalit ng tiyak na trabaho. Isa pang senior officer ng ahensya ang itinuturo ring kasabwat sa modus. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
5: Arestado sa entrapment operation ng isang mataas na opisyal ng Bureau of Fire Protection matapos mahuli sa aktong nagsasagawa ng slot for sales scheme sa mga bagong recruit ng ahensya. Ang suspect, naka-assign sa District 3 ng BFP National Capital Region. Ang kanyang modus, gumamit ng dummy messenger account para kontakin ang mga aplikante sa Facebook. Ang pangako niya sa mga ito, siguradong slot sa BFP kapalit ng 100,000 halaga ng pera. Ayon sa CID, DG, isang complainant mula sa Zambales ang nagsumbong, kaya ikinasa ang entrapment operation sa San Fernando City sa Pampanga.
6: We have received an information about this scheme nga, and pumunta sa opisina natin yung complainant. So from there, kinuha natin siya ng statement and then conducted an intelligence build-up para ma-identify kung sino itong tinutukoy na suspect na ito. Pumunta siya sa BFP, Zambales, then nakipag-coordinate yung BFP sa atin, pinapunta sa tanggapan ng CIDG Zambales.
5: Ayon sa debriefing sa suspect, noong nakaraang taon pa uman niya ginagawa ang modus. Umabot na rin daw sa 4 ang kanyang mga naging kliyente na hiningyan niya ng tigis 100,000 piso bawat isa. Pero sa ikalimang complainant, 500,000 piso umano ang kanyang hiningi. May binanggit din umano ang suspect na isa pang senior officer sa loob mismo ng BFP na posibleng kasabwat sa modus. Hindi na muna ito pinangalanan habang gumugulong pa ang case build-up at investigasyon. Haharap ang suspect sa kasong robbery extortion in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa agenda, Lade Cabagani, Bilyonario News Channel.
7: Nagsampa na ng kaso ang PNP-CIDG laban sa ama ng suspect sa school shooting sa Zamboanga. Dinimanda rin ang isang security guard. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
8: Kinumpirma una sa Bilyonario News Channel ni Zamboanga City Prosecutor Attorney Wendell Soto na nagsampa na ng kaso ang PNP-CIDG kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Ayon kay Soto, reckless imprudence resulting in homicide ang isinampang kaso ng pulisya laban sa tatay ng grade 8 shooter at sa isang security guard ng Ateneo. Una lang nabunyag na isang BOC personnel ang ama ng namaril na estudyante at una na rin siyang sinibak sa pwesto. May 10 araw ang Office of the City Prosecutor para i-evaluate ang sinampang kaso ng PNP laban sa dalawa. Magdalabas naman sila ng subpoena at bibigyan ang mga respondent ng 10 araw para maghain ng kanilang counter affidavit. Ayon kay Soto, hindi na kailangan bumuo pa ng isang panel of prosecutors para hawakan ng kaso.
9: We will treat it as a regular one of those cases na naipapile sa court. I mean, sa Office of the City Prosecutor. We will see, no? Sa tingin ko, wala naman, hindi naman siya ganun ka-komplikado. Yes, kanino may raffle yung kaso.
8: Inaasa maglalabas ng statement ang Ateneo Management patungkol sa kasong isinampa laban sa ama ng shooter at sa security guard. Sa naunang pahayag ni DILG Secretary John Vicrimulla, sinabi nito na walang security lapses ang Ateneo Management sa nangyaring school violence. Bagay na kinontra naman ni Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso. Para sa agenda, RJ Rosalado, Bilyonario News Channel, Zamboanga City.
4: Kinasal sa Baguio ang kauna-unahang safety response drill laban sa anumang uri ng karahasan sa loob ng paaralan. Mismong si Mayor Benjamin Magalong ang nagbantay sa aktibidad. Yan ang agenda report ni Alex Asalil.
10: Pansamantalamang sinuspinde ng Department of Education ang active threat drill sa mga paaralan at muli raw ikakasa ng DepEd ang simultaneous school safety drill sa unang linggo ng Setyembre. Nauna nang nagsagawa ng aggressive behavior in safety response drill ang Baguio City Police Office o BCPO, katuwang ang City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO sa Baguio City National High School. Layunin raw na aktibidad na mapahusay ang kahandaan at response capabilities sa school personnel, law enforcement at iba pang concerned agencies sa pagtugon sa mga ganitong insidente. Nakatuon din ang drill sa kaligtasan at proteksyon ng mga estudyante, guro at school personnel gayon din sa pagpapalakas ng interagency coordination sa panahon ng emergency.
11: Magiging prepared po yung mga students and alam po yung mga students kung ano po yung gagawin nila.
10: Pinangunahan ito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
12: We don't want the children to be subjected to any traumatic experience.
10: Katuwang sa aktibidad ng Department of Education Baguio, City Health Services Office, Private Psychologists, City Social Welfare and Development Office at Emergency Medical Services. Para naman sa Baguio City High School, matagal ng handa ang paaralan para rito.
13: Matagal na po kasi itong naplano, ano? Nung nagkaroon po ng first incident ng shooting, ay nagplano po ang SDO Baguio under the leadership of our Schools Division Superintendent, Dr. Soraya Tifapulo. Kaya tinuloy na namin, prepared naman kami, prepared din yung mga estudyante, prepared yung mga teachers, they were well informed. Kaya wala po tayong incident ng mga walang nagpanik ng mga estudyante.
10: Kasunod ng matagumpay na pagkasagawa ng unang drill, plano rin ng lungsod na magsagawa ng kaparehong aktibidad sa iba pang paaralan sa Baguio City. May ilang alumni naman ang nagsabing secure na experience nila sa naturang paaralan.
14: Super strict din po sila when it comes to sa checking ng mga bags namin. Ganun. So yeah, parang overall I feel na City High is doing a good job in keeping their students safe.
10: Pero dahil sa nagbabagong panahon at dumaraming kaharasan sa mga eskwelahan, kailangan na raw kuminos para punan ang pagkukulang sa seguridad sa education sector.
15: Sa kabila ng kaliwat-kanang trahedya sa Pilipinas, tinayak ng SDO Baguio City ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa bawat paaralan sa Baguio City. Para sa Agenda, Alex Asalil, Binanara News Channel, Baguio City.
4: Lilipad bukas ang grupo ng mga opisyal mula Pilipinas para singilin ang pamunuan ng Meta at Roblox sa mga ipinangakong safety measures nito para sa mga menor de edad. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, hindi sila uuwi nang hindi sumasang-ayon ang mga higanting social media platform sa mga panuntunan. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas.
16: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni DICT Secretary Aguda na pupuntahan na ng mga opisyal ng Pilipinas ang mga opisina ng mga online platforms na Meta at Roblox sa Singapore. Anya'y kailangan ng bigyan ng mga ito ng ultimatum na sumunod sa safety measures laban sa nakapapahamak na content sa kanilang plataporma sa social media. Kasama sa grupo ay ang mga kinatawan ng CICC, DICT, NPC, NBI at ilang miyembro ng Kongreso at Senado. Layo nilang singilin ang Meta at Roblox sa matagal nang ipinangako daw ng mga child safety protocols na hanggang ngayon ay hindi pa tinutupad. Kumbinsido ang pamahalaan na may direktang kaugnayan ang mga mararahas na content sa Facebook, Instagram at Roblox sa pag-isip at kilos ng mga menor de edad.
4: Meron tayong isang nagbabagang balita ngayon na tayo pong mauuna.
17: Pupunta po kami sa Singapore para kausapin mismo ang executives ng Meta at Roblox. Kapag nakita namin na talaga hindi sila tutupad, yung mga telco ah, saludo po tayo sa mga telco. On their own, nagsimula na sila mag-block ng mga sites.
16: Una nang idiniinis CICC Executive Director Aboy Paraiso na binibigyan nila ng panahon ng mga platform para sumunod sa mga regulasyon nito. Ang mga hindi susunod ay pwedeng pansamantalang mabablock sa Pilipinas. Dagdag pa ni Paraiso, kailangang magtatag ng opisina sa Pilipinas ang mga platform na ito para pumailalim sila sa sakop ng ating mga regulasyon.
4: Ano po ang inyong panukala?
18: Pinropose na natin na temporarily i-ban sila from the internet space natin hanggang makapag-comply. Kailangan mag-set up sila ng opisina dito.
16: Iginiit din ni Secretary Aguda na mas madaling ipatupad ang batas para sa mga platform kung may opisina sila dito. Ginawa niyang halimbawa ang EU, Singapore at Australia na nauna nang nagpatupad ng mga limitasyon sa paggamit ng social media platforms. Sa Australia ay pinagbabawal na ang 16 years old and below na magkaroon ng social media account. Sa Singapore at EU, may mga patakaran na inaatasan ng mga platform na bantayan at alisin ang mapanganib na mga content. Tanong ni Aguda, bakit hindi ito maipatupad sa Pilipinas?
4: Are there pegs sa ibang mga bansa na pwede nating gayahin?
17: Middle East. Pag okay. Nagtra-travel kayo, wala na, hindi naman kayo nakakita ng mga ganung masasamang content, di ba? Punta po tayo sa Australia, punta po tayo sa EU. Alam nyo, ang nagkakaproblema lang talaga tayo at saka US. Sa akin, nagagawa nyo sa ibang bansa, gawin nyo na sa atin.
16: Ani Aguda, armado daw ang grupo ng findings para ipresenta sa mga eksperto sa Singapore na nagpapatunay ng epektong masama ng ilang online content kasama ang karahasan, kabastusan at peking impormasyon. Ipinapanukala ni Aguda ang paggamit ng National ID System para mapatunayan ang pangalan at edad ng papasok sa mga social media sites na ito.
17: Pag yung bata, nakita yung mga hyper-realistic na games na yan, nagkakaroon na siya ng confusion. Ano ba yung totoong mundo at hindi totoong mundo?
7: Kasama rin ho ba sa hinihingi nila yung at least tanggalin sa Roblox halimbawa, yung online chat feature? Kasi doon ho nakaka-penetrate yung mga bad elements.
17: Pag may nakita sila ng mga tendencies for violence, kinakat nila yung chat. Ngayon, tatanungin ko ngayon sa kanila, gumagana ba?
16: Iginiit ni Aguda na hindi uuwi ang kanilang grupo hanggat hindi nagkakaroon ng maayos na resolusyon sa Meta at Roblox.
7: Puno na ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center. Umabot sa 300% ang capacity nito sa nakalipas na 2 araw. Kasunod ng mga pagbaha, dumami ang mga pasyente, kabilang ang suspected at kumpirmadong leptospirosis cases. Naka-alerto raw ang Manila DRRMO at handa ang mga ambulansya para ilipat ang ilang pasyente sa ibang ospital.

0: known for generations as man's best friend. Dogs continue to live alongside us in all shapes and sizes and bring light into our lives. National Dog Day.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, mabigat naman sa southbound lane. Sang-ayon ng palasyo kay VP Sara na lubog sa baha ang Pilipinas. Kitang-kita nga raw ang problema na ito sa balwarte ng Bise. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: Matapos magsalita si Vice President Sara Duterte na dapat ebidensya ang pruweba ng kanyang impeachable offense at hindi insulto at political theatrics, puna ng Malacanang.
3: So, mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya.
2: Hindi naman daw itinotolerate ng Malacanang ang paggamit ng mga salitang scam at mastermind habang umuusad ang impeachment trial. Matatanda ang nagmula kay Counsel for the Prosecutor, Attorney May Divina Gracia, ang pahayag na masterminded by the Vice President umano ang confidential fund na tinawag din niyang scam.
3: So, for me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Pero you can use that in some other ways nang wala kang pinapatamaang in particular na tao. Kasi ako, gagamitin ko rin naman yung salitang sindikato, mastermind, pero not particularly sa isang tao.
2: Dagdag ng palasyo, saka na lang gamitin kapag may haton na ang impeachment court at may pinangahawakan ng ebidensya para masabing scam nga ang nangyari sa punto ng bayan. Sa pahayag naman ng Bise na ang prioridad ng Administrasyong Marcos ay ang manatili sa pwesto at ang impeachment trial niya, hinimay ng Malacanang ang pagsagot sa Vice Presidente. Una, tila pinaalalahanan ng palasyo si VP Sara na parte rin siya ng gobyerno pero ang pananatili sa posisyon wala sa isip ng Pangulo. Pangalawa, totoo naman daw na lubog sa baha ang Pilipinas gaya ng sabi ng Bise. Pero sa Davao City daw, kitang-kita ang problemang ito. Una na rin sinabi ng Office of the Ombudsman na epicenter ng flood control projects ang Davao, bagay na pinalagan ni Congressman Paolo Pulong Duterte at hinamon ang ombudsman na maglabas muna ng DPWH records. Ang malinaw daw sa linggong ito ng impeachment, napatunayan lalo ng witness statements na ang Vice Presidente umano ang may alam mula raw sa pag-withdraw ng pera, paggastos at pagbibigay ng report. Ito isang araw matapos magsalita ng palasyo sa impeachment officially patungkol sa kung sapat na ba ang ebidensya para makonvict ang Vice Presidente sa Article 1 o ang misuse of confidential funds. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang Dinagat Islands dahil sa matinding epekto ng dry condition. Ayon sa PDRRMO, walang nararanasang pag-ulan sa lalawigan sa halos buong buwan ng Agosto. Patuloy naman ang paglilibot ng mga water tanker sa mga high-lying areas ng probinsya para mag-supply ng tubig sa mga apektadong residente.

0: Umabot na sa 7.7 milyong individual sa buong bansa ang apektado ng mga nakaraang bagyo at habagat. Ayon sa OCD, bine-verify pa ang ulat na 31 patay, 19 na sugatan at 3 nawawala dahil sa baha at landslide. Higit 7 billion pesos naman ang pinsala sa infrastructure at agrikultura, habang higit 1 billion pesos na ayuda na ang naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
1: Muling kinalampag ng iba't ibang grupo ang Sandigan Bayan para ipanawagan ang batas na pagdinig sa mga opisyal na sangkot sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
2: Binatikos ng iba't ibang religious group ang desisyon ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kasong malversation. Sa gitna ito ng aktibidad ng Kingdom Keepers para ipanawagan ang judicial integrity at public accountability, sinimula ng programa sa isang misa na sinundan ng peaceful prayer rally at marcha patungo sa Sandigan Bayan.
3: Unavailable nga 125 million, lampas 50 million na plunder. Times 2 plus 25. Pinakawalan. Bakit? Dahil guwapo? Dahil may agimat? Dahil ay panday? O dahil may lagay?
2: Suportado rin ng koalisyon na maibalik sa kulungan si Revilla.
4: We fully support Ombudsman Jesus Crispin Remulias Moore to file a motion for reconsideration and commend Associate Justice Carl Miranda for his courageous dissent.
2: Kasabay nito, hiniling ng koalisyon ang pantay na pagtrato sa lahat ng mga opisyal at individual na nadadawit sa mga anomalya. Samantala, inihirit na ng Office of the Ombudsman Prosecutor sa Sandigan Bayan 3rd Division na mag-voluntary inhibit si Associate Justice Ronald Moreno sa pagdinig ng kasong malversation laban kay Revilla. Si Moreno ang isa sa mga mahistradong pumabor na pahintulutan si Revilla na makapagpiansa sa kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon sa prosekusyon, tila nagpakita umano si Moreno ng prejudgment laban sa kanilang mga testigo sa nakaraang bail at main hearings. Pero hindi raw ibig sabihin nito na inaakusahan nila ng bad faith si Moreno. Sinubukang hingin ng Billionaire News Channel ang reaksyon ng Sandigan Bayan 3rd Division na hinggil sa motion, pero wala pa itong tugon sa ngayon.
5: Una nang sinabi ni Moreno na hindi siya natatakot at pinaninindigan niya ang kanyang naging desisyon sa provisional release ni Revilla. Kasunod na rin ito ng naunang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila tinrabaho ang pagpapalaya sa dating senador. Para sa Agenda, John Riz Calata, Billionario News Channel.
6: Tila hindi lang kay Bea Alonzo may hinanakit si Shirley Kwan. May isa umanong kapwa talent manager na sinubukan siyang siraan. Narito ang Agenda Report ni Avia Zunich.
7: When you are you are at a situation wherein you have to choose between me and Vincent, always choose your husband. For whatever it is, always choose your husband.
8: Shirley Kwan speaking out about why she believes she was made the scapegoat in the controversy surrounding Bea Alonzo.
7: Bea, I just want to make it clear. Malinaw naman tayo, di ba, na ako ba nagpa-cancel nung kasal niyo? Sabi, no, hindi. Sabi niya, okay, I'll go further pa. But at any time, kahit pabiro, even in jest, did I tell you to cancel the wedding? Baka nakalimutan ko lang. Sabi niya, no, never.
8: Ayon kay Kwan, alam mismo ni Bea ang kanyang panig. Kaya kunestyon niya ang tila pananahimik ng aktres.
7: Bea, you never defended me. Hindi mo ako pinagtawol eh.
8: Pero hindi raw public defense ang hinihingi ng dating manager. Ang gusto niya ay malinawan ang mga taong nagpaparatang sa kanya.
7: Maski privately, you could have told whoever that is the truth. No, but wala akong alam dyan. Hindi ako nakialam ever.
8: At sa pag-uusap nila, may isang linyang sinabi umano si Bea na lalo raw nagpabigat sa tanong ni Kwan.
7: She said, no, SK, it's not gonna happen again because I will tell them to stop.
8: Pero ayon kay Kwan, hindi raw dito natapos ang mga insidenteng nagdulot ng pagkasira ng kanilang professional relationship. Sinabi niyang may isang kapwa talent manager ang sinubukan umano'y hikayatin na kalabanin siya.
7: Kaya mo bang awayin si SK? And she said, why? Wala namang sinabing masama si SK. Why should I?
8: Hindi pinangalanan ni Kwan kung sino ang umano'y nasa likod nito. Pero para sa kanya, sunod-sunod na raw ang mga insidenteng nagdulot ng pagkasira ng kanilang professional relationship.
7: To tell you my gut feel is, ako yung fall guy. Maybe because, I don't know, they want to project the couple as victims. Somebody has to be the villain.
8: Sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, nanindigan si Kwan na ang kanyang pananahimik ay hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil pinili niyang respetuhin ang personal na buhay ni Bea. Para sa Agenda, Ava Zunich, Billionario News Channel.
6: Despite parting ways noong August 11, business as usual pa rin daw ang samahan ni Bea Alonzo at former talent manager Shirley Kwan. Ayon sa very reliable source ni Abante Entertainment editor June Lalin, patuloy ang coordination of both camps para sa ilang remaining proyekto ni Bea. May ongoing contracts pa raw na kung si Kwan ang nagsara. Magkapatuloy ang kanilang business partnership hanggang matapos ang lahat ng mga proyekto.
1: Produksyon ng substandard na bakal ng Chinese steel plants. Economic sabotage na ayon sa AFP. At police reform inihirit ng South Korean president sa gitna ng missing person scandal. Susunod yan sa Agenda.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo?
13: Sa dugong nagigita nila. Kasi maniling ragaan.
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
14: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa,
16: sino nagturo sa
15: nag-training po kami sa DOST.
16: Sa DOST din.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Guadalupe, usad pagong ang mga sasakyan sa north at southbound lanes. Ipinag-utos ni South Korean President Lee Jae-myung ang malawakang reforma sa pulisya. Ito'y matapos lumantad ang balitang apat na nawawalang katao sa Jeju Island ay natagpo ang patay. Nadiskubre ang labi ng mga biktima sa loob lamang ng tatlong araw. Dalawa sa tatlong kaso, hinawakan ng iisang pulis. Nire-review na ngayon ang halos 300 missing persons cases na kanyang hinawakan.
1: Since there are doubts about whether the police are capable of fully carrying out the responsibilities that come with such extensive authority, I hope you will give serious thought to how the police should be reformed going forward, including the establishment of a body dedicated to police reform.
2: Nanalasa sa China at France ang kakaibang lagay ng panahon kasunod ng matinding bagyo at tornado. Sa China, binahang matindi ang Fujian matapos tamaan ng bagyong Gainari, na nagpilit sa mga residente na lumikas dahil sa waist-deep floods. Samantala sa France, umabot sa 300 bahay ang napinsala ng isang rare at malakas na tornado sa Pomas matapos ang nakaraang heat wave.
0: Naglatag ng mga kondisyon ng ilang grupo bago mapirmahan ang framework ng kontrobersyal na Pax-Silica Project sa Nobyembre. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
3: Bago pa man lagdaan ng Marcos administration ang formal framework agreement ng Pax-Silica sa Nobyembre, naghain na ng non-negotiable sa gobyerno ang ilang grupo. Nanawagan ang development think tank Ibon Foundation. Unahin sa agenda ang pagpapalakas ng manufacturing at industriyang Pilipino.
4: Isang panatandaan ng pagtagumpay ng Pax-Silica, hindi yung exports, hindi investments, ilan at gaano kalaki ang Filipino firms because of Pax-Silica.
3: Anila, dapat din gawing mandatory sa kasunduan ang technology transfer na may detalyadong timeline. Ayon kay Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, pwedeng obligahin ng pamahalaan ang foreign investors na ilipat sa mga Pilipinong kumpanya ang kaalaman at proseso na magagamit sa pagbuo ng sariling produkto at industriya.
4: In 25 years, yung technology na ginagamit sa semiconductors, meron na lang design, hindi lang design capacity, may technological capacity ang Pilipino na gawin yan.
3: Giit din ni Africa, dapat tiyakin ng gobyerno na susunod ang Advanced Development Zone sa environmental policies at safeguards para sa mga komunidad. Kung wala raw ang mga probisyong ito, ani Africa, mga dayuhan lang ang makikinabang sa Pax-Silica. Samantala, duda naman si Computer Professionals Union Chairperson Ian Aragoza sa ambisyon ng inisyatiba na lumikha ng 100,000 high-quality jobs para sa mga Pilipinong tech developer at engineer. Sabi ni Aragoza, dapat tumukin muna ng gobyerno ang upskilling ng Pinoy data scientists dahil karamihan sa kanila umaalis para sa mas maraming oportunidad sa ibang bansa.
5: If you look at the industries na linilista nila, rare earth mineral processing, AI data centers, most of those, hindi naman sila malaki mag-employ direct or indirect jobs, no? Hindi natin in-expect na abot ng, let's say best case, 200,000 AI engineers in the Philippines, no?
3: Sa natitirang 3 buwan, hiling ni Aragoza at Africa ang transparency at malalim na pag-aaral ng gobyerno bago pirmahan ang kasunduan. Anila, huwag madaliin ang proyekto dahil taong bayan din ang madedehado. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Hinahabol na ng mga otoridad kung saan napunta ang mga substandard na bakal mula sa mga ni-raid na planta. Anila, posible itong ituring na economic sabotage? Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
6: Saan napunta ang mga substandard na bakal na ginawa ng mga plantang ni Raid kamakailan? Ito ang inaalam ngayon ng mga otoridad ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng AFP sa West Philippine Sea. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Trinidad na maituturing itong economic sabotage.
7: Government is checking kung saan napunta itong mga to. Remember, may bumagsak na building.
8: Sa
7: Angeles, yung Pampanga.
8: Opo, nine, yung under construction
7: nine, 11
8: na,
7: floors.
8: Yes, yeah, na several stories.
7: Wala namang lindol.
8: Mm-mm.
7: Gumuho.
8: Mm-mm.
7: Remember, maraming gumuho sa Jensan, nung earthquake.
8: Yes, opo.
7: So, we are checking right now, government is checking, kung may ang steel ba na ginamit dito. Especially yung sa Pampanga kasi wala namang
8: earthquake doon. Bigla na lang na
7: biglang gumuho. If this could be proven, then that's already economic sabotage.
6: Nagbabala rin ang opisyal na hindi lang sa West Philippine Sea naghihimasok ang China. May paliwanag din siya kung bakit umalma ang Chinese Embassy sa pag-aresto sa mga Chinese nationals na nagtatrabaho umano sa planta ng bakal sa Misamis Oriental na pag-aari ng negosyanteng si Tony Yang.
7: Mag-iingay talaga ang embassy because ito ay isa sa mga alaga nila ito, itong steel plant. And little by little, we are now uncovering the web of conspiracy, the web of infiltration into the government, into society. Yung case build-up will include every angle, every facet of personalities. For example, yung sinabi mo si Tony Yang, in 2024, nahuli ito, may kaso to fake identity. I link ito sa mga POGOs. So everything na sinasabi ng ating mga government officials, to include S&D, may backing ito.
6: Dagdag pa ni Trinidad, meron din silang binabantayang mga opisyal ng gobyerno na pinaghihinalaang pro-China.
7: Yung ayaw sumuporta na stand ng government, yung nagbibigay ng narratives that would either support the adversary or weaken our stand. Alam naman natin na mali ang ginagawa sa atin pag binunggo ka ng Chinese Coast Guard or ng Maritime Militia. If we could not bring that out and speak out against them, does it mean that we are in favor of that?
6: Tulad ng China, may man-made islands din ang Vietnam sa Spratlys. Pero paliwanag ni Trinidad, mas kasundo ng Pilipinas ang Vietnam kaysa sa China. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
9: After snubbing her late brother's massive biopic, Janet Jackson seems to be working on her own film. Nireveal ito mismo ng kanyang nephew na si Jafar Jackson in an interview with GQ Middle East. He says he doesn't want to speak too early, but Janet now has some ideas. Jafar played the king of pop sa pelikulang Michael, which became the highest grossing biopic of all time. Tumanggi umano si Janet na maging bahagi ng pelikula. Marvel fans, assemble! Starting September 25th, mapanood ulit ang 2019 blockbuster na Avengers Endgame in IMAX and Infinity Vision screens. Called Avengers Endgame Encore, mas mahaba ang ipapalabas na pelikula, which will include 4 minutes of additional footage. Tinukoy ang bagong footage as a critical companion story for Avengers Doomsday na i-release naman sa mga sinehan in December. We have a plan. Tampok ang real-life bromance nina Matthew McConaughey and Woody Harrelson sa upcoming series na Brothers. Nirelease na ng Apple TV ang trailer, which show the two actors playing fictionalized versions of themselves. Their friendship, though, is thrown into chaos nang madiscover nila that they might actually share a biological father. The 8-episode comedy features an ensemble cast, including Holland Taylor and Natalie Martinez. It premieres on Apple TV on September 23rd. May bagong ehersito sa showbiz world, pero balak din kaya niyang pasukin ang mundo ng politika? Alamin sa Agenda Report ni Tin Matro.
10: Another ehersito is stepping into the spotlight. At this time, mukhang hindi lang local scene ang gusto niyang tahakin. Si Eric Ehersito ay anak ng aktor at dating mayor ng Pagsanhan, Laguna na si E.R. Ehersito. Sa eksklusibong panayam ng Abante, ibinahagi ni Eric na nag-audition siya para sa isang Filipino-Korean collaboration film na ipinalabas mismo sa South Korea.
11: No one was handpicked for this. Yung mga Koreans mismo yung nag-select sa amin at nag-audition kami sa harap nila. At nakakakabang proseso po yun. So hindi nila kilala kung sino kami. Like, you know, I was alongside the biggest stars.
10: Ayon pa kay Eric, hindi lang basta exposure ang gusto niya. Malaking opportunity daw ang makasama sa isang proyekto na nag-uugnay sa dalawang industriya at kultura. At dahil galing sa pamilyang may matibay na pangalan sa politika, natanong na rin natin si Eric kung may balak rin ba siyang pasukin ang politika.
12: Not thinking about it right now. I'm not saying it's impossible, but for now, I'm just loving acting and producing, directing. It's also my course in college, sa La Salle, filmmaking. So, yeah, I'm just doing the things that I love at the moment.
10: Sa ngayon, tila malinaw ang direksyon ni Eric na showbiz career muna ang kanyang priority. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
9: Football player Tom Brady enjoys sa modeling. At kwento ng Filipino Olympians, mapanood na sa BNC. Susunod yan sa Agenda.

0: Wherever the story breaks, BNC is there. From conflict zones to global summits, real, fast, and verified. One mission, keeping you connected to the world. BNC International Correspondents.
1: My name is Antonio.
2: Steve Angels, the movie guy.
3: I'm Cheryl Pickshaw.
4: Rowena Papasin.
5: Dikmila Nueva. I'm Kevin Manalo.
6: Camila Iman.
7: Penny Espinosa. Billionaire News Channel.
0: BNC International Correspondent is everywhere.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas flyover. Mabagal ang mga sasakyan sa southbound lane, moderate naman sa northbound lane. Naglunsad ang DepEd ng bagong programa bilang tugon sa mga school shooting. Layo nitong kumalap ng data na nagpapakita ng posibleng peligro na kinakaharap ng mga eskwelahan. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
8: Nakatutok ang atensyon ng publiko sa Education Department sa tuwing may kalamidad dahil mga estudyante at guro ang isa sa pangunahing apektado ng class disruptions. Ayon sa ahensya, nasa 20 million students ang taunang nakararanas ng kanselasyon sa klase dahil sa iba't ibang kalamidad. Kaya naman inilunsad na ng DepEd ang Project Ligtas Plus o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety. Gamit ang parehong AI at traditional weather models, layo nito na kumalap ng datos para magbigay ng forecast at ipakita ang posibleng peligro kinakaharap ng isang eskwelahan.
9: Simple po ang layunin nito, malinaw at reliable na information para sa mas maagang paghahanda or anticipatory action. Accessible sa inyong mga cellphones at sa ating mga computers.
10: That just goes to show you, we experience over an average of 20 typhoons a year and other weather disturbances. The numbers do not state how fierce these weather disturbances have become.
8: Bukod sa pagpapakita ng live hazard map, real-time madedetect ng platform ang mga eskwelahang apektado ng baha, tinamaan ng lindol, o nasa danger zone kung may pagputok ng bulkana. Lahat daw ito ay para mas mapabilis ang response ng LGU.
9: Ang Ligtas Plus ay decision support platform. Hindi nito pinapalitan ang official advisories, established protocols o ang assessment ng ating teams sa field at ng ating science agencies sa DOST.
8: Pagdating naman sa kaligtasan din ng mga eskwelahan, ngayong malaking usapin ang sunod-sunod na insidente ng school violence. Kinumpirma ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na may ilang magiging pagbabago sa shooter drills nila base sa rekomendasyon ng mental health experts.
11: Meron pong mga nabago na minadagdag based on the recommendations. We had a meeting yesterday.
8: Sa unang linggo ng Setyembre, inaasahang magpapatuloy ang nationwide active shooter drills. Para sa agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
12: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison. Willard, naging maaraw sa maraming lugar sa bansa ngayong Miyerkules, kabilang ng Luzon at Metro Manila dahil sa bahagyang paghina ng southwest monsoon o habagat. Nalusaw na rin kasi ang low pressure area kaninang madaling araw dito po sa may silangan ng Luzon. However, posibleng may mabuo muling LPA bukas o sa Biyernes dito sa may Philippine Sea na siya magpapalakas muli ng hanging habagat. Sa susunod na 24 oras, tanging sa Zambales pa lamang, posibleng makaranas ng delikadong ulan. Pero sa sandaling lumakas ang habagat, sa Webes ng gabi, madaragdagan pa po ang mga uulaning lugar sa Luzon hanggang sa araw ng Linggo. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon at sa Western Visayas, posible po ang maulang long weekend, lalo na sa mga pasyalan sa Norte, gaya ng Ilocos, LU at Baguio. At isa pang paalala, mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bukas, August 27, araw po ng Webes, sa Luzon, bukod sa Zambales, may aasahan pong light to moderate na ulan dahil sa habagat dito sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos Region, Cordillera Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, gayon din sa may Batanes and Babuyan Islands, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya huwag pa rin pong kaligtaan ng inyong payong. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, kagaya po ng Bicol at Quezon, fair weather conditions pa rin po sa halos maghapon at may tsansa lamang ng saglit na ulan. Sa Visayas at Mindanao, umaga pa lamang posible na po ang mga light to moderate rains dito sa may Iloilo, dito sa may Guimaras, Negros Occidental, Antique, Basilan at Zamboanga, Sibugay.
3: habang mananatiling maaraw at mainit ang panahon sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. In fact, posible pa rin po ang 42 to 45 degrees Celsius na heat index sa Maysurigo provinces, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Agusan del Norte. Kaya ugaliin ang pag-inom ng tubig at magsuot ng komportableng damit. Magsapit po ng hapon, may aasahan pang isolated na ulan or thunderstorms dito pa rin sa may Western Visayas, Negros Island Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga ka-weather natin doon, magbaon po ng payong bilang panangasasikat ng araw at sa biglaang buhos ng ulan. Ka-weather kasabay ng malakas na hangin na umiyip sa Metro Manila kaninang hapon, nasaksihan ng maraming netizens ang tila mapusyaw na kalangitan na parang may sandstorm o bagyong buhangin. Ayon sa paunang pagsusuri ng PAGASA, yung sand particles sa kalangitan kanina ay bunsod na tinatawag na gust front o bugso ng malakas na hangin mula sa thunderstorm na umihip sa tuyong buhangin ng reclamation area sa Manila Bay. Paglilino pa ng ahensya, hindi ito may tuturing na sandstorm dahil tipikal itong nagaganap sa tuyong atmosfera at malalawak na disyerto. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga kaweta.
4: Tom Brady is in his modeling era. Isa ang seven-time Super Bowl champ sa featured stars ng Fall-Winter 2026 campaign ng Gucci. Spotted si Tom in the same black leather look

0: at ginawa ang kanilang public debut as a couple sa wedding ni tennis player Tommy Paul. The romance unfolded months after Fritz's breakup with his longtime partner Morgan Riddle, habang previously linked din si Olivia Jade kay Jacob Elordi. Sanib Puwersa ang Bilyonaryo News Channel at Philippine Olympic Committee para sa bagong Olympic program. Narito ang agenda report ni Zeus Valdez.
1: May bagong tahanan ng mga future and top Olympians ng bansa sa formal na paglagdaan ng kasunduan ng Philippine Olympic Committee at Bilyonaryo News Channel para sa upcoming news show na The Philippine Olympic Hour. Dinaluhan ni na Bilyonaryo News Senior Vice President for News and Current Affairs Chair Fabila at Senior Vice President for Sales and Marketing Timmy Bailon kasama si POC President Abraham Bambol Tolentino sa formal na pagselyo sa bagong partnership. Sa pamamagitan ng bagong programa, ilalapit sa publiko ang mga plano, programa at direksyon ng POC para sa pagpapaunlad ng Philippine sports. At hindi lang mga usaping pang-Olympics ang tatalakayin. Bibigyan din ng plataforma ang mga umuusbong na atletang Pilipino kasama mga Olympian para ibigay ang kanilang mga kwento, karanasan at mga gustong makamit sa international stage. No less than si POC President Bambol Tolentino ang magsisilbing host ng programa na ibinahagi na posibleng sina Philippine sports legend at Olympic medalist Heidi Lynn Diaz at Carlos Yulo ang maging mga unang guests ng programa. Nakatakda itong umere sa October 10, 11 a.m. to 12 p.m. dito lang sa Bilyonaryo News Channel.
2: Sports. Marami kaming gustong i-share talaga. No? So, ang daming kulang, ang daming hindi alam ng taong bayan. So, we really need this information to be shared. No? Abangan nyo po ang POC Philippine Olympic Hour. Marami po tayong matututunan dito tungkol po sa Olympics.
1: Para sa agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
3: Type yung show.
0: I am looking forward to that. Yes, something inspiring.
3: Yeah, something different, something inspiring. Yes.
4: Mm. Good news naman, di ba?
3: Oo.
0: Yes.
4: Lalo na malapit na mag-Olympics
3: 2028 ba Olympics?
4: LA, sa LA naman.
3: Los Angeles.
0: And honestly, our athletes need more support, di ba?
3: Sure.
0: They need more backing, they need more eyeballs. And talagang kailangan nating suportahan ang ating mga athletes kasi yun talaga yung kulang eh, di ba? Sometimes when we watch them in the Olympics, yun talaga yung story nila that they lacked support from the very beginning.
3: Right.
0: So hopefully this will change that. This will help change that.
3: Lack of support,
0: yes.
3: Lack of infrastructure, wow. Di ba? Dapat talagang nandun tayo para sa mga atleta natin. Oh,
4: hindi lang yung pag nanalo na sila ng ginto, di ba? Ng medalya. Dapat sa simula pa lang, mga bata na nag-ibigat
3: na ang parang yung mga palarong pambansa.
4: Yes.
3: Di ba? Oh, malaki naman yan. That's big. But anyway, also, yung malaking story din today, yung naging decision or ruling ni Presiding Officer Chief Escudero doon sa sub judice rule. Mm. So, paano? Bawal na ang mga lawyers from both sides and the senator judges basically to talk about the merits of the case. Mm. So, ang tagal kasi niyang ruling na yan. That was supposed to happen, like, I think, a week ago or more than that. Pero dahil nagkabagyo, nagkaroon ng cancellation, etc., hindi natuloy. So, kanina, sinabi na. So, now everyone will be very careful.
0: But how will they police something like that? May nakatutok ba na talagang everywhere they go?
3: Or whatever they say.
0: Whatever they say, di ba? Yeah. Parang, that's also gonna be quite difficult to keep
4: Kung
0: track of.
4: Kung pala sila mag-monitor, sana tumulong sila mag-monitor sa mga violent posts sa FB, Meta.
3: No?
4: Oo, anong tips nila?
3: Tama.
4: Oo. Tsaka isang kinasasama ko ng loob dyan, mababawasan tayo mga guests dito sa BNC.
3: Mahihirapan diba? Na po kami kumuha ng guests.
4: Mga defense at prosecution lawyers, spokespersons na lang.
3: Spokespersons na lang, like si Attorney Michael Poa, he's a defense lawyer and he's a spokesperson. So, tingin ko kailangan na siyang pipili kung ano siya. Abogado ba siya o spokespersons? Because spokespersons are allowed.
0: Pero nakakasad din for, you know, people that are not so knowledgeable about the technicalities, di ba? Mm. Minsan sa mga interviews, sa mga appearances nila, dun nila na nasasabi.
3: That's so true.
0: Kung paano yung mga nangyayari dun sa loob na in non-technical terms. Oh.
3: Yes,
0: diba?
3: Because it gets so technical doon sa trial court. Mm. Kaya nahihirapan din minsan yung tao na, you know, maintindihan or to digest what happened.
4: Kaya mas mabuti, mas maghigpit sila sa mga senator judges.
3: Ay, kasama
4: kasi
3: naman sila.
4: Sila dapat yung impartial eh.
3: Oo naman.
4: Pero yung prosecution at defense,

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kuso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isip mo yung rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.32. Ang oras, builog ng iradulong sa inyo sa kalwansang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
4: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
3: Kag sumumang ginadulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man yung redulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumumang ginadulong sa inyo sa kalawan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men, kag sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch
3: sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramate, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siningaton, surad, sa pito, taran ka mga distrito, sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapasaro, Manrio Molo, Arevalo City proper, kag sa atong tanan nga mga taga Paramate sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilong probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinalanggang probinsya, sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka K5, mayong gabi na. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa kinandan mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabaling nga song nga mga isyos nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi idris aton nga pagpangalagad. Kinandaan mga kaupon man aton karon ang mabarita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kangtanan sila natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upon na aton karon sa patrol ka K5 Kim Kaluyo. Samtang mga kaupon man aton karon iban pa nga mga balita ka mga information hiba sa nagikan sa iban pa naton nga mga K5 beat reporters. Kaga mga pila ka mga investigative reporters. sa aton nga City Hall kag provincial capital. Ingkaw po naton karon mga balita nagikan kay ka K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman karon natipo ni ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. On the spot ka mga follow-up reports. Bukod man kay ka K5 AJ Cordova. Mga dalag ko magkaroon ng mga balita sa pulis kag military. Inkaw po naton si ka K5 Karen Badilla. Sa kinandano po naton diri sa news center. Mga dalag ko ng mga balita national ka mga balita international. Inkaw po naton si ka K5 Sunny Punay. Sa kinandano po naton diri sa technical side ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 John Alojado Capulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Wednesday, August 26, 2026. 8-26-26 subong mga ka K5. Sa ato sila nga pagpangalagad, August 26, 2026. Mga ka K5, ilang pila na gilamang kadlaw ang mga nagkalabilin mga ka K5. Kag mga sugod ang bulan na sa September. Storyan ta karon sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpalamati ining nagamat-amat na hilapit nga barangay and SK elections. Kay man mga ka K5 na mga ginapangduso na sa nga ato sining gobyerno sa lower house kag sa Senate, may mga ginpangduso na diri mga ka K5 nga mga kasuguan, House Bill kag Senate Bill. Mga kakipab nga nagapapospon sa barangay eleksyon sa aton sining pagahiwaton sa November 2, 2026 nga barangay ng SK elections. Galing sa latest, may mga pila ka makauturan aton nga abi nila kay na-approve na mga kakipab sa Senado ang pagpapospon sa barangay ng SK elections. Abis ang aton nga mga pumuloyo, piho na. Kay na-approve na kuno sa Senado. Pero te, mga ka K5, mas may nga mga matag si inyo. Ang nag-approve mga ka K5, ang aton pa lang nga inang Senate panel or panel pa lang mga ka K5 sa Senate Panel on Good Government. Amo pa lang na iya ang nag-approve. So buot siringon, kay gin-approve nila ini ang duha tanan ka mga House Bill. Ang House Bill mga ka K5 ni Senator Amy Marcos nga nagapapospone sang barangay and SK elections nga ini mga ka K5 ang instead nga hiwaton sa November 2, 2026 ginpapospone ini pinagi sa House Bill ni Senator Amy Marcos nga isaylo ini sa October 2027. Amo ni ang iya sini nga ginaduso nga postponement. Then ang ikaduwa diri sini mga ka K5 nga postponement or nga House Bill nga gin-approve sang inang committee or sa panel sa Senate panel sang Senate of Good Government. Amo ang House Bill nga ginaduso naman ni Senator Chis Escudero nga nagapalawig sang terminolo o termino sang mga barangay officials and SK. So instead nga tatlo lang sila katuig, palawigon na ilang termino sang tugtob sa lima katuig. Amo naman niya ang isa sa mga ginaprobahan sang Senate panel for good government mga ka K5. So amo pa lang ni ang na-approve. Kag ang nag-approve amo ang Senate panel for good government pa lang. Bo chiringon nga sa ila pa lang ni nga hanay. After this magahimo mga ka K5 sang committee reports ang Senate panel for good government. Kag pagkatapos nila sang paghimo sang committee report, ipasa nila ini sa Senate plenary. Pagpasa nila mga ka K5 sa Senate plenary, dire na ini pagadesisyonan sang tanan-tanan nga mga miyembro sang mga senador. Dire na ni sila mga ka K5 magadesisyon kag pabuto-butuhan nila ni nga tanan kag kun bala kinahanglanon nga aprubahan ang ining duha ka mga ginaduso nga mga Senate bill nanday Senator Amy Marcos kag Senator Senator Chess Escudero. Ang kay Senator Chess Escudero ang pagpalawig sang termino sang mga barangay officials and SKs, and ang siya kay Senator Amy Marcos ang pagpapospond sang barangay and SK elections subong November 2, 2026 kag ini ang isaylo kag dayonon sa palaaboton nga October 2027 o konsunod tuig. Amo ini mga ka-K5. Ang sa Kongreso naman, mag-infile nga House Bill si Congressman Jabi Benitez sang 3rd District of Negros Island Region nga amo ang naga-duso mga ka-K5 nga ipospond na naman ang barangay election kag ini nga barangay election sa palaboton nga November 2, 2026. Kag ini ang igaduso kag igapadayonon ang among eleksyon sang BSK KE sa palaboton na yang 2028 October 2028 dito nila yagi na duso ni Congressman Jabi Benitez. So duha ka mga klase ini ang postponement kang ginaduso kubo subong sa lower house. Amo ini nga dapat ang election ipospon subong kag palagapadayunon sa 2028 pa iya. Ang kay Senator Amy Marcos ya mga ka-K5 padayunon sa 2027. So amo ini mga ka-K5 ang tanan nga mga ginaduso sa ato sini nga lower house and upper house mga ka-K5. So lang taon na ito na karon kay sang sining karon gilamang nagpagwa man sang statement si Senator Chess Escudero ang nagaduso mga ka-K5 sang pagpalawig sang termino sang mga barangay officials kag SK. So no sa kay Senator Chess Escudero nga di hamak nga mas gusto nila kag pabor sila ya nga dayonon ang eleksyon sa sining nga November 2, 2026. Ang pagpalawig sang termino himuon ini after sang eleksyon 2026 or November 22, 2026. Amo ni ang hambal ni Senator Chess Escudero. Po chilingon nga gusto niya matabo ni Senator Chess Escudero dapat sa ini nga November 2026 dayunon gidyang eleksyon sa barangay. Then pagkatapos ka kung sino ang mga nagdalaog, amo na ni ang pagduso sang sining iya sining agin himo nga kasuguan. Ginduso nga kasuguan nga palawigon na ang termino sang mga barangay officials from 3 years to 5 years. So amo ina mga ka-K5, meaning nga mag-amo ni nga sugil kag amo ini mga ka-K5, bisan mismo si Congressman Albie Benitez sang Bacolod City, Negros Occidental, naghambal man gani nga kinahanglano na nga dayuno ng eleksyon sa sining November 2, 2026. Mga ka-K5, kay nga wala na sang amo pa nga mga rason, wala na sang damo pa nga iga rason nga kun bala dapat hindi pagdayunon. So dapat dayunon gid ini mga ka-K5 sa palaboton nga November 2, 2026. So ini mga ka-K5 ang may posibilidad nga magapadayon kaginalantaw naton nga mangin positibo ini nga may posibilidad nga wala na ni atrasan. Preparar na ni ang mga gusto nga magbara opisyal, preparar na ang mga gusto nga mangin nga magdalaga do kung magpapili bilang mga barangay official sa barangay. Ilabi na gid sa mga gusto nga himuon nga salaguron sang barangay. Kay kalabanan subong sa mga barangay official, bato-bato sa langit ang maigo te Bukole. Kalabanan yung mga barangay official sa laguron mula sa barangay na daw ay managa ulubra. Puro marita ng mga salaguron. Ibanda, busador pa. Kanegosyo pa sa barangay, mga kake 5 sa Malipot nga Sugilanon, kinimo nila nga parang awianan ang barangay, mga kake 5. O hindi, bla? O, bato-batos langit, ang maigo, Bukol. Sige. Suryan, talagkaroon mga kake 5, dito sa ato sininga pagpangalaga, dirigi lamang sa K5 Night Watch. Diri na kita karon. Sa aton karon nga mga dalag ko na nga mabarita impormasyon, mga headlines. Nga ato sini nga pagatalakayon subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Pagban sang social media kaangay sang Facebook, indi solusyon sa mga nagakatabo nga mga violente sa mga bulutuan. Amo na pahayag sang mga grupo sang mga pamatanon. Mga kakifive, sang WVYSA. Mga grupo ini sa mga kabataan, mga pamatanon. Diri sa aton sa may Western Visayas. Kay nagpagwa na sang statement, mga kake-5 ang PCO o kon ang presidential spokesperson nga si Claire Castro nga naghambal sa mga kake-5 nga ang Malacanang willing, K5 Andre, willing nga i-ban sa Pilipinas ang Facebook! Yehey! Black Pearl! Amo na ni pagtago ta sang itsura ta kay 500. Sang una nga chimpo. Sang komentarista kita nga wa sang Facebook, wala sang live video, wala sang Facebook. Damo-damo pa ko sa mga naga damo-damo pa kay 500 sa mga nagapamati sa akon kay nga ah. Curious sila mong sila nga mati tabi sila niya sa kay John Capulo niya. Guru gwapo na gros John Capulo tay. Yun na po ga pagwasang pili sang kwaneo. Pagwasang Facebook, social media. Ba tapos kita ni Chura mga ga-broadcast. Siling sang mga kwaneo, sang mga chikso. Niya hindi na tayo mamati na sa John Capulo niya. May kalawai-lawai man sila. Yun na po ga bilik sang ilikid. Di kundi nadula ang pagka misteryoso. Tapos niya. Mga kakifad. Tiday, nagpagwa sa statement ng Malacanang nga willing sila nga idulaon. Willing sila ya nga iban mga kakifad rin sa Pilipinas ang Facebook. O chilingon, ma-request sila to sa kay Mark Zuckerberg eh. Kaya ang balon nga, ang Pilipinas hindi na pinik sila ni Facebook ni. Dito lang kami sa iban ng mga lugar. Wow! Paano tani kay 500 ma-contact na kag ma-misses ang aton nga mga long lost friends man? Kada diri man lang ni. Abi nyo mga ka K5 ang Facebook damo sang kaayuhan nga mahatag sa aton. Pero damo man sang katuntuhan yo da po gabilik sang ilik gid. Mga ka K5 kun ano kadamo sang mga kaaraydan nga nahatag o kon na contribute ang social media. Ilabi na gid ini ang Facebook mga kakifive. Since nga nagsulod ini, dumduman ko na nang sugod ang Facebook mga kakifive ng mga year 2007, 2006, mga dira mong mga 2005 o 2006, mga 2007, daw din ang sugod ang Facebook mga kakifive. Amo ni nga mga tiyempo, susugod sini. Damo mga kake-5 sang mga maayo man nga nahatag ang social media sa aton o nabulig sa aton. Number one, ang aton nga mga kwan, nga mga friends nga dugay-dugay na katama nga wait na makita. K5 Andre, ang tanan-tanan nga mga long lost friends naton nga hindi ta makita sa una kag hindi ta mabalaan. Hindi balaan kung ano na pangabuhi nila. Malakuan mo mong makita mo ma-contact mo no? Mga kake-5 sa isa lang ka segundo, sa pila lang ka mga sinigundos makita ay ka mo, maka-meet ka mo bisan sa Facebook lang, bisan sa Messenger lang. Amon eh ang nahatag nga karaydan. Number 2 nga ginahatag nga karaydan sa aton sang Facebook o sang social media mga kake-5, ang imo nga mga kapartidusan Blacky 500 nga ato sa iban nga lugar sa Guapungsod, sa kuno nga chimpo suspirti ka mahal sang long distance, matawag ka sa long distance suspirti ka mahal subong Facebook lang, message mo lang siya, Oh, pagkatapos ang ulihi, gin-con pa gin nila, gin-level up again, video call na. Sus Maria, iunis ni Grapon, ni Gare Santissima. Mag-asawa kay Five Andrea mo nila tawag naton nga long distance relationship. Nila tawag nga LDR. Ang imo nga asawa toto sa abroad, ikaw ari kini sa Pilipinas. Hambalan mo asawa mo, hidlaw-hidlaw ko si mo ga, ano bi, ga, ano kamusta ka na da, hidlaw-hidlaw ko si mo. Hambalay mo nga asawa nga, ha? Hindi na magkahidlaw ah, o ari, ulan tawabla o. Di ka, kaya lang kang videohan na, sinong nga, baaaw, sus Maria, ihunis si Grapon Santi si Mother, bye! O hindi, Blackie 5, Andre? Why na hidlaw in? Why hidlawanay? Like for example, mag-iloy o kun mag-amay, ma, K5 Andre? Ang iya nga kabataan na todo sa abroad, siya nga nanay o kun tatayari niya sa Pilipinas? Hidlaw sa bata, yama kun mo tagpilagtuig nga way ga puli-puli, kaya to sa abroad, ga trabaho? Video call lang mong, yanak, mo kamusta ka na, anak mo, mambala mga kabataan, mo, nay, hidlaw ko si mo, nay. Bao, si Abi, nakita ang itsura, updated kay 500. Updated ang mga bata kag ang mga ginikanan. Updated sa ilang mga kabataan kung anong mga itsura sa ilang mga ginikanan o kung sila mga bata, bisan tagpulo pagkatuwi kay 500 nga way ka puli-puli. Oh, dulang hidlaw. Amo na sang mahatag nga kaaraydan sang Facebook o kung sang social media. Ano pagid ang iban? Eh, siyempre, mga balita eh. Mga priska nga mga balita. Oh, ang mga kwan, mga naghahatag sang pure nga balita, mga kakipay, ng mga, ang mga mainstream media, no? Pasinsya ka mo sa mga nagalantaw na nga sa niya, panampa ni si John Kapulot, man may kwan lamok de. Di karo gini ko na ipagtampaon, karo ka hindi ni mapatay, karo ba si Black ko na may dinggi pa ko ni... Way pangadaan ko kainom sa hindi tribayo, nalik ka nun kung idinggi ko di. Bas-bas lang yung kundi programa, haw. Hoy. So, sa nasiling na naton, mga kakefay, di natagani ito. Ay nga, buisit nga lamok ni mga sabad-sabad. Di natagani ito nga komentaryo kay Five Andre. Ang party sa, kwan? Oh, sa Facebook, yapon. No, mga kakefay. Kundi, ano na ganito man? Ang mga ginikanan, kag ang mga kabataan, ay nagahidlawanay. Kay bisan pulo pagatuig nga hindi kapuli ang mga ginikanan o kung ang mga kabataan sa halin sa abroad. Kilita ay masilag yapon, pinaagi sa video call mga kakifay. Nibla? O tapos, ano pagin ang mga kaaraydan nga mahatag sa Facebook sa aton? Siyempre, ang mga mainstream media, sang una, kahanginan lang sila mabatian. Oh? Ang mga mainstream media, sang una, on-air nyo lang makita, on-air nyo lang sila mabatian. Hindi nyo sila makita sa itsura. Tingog lang nila mabatian nyo. Oh? Kagwala labot sina, ang balita, mga ka-K5, no? Mabatian nyo lang sa kahanginan. Oh? Pero subong, ang mainstream media nag-a-attach naman sa social media. That's why, ga-programa kami, mabatian kami sa radyo, makita ba kami, social na kami ganit. Subong, amo na tawag nga social media mong, man nga, social na kami. Hamakon mo magprograma ka, kitao ni tsura mo, bisan hindi ka newscast, bisan hindi ka TV host, bisan hindi ka artista, o hindi ba? Kalabanan makita sa television, makita sa pelikula, artista lang na ya. Subong, ang mga print and broadcast media, ilabi na gina mga mainstream media, makita mo na saya samtang ga programa, pero sa akon subong, ga programa ko, mabalaan nyo kung anong akon ginaksyon. That's why nga bisa nga kalam ilong ko kung kaisaway ko gapangimong. Kay kitaon sa kamera. Huh? Oh. So amo pa ginakuan ko subong, ginaasoy ko subong ang tanan-tanan nga kaaraydan nga mahatag sa social media. Ha? Okay. Ano pagid ang mga kaayuhan nga mahatag sa social media? sang gin-modify pagid ni Mark Zuckerberg. Ha? Mga kaka-K5 nga gin-sailuya pagid sa Meta, no? Ang Facebook, mga kaka-K5, K500, sang Meta na ang nag-a-operate, nagnami pagid! Nga! Hamakon mo, why kay mo, Ubraya, pwede kay mo ki-incomong. Basta may Facebook lang. O hindi, bla? Why ka, Ubra? Halimbawa, ara ka lang sa balay nyo. No? Tapos, wala kay mo, Ubra, why ka tarantanan? Kabalo ka lang, may computer ka lang. O hindi, gani, may cellphone ka lang pero sinyo, na, mga amo niyo, nga, mga digital nga mga cellphone, mga pero sinyo nga mga cellphone, mga, bisan, basta pwede ka maka-edit na, no? Mga kaka-K5, pwede ka na makaobra sa balay mo, ha? Kag pwede ka na ka-income, man nga, ha, gin-create ni Meta, ang ginatawag mga kaka-K5, kwa ni siya, ha? Worldwide ni, ha? Nga mangin, isa ikaw, kag ginatawag nga content creator. O hindi ba? Damo-damo sang mga... Sang mga tawo kay 5 Andre sa Pilip, bilog na kalibutan, nga nagmanggaranon bangod niya sa kay Meta. Hindi ba? Pwerte ka na mo damo! Nagmanggaranon, nagbilyonaryo bangod sa kay Meta sa bilog na nga kalibutan niya. Diri sa aton sa Pilipinas, damo, nagbilyonaryo de. Tungod mga kay 5 kay Meta. Isa sa mga aton sininga ihimplo sa inyo, si Ivana Alawi. Si Ivana Alawi, mga kaka-K5, nag-artista siya tungod sa Facebook. Hindi ni sa'yo primero artista, ha? Vlogger ni sa'yo, mom? No? Nag-artista siya tungod sa Facebook. Kita itsura, guwapa siya, sexy siya. Tapos, ang iyang mga content, sa iyang content creator, bilang content creator, naminami. Madamo sa iyang mga content, eh. Ang iya followers, halos dihamak nga pila na yaka million-million ang followers niya. So bangod na muna kanamo sa followers niya, ti mga kaka-K5, ang tanan-tanan nga mga advertisement nga nagasulod sa iya nga content, ginakwaan sang income sang Meta, sang Facebook, may komisyon siya. Ang komisyon niya mo nagsulod sa iya, binyo ko tagpila komisyon niya na, halos ang bulan-bulan niya na yung mga kaka-K5, hindi niya magdubo sa 5 million. Ang binulan niya na, amo-amo na sila sang una ni, kung ano, Senador Rafi Tulfo. Si Senator Rafi Tulfo, yun, dakuin kami na sa Meta. Dakuin kami na sa Facebook. Bangon sa mga followers nila, nga minilyon-milyon. Magluwa sinabaw. Sino ganun ng isa ng content creator ng panawag na sang una sila? Si Lamok man. Si sino ganun na sa man? Si... nagpangasawa, bla sang kwan, sang bataon pagababae nga si Antonet, si Wamos, na si Wamos. Oh, tawag bla si Wamos. Maria Hunes, hindi mataprahe kay laway man ko, pero sos Maria Hunes, muna dihama ka sobra pag ito iyaya. Kung nasawa yan, pero tika gwapa nga bata-bata pa. Nga nag-amunahaw, kay nga ato, hindi kabalo siya mag-imo sa iya nga content. Content creator siya mong, vlogger siya. Asos ka income siya, million-million yung bulan mong. Mga kaka-K5, sino pagid? Mga nagsilikate o si Kamangyan. Kita niyo si Kamangyan? Ang iyan na luto-luto mula sa smukin to. Ang iyan ginaluto, ganis yung nato, mga paka ka mga kunano pa to. Million ang in-income. Subong balaya, pwerte kalapad sa iyan ng mga uma. Balaya, pwerte kalapad, ang may mga salakyan na sila. Ang ginikanan niya, sitting pretty. Amo na ang mga ginpamanggaranon ni Meta. Magluwas gid lang sa kay Boy Tapang. Lala mo kay pero hindi si Boy Tapang. Wisit nga Boy Tapang. Nag-ubra siya kay introduce ang gambling kay 500. Wala bala kakasa ni Mita. Ay nga Facebook, na yun yung mga million niya follower, dula. Pero si Boy Tapang, mapatig sa hindi, ga-drive na sports car during that time. Ha? Ga-drive na sa sports car? Ang salakyan niya, sports car? Ang iyang kulintas, sos Maria Hunes, na masub-sub sa kabugaton sa kulintas nga gold nga ginasok-sok niya? Tapos, gahimo sa sapwerte kalapad-lapad nga burador, nga ang iyang ginagamit nga burador, kwarta! Yung napuga, bilis ang ilik ng mga tao. Amuna sila mga kaka-K5 ang nag-ayuhan ng mga vloggers. Magluwas ina nga hindi ko pa ma-recall ibang damo damo pagid. Damo pagid. Si B-Max TV bla? Si B-Max TV upo niya si kwan si Burluloy. Kita nyo man na sila? Di hamak ng ilang balay gamay-gamay hayob-hayob sa bukid. O hindi bla? Tapos ang ilang vlogger, ang ilang vlog nga duwa sa ngunaya. No? Simple lang. Pagkaon na nga kaon. Gagawas na pagkaon nga duwa. Yung napuga, bilis ang ilik. Nagsikat ang mga bilik sa ilik nila. Subong si, kwan, si B-Max, ha? Damo-damo na saya sa mga, may mga, kwan, sa, may mga bata-bata, saya. May salakyan sa, may swimming pool, lang yung balay. Oh, si Burluloy, ati, na medyo na pulupigado, gamay ni, ang diskartidor doya, si B-Max mo. Si Burluloy, dala lang to. Pero si Burluloy, damo mang kwarta. Mga ka-K5. So amone ang mga nagsililikat bangod sang meta nga ini. Amoning ginhatagan. That's why nga subong nga chimpo bisan ano ka pigado sang Pilipinas, bisan ano ka gago-gago ng presidente tangani. San ano kakawatan sini sang administrasyon ni Bongbong, mga ka-K5. Daway gabatyag masyadong aton nga mga pumuluyo. Nga K5 Andreao. Kay nga ah, ang mga content creators may income sila ya kada bulan-bulan. Ang iban nga mga gagmay nga mga content creators, kay income sila ya kay 500 tag mga 10,000, 30,000 kada bulan. Di wala, ha? Ma-vlog man lang na sila. Ang ila na nga kapital, kuan man lang, inang, load nila para sa wifi. Oh, load man lang nila na para nga mayara sila nga signal, nga wifi. Pagkatapos, mga ka-K5, libot-libot yung may video-video. Wadri sa ato sa may mga lokal, di? May mga lokal ng mga vloggers, di? Yara, ganing agalibot lang maghala pagkanto sa mga restaurant ka magkaon-kaon, kag videohon-videohon, kag mga bagay, bang namit-namit na pagkaon, di? Mani mo to? Agaan sila kwarta sa restaurant, libre pagkaon nila, may bayad pa sila sa kaimita. Amo na, triple ang ego mong, mga ka-K5. So, amo nang income sa Facebook, mga ka-K5. Amo na sang kaayuhan nga ginhatag sang Facebook sa aton di. Hindi lang kay si Mark Zuckerberg ang naga-income. Kita nga mga content creators nga mga mahilig ya maghimo sang mga kun ano nga mga content dira. Once nga may content ka lang sa imo ya kag adlaw-adlaw nga content ka sa imo nga Facebook, kag magdamo imo nga followers, mga ka-K5, ga-income kaya mong? No? Ining June kapulot yung live nga Facebook page ni nga ako niyo. Income ni, sikrito lang ipos. May harapin ko isa ka Facebook, nga lang yung Radyo Bistado. Income na, ipos lang. Ah? Sikrito lang, sikrito, ipos lang. Yadi pa. Ah, bisan magtag 5,000 kada bulan, so siyadi pa, hindi ba? Mag $100 ka kada bulan. $100, magka-K5, 5,000 na. Ay, pilang daan subong, dulyar subong. Oh, ang nami, sinikang gina-income mo din, hindi pisos, dulyar. Oh? Pero mga ka-K5, no? Ti isang ulihin, ito nagnubunubo gawang income ko. Kaya nga, ginpabayaan ko na ni kay Manti. Ari na ko din, sako na ko din sa radyo mong. Isang una, sang nag-untat ko sa radyo, after nga naglagan ko, mayor na sang 2022, sagot ko nga ako nga Facebook. Ah, Maria Ihunes eh. Ga-income ko akong pinakanubo, 50,000 ang bulan na. Sa ako ng akwan, sa ako ng Facebook. Sa Facebook page ko, mga ka-K5, tutuod na. So, amo na siya ang income sang Facebook, sang social media. Nga ginhatag sa aton dire, por iso. Bago, grabe, Espanyol to. Por iso, K5 Andre. Oh? Di hamak nga, dako ang nabulig ni Meta, ni Facebook, ni social media, sa pangabuhi sang mga Pilipino. Damo-damo diri naga-income bisan gulugagmay lang. Nagaswildo sila ya sa kay Meta, mga ka-K5, damo-damo di sila. Kundula on ni sang buwisit nga presidente ning kawatan nga ni. No? Ang Facebook, siya ya mga ka-K5 ang malibre. Oh? Ang buhay ko sila nga kawatan sa sang mga kwanbla, sa mga inang mga programa sang una, sang nagdigad ng administrasyon. Hindi na kay kawatan sa kwarta diya. Pero kung kisa, kung may araman, daw mo man na. sige, hay. Ah? So, kundulaon ni President Bongbong Marcos sang administrasyon ni Marcos ang Facebook. Number one, ang mga ka-K5, sino ang makabinipisyo? Ah? Husto ning hambal sa mga kabataan, subongo? Nga hindi nagkakahulugan nga kundulaon ng Facebook, mga ka-K5, maamuning makuana, madula ng violence sa mga ka, sa mga eskulahan, ha? Ah? Hindi ni ka, hindi ni matuod. Dapat may mga regulation lang. Dapat i-regulate lang. Ako yan nag-apate. Kaang Facebook o kung social media, part na niya sa kabuhi sa mga pumuluyo. Hindi na niya kinanglanon, pay nga dulaon, eh, kay nga, ah. Magkunwaan na Facebook ang Pilipinas, laban-laban, kasi kung damo-damo naman isang gira kagirinaway. Ang ibang mga kakibay, gauntat ng ilinaway, kagauntat ng mga gira, kung kaisa bangon sa social media, huwag ka obra pungko, ka naman ka maglantaw-lantaw na sa Facebook, ka magpamati, ka maglantaw na sa mga karadlawan. Da. Galing, kung imulantawon, sino ang mga makabinipisyo kung madula ang social media? Well, sa pagkamatulang, ako pabor ko nga madula ang social media. Nga, abin nyo ko na, no? Isa sa makabinipisyo, dre, abin nyo ko na, no? Ang print, broadcast, and television media. Ha? Number one nga makabinipisyo kami sini, kita, kipabandre, kita makabinipisyo sini, nga! Ang tanan nga mga commercial ads, no? Instead nga ara sa social media, diin nila ipa-commercial ads, gani, kipabandre? Ito ang K5 News FM. Madra na nila ipa-advertise. Wala na ang social media mong. So, kumo kay wala na social media, wala na nasang advertisement. Tanan nga mga advertisement sa social media, kakas. Silo sila sa television, sa radio, AM and FM, plus ang print media. Actually, sa pagkamatood, mga ka-K5, ang naigo sinisang social media, binyo ko na, no? Nga negosyo. Number one nga naapiktuhan sang negosyo sang social media, ang naapiktuhan gid, number one, print media. Number two nga naapiktuhan, television, oh, broadcast. Ang sa radyo ya, may ara pa ganing radyo, nabilin pa ang mayo pa yung radyo, kay ara pa. Kay may mga lugar sa iban nga mga putok-putokan sang bukit, tunga bation pa yung kahanginan, tumation pa yung radyo. Gapamati pa to ya, si nanay, kay si tata, si lula, si lolo, gapamati pa sa ton. Tikin ng lanon pa nga may mga commercial ads nga masulod sa mga broadcast media. Pero ang television kagang print, tawag mo ganing naigo sa social media, mga ka-K5. Di once nga makakast ng social media, ah, tanan-tanan nga mga advertisement, hasta political advertisement, mga ka-K5. Laban-laban sulod naman ni sa kwane. Sa print and broadcast media, mga ka-K5, ara na tanan-tanan da yun. Kag, ang mga nawadaan sa palangabuyanan, abin nyo kung ano, sa nasulod na ni social media, kundi, nagkwan sila, nag-twist, nagsailo sila. Nagsailo sila, instead nga magbaligya sila K5 Andre sa newspaper. Sa nguna, hindi ba damo sa mga nagalibod newspaper? Damo galibod sa mga newspaper sa nguna? May mga salakyan pa ni sa nguna nga nagkarga newspaper nga nagalibod. Nga, oh! Bandira, bandira, bandira! People's tonight, people's tonight! O hindi ba? May mga ginatawag naton nga mga newsboy pa sa una, hindi ba? Subong wala na newsboy. Kay ang newspaper, hindi mo na mabasa sa papel na lang subong. Ara naman sa makita sa online, sa social media, subong. Ha? Kaya ang mga newsboy, wala na income. Ang ginimo nila, nag-vlogger na lang sila. Oh. O hindi ba? Nan, amo na mga ka-K5. Damo-damo pag-iiban. Oh, so, sino ang makabinipisyo? Sino kung wala ang social media? Laban-laban si President Bongbong Marcos makabinipisyo ni? Nga ah, kahit tiway na sa may mabatiko siya sa social media. Ang mga tao nga gainit ulo nila, hindi na sila makakwan, hindi na sila maka, ano ganin eh, makapost sang ilang nga mga feelings, kag sang ilang nga mga, ano ganin yung ginabotan ng mga reels, hindi na sila maka-reels, hindi na nila mabalaan kung anong sentimento sa mga pumuluyo. So sila lang to sa Manila, agahuluhi baluay, pero kita ato niya, wait, takabalo ko na katabo sa Manila to. kung wala ang social media, mga kakifal. O hindi ba na? So, isa sa mga benepisyo, si President Bongbong Marcos, kagang mga kalyado, yung mga buangit. Mga kwan, mga kalyado, yung mga kawatan. Amo na magkabenepisyo kung wala ng social media. Ang naguro kung nga ang napaminsar yaman nga sa inyo, mayroon doon laon tayo social media, kaya social media mo nilagpag-uba sa aton nga kredibilidad. Ikadua mga kakifal, kami nga mga membro sa media, nga mga mainstream media, magkabenepisyo man kami sinadire. Pero ako ya bisan magkabenepisyo kami sinadire, ako yan yung kaya gusto nga dulaon ng social media, mga kakifal. Kay damo sang mga nakabenepisyo dire, damo sang mga naka-income dire, mga kakifal. Di ba? Oh, so damo sang nabuhi sa social media nga ini, mga kakifal. Oh, so hindi na kita gusto pa, may lang gani kay nakapiyan-piyan ini ang social media sa pangabuhi sa aton nga mga pumuruyo. Kay kung mga wala pa ning social media ni laban-laban tanan kita galukos ang kapigaduhon gid. Mahal-mahal gasolina, mahal-mahal balaklon, barato ang kwan, barato ang sweldo. Eh din kay mo makwa sinaman. May lang gani kay way gabatyag ang tao tungod sa social media nga may ara kita nga mga pumuruyo nga may san wala obra pero may income bangod sang social media, mga kakifay. O hindi ba? Nan, so muna, istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangaragad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita nga inabatan ng buylog nang inadulong sa inyo. Kalwan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant kay sang mighty C di alkaline nga vitamin C. Amo ni mga ka-K5 ang mga produkto sang klinika de alternatibo medicine and medicine center Doc Lamil Oy. Kinanglan no tagadi permi imnon kay man nga lalabot nga tested and proven na kay epektibo na. Mga ka-K5, di hamak nga makahatag isa yasang pabor sa aton kagaringon. Inom ta sang klinika DTX Pabrika yung Mighty C. Gastuhan tay bakal sigarilyo kag ilimnon nga gapahalit sa lawas ta. Ari yung mga ka-K5 o, dula ang ato siling mga balatian. Wala labot sina nagapabilin nga healthy ng aton nga lawas para sa siling mga produkto sang klinika de alternatibo. Klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kagsang Mighty C di alkaline vitamin C, contra diabetes, hypertension, high blood, kag mga iban pa nga mga balatian katulad sa mga komplikasyon sa lawas ta, mga bukol-bukol sa lawas ta, cancer kag iban pa. Nga mga ka-K5 ay kay ang klinika DTX 500. Puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ha? Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disyuga sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang mga balatian ilabi na gid sang cancer, mga ka-K5. Kag ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities sa good nga patyon ang managkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kani ang pangihulata samtang hindi pa ulihi ang tanan, mga ka-K5, kinahanglan likawan tana. Kag hindi tana paghulaton pag magtubo mga bukol-bukol sa lawas ta, proteksyonan tang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX Pabrik kag Mighty C mabakal naton sa tanan nga mga butika nationwide kag lakip na sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Te ano pa inaulat nyo? Tira na. Aton nga oras, alas 8:15.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health.
0: News, Ifri Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ifri Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: Ifri Bio, ang Ifri. Yung may BCO. BCO, yung may Ifri.
5: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si Ifri Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang Ifri Bio sa aton nga digestive system?
6: Paano makabulig ang Ifri Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka Ifri Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka-Ifri Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang Ifri Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang Ifri Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya Ifri Bio, Sir Kevin.
0: Ifri Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ifri Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: Ifri Bio. Ang Ifri Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may Ifri. Makakas, magabot ka.
5: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
6: Mm.
5: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
6: nga sa may mga guard mo.
5: Munang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang Ifri Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
6: Siyempre, busog ka.
5: Busog ka.
8: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
6: So, wala. Dapat tulog wala.
5: Tulog wala.
6: Dabi na kung late dinner ka.
8: Kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
6: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa Ifri Bio, layo ka sa ulcer.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Balik ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problem. Magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend

0: Superman for Man.
1: Para sa matinong na dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3. Yung
0: may Physio.
1: Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: K5.
5: K5.
4: News FM.
5: K5.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
8: Nightwatch.
9: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 28 minutos na nakarigad sa alas 8. Sa ato sini nga pagpangalagad. Check na ito na ito sini nga report information. May ara kita mga ka-K5 nga breaking news. May isa ka ano man nga barangay eleksyon na gani sa sunod nga mga sinimana niyo. Sunod nga mga bulan mga ka-K5 ma-start ng barangay eleksyon fever. Tapos may isa ka barangay mga ka-K5 sa Banwasang Tigbawan nga ang tanan-tanan nga mga barangay officials nagre-resign sila tanan-tanan sus Maria Ihunis de Garapon ni Santissima. Inabandonar nila ilang nga barangay. Tanan-tanan gin sila yan nagre-resign. Halin sa barangay kapitan pagkadto sa pito pila na ilang nga barangay kagawad man pito. Pagkadto sa pito ka mga barangay kagawad pagkadto sa iske chairman. Why takabalo ko ng ilang mga iske kagawad ko nagre-resign man. Basta tanan-tanan gin sila ya. Nagre-resign sila tanan-tanan ng mga barangay official. Anong rason sila nga nagre-resign sila tanan how? Mga ka-K5, check na ton ang report kay informasyon. Nagikan sa patrol, kaglakip na mga ka-K5, ining may kang tanan sa sining panay sayon, kagpahayag sa tanan ng mga grupo sa mga kabataan o mga pamatanon sa Western Visayas nga daw hindi sila pabor sa pagkakasang social media o kung pagban sa social media diri sa aton sa may Pilipinas, mga ka-K5. Kaya hindi man ikon umangin solusyon sa nagkatabo ng kriminalidad sa mga eskwelahan, mga ka-K5. Pero mga report kay informasyon, nagika na sa patrol with ka-K5, Kim Kaloy. K5 Kim sa kampiyon nga report, standby!
10: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report!
9: K5 Kim?
11: Hindi lang isa. K5 John?
9: Hindi lang isa.
11: Hindi lang isa. Hindi lang duwa. Kundi, siyam gid kabilog.
9: Sus Maria, ihunis di garapon ni Santissima. Tanan-tanan gid sila gle.
11: Bahalin sa punong barangay. Pati ang pito ka barangay kagawad. Isa ka SK chair. Ang kagang SK chairman. Kagbati na ton ang mga SK kagawad. Dumapaapas ang resignation.
9: Dumaupod man. Ang SK kagawad ni Nibla dapat pito man sila kabilog.
11: Yes.
9: So dapat yung mga iski kagawad na ma-re-resign man?
11: May bati-bati ka kay Five John. Kasi siyempre, give up ganito mga veterano na lang ang mga opisyalis. Ano karamaal, naguro magsalo sa problema.
9: Eh, Maria Ihunis, tigra po ni Santissima. Kung hindi ni mag-re-resign ang mga iski kagawad nga ini, sila ni mabulos tanan-tanan. Sagi, ambot kung madala ni sasag na tawag natin nga law of succession. Kahit ti siyempre nagre-resign ang mga barangay official. Halin sa barangay kapitan, pagkato sa pito ka mga barangay kagawad, hasta ang SK chairman nag-resign man. Kung wala tani nag-resign ang SK chairman, laban-laban siya tani ang mga barangay kagawada. O isti mga mga barangay kapitan. Tapos, ang iya nga mga SK kagawad, amuning masulod sa pagka barangay kagawad, goro, ti siyempre sila ang mga nabilin ng mga barangay official mong. Pero wala ta pagkabalo ha. Gusto na to nga ibaloon tani ni sa DILJ. Ang parte si Nidre. Pero base kung pwede bla mo na matabo. Pero kung magre-resign pag ining pito ka mga iske kagawad. Ate, goodbye. Base laban-laban ni base kung magpatawag ni sa ginatawag naton nga special election ng barangay ano na nang barangay na daan ng Lino Bayan.
11: Lino Bayan kay K5 John. Oh. Lapit na siya sa Cordoba Norte, paliko obla sila yon.
9: Ayo, oh, dira gali na.
11: Yes, bali ang mga kaiping yan eh, barangay Sipitan, Tigbawan, kag barangay Cordova Norte, dira sa Sitio Intec, pag liko mo dira ka kay Pab John, ang pandana da mo?
9: Yes.
11: Pandana sa Leon.
9: Kandan Leon na? Oh. So nga anong pinakarason, nao nga ang nagre-resign ng mga barata ng tanan, gini sila yung nagre-resign, nao kung rason si Nidre, kay 5 Kim?
11: Okay, sila na kay 5 John ang naperwisyo sang baho, kaglangaw sa isa ka poultry farm. Sila pa ang ginpasakaan sang kaso.
9: Ay sus, naglain pa. Bot silingon nga may ara gali dira nga naga-operate sang poultry farm dira sa ilang nga nasakupan sang barangay.
11: Sa kaiping nila nga barangay kay 5 John sa may barangay Sipitan o galing ang boundary lang isabi, lapit-lapit ang wala siya sang isa ka kilometro so ang baho kagang langaw sang nagliligat kakalabot sa ila.
9: Ay hindi man gali sakop sang barangay Linubayan ang napahamtangan sang sining poultry farm.
11: Mga tatlo ni kuno ka hektarya nga poultry farm mo.
9: Pero tika lapad-lapad gali ni. Sus, ang anong ilang nga produkto da? Mga kwan? Mga...
11: Mga broiler.
9: Mga broiler, mga inang...
11: tag 45
9: mga 45 days. Na. Days. Sa una, 45 days. Subong 25.
11: 48, no?
9: Ah, dumati ko.
11: 28.
9: Ah, so bodo mati ko na 28 days na lang, no? Grabe nga pagpahabok na klawas ka manok, no? Pagkatapos namit-namit mang kaon ta bilik sang ilik ya puro tanan giling unor ya puro tanan mga chemicals. Amo na nga ang tanan-tanan nga naga produkto sini nga mga manok nga ini wagi sa wagi sila ga kaon. Nga napakaon nila kita, ginamatamat nila kita hiluan. Ah, but anyway, ah sa ilo kita da yan o parte sa sining may ano ni nagreklamo ang mga barangay official kag ang mga pumuluyo nagreklamo sa mga barangay official sang barangay Linubayan bangod sang puwerte nga baho sang poultry farm nga ara sa may tupad nila mismo nga barangay.
11: Yes, kay K5 John, bali nagreklamo ang mga pumuluyo ginrelay man ang complaint sang barangay o kon sa mga barangay official sa local government unit kay K5 John.
9: Oh, okay, sa Banwana naglabot nagli sa Banwana. Ang reklamo?
11: Yes, kay K5 John.
9: Okay.
11: Nag-labot na sa Banwa ang reklamo accordingly.
9: Oh, tapos? So anong natabo?
11: Tapos, sa plastada kay K5 John, ang based diri sa information naton nga nakuha sa may area nga ti tawag na no nga nagpatigayon man sang investigasyon ng LGU Tigbawan pero sanding sa aton nakuha nga impormasyon nga wala kuno sang violation ng farm.
9: Ang farm wise ang violation
11: according sa investigasyon sang LGU.
9: Sa nagwa nga resulta sa investigasyon sang local government unit sang Tigbawan. Ang nag-imbestiga na laban-laban ng sanitary inspector na nila sa Department of Health nila sa ilang municipal health office na laban-laban.
11: Yes.
9: So, nagwang resulta sa investigasyon sang municipal health office sa ila sining sanitary inspectors nagagwa diri nga wala sang violation ang ining poultry farm nga ini nga napahamtang dira sa may barangay ano ganito nga barangay Sipitan.
11: Yes.
9: Pero ang nagreklamo amo ang mga pumuluyo kag ang mga barangay official sang barangay Linubayan.
11: Kay lapit sa ila kay
9: Pablo. Okay, lapit sila. Ang mga taga barangay Sipitan to yaway tiya sila reklamo ang mga barangay official to.
11: Nagreklamo ko no pero duwala man ko no ginahatagan sang igtalupangod sang barangay official sa mga na ang impormasyon dito sa area kita to.
9: Astig ha? Astig ang tag-iya sang poultry farm ha? Oh. Grabe kapit ya ha? Oh, so dason, anong natabo? Ti kay why man violation kag wala man sang tanan-tanan nga natabo? Ti nga ma-resign gi sila abi nga tanan-tanan kay tungod nga wala ipiktong ilang reklamo or ginpasakahan sila kaso sang tag-iya sang poultry farm?
11: ginbasihan ka kay 5 John sa tag-iya sang poultry farm ang investigasyon sang LGU Tigbawan amo gamit nila nga document nga wala sang violation para mag-file sang civil case sa tatlo ka mga members sang council sang barangay Linubayan kag ang 18 mga ordinaryo nga mga pumuluyo.
9: Oh, ang ginfailan may tatlo ka mga miyembro sang sangguniang or sang sangguniang barangay nga ginfailan kaso tapos may mga pumuluyo nga amo tong mga nagpilirma nga nagreklamo man gindugangan pagin nga ginfailan man kaso gindalahig dire. Amo na. So ano na tabo?
11: Ongoing na actually ang
9: kaso.
11: Ginfile niyang kaso, abali nagreklamo sila sa LGU sang June 2025. Tapos ginpasakaan sila sang civil case sang poultry farm sang August 2025 kay 5 June.
9: Civil case niti hindi man ko ano, hindi man criminal no, civil case lang botchilingon para makakas sila sa ilang serbisyo muna.
11: Yes, ka K5 John, pero do para sa ilang abangin.
9: Civil o administrative?
11: Civil case lang. Oo, civil case with do something with administrative. Damages ka K5 John.
9: Ah, civil case with damages?
11: Yes.
9: Kay iti may posibilidad nga naapiktuhan tong iyang poultry farm base kung nagkramata itong mga lamanok ito o nanong sistema nga wais nag-operate anay tungod kay iti may reklamo kontra siya. Do mo na abe?
11: Yes, sa K5 John, pero sa side sa mga barangay officials, kasi syempre bilang mga officials ang barangay, kamuman na nagpalabot sang reklamo sang pumuluyo.
9: Yes.
11: Ang fair lang man sang pumuluyo. Tapos sa ulihi, kamupaya pa sa kaan sang kaso. Kaya di, based man sa information, nakapilaman sila kabalik-balik sa LGU, pero wala agad kuno yung sang nagakaigo nga mitigation.
9: Pinabayaan sila mayor muna?
11: Do amo na mati-mati na ton dito ka K5 John, pero ang mga natunggan yung mga opisyales, wala ni sila naghatag diya sang komento kay tungod nga ara na subong sa korte ang kaso K5 John.
9: Oh, ti civil case lang na? Bago nang malain daw. Ti pinabayan gali sila sang daw ang gagawa na kiron nga ginunungan nila ang mga pumuluyo nila bangod kay ti siyempre representante sila sa mga pumuluyo nila. Pagkatapos sila pang ginbalikan sang private person nga tag-iya sang sining poultry farm pero sang magpangayo sila bulig kag pangayo sila ayuda sa aton sining local government unit sa Mayor Abe pinabayan sila why sila pagatagi sang support abi nga kag bisan patung-an na lang abi sang local government unit. Magambal abi nga oy hindi na niya papasakay kaso ng mga barangay official na munda kay iti gatungod mala na sila sa ila trabaho daga bat gato gasunod mala sila sa ila nga trabaho nila na way na personalan
11: kakaluloy pag i-check in yung ordinaryo nga pumuluyo nga nakakulo sang baho
9: sila pag infailan kaso so amo na kun nga ang daw may posibilidad
11: na disappoint
9: ining mga barangay official nga ini.
11: Yes, kay K5 John, ang baga ni Derisa.
9: Si Kapitan niya, why man niya ginfailan kaso? Si Kapitan, no? Mga barangay, kagawad man lang, no?
11: Accordingly, pati siya.
9: Ah, pati si Kapitan, dala?
11: Yes.
9: Ah, so amuning, ati, niya kumag-amo na man lang, ni, nga kita pag-utani ang gapangayo sang ustisya, sinisang puwerte nga baho, dire, nga ginareklamo, tapos kita pasbasakan kaso, tapos pabayaan pa kita sang aton nga ginasaligan nga mga leader sa banwa, tumagamo na malang na, hola, kamode, kamode, administrator sang barangay, kay magparahimunong lang kami di. Damo na, abi, ang...
11: Do ka muna mahala, di, total pinabayaan.
9: Total pinabayaan yung mga kami di, hola, inyo na lang ni barangay di. Mahimunong lang kami di, sabang nga ka magpalumot. Damo na, abi, no?
11: Yes, K5 John. Kaga actually, okay. Do hindi man ikano ura-urada. Actually, kay Inan, sa mga around last days, sang aga, nag-file sang resignation, yun pa-receive nung resignation letters nila dito sa LGU, dara sa munisipyo, ka K5 John. Pero, based sa information, yung mga lima man ikano kulbula na nga ginpulupan panumduman ka K5 John. O galing, di subong lang yan bala subong lang yan na materialize ang ininga plano K5 John.
9: Yan ang reklamo sang visit ng mayor. Anong hambal sang yudapuga ng classic mayor? Anong reaksyon ka mayor?
11: Buwakwaan pa naton bus K5 John. Actually, na-try na ito.
9: Dapat,
11: Gid. Si mayor na ni Teruel.
9: Sino nang mayor na? Buisit mayor na yan?
11: si Mayor Attorney Teruel.
9: Yung dapugang klase ka. Pamuluyo mo na yung ginapang daog-daog ni. Huwag mo na pag-i-kwan eh. Huwag mo na pag-i-buligi nga bilik sa ilik mo. Ano ka na? May ganansya ka na sa manok? Palamunon, nagromanok buhi ay. Pero anyway, in fairness sa kay Mayor, pasapton ta sa buwas, parang balaan ta.
11: Yes, kuha na ton siya yes. Buwas. Kaya kung, on for example, alam mo na yung plastada, ano matapos barangay?
9: Te, DILJ eh. Kundi, nag-file sila sa ilang resignation ng tanan ng mga barangay official, dala iske chairman. Wala na barangay official, subong nabilin, subong pito na lang ka barangay kagawad, barangay iske kagawad.
11: Pero samtang ongoing pa man ka K5 John, kahit kakabala ka man sila kumbaga, at may mga, kung may mga hilikoton pa, sila lang anay ka K5 John.
9: At nag-resign na sila, ang ilang resignation na bato na effective, anong effectivity sa ilang resignation?
11: Received pa lang ka K5 John.
9: Received pa lang?
11: Pero wala pa man niya sang approval.
9: Why effectivity ha? Ang effectivity sa ilang resignation, dapat may ara na sa no, ilang effectivity sa ilang resignation ha?
11: Wala pa man sang information
9: na pangitaon mo gina
11: aton gay na dito sa area.
9: Pangitaon mo gina buwas kay may opisina buwas na lusubon muna
11: si,
9: sila to.
11: Ato si Mayor buwas.
9: Na pangitaon mo gina buwas tapos ang effectivity sa ilang resignation kay once nga na-receive na buot sino kay na-receive na automatic na makuha na ma-take effect ng ilang resignation kay gin-receive na mong may tani bala kun why anay ma-receive kay hindi bla.
11: I-check na nato ng process man
9: yes.
11: Sa DILG kay K5 doon. Kasi syempre, kung muna yung plastada, damo man sa mga pumuluyo nga mga apektuhan.
9: Yes. Correct.
11: Isa pa lang ganyan ka opisyan dula sa inyo. Grabe ng epekto. Kumbaga, kapin pa kung epektibo. Kita na nato sa una, naka-interview ako ni before kay Kapitan man. Kaya isang simpo COVID. Kaya na simpo da nga nagsalalo da sa mga problema. Isang simpo sa African swine fever. Kaya ganigo, mandang ilang mga mga tawag na mga research sa Rocky Five
9: Yon.
11: Nagsalo man dira isang problema si Kap.
9: Tanan galing kalalat. Anda, daro nag-agi sa barangay Linubayan eh. Igo sila sang ng
11: COVID kag ASF.
9: COVID kag ASF tapos subong naman baho naman nga. Tapos sila pang naigo sang kinasuhay. So amo ni pamagkuto na ton si Mayor Teruel, no? Kon sang sano nag-resign kag kun ano background sang kaso hindi pwedeng gawin sa kbalo. Dapat mabalaan tayo gini.
11: According magana diri sa nakuha naton nga impormasyon, kapila na maka kagiwat-liwat nga nagbalik-balik sa LGU ang mga
9: kapita mga barangay opisyal.
11: Opisyales kag pumuluyo.
9: Iway gid pagatubanga sang mayor ni, way na way gini pagpatong eh.
11: Amo pa na kakipadyo. Ano
9: mga klase man
11: naton kun anong sabat diri ni Memeo?
9: Ni Teruel.
11: Ni Teruel.
9: Sige. No? Dapat pamagkuton ta ni siya nga amo na ni ang problema way gid siya magpatunga da ikaw ang siyempre ginapati ka na da yamong kun ikaw ang mayor yes kun ikaw ang mayor da ginapati ka na mong pwede ka da makapatunga pwede ka na kahambal sa tag-iya to sang inang poultry farm ang balon nga hindi na napagpangkasuhi ang mga barangay official kay nagtuman mala na sila nga trabaho ipabahiin na lang na hindi nga ang kasuhan mo pa na kay gatrabaho na sila sa trabaho nila. Tiara naman, okay ka naman, libre ka naman. So ano pang rason na lagsun mo pa ng mga barangay official? Hindi, bla mo na.
11: Kaya actually, even up until up John?
9: Oo.
11: Up until now, nga operate ang poultry farm, ah?
9: Uti man gali, nga operate man lang sa gali, da, oo? Kaya kung mag-amo na nga sugid nga sa amo na nga bagay, pati mga barangay official, filean mo imo kaso, nagagawa na karoon si Sin, o kagin imo nga klase, katag-iya ka poultry farm, da nga, sa pagkamatuod lang, ah? Sa pagkamatuod lang, bahugi man na yung makon mo pila kayong tarian, ha? O hindi, bla? Okay, Five Kim?
11: Yes, even ganyan sa mga ginagmay ng mga farms, sa sa Barotac Mevo, dito sa Leon, damo man nagareklamo kay Five John. Tiga, even bisan ganyan kung kaisa
9: ginagmay. Sige, isong ka na ganyan mo, yan nga, ikaw ang kapangayaw na, ikaw ang kapamutang sa mga baho, sa mga pumuluyo, na pagkatapos ikaw pa maisong na buwisit ka?
11: Nakabakalad ako no, kay Five John sang mabuta.
9: Sa malipot nga sugilanon kay Five Kim, ang mga pumuluyo tumandok na inadira sila ya, ikaw yes. Imo ya, nakabakal ka lang sang farm da, buot silingon, nag-unaulihi ka lang imo da, tapos ikaw pa maisog nga buwisit ka? na kun kay isa nga aton nga mga pumroyo kun amo nang matabo sila nga nagareklamo na sila pa filean kaso atong balang mga hindi ya mga public official ba basi plakad law kita tar nas babaw bukid ba. Oh, K5 Kim?
11: Siyempre may kaso, balik-balik man sila dito sa may RTC na nila dra sa gimbal na makon mo nga permiso man ka K5 John sa ila nga. Kumbaga, bisan gani kung nga isa kita makalabay-labay sa mga poultry farm, labay ka palang gani. So, matawag na doon eh, kanapagbantas ang maho ka K5 John. How much more?
9: Ariho,
11: naidrabalay mo?
9: Atag ko si mo sampo lang oh, gasunod ka lang sa salakyan nga may karga nga mga manok. Ang salakyan lagad-lagan tapos ga may kargang manok tapos imong gasunod ka lang dang salakyan mo abi open lang away kaya hindi aircon salakyan mo testing sunod siya kung di ka magsululuka.
11: Tapos gulpi ano gulpi traffic sakit yun na
9: galing kung mag-amo ni nga sugid kay 5 Kim sa amo ni nga sitwasyon amo na gid man actually ang matutuod nga sitwasyon subong sa Pilipinas mo kung sino pa ang witness kung sino pa nagasugid kag kung sino pang nagareklamo kag nagasugid ka nagawitness siya pa subong ang ginapriso. Amo na subong uso baloka rin na kita sa uso subong sang bendalo mo.
11: Sana batian na ganin naton sa iba niya mga lugar ka K5 John, sa iba niya mga poultry farm sa Manila. Kasi syempre may mga nagreklamo. Sila pa nagpaayon.
9: Gani. Isubong niya, grabe niyang tag-iyas ang poultry farm. Isug isug ba, no? Dapat supposedly ikaw pa niya mapaayon sa mga pumuluyo kang ginareklamo ka na, kay nga abag o ka na, pag wala labot sina, perwisyo ka sa mga pumuluyo, da? Kung lang taon tabot, silingon pangayaw kay imo, da? Ang mga pumuluyo na tumandok na dira, dapat ikaw pang magpakwanda. Galing, may posibilidad, ginalantaw naton. Nga grabe, gurong kapit niya sa aton nga local government unit. Amo na kinanglanta, pisipisahon, pamangkot siya, attorney Teruel. Grabe kapit siya gurong na sa local government unit, nga nga perte kay isog. Kag nga nga pinabayan siya, kag nga pinabayan ni Mayor Teruel, ang mga barangay official na. Hindi ba?
11: May information nga ang ginhalinan niya ning kay may farm man ko no sa subject for verification para to nang farm na siya sa iya man mismo nga lugar pero gin pasarado to ya.
9: Tikman, ti property siya kay isog ubod silingon basi bakod guro kapit ya sa kwan sa tigbawan kapit sa local government unit ta. Ano man, tapos na ang term guro ni nung nire kaminyad among bilang kunsyal mong atapos nagali term ya. Hindi na sa gali kunsyal dahil kay kunara na sa kunsyal sa Gapon. Dala balaban mga kontrobersyal na nada mong. Sige lang, anyway, in fairness sa ila, no? Why pa man kita kabalo ginang kunanong ginang istorya sa likod sini. Pasabton tang LGU, kagkwaon tang reaksyon sang DILJ kung pananglitan nga ang effectivity sang ilang resignation, automatic. Kag, in fairness sa tag-iya sang kwan sang farm, pasabton taman siya kung willing sa magsabat. K5 Kim.
11: Yes, no. I think amo nang target naton tomorrow ka K5 John sa aton sering patrol. Actually medyo guro gabi na kagaulan abi munog mandre out of town si K5 John, no. So amo na nga nakuha na aton kasi syempre kaluluoy pumuluyo after all K5 John mo amakon mo nanandululungan ubos mga barangay officials ninyo dra. What if kung may kinanglan ka mo sa barangay, siyempre kinanglan mo may tao everyday sa barangay ka K5 John Marino Hall.
9: May mga business transaction ka na sa barangay, ano sino matubang na si mo kay wala sa mga barangay official da? Alang-alang mga matumato is kay kagawa da?
11: Balang da nga, tao po, dumay kasabat.
9: Tapos sabat sila na, why tao po? Nagre-resign po. Ay Maria Yunes, bede. Amoning dako tanga problema sa mo. Sige, balik country kay doon nami-nami nga classic balita ni. Tutukan tani kag padalman tani kun anong pinakarason sini dire. K5 Kim.
11: Kay actually nagapangayo man kumbaga sang hustisya. Even no mga ordinaryo nga pumuluyo nga ginpasakaan sang kaso ka K5 John. Makon mo tapit lang na balay mo reklamo ko lang imuya. Lalakaan kaya kaso. Kumbaga do bisan kita makabati sa pang ordinaryo ka K5 John, makabati kasi ni maluoy kagin sa ilang sitwasyon.
9: Ikaw pang nagreklamo, may mga report kita impormasyon na baton dire nga sang nag-ooperate inang poultry farm na dira. Gatakod muskutiro mga tao da kay perting langaw magkaon sila ra sila sulod muskutiro. Te, Tapos ikaw mareklamo, ikaw papasakaan kaso? Bunano, may sa din ng ustisya, magamuni man. Oh? K5 ba, Kim?
11: Ako na kung kaysa nga gahambal nga ang ustisya para lang sa mayayaman, pero kabay pa, te. Tani, hindi ka K5 John.
9: Mayari din nga nagminsahe, oh. Siling nga, may isa na nagkakunsyal nga sinidusido si Kabuto. Sa diina sa kwan sa may banwasang tigbawan kunsyal kay kung magambal kita nga kunsyal tis banwa goro eh kay kung magambal kita nga barangay kagawad hindi bala barangay kunsyal na yan di mo na no
11: barangay council
9: oh si may isa dire sa niya may isa da sa niya ka kunsyal nga daw si ka nga kontraktor gali ko no nya may isa da ka kunsyal nga kontraktor nya daw si ka but eh, liwatol ko lang ang term, si Katyong Kahang. Ah, amo gali na. Ah, do, grabe ha. Mga pudiruso ha. Sige lang, taon ta na galing. Eh, kung mabalaan ta na buwas. Mabalaan ta na galing buwas, subong. Hindi ko ano yung kakomentaryo, tudutudog. Ito siyempre, why pata sa may nabalaan sang rason.
11: Sabat si Mayor. Ha?
9: Yes, oh, sang magtimbang, bla. Kag kinanglan na pamangkuton tayo na si Mayor, huwag nga, huwag mo ni pagpatunang nga pinabayaan mo ni mga barangay opisyal mo daman, nano kay imo man. Ikaw ang iloy-iloy, da, ikaw ang amay-amay. Da, si Terwell, ano ni babae, lalaki?
11: Si lalaki, K5 John.
9: Ah, lalaki
11: si
9: na.
11: Si Atty. Virgilio Terwell.
9: Okay, no? So, si Mayor Terwell.
11: Second term yan na ata, K5
9: John. Yes, so, si Mayor Terwell, da, Mayor ka, ikaw dang hari-hari, ikaw dang tatay-tatay sang banwa, pagkatapos pinabayaan mo ni mga kabataan mo, yun na puga ka man. But anyway, in fairness to him, no? Pa sabton ta sa anay boss para balanta kun ano gid ang pinaka konkreto nga rason si Nidre. Kun nga pinabay-an niya ni mga barangay official yan eh. Ah, K5 Kim.
11: John, amo nang i-follow up naton. Sa dugang naton diri nga balita, tigin ko an mo naton diri no sa inyong reaction ang Western Visayas Youth and Students Alliance o kon WVYSA may kang tanan diri no sa according man regani nga bukas ang Malacañang nga i-ban ang social media including na diri ang tigin nagamit ta subong mag-live kay Pablo ni Facebook.
9: Oo.
11: Oh, ti ta pano da kon for example i-ban na nila hindi ta ka live din.
9: Ah, ti way man nya problema kay total may
11: lang, you know?
9: May on-air man taya.
11: Tingnan na lang kita ang ano mo eh.
9: Ay, itsura? Ah, nami man gani sila kita, itsura. Ito talawa ay matang. mga 1990s, mga 1990s, sang una nagsugog sa radyo, tingog mo lang namon batian, tingog mo lang tanan-tanan, sikat pa kami katama. Magkanto kami sa barangay, sus dihamak nga ginadalagan kami sa mga tao kinakupan. Mamay siya, yara na sa gali, oh, munisang napamatian tao. Subong, ada sa wala, nalang kay nga, kita kami ladlaw-adlaw. Why na sang ginatawag na ton nga curiosity, bla? Okay,
11: Five Kim. Element of surprise, lula na.
9: Yes, why na? Why na kay nga, ati, lain niya sang uday nga, panamit-namitan mo, tingog mo. Asos, ang nagapamati to, labi na ko mga dalaga, gaihi-ihi man, siya niya magugwapo, guru ni. Subong, wala na. Why na, kwan? Why na, sorpresa? Ah, sila nila, si John Kapulot, lawaay na tingog, lawaay pa na. Amo na, bla? Anyway, pero kung ako ya parang taon, kaya ako pamangkuton, no? Akong opinion niya. In my opinion, hindi na sila nga dulaon tagi ng social media, di ah. Kaida, ikwan talang, oh yes, no? I-regulate talang. I-regulate talang ang mga bawal, pwede man ang mga kabataan. For the meantime, barrios bala sa iban nga mga lugar. Tatlo na ka mga lugar subong nga nagbawal sang social media nga maka-intra ang 16 below nga mga kabataan. Ang Australia, ang Sydney, kag ang ano ganitong isang bag-ulan ni ng ang bag-ulan gid, no? Tatlo na ni subong ka mga lugar. Ang nagbawal na, no, nga ang mga 16 years old below ng mga kabataan hindi niya pwede maka-intra sa social media subong for the meantime. Pag edad niya 18, so ti pwede na sa i. Ti ulaton mo duak tuig eh. Kundi si size ka, no? K5 Kim.
11: amogid ka kay 5 John, no? Pero sa bahin diri no sa ining alyansa sa mga pamatan-on kag mga estudyante kay 5 John diri sa Western Visayas, they consider this no as band-aid solution kung amo ning ipatuman, yes, para lang lidya nga ma-eradicate ang, yes, ining violence. After all, hindi man ni amo gani ang root cause kumbaga kay 5 John sa mga violente nga akto sa mga pamatan-on, madamo sa mga factors. Kag for example, ang amo nga problema, supposedly may specific na siya nga solusyon. Hindi nga tanan nga pati itong mga tao itong nga wala sang labot nga tinagagamit sang social media
9: intrahon
11: apektuhan man.
9: Yes. Oo. Amo ni siya ginahambal naton balang sa amo nga klase sang istorya kag sa amo nga klase sang isyo, no? Problema ni social problem naton imong pangkabilugan ni, no?
11: Yes,
9: problema ni sang pangkabilugan, social problem nato ni. Hindi ni pwede nga idirektahon mo lang nga may maapektuhan nga iban nga wala iya ga-intrada kag hindi iya affected, kag hindi sila ya naga-intra sa kasubong sila nga klase sang mga problema. So dapat ang imuon ta sini, no? Gamitan tagid niya brain cells, pautukan tagid niya kay 5 Kim.
11: Sa mga lawmakers na.
9: Yes. Pagamitay ginaya utok, kaya patalasta na sa utok ni. Oh, kuna nga kun pakilala, sini nga lugoon mo ni trutudo kag pagataon utok mo para makuha mo ang solusyon. Okay, 5 Kim.
11: Kay kun for example, imo on nila ka kay 5 John. No, pareho lang pinggan amo na ang may pagkaon,
9: yung
11: tabunan mo sang dako-dako nga labador, pati yung mga white labot ng tabunan man.
9: Ng tabunan man. Oo. Tuod na, no? So, kinanglan niya, husto ng hambal sa mga kabataan, this is only a band-aid solusyon. Hindi ni saya kay long-term solusyon. So, dapat ang aton nga paminsaran diri tulutudo, ang long-term solusyon, solusyonan tani sa pangkabilugan, hindi kay para lang sa isa kabagay nga may maapiktuhan, madalahig ang iban nga wala sang kalabot-labot. Kay 5 Kim.
11: Damo din mareklamo kay 5 John mo, mga vlogger. Mga negosyante.
9: Kaya
11: sa buong tanan niya mga negosyo, kina-offer na
9: online na? Oo.
11: Online na transaksyon. O, di mga parusin sa mga riders. O, iba ni gapos na sila.
9: Online man?
11: Looking for passenger. Rider. Tanan, subong nga ulag na ito, online mo.
9: Kung gani kilala, may links bulak sa online gabakal bulak.
11: O, mga bayo na kay 5 John.
9: Oo.
11: O, kag nami man na gani sa iba niya kay 5 John, kung kaisa nami man ang social media at iba niya gamit man nila social media ng ita dugang babae mo.
9: Na muna i-regulate na. But siningon kay 5 Kim, amo na hambal ko sa imo nga kagsaton nga mga tagpanamite, dapat pautukan na to naman nga dapat hindi ni pagdulaon, i-regulate lang. Pag-regulate mo, amo ni dapat ang ibawal sa Facebook ko, no? Kung nag-operate iniyang amo nga klase sang mga application sa iban nga pungsod diri sa aton dulaon ta na ya. Like for example ang mga porn hub da dulaon, ang mga games da nga
11: violente
9: klase sa mga games da dulaon, hindi ya pagpasudlon diri sa aton, iban na ya naton diri sa aton, no? So amo lang na ya ang mga kutob sa mga hindi mapuslan bala, dapat ang mga mapuslan nun lang nga mga applications sa sulod sang social media, mula na yung aton pasudlon di sa aton, ang hindi yung mapuslan kag may posibilidad magamit ini kag para sa hindi maayong kag makahalit sa aton, ilabi na sa mga kabataan, hindi iban naton. That's why amo na sinatawag naton nga regulation. Okay, 5 Kim.
11: Amo gid kay 5 John, no? So dapat ni sa mga lawmakers aton, amo na lang simpo nila nga magpabida-bida kay 5 John.
9: Ano pabida-bida man gina paminsan kun paano ma-impeach si Sara Duterte to ayo. Mo tanong gina ano ginang sala ni Sara Duterte sa ila daway man. Mga utok nila tiya kung paano nila yung makakasi Sara Duterte sa pagka-vice presidente kay para nga may mga kwan sila, may mga premier man sila nga mga malita to kay Bongbong. Dapat amo na to subong, dapat ang paminsaran laway kitak bate nga kapaminsan ng subong iban nga mga politiko, ha? Isa lang batian ko pirmi nga naghambal sina si Ruben Padilla. Ginambalan pa lang nga mango si Ruben Padilla, pero si Ruben Padilla mo pa nagapaminsar nga sila nga dapat niya social media ni pangitaan tani diya kay isa ini isang mga ginahalinan. Isa sa mga ginahalinan po sila hindi man tanan nga dragahalin gid ang krimen nga nagaluntad sa mga eskwelahan. Okay, five Kim.
11: Namugad ka K5, John. And kabay pa, no, nga mahatagan man isang konkreto bala or long-term solution. Mm. For example, ni ang mga transparent bag, ang ining mga iban pag-idari nga mga gina-recommend ka K5, John. Ang imuon, ang problema, bay ka K5, John, kung nga ang nagkatabo to mga shooting incidents sa sulod sa eskwelahan, tungod niya may access sila sa pusir. Kagkalabanan sa mga tag-iya to sang pusir, mga ara pa sa law enforcement kay K5 John.
9: Okay. Sige, no? So mayon eh. Ti may mga reaction magani subo ang mga barangay man diyo. Pero parte ni sa mga barangay eleksyon naman niya karon, no? Mm. Ang reaction bala ni Fred Pascala jo Campo bla. Nya iba wala huya gini. Nya iban nga mga wala huya nga mga barangay official ka mga barangay kapitan nga hindi mapuslan ginapa kwan, ginapa resign, hindi magre-resign. Sila yata ng tanan sila, resign. Ang sa tigbawan, guro ni nga reaksyon, bla, K5 Kim.
11: Oo, magiging na K5 Joe, no? So, actually, kung may mapungko, ito nga kung madayon man eleksyon sa Nobyembre, K5 Joe, nilaloy sa alang sa bulan, tumungko mo.
9: Di, sino kwento, sino madalagan sa ilang barangay ito? Ba, sino na magdaragan, liwat ng iba na kami mga civil case sila.
11: Sa information kay K5 John, nabalari isang na information naton ang punong barangay nga si Kapatanyo.
9: Oh.
11: So, ang bali, tawag na, wala na chance. Sabi sana nung kunuhin mo sa LGU sa buong, hindi siya balik.
9: Hindi na siya magbalik. Yeah, hindi nag-resign siya, hindi siya babalik. Bisa magambal pang LGU nga, balik kaya abito.
11: Bisa ano ko K5 John?
9: Bisa ano ko nahilot, hindi nag-ed?
11: Hindi nag-ed.
9: Tanyo, pilido, no?
11: Tanyo,
9: damo na. Parinti na sa akon ng amigo si Kwando, do pamilya gina ni former municipal councilor ni Rica Minyada, kay daw Tanyo na yung middle name. Amo galing ng kapitan, da Tanyo Pilido, galing sa may barangay, ano ganito? Linubayan?
11: Linubayan. Sa kanilang niya
9: nakatipan, John
11: mo?
9: O, te. Aking-aking, guro eh. Sabi kay daw bulayog mo nga ito nga LGU mo. Ay kuya gahambal nga mayor ang bulayog ang LGU. Sige, K5 Kim.
11: So, try na ito nga K5 Kim kung ano, Dre, ang mangin sabat nila. Mm. Kagati, kung ba sila in man to yan, pagpathag sang tiyak na kampo ko K5 Kim.
9: Gani man, gani man.
11: Magaling nila nga sa kada istorya. There is always three sides.
9: Yes.
11: The positive, the negative, and the neutral.
9: But chiningon, may mga ara pa na sing natawag naton nga gray area. Kung puti, puti. Kung itom. So may gray area na da. So muna nga aton nga lang taon kung sa diin da ang gray area. K5 Kim.
11: Masisli yun na tong gray area.
9: Sige.
11: Masisingan na tong bakal manok eh.
9: Ay, kalainon. Nami mga manok da, mga barato.
11: Abod na yun, blabas, sige pamati na tagiya, basi na basi pati ako balikan niya diyo.
9: Mambal tagiya siya, bakal ka manok. Kaya yung butangan ko, tublukan ko na isang indrin. sige, anyway, buwas mabalaan tanagalin kung anong pinaka, ang pinakadako nga rason sa likod sang sining nga balita.
11: Yes, K5 John. By the way, kapamati, ito sa imo, nung pila ka mga listeners na ito, sa may tigbawan, na kalabot, man kami ito, namin ito signal mo. Sa pila ka mga barangays, K5 John. Sa mga listeners na ito, sa pamilya man niya ay sa Airport Mandurriao, kag sa Kaiser Ricky, kay Mama Antonina, draman sa La Paz, si Mami Immaculate, kag Kaiser Cliff Acosta, draman sa may area sa Rizal Lapus, kay Mamay May, Ma'am Kay, kay Titara na Mapa, kag kay Ma'am Veronica dira sa Dekamay. Upod sa patrol si K5 Makoy Este Umalay nga nagainom gid no sa DTX 500 agud malika 1 ang hypertension, diabetes kag iban pang mga sakit mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Ini si K5 Team Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
9: Kampyon Report. Nabatian mga K5 Report kay impormasyon nagikan kay K5 Kim Caluyo. Platonyo na buwas ha ang resulta sa investigasyon kay kinanglan padalma na taniwala lantawon ta kun ano gid ang rason sa likod sang balita nga ini. First time niya sa history mga kakipay mo bilog nga barangay council nagresign mo ngali sa barangay kapitan hasta sa mga barangay kagawad. Ubos-ubos sila resign tanan-tanan mong di ka mukita as naman. Bo chilingon, ang pag-resign nila sini, isa ina kasign sa ginatawag nga protesta. Hindi, Blackie Five, Andre? Isa ina kasign sa ginatawag nga pag-protesta. Sinong ginaprotestahan nila? Alang-alang man itong tag-iyasang kwan, ang tag-iyasang manukan. Kay ganegosyo malang to saya. Ah, laban-laban ginaprotestahan nila, mga kakay-five, ang pagdumalahan sang LGU eh. Kay nga, bulay-og na klase kay LGU. Pinabayaan niya niya, mga kakay-five. May hindi bala? O sige, so i-plasta na to na mga kakay-five. Dari sa ito sila nga pag-pangalagad sa buwasa. Kaya may ara pa man kita nga edisyon boss no sa Webes naton nga edisyon. Ang mga balita nga inabatan ng Boylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Gold Eagle Beer.
5: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
9: Kag sumuman ginadulong man sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga KK5 isa ka superfood supplement nga ginhimogikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid kontra sa mga virus pero sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio nga ginhimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na dire ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 isa ini ka nga halin sa D3 Bio yung gina-consider na ton nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usa sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa na siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o kon pagdugo kon nadinggi na kita. Lalabot sina mga KK5 ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sa pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig sa good maglikaw sang lawas naton sa bleeding kon impiktar kana sang dengue mga kakay-5. Kano panginahulata mga kakay-5 para layo kita sa mga balatian sipol hilanat ubot rang kaso kay iban pa nga mga viral and bacterial infections mga kakay-5. Inom na kita sang Klinika D3 Bio the superfood supplement. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, ginadulong man sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. Alas 9:08.
8: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio.
13: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
14: nga may D3.
12: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
12: nga may Visio.
14: Ang Visio.
17: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Para sa matino nga dugo,
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay,
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatindo sa imo atay.
18: Basta tindo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500
18: masamit ka bala gina allergy.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
18: Gasa masami
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga Allergy.
15: DTX 500.
18: Masalika.
15: DTX 500.
20: Good news!
21: Good news!
20: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mamasaga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
24: Mamasaga butika.
27: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
22: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
22: Mighty C,
24: mabaka sa mga butika.
29: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
30: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
27: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
30: Libre? Libre!
27: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Okay ka! May kape ka sa K5!
27: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
31: K5.
32: K5
31: News FM.
33: K5.
34: K5
31: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
18: K5 Night Watch. June Alujado Capulo.
19: K5
15: Night Watch.
19: Night Watch.
0: Mga ka-K5, pabalik na diri sa aton nga pagpangalaga. Dora sa aton karon, nakalabor kita sa 15 minutos na karigad sa alas 9. Sa aton nga mga tagpanamati, batch 1, August 27, starting tomorrow, kung buwas nga adlaw. Mga ka-K5, ang elimination round. Sang aton sini mga ka-K5 nga, inang... ato sining programa mga ka-K5 para sa tanan nga mga eskwelahan nga magpasakop sang ato sining inang kwan no inang live reporting diri sa K5 News FM Iloilo ining ato sining K5 News FM Iloilo live reporting competition. Gani sa ato sini nga mga tagpanamati sa ato mga kauturan buwas. Mag-start na ang elimination round. First round. Kung ang batch 1 mga ka-K5, amo ang Efraim Santibanez National High School. Mga ka-K5.
1: K5.
0: Patay kadlaw ni Burandak naman. ang Efraim Santibanez National High School. Don Casimero Andrada National High School, San Rafael National High School, kag Pututan National High School. Maraming tatlo mga ka-K5 ka mga eskulahan ang magaparti apat gali no. Ang mga apat ka mga eskulahan ang magapartisipar buwas nga adlaw sa batch 1 August 27 sa elimination round sang inang K5 News FM Iloilo 88.7 live reporting competition. Well, antre mga abilidad sa mga kabataan kung sino mga mayad mag-report ni. Ito ilaban-laban na sila. Sino yung mga manami, K5 Andre, pang tandaan ta ni. Kay ipang, ipang hire ta nila yun pag graduate nila. Oh. Oh, hindi ba, K5 Andre? Kuhanin sila mong mga, kuhanin sila mga high school. Secondary, kuhanin sila. Secondary category. Mga high school na to ni mga kabataan ang mag-aengkwentro mga ka-K5 grabe no mga iban sini mga tag grade 11 grade 12 mga ka-K5 ang mga partisipante naton sa nagkalain-lain nga mga eskulahan gani sa aton nga mga kauturan no? Standby kamo stay tune lang kamo di kag stay inang stay tune kag stay watching lantaw diri sa K5 News FM Iloilo. Ayos, wala sige. O dali gina shout out ani ato sini nga mga followers nga nagapamati kag nagalantaw diri sa K5 News FM Iloilo. Unahon tang mga nagalantaw sa cross posting sang John Capulot News Live. Sa kay Den Villarreal, mayang gabi K5 John. Shen Tansilia, shout out JC Matias nya ha. Wa Mosdol nya gra. Sa Barotag Viejo, what's Budlay Angot sila nga ang Facebook sa krimen. Kay katangahan kag kapalpakan sang administrasyon ang kabangdanan sang si Sara ang DepEd secretary wala man sang amuna nga natabo tuod no. Tigaling ba si Mambal na sila nga tinatabuan lang to nga sang si Sara wala kaya paano abi nga hindi matabo na mga kakayo kag matabo ina mga kakay five kay nga kulang sa kwan mong kulang sa guidance ang ato sini nga mga eskulahan subong do. Pamatsyagan mo, siyempre ang mga manunudlo, mga maestra subong, gapawala na malang kay nga, kung magdisiplina sila sa mga kabataan subong, bisan ultimo, gani nga pasipalahan mo lang sa mga tinaga nga daw hindi nila gusto, pwede gani sila yung makareklamo, kag-i-filean pinakaso mga manunudlo, subong mga manunudlo, subong, yan daway naman na, kaya hindi ka magpasaway sa akon, at ibala ka na, total sige man yung swildo ko. Wae ko man, sino mapirdi sa akon? Ako? Kamu? Kay sige, swildo sa manunudlo, kung hindi kayo magpati, bahala ka na. Namuna na, subong. Oliver Bilana, good evening sa tanan-tanan, watching from San Joaquin, Iloilo. Lorenda Cadavero, shout out man sa kay Hazel Mayer. Sila niya, iya balay, sila niya may swimming pool. Amo ni ganyang kinambal yung kunsyal nga kontraktor nga daw si Kaatyog Kahang. may kwan ko no, may swimming pool ko no, iya nga balay to sa Banwasang Tigbawan. Kasi si Kaatyog Kahang ko no, klase kakunsyal. Sino na siya? sa Kaimani dapat siya wa iya na idol yon kun wala na sa naga-star nang tag-iya sang manukan muna nga wala na ka simhot idol amoged. Sa kay Renato Bindita, shout out mo si kay Manny dapat siya na idol yon. Good evening. Daw wala kagid na handumon sa presidente tanga daw nga daw reporter idol sa puno sa saging idol idol ay silingya karaputa. Tuod no. Okay kagid handumon si iyaya no. May mga alias ning aton nga mga presidente nga mga nagliligad sa una hindi bla. Si Kwan si Erap ang panawag siya, si Presidente Joseph Estrada ang panawag siya, si Erap. Si Kwan si Fidel Ramos ang panawag siya, si Tabaco. Si

0: may mga kwan sila, may mga ngalan sila, si Digong, si Guyang, si Irap, si Tabako, oh, sino pa gani? Si Noy Noy. Oh, iyaya si no sa gani panawag nyo. Sila yung sangako niya kilala, sila niya si Bangag. Hasta na matapos na sa mapatay sa kalibutan, laban-laban ngalan niya na si President Bangag. Ano na ngalan niya eh. Saka eh, JC Matias, siling ni JC Matias, siling niya, good evening Idol John, siling niya po, ga, siling niya, ikaw, good, siling niya na best, nga, ang best sa radio station, magrabe. Eh, mani, dapat shoutout sa kay Anthony Soriaga, niya, Idol, good evening, gina-shoutout ko gali kay Kapitan di sa Amon, sa Port San Pedro, nga, gakapta amondi ano man kapta amondi ang illegal nga druga isa na si ba may ngalan di why sa may nagasaway galapta guro ay galapta ding illegal nga druga sa amondi isa na diring nalawag yung ngalan no siling niya wala gid sang may nagasaway kap o saway-saway yan, nakapo, biligyan da, druga ko na daw, aring ngalan nyo, hindi ko lang paglawagon. Cynthia Sanoy, good evening Idol John Kapulot, pa-shoutout sa kay Silverio Sanoy, nga nagapamati, subong sa K5. Apple di Apta Bataasan, shoutout sa tanan-tanan nga mga mga pamilya niya, nga nagamonitor. Nga nagapamati, diri sa aton, halin sa Jensan, pagkadto sa Sambag, pagkadto sa Ungka, pagkadto sa Tubungan. Tanan-tanan, hasta sa Mulo. Tanan-tanan nga mga pamilya ni Apple, di ba? Di up, tabatasan mo yung gabi, ah. Di ko na maisa-isa, no, ya. Damo-damo, gidabi. Ah, sa kaya Vicenta Villanueva Latigo, shout out. Berna Salvilla, sa kay Ria Capanas. Sa kaya Ra Rimi Tanyeza. Ah, kay Jerry Miliado, may gabi, John. Si Ron Ron Vlogs, niya, kaparaga, aksa, shot, pa, puno, inom, tanduay. Mag kag magluto kag magpasi niya nagsikat man gani no paragaak mo si paragaak bla inom turutudo tanduay oh ti ambot subong ano buhi pasa buhi pasa mag anuson Antonio Talacan shout out Lorle Gardose pero yung kutambiyaw ko na sa akong mga kabataan kag mga Gardose family nga nagapamati. Kaya Rodi Story Senior, Idol John, dapat madahon gid ang barangay election. Madahon, madayon. Kay Marinette Manikan, shout out. Power, sa kay RS Ligada Salvador, shout out man. Alpha, shout out. Emma Castro Kabilan, Ray Tacleon. Kay Ace Tanyo. Kay Jose Maria, dapat sa niya sang mga naga-ads, sang mga apps. Sang imbestigahan o ipaidalom sa screening antes ipublish amuna abi kay ang social media wala may ga-regulate indi pareho sa mainstream nga may nag-regulate nga ara ang NTC kag ang KBP correct sa kay Norberto Aguilar Jr. shout out man sa managaning social media budlay i-regulate kay nga ang tag-iya mga ka-K5 ato sa Amerika. Eh, sino marigulit? Sina man? Ha? Tatiya si Mark Zuckerberg, yaga pa nami-nami, nato sa pangabuhi ya. Okay, Sam da, shout out, Banks PSG, si Lynn Pacheco, Richie Magos, shout out man, sa kay Nonito Sumbong, shout out, sa kay Fred Pasgala, o daligi lang, may flash report kita, may drag-by bus operation. Sa ato sila nga patrol. K5 News FM Flash Report. K5 came sa Flash Report. Go ahead. Go ahead. Okay. Adaligi lang. Sige. Proceed. Sige. Go ahead, K5 came. Okay. Adaligi lang. Gamidyo. Okay, go ahead. May hina signal ni K5 ba, Kim? Daligid lang mga ka-K5 ba?
1: K5, Night Watch, June, Alojado, Kapulo.
0: May na-signal ni

0: 5 game no sa isa ka drug by bus operation ba so sa pasalamat na tani kita nga wa isang balita nga Shabu wa isang balita nga dinumugay naman sa Shabu katapos sana manog tapos na tanag hingagaw pang bilik sang ilik yan yo. Ara na may na signal ni K5 game kay dali gid mga ka K5 isa ini ka drug by bus operation ang ginapatigayon guro sa Subo nga mga tinion no. Mga ka-K5, upon sa ato sining nga mga flash report na giga sa ato sining nga patrol, mga ka-K5. Ang mga balita, yun na veteran Buylog Man, ginadulong sa inyo sa kaluan sang X10 full supplement for men. May maka ka-club buwas ka nga nagabulig, hatag extra energy sa lawas naton kaya nagapanami sa aton nga blood circulation. X10 full supplement for men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Remilon. Sa ato sining nga patrol, K5 Kim, come back.
1: Ikaw yung sariwat na diri kita sa may area sa nga unyata diri yun sa distrito sa Mandruyao sa rin, no? May isa diri ka lalaki na si alias Seth na ha diri sa may area sa unyata diri yun 40 years, no? Subject person na trabaho yun, no? Na aresto sa drug by bus operation sa Station Drug Enforcement Team, no? Sa nga Iloilo City Police Station 5 diri na ongoing subong ang inventory based diri sa information. Tawag na medyo mahina-hina ang signal natin. So, hindi kita ka-live okay sa may area. May isa ang by bus item. Gamay laman niya sa Shea. May additional duha ka-gamay rutoklapa na pala kakipansyon niya sa Shea na sang suspected Shabu. Ginapanginwala ng sang subject ang iyadar nga involvement whether gamit ang balita una magkakit ang una titugay naman sa kuro nag-untas sa pag-bariga naman niya hugot niya man nung naging panginwala kaya accordingly sinagatawag siya no, nagka-trampa may ano na sila inyo ginakarendri yan sir ang kakilalang ka mo pero taga ano ganyan sa katita doon taga pabiya yun siya ang kakilala mo siya diri sa iya nga otod gusto mo magatay treatment. Hindi kasi pagdala hindi na siya magpuyat sa statement. Pero hubot niya nga gina pangyari wala ang iyadari nga involvement sa Kakipan John sa ining illegal drug transaction. So siya, pag pati may nagdagdag siya, pero according sa iya, nga si wala man kung saan kamaturan kung sa iya yung abahin sa Kakipan John. Pero supong so, noon.
2: Sa police din, no? Kung ano galing kabuk aton niya, kung sila, no? Under drug price, sa ining mga nakontistar na mga suspected Shabu, kay 5 John. Ibalawan mo na ito, no? Kung sa ilay nga in, ano man rin ang ilay ang investigation sa ilay ang abahin, may kang talan rin, no? Sa subject person, sa sining drug bypass operation.
0: Okay. Sige.
2: Last report, you can reach the patrol upod kay K5 McCoy at Kaumalaya para mas si K5 Team Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM Flash Report.
0: Sa mga ka-K5 na batian ng flash report na gikas ato sila nga patrol upod sa kaya ka-K5 Kim Caluyo. Naginiwat nga drug by bus operation sa sining nga mga tinion. May mga balita pag itong tani nga halin sa aton nga iban pa nga mga reporters galing kay langalan ni Chempo ta. Ang flash report ni K5 Kim Caluyong Buylog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang Gold Eagle Beer.
4: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: Mga ka-K5, huwag kita Chempo dri sa ato sining nga pag-pangalagad sa ngalan sa bilong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5, John Aluado Capulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
1: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: Ang TTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo.
6: TTX 500
8: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
8: oh,
9: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga cellula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
8: Ang
9: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
10: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow. DTX 500.
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag naga-resulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani, ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
10: DTX 500!
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula, kay damo free radicals, kiwala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula, kiwala kagad DTX 500, damo ka bisyo, wala ka pangontra, kiwala kagad DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
9: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
8: ay, oh, the more kagabisyo, the more
9: lapan. Pili ka lang, ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, ha, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
8: Ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
8: Uy.
9: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So 22 pesos lang DTX 500 kag Mighty C. Imagine na 22 pesos mo duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health, ti siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500!
3: K5! K5! News FM! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!

pico.

0: Kayfive!
1: Bardagulan sa Kayfive!
2: Bardagulan sa Kayfive!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa Kayfive!
6: Bardagulan sa Kayfive!
4: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa kon, may iban ka man gali!
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Te, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan! Si Macho Kulit!
8: Ne! Igo mo di ala chat-chat sa konho!
6: Bardagulan! To the max! Sa 88.7!
9: Ay,
6: K5 News FM!
10: Bardagulan sa K5!
11: It's time to rise! Siga ka dugdug again!
12: Kampiyon!
13: This program is rated PG.
14: Rated PG!
13: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
13: Pero pwede ang bad jokes.
14: Enjoy!
15: Bardagulan!
6: Bardagulan!

0: Nan, gano'n? Ano naman ka muda? Mayang gabi, Western Visayas! Alas 10:11 na! Mga KK5 Wednesday in the Sun sa tanga program, August 26, 2026. Bago grabe, 26 ba? Mayang gabi sa tanan naton ng mga kauturan nga nagatutok sa tanga programa. Damo nga salamat sa inyong suporta mga KK5. Well, subong gabi mga KK5, sa Jahonda naman ang aton nga bardagulan. Bato-bato sa langit ang matabaan, wag magalit. Kaya ang nagagalit, iya itsura daw kulonatnet. Subong gabi, KK5, upod yung pinakakulit ni DJ. Alin, alas 10, tub-tub, alas 12 naman kita, subong gabi. Bawa sa Jahonda naman ang aton nga palatuntunan. Basta kaupod yung si Machocolate gani. Wow! Sinadya lang aton obra permi. Hindi kita pwede magkosamod. Hindi kita pwede mag bad mood. Ang importante dapat enjoy lang kita sa aton nga pagpangabuhi. E kalain man permi kita gaugtas. Dali kita high blood doon mga KK5. Mga KK5 naton, sa Jahonda naman karon ang aton nga programa. Kay timid drama-drama naman kita. Ibaloon naton ang kasugpon sa aton nga drama. O, di ba la? Para sa jagidya, ma-enjoy naman kita subong nga gabi, KK5. Are you ready? Ba, grabe. Manamyaw kita, anay. Before kita magsugod sa aton nga mga drama subong nga gabi, enzo yon ta anay nga aton nga bardagulan greetings. Ginatamyaw ta anay si Junjun nga nagamati subong sa aton. Mayang gabi sa imo Junjun. Mayang gabi man sa kay Jacob Smith. Thank you so much kid Tuto Jacob, how are you? Kag sa mga friends natin diri sa Lanet Haro. Hello, magali kay Sean. Mayang gabi si Imuda Sean. How are you, Sean? Kag sa mga friends naton, diri sa may Barrio Obrero, nga nagapamati subong sa aton. Oy, dira pagit sa Land Heights, gali. Nga nagapamati man si Bornok, si Roloy. Oh, na always nakatutok sila sa aton. Ha? Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Kag si Erica May Malio, nga nagapamati subong sa aton. Erica, mayang gabi sa imo. Ada kami din sa may Gimbala, Erika, sa September 10 kaysa September 5. Kadto ka muda sa FCDSA ma-perform ang Iconics PH and 1VXN. Ay, grabe. Hello, magaling sa kay Murat na nagpamatiman sumbong sa aton. Murat, how are you? Kay San Albert de la Cruz. Hello, kay Nanay Nenva, kay Berth. Bago lang gamamati subong sa amon na enjoy gid ako matsokolit sa imo nga program. Mga guard diri sa CPU nagapamati subong sa aton matsokolit good evening. Mayang gabi man sa inyo mga guards. How are you? Kag sa mga friends man naton diri sa may Ponta Villa. Nga nagapamati sa aton nga program. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Grabe pagay kay Frederico nga nagapamati man subong sa aton. Good evening. Kay Chris Alice Alexis ang nagamati man subong sa aton. Kay Graydon, mayang gabi si mo Graydon. Hello to Lorito Canyos ang nagamati subong sa aton. Mayang gabi si mo Lorito Canyos. Especially pagin sa kay Arman Zuy ang nagatutok subong sa aton. Good evening sa imo. Alright, grabe good. Hello, galik kay Sir Mark. Ginagamati man subong sa aton. Thank you so much, Sir Mark. Ginagatutok subong sa aton. Bantayan nyo ha, si Sir Mark. Bawa sa iya nga events this coming Saturday na. Wow. Grabe galik, Sir Mark. Ang imo nga events, no? Saturday ni Sir Mark, imo events, no? Congratulations sa imo. Grabe gina. Kag kay Victor Nerin. Nga nagamati man subong sa aton si Victor Nerin. How are you? Thank you man. And kay Binex. O, nagamati subong sa Binex sa aton. Mayong gabi si Imo Binex. Machokolita, miyawalan dabing akon nga friend. nga permi lang nagapamati sa imong nga program. Wow, grabe. Si Nanay Nenfa. Mayang gabi sa imo, Nanay Nenfa. Kay Andrew G. Camiros. Mayang gabi, DJ Macho Colite. I'm listening right now sa Leon. Mayang gabi, Macho Colite. Kay Manang Feli. Lumahang, nagatutok sumong sa aton. Waman galit sa kay Zosain. Nagamati man sumong sa aton na ayos. Mayang gabi sa imo. Kag kay Robin. Thank you so much, Robin. Kinatami ang kumandagali ang friend naton nga nagatutok subong sa aton kay RC. Oh, grabe si RC gali ha. Na nagamati subong sa aton. RC, mayang gabi si mo. Kagabay pa nga enjoy ikaw sa programa ni Macho Coleto. Tamiyaw ko lang nagali ang friend naton nga si Renaline Holigo. Oh, Renaline Holigo, good evening. Mayang gabi sa imo dira. And especially pagit sa mga friends naton diri oh, ga-collapse. Gatsuro na collapse niya. Okay. Mga kakay-five, diretso kita na sa aton nga drama subong nga gabi para nga dramahon ta. Ang kasugpon sa aton nga programa subong nga gabi kay ti dapat istoryahan naton kagtagaan naman sang kabuhit.
1: Dear Macho Colite, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: kwento natin sa 88.7.
1: Dahil bawat kwento, may saysay.
0: Kagay 5, sagpunan nato ng drama sa Subong Agabi.

0: Mga chocolate, ginhambalagin ako ni Poy Poy nga mag-uba-ubagin. Kag maghatag siya kanu sang 100,000 nga talent fee. Kag mga chocolate nga pa-shout out anay si K5 Kimberly Caluyo, pa-shout out Lods, nakatutok man siya. Mayang gabi sa imo, ma'am.
1: Boy, siguraduhan mo gid Poy-Poy nga tagaan mo ko sang 100,000. Kay di, amo nang gusto sang aton nga customer.
2: Ay, day, kapila na ko maghambal sa imo nga tagaan ta kagali sang 100,000. Ang importante lang ipakita mo lang ang imo nga lawas sa inya. Kasimple nga obra, ha?
1: Kabalo ka naman, Poy-Poy, may bana ako. Kagabalo ka naman, may kabataan ako. Hindi ko gusto nga maglaptang video.
2: Ay, kapila ka na kabla na ginambalan. Dokabisyosa ka. Abi ko hindi ka niya gusto mag-uba-uba kag hindi mo yung gusto pakita ang imo nga lababo. Hindi ka nalang mag-uba-uba, di eh?
1: Sige na lang. Guantahon ko. Basta... Last na lang ni, ha?
2: Okay, ah. Magambal ka nga last. Last na na, ha? Umandam ka lang sa ako. Magpalapit ka dali what sa akon, ha?
1: Sige, ah. Sige, Poy-Poy.
0: Mga chokolit! Ang akon nga bana, ara lang sa balay. Ano na lang to ayan ng si Mary man? Huwag ko kabalo kung nag-upo din man siya sa iyang amiga nga kontraktor para nga mag-quarry sa ahoy.

0: sa Dimas na nakita, lo?
1: Asa doon nagsakay sa may tricycle? Kagabalo-kabala nga doon may upod man sila itong mga babae. Ngayon makita nato nga doon kabaligya isang unod.
0: Oh, ba't siningon, lo? Ang asawa ko, nagamitir-mitir, nagabaligya man sa unod niya?
1: Ay, apo. Hindi lang ko kabalo kung nagabaligya ang imo nga asawa sa unod. Pero, mas maayo siguro nga panilagan mo siya.
0: Ah, dunakulbaan man ko sa ginambal mo, lo. Pero sige.
1: Ah, sige, apo. Mauna na ako kasi mainom pa ako sang bulong ko. Pero salamat kikitig imbaklan mo ko sa Clinica di Alternativo nga kagmighty si.
0: Wala problema, lo. Pero pasalamat mo ko, lo, nga ginabalan mo ko, lo.
1: Ah, sige, apo. Kabay pa nga ang akon nga bulubatsag-batsag. Hindi matuod. Kinalagsa mo lang ako naghahambal sa imo kabalo ka naman na apo.
0: Oo, lo. Kamay pa nga. Hindi matuod ang ginahambal mo, lo. Pero kung madakpan ko si Mary na nagatinunto, siguraduhon ko, lo. Ngainulsulan niya ang iyang ubra sa akon.
1: Grabe. Kabalo ka naman siguro tuto iyo nga mabudlay. Mabudlay, kid.
0: Sige. Agwantahon ko, lo.

0: Uy, boy. Arat na nga akong customer.
1: Wala pa?
0: Sige. Makanta ko, anay. Maala-ala mo kaya?
1: Uy! Aray na customer ta!
0: Sige, sige. Pantatan ko na kanta.
1: Ay, nga naka-off-air ni Man? Ay, wait lang.
2: Ma-chocolate, nagpanumdum ginang bana ko. Grabe ginang panumdum niya sa ginabalansya sang iya nga lolo. Gabay pang ginampal ni lolo sa ako, hindi matuod. Ikon mabalaan ko lang ang ginaobra sa nga kong asawa, pus-untagid ka.

0: Good.
1: Boy, boy. Don't nobody like Uncle Boy.
2: Obra, obra!
1: Ginasinyasan niya ko yung boy nga panaugod ko ka na akong underwear.
2: Obra!
0: Macho ko, liit gi pa panaog ko akong underwear. Kag nag-ubagid ako sa tubang para lang makakwarta. Wala ka balo ka akong nga bana. Kaga nga akong nga kabataan, nga amun igili akong ubra. After ma-chocolate, saging ubra ko to, gintagaan ako ni Poy Poy sang 100,000 nga talent fee. Nagpuli ako sa balay, nga daw kasubo ang nabatsagan ko. Sa pag-abot ko, ma-chocolate, sa balay namon, nakita ako akong bana nga nagahigda kag nagauba. Dayon ko palapit.
1: Ay, Alen? Alen? Ah, Alen? Ay, why na siya nagasabat sa akon, how? Alen? Alen? Alen to, anay? Ay, Alen? Alen?
3: Oh, ano man, tuyo, tulog ko.
1: Ah, abi ko, nano ka? Nakapanyapon ka na?
3: Ah, why? Why ba man ko ginbilinan sang kwarta?
1: Ah, sige. Baklan na ka, Dimson. Nanti, pagtandaysin ko mo lang na. Bakal to, Arishin, oh. May kambiyo pa na.
0: Ma-chocolate, grabe, kid. Daw hindi ko mapuslan ang ginaobra sa ngakon asawa. Ginpabayaan ko lang, ma-chocolate, kagin support ko lang. Isa ka beses, pagpuli ko, ma-chocolate, kinagbakal ako sang panyapon. Ginprangka ko ang ngakon nga asawa nga si Mary. Mary, may gusto ko lang tani istoryahon ta ka.
1: Okay. Ano pang dapat naton istoryahan, Allen?
0: Nagaduda ko sa imo. Nga do ka damo kag isang kwarta.
1: Natural ka obra ko sa quarry. Dako ang income sa quarry. Adali lang. Dumangihi ko.
0: Ma-chocolate, sa pagpangihi niya, daw duda gid ako. Ginbuksan ko ang bag niya kag didto ko nakita ang 100,000.
4: Dear ma-chocolate.
0: Sa pagbalik ni ma-chocolate, hibaloon naton kung anong kasugpon ginkuha niya bala ang kwarta. Ano bala ang ginbuhat sang iyang abana? Diri lang sa programang Ikwento Mo kay Matt Chocolate on 88.7 K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
7: Magalingin pala ang imong nga uno.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX
4: Coffee Mix.
9: Mabakal, magabutika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabakal, magabutika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
9: Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
9: Mabakal sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Dali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.3. 787. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Mas tagtinlo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar,
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes,
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kagklaro Mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3.
14: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
14: Yung may D3.
5: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: K5. News FM.
11: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
17: Artagulan!
0: Partagulan sa K5!
18: 31 after 10, your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Well, mga K5 naton, good evening sa inyo, tanan-tanan. How are you? And si Glenn Prado Cubar, nga nakatutok man subong sa aton sa 4th District. Hello sa Bakery, si Balo Mantike. And pa-shout out man gali kay Ma'am Kim, kasi aton nga patrol dira. May nga busy inyo. Kay Ken Palaza Rote, nagpamati man subong sa aton. Well, sa mga K5 naton, tamyaw to man si Borno. Dali sa may Capitol, nga nagatutok man subong sa aton. Thank you so much, Borno. Plus, pagin sa friend naton nga si Carban Arulana. Nagpamati man subong sa aton. Sangkagbang Uton. Mayang gabi man sa friend naton nga si Angeline Hipilga. Yan, nagpamati man subong sa aton. Thank you so much again sa inyo. Kay Rosman Hilina. Yan, nagatutok man subong sa aton. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan dira. Thank you so much again. Tamyaw ko man, Macho Kulit, ang mga friends naton diri sa may Ingori, La Paz. Yan, nagpamati subong sa atin mayang gabi. Thank you good sa inyo. Hello, magaling sa kay Noli, kay Albert. Yan, nagpamati subong sa aton, Nutristar. Mayang gabi sa inyo. Thank you. Kay Shalene, kay Armon. Yan, nagatutok man subong sa aton nga program. Diretso kita sa aton kasugpon sa aton nga programa mga ka K5 sa aton nga kwento mo.
19: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: dahil bawat kwento may saysay.
1: Kwento dito. Good evening, mga chocolate, from CPU Guard, SIC, si Ray Dividina, SG Hardy Dabuco. Dabuco, tama. Mayang gabi sa inyo da, sir. Mayang gabi sa mga guard natin, sa si Feyo, ang nagpapabati sa ato. Ari ng storya! Mga chocolate, ginlantaw ko lang ang kwarta sang akon asawa. Pero nakibot ako to, siyempre, nagabulto-bulto gin sa iyang wallet ang 100,000. Pagbalik niya,
2: ano to, ginbukad mo ang wallet ko?
1: Ginbukad ko.
2: Ah? Iyan niya sa friend ko, kwarta, hindi niya akon. Ginpatago niya lang anang sa akon, kay ti Buas, malakat kami. Ibakal niya sa mga pusog sa area, mga ginkot-kutan na, tumlamon.
1: Sige. Buas ah, updanta ka ha.
2: Hindi ka tayo pwede ka upon. Hindi na yung mo trabaho, yaamon nang naya.
1: Nagdudagin ako mga chocolate sa akon asawa. Do hindi ko kainsindi kung ano klase babae. Pero ginpabayaan ko lang mga chocolate. Isa ka beses, nagwa ako sa amon balay. Kag nasugata ko naman si Lulo Kuroy. Lo, nakita mo si Mary?
3: Ah, apo. Oh, kagina nakita ko siya gintulong diri siya ni Puy Puy agi. Mas maayos siguro nga kaduan mo si Puy Puy. Kagduludakpun-dakpun mo siya sa ginaumbra sa ngay mo asawa.
1: Oo man, Lono. Mas maayos siguro nga kaduan ko gitsa.
3: Oo. Kung makaduan mo, maistorya mo siya kung ano ginabuhat sa ngay mo nga asawa dito. Gabinin ka lakad ay mo asawa, aga na nagkapuli.
1: Amo man ay na problema ko. O sige, Lo. Katuan ko anay sa Lo. Para nga maistorya ko. Maistorya ko si Poy Poy.

0: Madso ulit, ginkantuan ko si Poy Poy sa Ilabalay. Daw hindi ko ginapunggan ang duda sa akon nga panghuna-huna. Ginkantuan ko gid si Poy Poy kaginistorya. Sang didto na kami macho kulit sa balay ni Poy Poy.
1: Sino na?
0: Poy! Si Allen ni Poy!
1: Ah! Ay? Ala si Allen? Inatnodin siya ma? Dali lang yan! Buksan ko, dali lang, dali lang. Dali lang yan. Alas 11 sa gabi. Ano ka di mo ya, Allen?
0: Boy, kabalo ko nga kakadto ni si Mary sa imo.
1: Ay! Boy, di siya po kakadto sa ako. Maano di siya, Boy? Grabe ka man imo ya, Boy. Boy, maghusga sa ako niya ya.
0: Boy, kabalo ka naging nga best friend ta sa high school pa. Mamangkot na ko tani kung ano ginaobra ni Mary si Mude?
1: Allen, wala gani. Oo, amin ko nagkatuloy siya sang una o sang last week. Pero may dala siya yung maringgi ang matuloy yung kaon namon.
0: Maringgi? Kagambal niya. Dari siya nag-obra sa imo?
1: Ginambalan niya ka nga, dalikin siya gaobra sa akon. Hoy, for your information, wala niya siya gaobra si Mary Allen.
0: Boy, grabe ka magbaliskad sa istorya, no? Sugid lang sa akon.
1: Abi, ano may sugid ko sa imo kay wala gani? Alala, may imo ko na istorya para nga maguba ko si Mary sa imo?
0: Ang gusto ko lang tani sa imo, Boy. Ang itsakto lang.
1: Amo na gani. Wala ko yung gani ka, balo.
0: Macho ko litudo, deny si Poy Poy.
1: Ate, sige. Magmuna. Mauna na lang ko, Poy. Mas mayo pa nga maunang ka. Kaya wala pa din may ginaobra yung mga asawa. Law, ay!
0: Macho kulit, grabe, Ged. Naglakat ako nga wala ako, wala ako nakakuha sang impormasyon. Sige lang. Samtang naglakat ako, macho kulit, ka nagabantay ako sa wetting shed, nagpungko ako sa area nga madulom. Grabe, kikinaubra sa asawa ko. May ginaubra gini siya nga hindi maayo. Madakbanta lang ka, Mary, sa ginaubra mo. Puson ko ganang imo nga pasas.
2: Ay, diin si Allen man. Grabing tulog ko. Ay, alas 12 na wala pa siya. Dali lang, be. Magkuha ko, be. Ay, kuha mo din siya? Amin ang tawon ko din siya may kuha, be. Be?
3: Allen?
2: Ay, wala mo din siya? Abi, sabi ka kuha ito, be. Ay, wala si Allen? In siya na nagkato si Allen man.
0: Ma-chocolate, wala gina ko nagpuli sa balay. Ginulat ko mag-alas tres ang aga. Kaya amo na oras si Mary nga naga-lakat halin sa balay.
2: Ay, alas dos imedia na wala pag-iapon si Allen, bahala siya. Malakat ko ni Wat. Katuan ko na si Poy Poy kito. May project kami sa buong aga. Last na lang niya. Kung makuha ko tong hambal sa akon nga 100,000 di what? mauntat na ko. Sige. Maligo na lang ko.
0: Nagbaligo si Mary Ma Chocolate. Alas tres sang aga, naghalin si Mary sa balay. Ara og yapon sa weteng shed nga dulom. Tagong tulukon mo Ma Chocolate, hindi kagidya makita sa sulod sang weteng shed. Kay do medyo may ara siya nga tabon nga pwede ka makapanago sa sulod. Mabaho lang ang wedding shed pero ginagwanta ko. Agod nga makita ko lang si Mary. Alas tres, Jess ang aga, may naglabay nga tricycle. Paglingling ko Ma Chocolate, wala ako may nakita nga pasayro. Hambal ko ay nagrochansa ni Orbasi nga hindi isa maglakat kay wala ako sa balay. Pagwa ko sa weteng shed Ma Chocolate, may nagasigang nga motor. Dayon ko balik kag nanago sa weteng shed. Kag dito ko nakita si Mary nga nagaangkas sa motor ni Poy Poy.
4: Ah, daw si Mary, kito ko si Poy Poy. Abe.
0: Nagdalagan ako Ma Chocolate, hindi kimantuman kalayo ah, ang balay ni Poy Poy. Naginahinay ako kag nanago ko sa mga katubuhan. Kating balay ni Poy Poy, damo tubo. Pero wala ba nila ginapangos kung sila magutom? Ma Chocolate, naginahinay ako lakat pakadto sa balay ni Poy Poy. Kag dito ko ginakita si Mary nga nakashort nga tuman kalipot.
2: Poy? Ang bana ko bala, Poy? Wala sa balay namon.
4: Ah? Doon?
2: Oo, Poy.
1: Pero, Day, may i-open up ko sa imo, Day. Kabalokab lang nagkantulit si Poy Poy kagina.
2: Ah? What? Nagkanto na siya?
1: Oo. Kagtapos ko nung ginambalan mo siya kanong Andre, kanong obra, baong baba mo mariit.
2: Ah, why, kuya ka hambal sa iya? Andre ko kinag-work sa imo. Hambal, kuya iya. Ga-obra ko sa quarry. Nagapabungkal ako.
1: Ay. Grabe, kagiday. Nakakwarta ka na sa akon. Gab on mo pa. Ya.
4: Ari, lingdingon ko be.
0: Ma Chocolate, ginihinay ko lingling. Kag napatian ko ang ilang sugilanon nga duwa. Nga ginaistoryahan nila ako. Naghinahinay ako Ma Chocolate, pungko sa kilid sang bintana nga hindi man ko makita. Kag dito ko nabatian ang ilang nga sugilanon.
2: Ah, Poy, dola pulos blang bana ko. Daw haslo. Why siya kabalo nga? Makakwarta ko, bayaan ko na siya.
1: Ah? Ibilin mong bana mo, Day. Ako na lang bana mo, Day.
2: Ay, imo na tanan-tanan. Ay.
1: Ay, Day. Kanami pala, Day, isang bana mo, Day. Kanami isang iya nga abs, Day.
2: Oo. 12 kabilog iya abs. Grabe na iya lawas. Tapos taas pa na siya. Pero palpak. Huwag ka pang hatag kwarta. Dali na good friend. Di ba tayo itong akon nga project?
0: Nakibot ako Ma Chocolate paghambal yung project.
1: Ah. Oh, natural eh. Alas 4 ka na dugay-dugay. Mauba-uba ka na naman.
0: Nakibot gina ko Ma Chocolate sa paghambal. Wala lang ko anay nagsabat. Gin pamatian ko anay ang ila sugilanon. Kagang ilang nga ginabuhat.
1: Ah, Pero sa imong deal, mauba ka ni what? Naked, yeah, 100%.
2: Sige ah, daw naanad naman ako sang lima na kabises.
1: Day, gabi ka ganyan ka kwartahan, day.
2: Okay ah.
0: Machokolit daw nagpalanamig ang akon ng lawas. Pagkabati ko. Nakita ko gid sa duwa ko kamata ang ginaubra sang akon asawa. Mga ka-K5, sugpunan tabwas ang katapusan sang aton nga estorya. Sa aton nga programa.
5: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko.
0: Kwento sa K5 News FM Philippines, buwas naman. Sa mga callers naton yung nagatutok subong, madamong nga salamat man sa pagtutok sa amon. Kagbuwas naman ha, sa Jahon Tapagid, ang kasugpon sang aton nga kwento. Kami ako kumando ilis si Nanay Nenva, Tatay Mimi, good evening kay Sir Edmar. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan, makalipat mag-inom sa Pre-Bio Coffee, DTX Coffee Mix, and DTX Beauty Soap para naman sa mga gusto magwapak o magwapo. Well, K5, thank you so much. Wala na kita sa shampoo, mag-enjoy lang kita. Ako naman ang inyo ka K5, Matsukulit of your favorite radio stations, the number one. K5 News FM. Good night. Magabulos na si Madam Usang.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
10: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
9: A mask in disease na.
10: Mga kuko nga, hindi maayong
9: pinakalain. Patuloy lang.
11: Nail fungi.
9: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningit ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini, kag ma-maintain ang hamot sina.
6: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
10: Hamot ang bulak.
11: Yes.
10: Duksan. Ha?
11: Bulaklak, ang bulaklak.
15: Sa buhay ay kailangan.
11: Bubuka ang bulaklak.
10: So sa ang bulaklak.
11: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
9: Subong wala mahadlok ang tawo sang kana sang COVID. Especially kabalos la di Trebayo.
11: Oh, ano na yan?
13: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
16: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
18: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
9: Mm.
18: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pa nga mga wound debris.
15: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
18: Kuno mi gid yung D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
9: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
18: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako makatok kay pamunyag pa ko. Mga flowers.
15: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
13: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
20: You're looking at your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Well, mga K5 naton, good evening everyone. Last part sa ating program. Before that, ay di makalipan mag-inom sang X10 food supplement for men and also DTX 500. Sa mga kapulisan naton, station number one, hello, good evening sa inyo tanatarandara. Especially pag sa more fans man naton, yan nag-tutok. Ang Luzon, Visayas, and Mindanao nga nag-tune in sa inyong program Bayad Aya Diagabi sa inyo tanatanan. Well, inatamyaw nato nga ni more friends nato, mga taxi drivers, siga drivers, nga nag-pamati isubo sa aton. Especially pag sa more friends nato, andra sa may Antique nga nag-tutok sa K5 News FM Philippines. Wala na kita tiyempo mga K5. Upo niyo pinakalik DJ si Madam Usang, only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, Wednesday edition sa ating program. Upo din naman si Madam Usang, ang inyong ginapantasahan tagagabi. Wow, karabi. Well, sabon, gabi man ka K5 Wednesday edition sa ating program. Good evening, everyone. Sa mga taxi drivers naton, daga nagapamati. Sa mga motorista naton, mga friends naton nga nagapapuli palang subong na tinihon. Di siyempre, alas 12, alas 11, na didi alas 12 na. No, sa mga K5 naton nga nagatutok, ginatamyaw naton, mga friends naton, anay, diri sa may barangay. Buhang haro. Why? Gusto ko mapabuhang subong. Kahit sa mga friends at the tricycle, sa mga friends natin dira sa guasanga, isa kakalanaan, dira sa buhang, lapit sa taytay. Diga pamati sila subong sa aton. Kaya madamo sa mga tricycle drivers natin. Di ba sa buhang mga color yellow na dahil mga tricycle? Good evening sa inyo, tanan-tanan, dira mga ka-K5. Kag sa mga friends ba naton, mga friends atong ng media nga nagalibot-libot, pansubong sa syudad kag probinsya sa Iloilo, especially nga sa patrols ng K5 News FM, na nagalibot-libot, yeah po, kagapangita sa report, subong agabi, wow. Good evening sa inyo, tanan-tanan. And hello man sa mga friends naton, dira sa may Lily's Cafe, nga nagamati madira sa may buhang, especially pagi sa mga friends na naton. Na nagalatag na sa ilang abaligya, no? Tara sa Miharawo Public Market, tara sa Guha, nagalatag na sa ilang abaligyaan para nga preparar para harun sa aga. Well, mga K5, isa naman ka letter ang natin basahon. Medyo rated as PJ ni siya, ha? Medyo bulubastos-pastuson ini siya. Taguon talang sa ngalan niya si Miriam ang ngalan sa babahe. Madam Usang, may ara akong nga problema sa akong kaugalingon. Bayano Madam Usang sa una, first ko ginakatilaw sa ginatawag naton nga Himaya, 12 years old pa lang ako. Dogin rape lang ang peg sang una. Sa una, hindi pa na yauso. Isubong edad ni Madam Miriam is 52 years old na siya. Ang akon na tito, Madam Usang, muna ang nagasuporta sa una sa akon, tapos napatay siya. Pero minatabo sa amon sa una. Subong Madam Usang, ang problema ko, bis ka may bana ko, nagapangita muna ko gyapon nga mag pulupiti-piti sa akon monarkeya. Grabe, gin Madam Usang, ang akon niya. Init sa akon ka o galingon, kay do ginapangita-ngita ko bilang hindi dapat pangitaon. Kagumkisa, nagahambal ako sa akong kagulingon niya nga, amo niya nagkakatabo sa akon man. Ako naman, Madam Usang, ginabatuan ko. May mga oras, kung kisa Madam Usang, nga mga alas 11 palanggani, sang kagabihon, kung wala akong bana, duga pangita, gidako nga mamapiti-piti sang akon mani. Why, bongga, lunga, ukon kasoy. Madam Usang, nakilala ko si tagu-alang sa ngalan sa lalaki tagu-alang nga si si Joms. Wow. Si Joms, Madam Usang, isa ka nilaki nga mabuot, bukod lawas, kag iaabs anong kabilog. OMG, grabe. Madam Usang, nakilala hi kami ni Joms tungod kay sang una, nag-ubra ako sa isa ka pawn shop. Permite siya nag-aprenda sa iyang mga gold. At kung ano-ano ang ipenda niya, dira kami nakilalahay nga duwa. Si Jom si mama damo sa discard door ng lalaki pero mambag tabilang habis ka discard door siya pero mabuot maputi. Dito yagi da ko gin patilaw sang iya pipino sa saraga. Bawd nagtrutig iga boy. Oh. Pero madamusang dula po naghinorsol kiti. Grabe gidya si Joms magdala. Dogi na kabayo-kabayo niya ako madam usang. Sa ulihi madam usang, dogi na pangita-pangita o na si Joms. Ginbutang niya ako sa Italy, butang sa Ital-Ital. Ula yun na ako gina sa pack. Bisa mag-PM mo po sa iya, hi Joms. Wala masagya po nag-sabat sa ako. Gina-long press niya lang siguro madam usang. May nag-inform sa akon niya si Joms, nagabulig ubra sa iyang tiyo sa fishing port. Hambal ko, may tsensa nga matatsyempo ako katuan ko si Joms sa fishing port, madam usang. After 7 months,

nga ti gusto ko man tani maliwat nga ginaptipiti ni Jobs sa kakon maringgi wada mo usag. Pero wala igid ako ginsipot. Gipabayaan ko na lang gir asa madamo siya nga hambal ko. Basi hindi na ko kilala ni Joms. Total, natilawa naman ni Joms ang apon kulo karni. Ti, pabayaan ko na lang. Madamo siyang, do, mangayo ko advice sa imo. Ano bala mo brahon ko? Sige-sigihon ko di blang apon bisyo nga gapangita gida ko sang hotdog na parang magpuno sang akon kaugalingon. Ako si Miriam sang barangay Buray. Sige, Miriam, magabalik si Madam Usang kasadya sa imong program. Madam Usang sa Jagged Mania. Only here to your favorite radio stations. Bacho Holit, hello sa imo. Di ka pa magpuli? Puli na, Bacho Holit. Ako kali si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets on K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Right, Pumso.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, nandang mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabagat sa mga butka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
16: Clinica Diofresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate tapos kang gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Malaki K5 na to. Good evening, everyone. Second part sa itong program. Ayan, but lagi sa problema ni Mariana. Hello. Sa inyo tanan-tanan. Well, sumagam e. Inatamil tanay si Sir Fred Basgala. Ducampo. Good evening kay Sir Armin Guay. Good evening kay Lori. Good evening sa inyo tanan-tanan. Kay Ma'am Jane. Tras may balipayo ang inigatutok sa K5 News FM Philippines. Sa mga K5 natin, ha-enjoy lang itagayapa sa programa po ang DTX Beauty Soap kag ang Mighty C. DTX Coffee Mix, mag-inom ka muna. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mga K5, madam usang giyapan upo sa second at third part sa ating program sa mga gabi. Kamusta naman na ang aton ng mga friends dira? Sa mga taga-Burgos, La Paz, good evening. Salamat sa pagpamating sa akon every night. Siyempre, love ka muna, Madam Usang. Arina from 2397. Miriam, ang katol, aragin na. Halungi imo ka o galingon kasi palakad labas yung makasakit ka sa ginaobra mo sina. Hindi tanan niya taho maayo ang matubang mo. Sila ka dit ang person nga maging good friend mo. E di ba siligo ng taran mo lalaki nga makita, pwede mo tilawan. Di mga lalaki nga, hampangan ka lang, tilawan ka lang, kagpabayaan. Nabuslot na ya ang imo nga plastic bag, no? Amo na iya, Miriam, ang pinakasakit, injectionan ka sang dupol. Ay, wow! Injectionan ka sang dupol. Ay, dupol, pagged. Hello to Raven, oy, gipamatis mo sa hi Raven, kamusta pa the Ravens? How are you? Kasi mga friends man naton diri sa Manila Sena, nga nagpamatis mo sa aton. Especially pagid sa mga friends naton diri sa may Kabugaw Sor. Good evening sa imo. Madam Busang, tamyaw ko lang galing mga friends ko diri subong sa may Lanit Haro. Gipamati, kabili subong sa imo. Advice na namon sa kay Miriam, nga tali, alungan niya iyak o galingon. Hindi siya magpawala lang. Kaya kung tilawan siya sa nalaki, pasugot lang siya. Kabudlay subong ang panahon, Madam Usang. Damo mariit. Cory King King. Kaya tamiyo ko manan ni more friends natin nga solid supporters ng K-Fed News FM Philippines, 88.7. And Madam Usang, garabigin ang problema subong ni Miriam. Wala ko bala sa imo, Miriam. Hindi ka nalang magpatuga-tuga, babay, ita sila. Hala ka din imo entertain na man. Grabe, ang pahabudlay sang, agay, pahabudlay mo sang una. Tapos babay, amo ka ugalingon mo, no, hindi na nami, Miriam. From 37495, Madam, ako sang una, gusto kumanta ni may ka-upod ako. Galing grabe gid ang akon nga palamoy-poy sa akong lawas because ang mga tao nga ginaupod ko hindi man gali matuod. Correct? Kabudlay mangita sa friends nga puntuod mo? May mga friends kaya pala nga tik-atik. Joke-joke. Pabudlay-budlay. Gigi pangitaon. From 723, Madam Usam, advice kay Miriam nga hindi iya pag-ubo ng iya nga banggirhan. Ang ibang lalaki tilawan na naiyabang girahan, kumawas al na nagani, wala na. Mabudlay na ina. Kami ara ang lalaki nga kapangwas agidaya. Bo, grabe do bakunin kli iya. Grabe! Mga taxi drivers naton kapamati, madamusog na mapatay ako sa kadlaw sa mga program kung every night. Kapamati, ikaw din mga taga nabitasan. Good evening sa inyo da. Mayong gabi sa taga nabitasan. Tagalapos, mayong gabi sa inyo daha. Hello! Good evening, everyone. Sakit na akong dughan sa papamati sang story ni Miriam Madamusa. Sang una, amo man ko na, amo na ang ginalagas ko permi. Ginuntat ko kay hindi gidya namin. Subong tatlo bata pa wala tatay. Haduluoy sa akong kabataan. Hello kay Efren, gabamati sa subong. Kay Jiwin, always gatutok si Jiwin sa aton. Si Rael,
kag si Verning. Mamatiso mo sa K-Fad News FM. Magabalik si Madam Usang all here. True favorite radio stations, K-Fad News FM.

0: Last part sa pangaprogram, magkakifive kay Alas Dossi na Bao Bongga. Well, magkakifive na ton. Salamat kayo sa pagtutok nyo kay Madam Usang. Hindi makilipat na gidops ang klinika D3 Bio, mga kakifive. Food supplement ni Doc Karamil Itang Oy. Tapos mga friends pa natin din sa Fondidor. Ang nagamamati sila always sa atong program. Thank you so much sa inyong tanan-tanan. Especially pagid sa mga friends natin diri sa may Barotac Nuevo, Iloilo. Ay, good evening sa inyo. Wow, dugidugay. Kadama naman sa mga estudyante sa syudad sa Iloilo. Teklasi na. Well, sa mga friends man natin, di magkalipat na mag-inom lagid sa Extend Food Supplement for Men para sa mga lalaki natin. Well, wala na oras si Madam Usang sa inyo. Only here sa inyong paborito nga istasyon, ha? Buwas naman Thursday edition sa ating program. 88.7 K5 News FM. Good night!
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. Kag patuloy ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myatao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myatao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: today, magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: Si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
16: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
16: DTX 500.
13: Masalikat.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
13: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Asal rika.
13: Epic.
16: DTX 500.
13: E3 Bio.
0: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Gamay Physio.
16: Ang Physio.
13: Gamay D3.
16: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
16: Ang D3.
13: Gamay Physio.
16: Ang Physio.
13: Gamay D3.
16: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

every highway and more, much more than this. I didn't.

K5 News FM ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: of ham, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, mic comes
0: on. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-kinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, mangabot ka. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagit ako
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na! Sa
11: pasuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
16: Klinika Dio Fresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing
21: performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matinong nga dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant.
21: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan.
21: Epektibo.
22: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pala
22: ang may diabetes.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
22: Yan
21: ang
22: gapanupo.
21: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
22: Masalikan.
21: Epektibo.
22: DTX 500.
21: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
21: Yung may D3.
13: Mga butka.
21: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
21: Yung may D3.
13: Mga butka.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kung gita nga akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, magabuti ka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Itry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mabakas, magabuti ka!
6: My family history, ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Yan ang panubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C,
2: mabakal sa mga butika.
4: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gitlamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Sporbiotics nagitupdan sang prebiotic nagapabastog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
2: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre! Libre!
16: Wow!
12: mangyayari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman
19: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang ako naman, no? Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Ako ang gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang ako naman. No? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matilo nga dugo.
18: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo nga tayo.
18: Happy kanunay.
21: DTX 500.
18: Masaligan.
21: Epektibo.
18: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
21: Masamig ka bala ang gina-allergy?
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
18: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
18: DTX 500.
21: Masaligan.
18: DTX 500.
21: E3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
18: D3 Bio.
21: Ang D3.
18: Yung may BCO.
21: BCO.
18: Yung may D3.
21: D3 Bio.
18: With BCO.
23: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio,
21: ang D3
18: yung may VCO,
21: ang VCO
18: yung may D3.
21: D3 Bio.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay naka K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: I Can Gold
1: ang superior eye formula.
2: I Can Gold
1: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
2: I Can Gold
1: ang superior eye formula
3: para sa epektibo ng kombinasyon.
1: Mag-inom
3: sang maskin pabaskog ng I Care Gold.
1: Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops.
3: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason

0: nakatuga ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akon body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
7: Mas tagtilo ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
7: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. 2 weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: Ditribayo. Ang Ditri. Yung may BCO.
3: BCO.
2: Yung may Ditri.
3: Ditribayo with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
2: D3Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
2: D3Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabulig din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3, may ara sa ang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo ning pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo,
5: kaya kaon mo gutom ka, makaon
4: wala na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower. Sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So, pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin ng mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio, may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So, hindi lang dira nagatapos ang mahatag na binipisyo sa D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo, mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo, mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo, mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stop mga matamis, tinapay, pasta.
5: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Galingin
5: ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
4: na,
5: ka.
4: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
5: Hindi ka mag-hypoglycemia.
8: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigil kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom D3 Bio.
9: Wow!
10: Right? D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mag-abot ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3 Bio! The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
12: O si Karen, kadamo kids ang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masalikat. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masalikan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mamasang ang butika. I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
16: ang alkaline nga vitamin C.
17: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
20: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
21: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
20: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyong barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
24: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
26: Tigasi!
27: Tigalaba!
26: Tigasay!
27: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
26: ako ang bossy!
27: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extel!
27: Supplement for men!
26: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca
27: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Mas tatino ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligat.
26: Epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw pala
27: ang may diabetes.
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds.
27: Yan ang gapanupo
26: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Masalika.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
20: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
20: Yung may D3.
27: Mga butka.
20: D3 Bio.
29: Ako si Lito.
11: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
0: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
0: Mga buti ka!
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
3: Napamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, magabot ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Magabot ka.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, magabutika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang yung UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo.

0: News FM.
1: Sporbiotics naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs4Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika, 4Biotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila! Ila! Ila!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman
13: for Man. Ako si Ere.
14: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akong gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
1: DTX 500.
12: Masaligan.
1: Epektibo.
12: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
12: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
1: Masaligan.
12: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio.
1: Ang D3.
12: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
12: Yung may D3.
1: D3 Bio.
12: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumara. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
12: Yung may D3.
1: Mabakas, magabot ka.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ko katinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Camp, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may pumso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa.

0: Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
5: Damo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Paso,
2: ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan ta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod na sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Surita. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agun hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga amo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom
7: no?
3: Ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nag-repair sa imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
7: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like tinlo avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
7: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
7: na,
3: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oh.
7: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at
9: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga-aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisang napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney. That will form stones kung ikaw wala ga-DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
7: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
7: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet which
7: Rustan,
3: is more on fruits.
7: Ngrustan. Lahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
7: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
7: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Sinji na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
3: Milig siya taguay.
7: Huwag siya panago si rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
3: DC, kuno, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18, plan ko mo. Uy, ka 19 na.
11: Kampiyon ni
7: Magpid. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic gina yan.
7: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doc Ramil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Setting Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang apon nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang apon nga sugar. So, wow. Nami nagita apon nga pananawan, wala na gabi ring apon likod, wala na apon nga tustok-tustok sa apon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa apon nga lawas.
6: DTX 500.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya na dapat maligo gikan adlaw.
7: Dapat lang.
3: Oo, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para may pares kina, may pares.
7: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh.
7: Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
3: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
16: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
16: Nakapangapi ka na.
7: Course, oh. Ito nga kape ni Sir Iljan, wala na sang iban.
3: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahubo bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
15: because it's a natural sweetener. Son, sir boy. Pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Kompletuhon na lang, sir boy, ang protection, no? Pugaantan na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio. May oh, gatamis kay tamis ng D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
15: may
3: ka pa.
15: May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may hara ka pa muno laurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat in Dog Tanan.
7: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
3: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
17: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
17: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong ang haloblak sini, lipids.
7: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
17: Nagpamati sa aton.
7: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
17: Uy, may
7: glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula
17: may ga-repair man.
7: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
17: Uy, kampiyon.
7: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats. No?
17: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
15: Kaon money. Oh.
7: Pero lain nga money ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa money? Oh, di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
17: Oh, layo lang.
7: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 bio.
15: Di haraya, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
17: Nerve cells,
15: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
17: No? Nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
7: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
15: Oo.
7: Di ba gasiga-siga?
15: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
17: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane, ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsiling yun sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makinasin mo sila, which increases... which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Mil. Mm.
7: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
17: Mm-hmm.
7: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin,
8: monocaprin,
7: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoyang bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio, nga ara sa kada selula. So amo na, pero binang mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio, para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
8: Mm-hmm. Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, damo ah.
17: Mm-hmm.
7: Damo ah, kaya wala man sa ano, wala side effect, wala...
8: It's all natural.
7: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung...

0: anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla is agalabot itatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may
3: D3.
2: Mga butika.
3: D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also
8: virus,
0: no? Kinahanglan inom D3 Bio.
7: Bisan dengue, gani inom ko.
0: Di ba dengue subong, grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
9: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
9: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3 Bio.
7: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Dok Sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang ibo

0: Sugar,
1: Mag TDX 500 ka na.
0: Ah, DTX 500
1: ang may powerful compound.
0: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar.
0: TDX 500,
1: garantisado,
0: epektibo,
1: Aramis.
0: Whoa. TDX 500.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
0: Magalingin bala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
1: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar.
1: DTX 500,
0: garantisado,
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula, nadayo ng ako niya.
1: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
7: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4.34. Ininga oras sa dulong si Usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
12: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalagko sa mga balita sa mga impormasyon nga kakatabot rin sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagatag sang katahuran sa atos mga K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sa ngaton sininga pagwaragwag sa mga nagamonitor sa ilatag sa kama radio. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa aton sininga mga real station sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa aton man sininga mga ka K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sininga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bayan sang kalibutan. Mapakagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagig kamahing oras sa inyo tanan-tanan. Kag we hope yan lang kamo sa maayo sininga kahimtangan. Kumustang bugtaw ta? Kumustang tulog ta? Unas tanan, nagrepasalamatan naton. Ay liwat naman kita nakabugtaw sininga kaagahon. Amo na bilog nga kalibutan. Hindi tanan, no? Nga tawo nakabugtaw subong nga kaagahon. Amo na nga mangin grateful kita. Mangin appreciative kita. Sa sining nga panibag-o naman nga kabuhi nga ginatag sa ato sininga pakako. Sa atong pagbugtaw kadaaga, hindi kita malipat nga magpasalamat sa aton si makaako despite sa kabudlay sang pagpangabuhi. Importante buhi kita. Habang may buhay, may pag-asa. Welcome na sa pagpangalagad sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dili kita sa adlaw sa ninga Webes, pitsa 27 sa bulan sang Agosto. Ika-apat kagtapusan na nga Webes sa ikawalong bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa gyapon kita ang temporaryo nga makatalo sa inyo sini nga alagad. Sa ngalan ni K5 Ray Espea Umalay, ako may inyo lagad ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Welcome sa pagpangalagad sa Webes edition sang Balitang K5 sa Umaga. Alas 4:38 sa aton sining pagpangalagad. Amat-amat na sa mga estudyante, sa may mga trabaho subong adlaw. Amat-amat na himos ha. Sa mga ginikana naton, good morning good. Anong preparasyon ta nung palamahawon subong? Nao sa aton tagsa si kapamilya, laban-laban ni kimadula ang itlog. Kaya ang itlog mahapos lutoon, kag madamo kapas ang pilian lang ah. Ah, pwede man kon lagaon ang itlog. Pwede man niya, ano pag hindi, batihon ang itlog. Damo lang klase ka luto ka itlog. Kag kung kay sati kun aga, itlog kag noodles. Kag lakip man ang uga. Wow, ay din man na sinugba kung pinarito nga uga sa buruso, gino? Saka na miton. Mabrubog na nga ito sa ring aga. Iga-check na ito, dugay-dugay connection na ito sa ating local pag-asa. Manami nga ito sa ring tiyempo. Kaya kita sa nganuman nga mga bagyo o kon na LPA sa sulod gagwa sa nga ito sa ring para. Pero ibaloon talaga ni kay daw apektado kita na no, sang hangin habagat. Seriously sina ang hangin habagat. Na no, daw hindi magtama subong kabaskog mga kakibay. So standby ka mo, no? Agod sa pag-check na ton sa pinakuli sining sitwasyon sa aton sining nga panyempo.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Importante kay init na tubig ah. Mga pi kita dapat healthy nga kape ah. Ang Detox sa Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available mo na kay Tita Rida Mapa sa bahin sa nga Barangay Rizal, Lapos. Ang Detox Coffee Mix. Good morning, Gina. No, pamilya Mapa, sa mga kabataan, Tita Rina da, kay manang So gani, Veronica, sus talipat pa kong galanog ng speaker, manang Veronica mo. Abog tao na, manang. No, po, dyan pa si ring iya sa nga iduga katulog na, oh. Good morning, gina. Alas 4:40 na sa atong sing pagpangalagad. Good morning also sa Kaiser Jeffrey Nonato Pagsugiro. Na Kaiser Alex Sasabo, good morning. Blessed Thursday morning. Kay Ma'am Ning Ilomba sa may Deca Home sa may Banwasang Santa Barbara. Kay Ma'am Hilin Pagaypay sa may Barangay Ubang sa may Banwasang Pututan. Kay Ma'am Teresa Alconada Redonda. Kag of course kay Sir Duwin Bolivar at Kinya Nola. Kamonitor sa ato sa ringa pagpangalagad.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
0: Why pa part na ng pag-asa? Okay, so ginaangan nga na ito. Nagsyon na ito sa ating local pag-asa para mas tutemprano. May baluanta, no? Ang mga sitwasyon sa katun sining panahon. Ay halos nagligad sining sinimana. Nangin maulanon ang tsyempota kay kadamo sa mga bagyo. Ay bisan sa guwa sang par nato ni pabaskog sini ang hangin habagat. Pero grabe itong natabo sa may bahin sang Nepal, no? Isuryahan ta ni karon. Kay do mga halos kadamo sa kalamatay kag missing subong matapos sa ginigo, no, sang flash flood dito sa may pungsod Nepal kag pila ka bahin sa may pungsod China. Sa piyak nga linya makaupo naton Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, may aga.
3: Yes sir, maayong aga. Maayong aga sa mga kapatid ko sa emergency care. Diyari pinakaulit nga na kami para ang mga mga sa mga issues at sa mga lagay dito is. Alas tres ka na sa aga, uli na kita tayo ang mga area ng mga tribal na basis sa mga mga bilang pagkita. Diyari sa 130 kilometer east out northern Luzon. Samtang sa ako ay pinunta naman na dati sa bayan sa Luzon sa Luzon sa Luzon sa Visayas. Pakusinin nga sa sistema, ang bank ang
0: Okay, nahuliog lang, partner. May harap ni sang low pressure area pag check ko kagabi. No, why? Subong may low pressure area ara sa area sang east of northern Luzon. Pero malayo-layo kasi babaw naman yung portion sang aton sa nga pungsod. No, kag kulang tawon naton na dawala niya direkta na mag-igo sa aton kadutaan. Balikan ta si Engineer Depra. Engineer Depra.
4: Yes sir, Antique, Iloilo, Agag, Ibaras. Magapang ibabaw ang magalumang niya kalangitan. May mga scattered yung mga pagulat pagpagin at pagpagulat ng Southwest Monsoon. Bahay naman sa Aklan, Tiaga, Capiz, naraman sa case ng magalumang tapos magalumang niya kalangitan. May mga chassis lang sa mga isolated yung mga pagulat pagpagin at pagpagulat sa Southwest Monsoon. Makasarangan niya hangin, magaling na maganda ng katungkan, magadala sa makasarangan niya pagpagulat sa karagatan. Ang tagsatong temperatura nasa 25 to 30 sa degree centigrado at daw magabot sa kalas 5.40 karoon niya aga. Magatunod na sa 8.2 sa karoon sa hapon.
0: Engineer Depra?
4: Yes, sir. No.
0: Sir, ining low pressure area nga ara sa 1,030 kilometer east of northern Luzon. May chance ni ma-develop sa isa kabagyo sa nang engineer?
4: Actually, no, sir. Ano sa medium chance ni... to develop into a tropical depression, ano? Kasi nasuot rin siya sa nasambit nga LPA as a natural disaster.
0: Pero kung lang taong nato, siya ang direksyon siya ni isa daw pababaw man, no? Kag malayo sa kadutaan nato. Pero ining LPA, subong maipikto ni sa pagpabasko kung pagpa-enhance sa ito siya nga anabatsagan niya hangin habagat?
4: Ayos, sir, no? Tama, no? Wala natin nga ang possibility mag-enhance man sa gihapon init ang habagat nato. Kag magandara naman sa mga pagkulang dito sa mga wasta di sa
0: Ay, si Kabilo Gansin, sir, kamusta nga to? Sa imang sitwasyon, sumungad daw kay we all know, apitado kita sa hangin habagat.
4: Yes, karunyan na, ano, dili ang, dili sa maya ilido, ako na dito ko para era. Sa gihapon, ano, may mga scattered ng mga pabulan, dala si Kaya sa office mo. So, na-intermusatay, ma-experience na kita sa mga pagpasa mga ulan.
0: Sige. With this information, Engineer Charlie Depra, sa pag-asa, salamat kay Kiluat Maying Aga, God bless na sa pag-asa, Iloilo.
4: Alam sa maya, dito sa luwa.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nabataan koneksyon naton sa ating lokal pag-asa may isang low pressure area kaga medium chance na 50-50 na ang ma-develop sa isa sa kabagyo o ang ining nasambitin nga LPA. Pero diri sa aton sa ibayin sang syudad kag probinsya sang Iloilo may mga tinion nga mag-experience kita sa mga pagtupa sa ulan tungod sa sining hangin habagat.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:46 sa aton sining pagpangalagad. Good morning kay Sir Ray Taclion. No, kag sumuman kay Ma'am Aisha Ahmad kay Sir Timtim Suplico ang kag sumuman sa kay Sir Jesse Hamoles sa senior dira sa may bayin sa nga sityo Sapa Barangay Balantang Haro. Sakay nagaluto ko ng pansit subong mabawlong life kita Sir JC Hamolis. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, may daiban nga aga.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:47 na sa aga. Amat-amat na murumadmada. Mga ginikanan na amat-amat man nga nagapreparar sa palamahawon. Pero samtang nagapreparar ka muna kaming bala sa mga balita mga kakifay. Grabe ni tabo dito sa may area sa may border no, sang Nepal kag sang Tibet no, makitaan mga kakipad may arat na footage sa kakipad pool mo no, ang ining pagragasa sang baha no, tama ka dako kag tama ka baskog ang ining sambit sini nga baha nga nag-igo dito mga kakipad no, just imagine ara oh wow, astang dalagko nga building nga labot no mga kakifay. So ginakabalak-an subong kay ginatos subong ang missing sa sering devastating no nga pagbaha dito sa maya Nepal kag Tibet border mga kakifay.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iba naton nga mga kauturan makita naton nga nagdinlagan sila no. Pero, paano pa lang tsansa mo nga makapalagyo sa na kay tama kadasing? No, kada tingnan lahat natun, no? Nga ang nakalabot nira ang ininasambit siya dako, no? Nga flash flood sa ila sa nga lugar.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Nga kung lang tawon natun, ganito ara na sa mga area nga kadamo sa nga mga pamalay, no, mga building sa ilas nga palibot mga kakipay. Tinja si Madjen matabunan kasi na madala kasang tubig. Ah, kag ang ining tubig may dala ining kwan nga mga lutak. No, nga mga duta mga kakipay. No, just si Madjen, amo ni subong katabo dito sa may area sang border sang Nepal kag sang Tibet.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Siguro ini madagdalagan na no, ulihin na lang nila makitaan. Kay kung kaysa na makitaan ta na ang paggagahod mga K5 mo. Titing ka pa ni malagyo. No, tabunan ka sang lutak, sang duta, kag sang tubig mga K5. Amo na nga halos ang reported. No, nga missing. Wala pa makitaan. Ginatos ka mga tao.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:49 sa aton sining nga pagpangalagad. Amo ni kung kaysa makabinag-binag sa aton kaugalingon ining mga nagakanabo sa aton sining palibot na mahimo ini aton man kahimuan mga ka-K5. Amo kung kaysa kung budlay kung magbalos ang aton sining palibot mo. No, sinugi kitabi nga makapugong. No, just imagine, no, amoy sa kadamuon sang tawo, ang iba sa naara pa sa building. Sa ila si Tagsang mapuluyan sa mag-expectal nga mataas nga porsyon. Pero sa isang iglap, hambal na sa isang gigkapamiso, sa isang kisap mata, no? Nalubong ka mo, mga ka-K5.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: So, maning may mga update as of initial gani, nubinta ng patay. Pero ang missing, hambal naton, yara, mga ka-K5, sa ginatos ang missing.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Alas 4:51 sa aton sininga pagpangalagad. Update naton sa sining nga natabo kapon nga impeachment trial sa ika-19 sining nga adlaw na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Isa sa mga gintalakay sa nasambit sining na nga impeachment trial ang ining nasambit sining nga sub judice rule na kung kaisa kon ang kaso bla ara na sa korte, no, hindi na nato na ma-discuss pa ang merits o kundi merits sang isa ka kaso, no, sa pag-file sang kaso sa korte, no, dapat kung may mga i-issue ka man nga mga statement, dapat nga limitado lang gid, no, hindi ka magtandog sa mga merito sa nasambit sa ninyo kaso kay mahimo nga maiguan ka sa tawag nila nga sub judice rule.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Sang primero kita sa media isama ni sa nagtanom gid no ining termino nga sub judice rule. Alam mo kung media ka dapat mga tuon ka man do abogado ka man. Kung topic mo about sa medical do doktor ka man. No, kung parte sa engineer, tiga research ka man. No, tanan, para bisan paano may ideya kagag may inalungong ka man. Tining sub judice rule mga ka-K5, kung ara na ang kaso sa korte, hindi mo na ma-discuss. Nga maambal ka nga, tiya mo na, nung patong ebidensya nila nga daw wala man to. Ang merito blasang kaso, hindi pwede ma-discuss on the public mga ka-K5. Tinuwangan pagid nga daan nga may social media kita. Di okay mo lang kung nag-commentar dira ang third party. Sagwa or hindi kabahin sang prosecution kag sang depensa.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Di kapon, no? Nagtindog kapon si Atty. Ligutan kay may ginpost sa social media. Naging question sang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Si isa uli, nakitaan man ini no? Ni sa aton sining judge na si Chis Escudero ang ining nasambit sining nga pagatag sa mga statement kahit pila sa nipagig ka mga violation no? Sa rules sang impeachment trial, mga ka-K5.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: That's why nga kapon, ang presiding officer nga si Senador Chis Escudero amo nag-issue na no? Sang isa sinika direktiba sa magtimbang sini nga bahin angot sa sining mga paghatag sang statement sa publiko angot sa merito sang impeachment nga kaso batok sa kay Vice President Sara Duterte.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Isa sa mga ginsight na no, ni Escudero ang ining base sa Rule 18 na no, sang Senate Impeachment Rules. Ano rin nabutang? The presiding officer, the members of the Senate, the prosecutors, the person impeached, and the respective counsel and witnesses shall refrain from making any comments and disclosures on public pertaining to the merits of a pending impeachment trial.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-K5 sa umaga.
0: Amo ning nabutang sa ila sa nga rule, no? Number 18 sa impeachment trial, mga ka-K5. So nakitaan ini ni Escudero. Kag siya ang nagpaandam, no? kung sino man ang mag-violate, ang magalapas sa sining Rule 18, mahimo nga mga pangatubang sang sining public reprimand. Kagpila sini ka mga mahimo atubangon sini mga kakifive na duwala ni ka warning. May first offense, kag may second offense. Pero ti basta gani nga ang imo na kumiter nga sala, suliton muliwat, ti mas mataas ang gravity sang imo sini nga penalidad mga kakifive. Sa second offense, mahimo nga ang violators magamulta sang 30,000 pesos per violation. Kag mga pangatubang sang restriction sa participation sa trial, lakip man ang limitation. No? Sa ila siya matarong nga maghambal, mag-object, kag mag-examine sa witnesses.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kagang ining mga abogado nga magalapas sa sinasambit siya nga kasuguan o kontag sulundan, mahimo magbakatubang sang disciplinary action. No? Kag mahimo nga may record nga i-refer dito sa may Supreme Court o kung sa Office of the Bar confidant for review under sa Code of Professional Responsibility and Accountability. Ibilang abogado, kamay mga ginasunod ka man mo nga mga accountability kag responsibility nga mahimo hindi mo malapas, no? Mga kakifay. Kahit magluwas pagidiri ang pilasirik ka magtimbang ng mga council, may mga statement nga makabigman natin, no? Violation sa Rule 18. No? Mayara sa gambal nga hindi naman pinag-usapan dito yung kontrata. Ang pinag-usapan dito yung banta. Yung banta. Nakita niyo sa video, may nagbanta talaga at si Vice President yun, hindi ba? Amo na mga kaangay mga statement nga dapat, no? Hindi natin pwede mabatian sa sining impeachment trial. Kagsubuman, mayroon ba talagang kinausap na mamatay tao? Mayroon ba talagang mamatay tao? Napakaliwanag na ng sagot dyan, meron. Ano bang pwede ang priba natin? Yung tinatawag na admission against interest ng Vice President. Na mga amo sinang matinaga, mga K5, nga ginabawalan, no? Sa aton sini, nga rules sa impeachment trial. No, kay tido na puno maguro si Senador Chis Escudero bilang presiding officer mga K5. Sabi mo ka budlay man ikaw ubraya mo. Amo na nga siya suang nagpungko ng presiding officer. At ikon sa mga senador, Sherwin Gatsalyante, ang butlang. Ay kabudlay kung wala ka rin ma-experiensya nga ikaw mag-aserbi ng presiding officer. Kaya dapat kabalo ka na magblubanta, magblubalanse. Ah, kay base kung makitaan ka na nung mato si presiding officer nga daw may pinilian. Kaya sa gihapon, kahapon, no, ang iring nasambit siya ng impeachment trial pagtapos siya na may sang ginpatigayon siya ni. No, nga, or before siya na, ginremind man ni Escudero ang counsel ni Vice President Sara Duterte na siya na abisuro sa wayan nyo man, no, ang inyo siya ni nga kliyente. Agito mo siya si Vice President Sara Duterte angot man sa sub-judice rule.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya kung kaysa si Vice President Sara Duterte nagatutugda man, nagacomment man, no, angot siya nasambit sa nga kaso nga iyag na pangatubang. Dambot lang kung ikaw ang abogado, masaway mo si Vice President Sara Duterte. Kaganong mahimo kon makatag sang comment diri. Ah, amo ni mabulubantaya naton mga K5. Akin kung kaysa, ti ang impeachment trial, luyag ba nila makuha mo ang si ang kwan, ang sentimiento, ang simpatiya, no, sang prosecution kag sang defense, no? Angot sa saning kapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Ti mag-resume naman ni sa Lunes ning adlaw ang ining impeachment trials sa Lunes gali holiday, no? Ti magapa naman magasugod ni sa Martes gadlaw. Ari kita sa bulan sa mga Bermans Mabatian na naton si Jose Marichan.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kagapon na angot sa saning kadisinoibing impeachment trial na tandog man dito mga ka-K5 ang ining paggamit sa mga aliases no, kaiti ng mga nakabaton sa confidential funds. May mga apelido dito nga bilat. May apelido nga pagong. May apelido dito nga pusa. May apelido dito nga piatos. Daw hindi inaandan nga mga ngalan. Tiambal nila, gagamit na aliases. Solito mindog man si Ruben Padilla. Kag nagturutugda man. Kung ako kay Senador Ruben Padilla, hindi ako magturutugda. Kay ako ganit magtindog niya doon na cruel baan, takon. Ano naman ang ihambal yan naman, man. No? Tikapon aliases ko, no? Hasta ganit ko si the late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Nagamit man sang aliases. No? Nagamit sang alias ng si Marshall Bonifacio. Pero tumindog nila yun eh. To the depensa, no? Ang iya sa ring hinablos. No? Senador Bam Aquino. Sila during the time, nagamit man no, si Dalit Senator Noynoy Aquino no, sang aliases, pero the time mo ay man siya ginatawag na confidential funds.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Ay, kasadya lang mo. No, kung kaysa nulipatan ta mga problema ta sa Pungsod, Pilipinas, kung may mga plamukutanon, makaangay siya na eh, kung magtindog Senador Ruben Padilla. Pero sa Gapon, grabing apilis publiko, no? Sa mga pumulong Pilipinhon, sa survey ng Ligad, top Gapon si Senator Ruben Padilla. Pagbalik na mga K5, i-check na itong report niya K5 Karen Padilla. Kag-sitwasyon sang syudad ta. Apo to Gapon, may mag-amay to pinang tiro to sa Banwasang Kalinogo. Manugbaligya sang fried chicken, no? Ang nagtiro, manugbaligya sang balot. Ano nang iba isa nila? May pagbaes ba ng tabo? Kay daw sa report, hubog ang ining balot window. Kasi ko nabi kung iba isa nila, kundi una, manok kung itlog. Kaya ang balot window, yung baligya itlog mo. Ang mag-amaya baligya, fried chicken, no, manok. Ikaw ka kay Five Paul din ang una, manok kung itlog. Kag-report pagid sa iba naton ng mga kaki-five reporters dito sa may barangay Lino Bayan, sa Ibanwasang Tigbawan, mga opisyalis, barangay opisyalis nila, tingob nagre-resign. Amo ni namian, kuya mo, no? Tingob ka mo, walang iwanan, wala sang bayaay. No? Resign ng isa, pa resignation, tanan sila, resign da. Tungod sa iilaman sa ni panindugan, no? Nga imbes, mga ayubulig sa local government unit, pitik sintas binalikan sila kay na damo gariklamo sa poultry farm. Pero bumaliskad, sila pa yung gimpaskaan subong sang civil case. Ining mga barangay officials, astang ila iskay nag-resign. Subong adlaw ba sa ikon masunod ang mga iskay kagawan? Amo niya, saludo kita sa mga officials sa barangay Lino Bayan. Ang nga ibla traidor. Wala mo kitang Pinoy. Hindi madula nga may mga pamatasan kita pag traidor. Kung kaysa daw, mayo to ba nga nyo pag talikod, bunon naman ka? Traidoran naman ka? Alin sa una sa tiyempo sa nga po, may mga traidor na nga Pinoy. Hindi daw sa sumunod dalata. Pero believe kita sa panindugan, sa mga barangay officials, sa mga barangay Linubayan, sa Ibanwa, sa Tigbawan, kahit itanaan sila, nag-resign. Ini kay bang pagmabalita sa atong pagbalik pagkatapos sa pagkiportante mapahibalo paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
7: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
4: So na,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo at tay.
5: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow! My puso!
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanubo
8: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
5: Ang D3.
8: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
5: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
13: Pabalik mga K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Webis edition sang Balitang K5 sa umaga. Nagdulo sa aton nga oras alas 5:16 na sa aga. Ang ining oras sa dulong sa usang Gold Eagle Beer pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
14: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
13: Good morning kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Alan Ortega Tocoyo, kay Sir Francisco Mampula, kay Ma'am Betty Dalilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan, sa Banwa, sa Kalinog, kay Sir Christopher Piapia, bago pa ma'am ako ng ukra, kag balatong adobo sa buruso, gina? kay Ma'am Laura Magaysay, good morning also. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, gamonitor sa ito nga pagkapangalaga. Ga-check na ito report ni K5 Karen Badilla. Ang report ni K5 Karen Badilla na dulong sa isang The Power Trio. Sininga tiyempo, budlay gid magmasakit, bawal magmasakit. Dapat na proteksyonan ta nga ito sininga immune system, na pabasko gunta, para nga makalikaw kita sa mga pamalatian. Mag-inom kita sang The Power Trio combination ini sang klinika DTX 500 the superior antioxidant Mighty C alkaline based ka vitamin C kag D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist. Inita medikalidad ni produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang klinika The Alternative Medicine and Dwella Santa. Mabakal sa Maklika Outlet sa inyong lugar. Mabakal sa Mabutika Pharmacy kag mapwedeng ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ang Tanan Clinical Products ni Doc Ramil Oye. I-check na itong report yung K5 Karen, kumusta ang palibot sa ang syudad. Kaglakip man, ining update sa mag-amay na nagabaligya sa fried chicken, gintiro sa hubog, nga balot, vendor. Ano ginibadalom nga rason para sa kampiyong report o po yung K5 Karen Badilla.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
0: K5 Enrico, sa Subong Mahulutawhay, no, ang panyempo naton niya sa Subong na kagahon, diri sa syudad sang Iloilo, wala nagatupa ang pag-ulan pero medyo may kabaskugon ang pagdapya sang hangin nga aton niya nga mabatsyagan sa Subong na kaagahon. K5 Rick, kag kung sa traffic, amat-amat naman K5 Enrico, no, nga nagabiyahe ang pinaka mga dipampasahero nga jeep, mga private, yung mga salakyan, ang makita naton sa Subong sa Dalanon, K5 Rick. Pero kaina, mga pasado, alas 4, ang maobserbaran sa gidiritirmi, kalabanan naton yung makitaan sa Dalanon, amuni ang mga tricycle ba lang at ikalabanan din ginapang-argilahan para magpadulong sa Iloilo Public Terminal Market or di ganit sa Central Market, K5 Rick. Sa iba naton yung mga kauturan, agod sa kiyan, kay iti nagapangumpra ang iba niya aga pa K5 Rick. Especially ang mga, may mga negosyo nga kalanan, K5 Enrico. Pero so far, tiyan mo na ang observation, tamatawhay ang panyempo naton ang Dalanon diriya sa syudad sang Iloilo sa Subong kaagahon, Agosto 27, K5 Enrico.
13: Matulutawhay, no? Kag ang ato sing Dalanon, laka pang managabiyahi. Pero mag-road lagon ni karon kay ti Subong Webes, may klase, may opisina, gyapon kay K5 Karen. So, mo ni karon magutok-gutok naman Dalanon ta. Pero long weekend naman kita, kay sa Lunes, why naman sa opisina, holiday naman, no? National Heroes Day sa Lunes ni Adlao ka K5 Karen.
0: Oo, sana all sa mga government employees.
13: Wow, duty kita ya.
0: Oo. Ay, ang ano lang
13: atin sa... Double pay man, ah, ka K5 ka.
0: Ako gani, double pay, correct.
13: Double pay man. sana all ginadoble ang bayad, no?
0: Gani.
13: Hindi lang ginadoble ang...
0: Okay lang na.
13: Basta doble, ah, no?
0: Oo, okay lang na nga dubli ang bayad. Hindi lang magdubli ang ginahigugma. Amo na ang balon mo, no?
13: Oh, para may hugot, ah. Pero kung standing manog balot, anong ginbaisa nila? May pagbaisay pa. Base ang bago ganito, basing ginbaisay sa mga kundi na una ang itlog o ko ng manok ka K5 Karen, kaya maligya ka. Kamag-amaya, manok mo. No, fried chicken. Ang napaligya, yung kahubog. Balot, siyempre itlog. Oh. Ikaw po makotong din unaw, itlog kung manok?
0: Balot?
13: Balot ang
0: hindi, manok?
13: Oh, nga manok ang unaw?
0: Sige, wala man siyang itlog kung wala manok mo.
13: Aw, kawiti, sumong si imo ba? Oh, kung sa bagay, kung why ang manok, why hindi man kabutong itlog, no?
0: Okay, yeah,
13: ginalumluman pa na K5 kamo, no?
0: Pero ano yung ginalumluman pa na...
13: Pero sa picture, makita natin, may babae. Anong bata? Yung babae?
0: Yes, ang bata, babae, K5 Ray.
13: Ang kahigda ni sa picture mo, amon yung amay.
0: Amay, oo.
13: Oo, may diya, pila ng edad ka, amay ni?
0: Ang amay, si Elmer Escalona, 54. Mm-hmm. 54 anyos.
13: Ang bata, yun yung babae?
0: Si amo si Presi.
13: Pila ni edad ni Presi?
0: 31 anyos kay 5 Rick.
13: Oo. So, nagbaligya sa sang balot, di na tabo ganit sa may kwan, sa may kalinog?
0: Sa, di sa may barangay Poblasyon Sentro.
13: At sa kwan, gid sa area, gid mismo, da, sa may idol, sa may plaza, gid plus palibot at K5 Karen? So, ano na yung tabo, nagbaligya sa balot, nagbaligya sa fried chicken, amo niyo lang may motor sila?
0: Oo. Balido ang car, ano yung tingin ko yung sakto term ko?
13: Daw do mobile block, ita mo na kung kaysa nga may karaha, dira, tapos may LPG, so daw mobile ang pagluto sa nila manok. Kaya nung ikalain, yes, saan manubaliya ni sang balotaw?
0: Car.
13: Anong...
0: According dire sa kay Police Senior Master Sergeant Joven Albadon o kon Aldabon K5 Enrico, ang investigator on case, ang leading suspect na si Ronilo Diaz, 40 anyos, K5 Dick, no, taga Barangay Siya, Tapas Capiz di siya. Ang ining mag-amay, una-una, nagabaligya lang din sila ya K5 Enrico sang fried chicken. Sang wala, duruga mo, gintiro niya ni K5 Enrico ang mag-amay, ang ining suspect na si Diaz. Si una, di rin nga naigo, amuning amay nga si Elmer, K5 Rick, naigo niya siya sa nawala niya nga kamot,
13: uh-huh,
0: ay naglusot sa tiyan. Pati ang bata nga si Presi, nadala sa man K5 Enrico.
13: Nasa labat ang bata, kaya ang ginggamit, abi nga armas, is 12-gauge shotgun, di 12.
0: Mm-hmm.
13: Okay, ti damo na kwan mo ang shrapnels, ang didosi, ti sal na kalupok ya, kung lapitanay ka mo ya, dalasa agin ang K5 Karen?
0: Yeah.
13: So, amo na, astang iyasan nga bata, may igo, pero kibiyasan gin kay do, nakakwan na ni, no? Outpatient na ning bata, yung babae, no?
0: Yes, yeah, ang, ano, ang, ano itawag, stable naman, K5 Rick, no, ang kondisyon isang mag-amay.
13: Oo.
0: Pero tiyo, siyempre, ang aras na gyapon sa ospital, nga pa na yun, nga ginabulong K5 Enrico. Pero ang ining hubog nga si, ang abalot vendor,
13: si Ronilo,
0: nga si Diaz,
13: mm-hmm,
0: no, si Ronilo, at large sa gyapon, K5 Enrico. Kahit sa motibo, why gini nakahibalo ang mag-amay kung ano ang sala nila sa balot vendor. Kaya kung mahibaloan, ang ining suspect, ara sa impluensya sa makahulubog na ilim nun, K5 Enrico, sang gintiro niya ni ang mag-amay.
13: So doon natripingan lang abis ang suspect, kagado taga-tapas kapis ni siya?
0: Yes, yes.
13: Oh, so ano suya sa mag-amay sa pagbaligya ni isang pinirito nga manok, kaya iya sa gabaligya, balot niya K5 Karen, tito hindi ba na kompetensya na ay kunisipon mo?
0: Mamo gani.
13: Oh, te ano, pero prior siya na, mag-legal bigan si Nimana, binulan, or tinuig, why di sila yan nag-sinabtanay o kunilgut ano, nabi ka K5 ka, tiniro lang niya, hinalang tiniro niya sa niya balot vendor?
0: Okay. Oo, K5 Enrico, ang susubuhay pagid sang dugang information ni ang aton niya kapulisan, iti ang ining mag-amay, amo to yung sana-mention nila sa pulista, nga gulpi lang din sila yagin tiro sang suspect K5 Enrico.
13: So daw why pa na ibaluan kung nugid ang motibo sa pagpanglutang sang balot vendor sa mag-amay gabaligya sang fried chicken.
0: Yes, correct, K5 Rick.
13: Okay, parang yung pangatlas sa K5 Karen, no? Salamat ka, K5 ka.
0: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jesson Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
13: So, at large pa sa Gyapon o kung pag-Gyapon madakpan ang ining suspect na si Ronilo Diaz, 40 anyos, taga Banuas ang Tapas sa Kapiso. Why sa damong rason na, tiniro kay hubog mo. Basi natipingan ni mag-amay, kagswerte, why masakam, kahit didose ang ginagamit. Nasa labat pa sa ng bata, sa ng babae, nga outpatient na subong, kung nakagawa na sa ospital, kaga samtang ining amay sin eh, establi naman ang kondisyon na. Budlay, sakam ka ni sa didose mo.
15: Balitang K5 sa umaga. Balitang.

0: Now, kaganuman, balsang DILG, angot sa saling pagpasa sang resignation sa tanan mga opisyalis sang Barangay Lunubayan, including no? Humalin sa Barangay Kapitan, Barangay Kagawad, ang ilas nga SK Chair, kag daw dalabati ko tanan man niya mga SK Kagawad. Ini nga pa mga balita sa ato siya pagbalik, pagkatapos sa aplika-importanting mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
4: sa mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500,
4: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
1: DTX 500,
4: masaligan,
1: epektibo.
4: DTX 500,
1: mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500,
1: masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500,
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
1: nga sa masami
4: amo naman
1: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy.
4: DTX 500,
1: masaligan. DTX 500,
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
1: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
11: Good news!
4: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
14: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, may gatap na sa

0: Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasumpay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing
5: performance.
6: Extend food supplement for men
5: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500
6: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
5: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may BCO,
6: ang BCO
5: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may BCO,
6: ang BCO
5: yung may D3.
6: Malakas mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Balitang K5 sa umaga!
13: Balitang K5 sa umaga!
14: Pabalik mga K5 sa atong sa inyong pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Sa mga estudyante da, may mga trabaho. Amat-amat na kamo, no? Iwod-iwod na da. Murumad-mad na kay manog alas 6 na sa aga. Dapat importante hindi magpalit kag kwantimprano pa, ha? Kaya kung kaysa hindi ito mapaktan, no? Ang dalagan sang trapiko. Kung isa kibot ka lang, matawhay kung kaisa traffic man. Pero kung nagpaligo ka mo mga K5, dapat gamit kita sa inyo mapampaputi kag batok sa mga skin diseases. Gamit kita Detex sa Beauty Soap sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag nakip man, no? Gamit man kita sa roll-on nga hamot-hamot. Mapaputi ang atos nga ilo, Klinika Deo Fresh. Para iwas baho balas, iwas sa baho bayabas. I-check na ito ni Podia K5 Kim Kaluyo. Kaining tanan ng mga official sa Barangay Lubayan sa Ibanwasang Tigbawan nag-resign. Para sa Kampiyong Report, upod kay K5 Kim Kaluyo.
12: K5 News FM Kampiyon Report.
15: Ubos tanan resign. Ini ang natabo sa mga barangay officials sa Barangay Linobayan Tigbawan Iloilo matapos nga nag-file sang resignation mga pasado las 10 ang aga Agosto 20 sa isa. Ini ang halin sa punong barangay ka K5 Enrico. Pito tanan ka mga barangay kagawad kag lakip man diri ang SK chairman. And based diri sa aton sering information, posible man nga mag-apa sa pag-file sang resignation ang mga SK kagawad sang Barangay Linobayan. Sanig diri sa information nga ato nakuha, ini ang nag-ugat tungod diri no sa hindi iya paghatag sang nagakaigo nga igtalupangod ukon aksyon sang lokal ukon lokal nga panguluhan ukon LGU sang Tigbawan angot sa concerns sang mga pumuluyo kag ngagin palabot no sang barangay officials. Sanig diri sa information nga timayara no sang poultry farm nga malapad no mga around 3 hectares sandig sa aton sini nga pagpangusisa ining poultry farm nga tiyara actually nahamtang sa Barangay Sipitan, which is tawag na no, sakop na siya sa medyo malapit-lapit siya sa boundary kumbaga sang duha ka mga barangay Linubayan kag Sipitan kag K5 Rica. Pero ang reklamo dira ang ati mabaho kag may mga langaw nga nagkakaapekto no sa ikaayong lawas ukon health sa mga pumuruyo. Tinakabaton niya sang mga complaints ukon reklamo ang barangay officials nga ila naman nga ginrelay sa local government unit o kon LGU sang Banwasang Tigbawan. Sandig pa din no, sa aton sininga nakuha nga impormasyon nga accordingly nagpatigayon man sang investigation ang lokal nga panguluhan sang Tigbawan o galing wala sang nakitaan nga violation. Ang nangin investigation sang LGU ang ginbasihan no, sang tag-iyad ra sang poultry farm para magpasaka sang kaso nga civil case sa tatlo tanan ka mga barangay officials kag 18 tanan no ka mga ordinaryo ya nga mga pumuluyo nga nagreklamo angot dira sa epekto sang poultry farm as tungod ri sa ila no or suno sa ila nga tidismayado gid sila nga kaangay no nga wala sila nabuligan o kun kumbaga napabay-an sila. Kag ginatingwan pa nato no nga makuha man niya ang bahin sa LGU sa pagpanguna ni Attorney Virilio Teruel ang iladri nga alkalde o kon mayor. Kag ini nga balita ang iradulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C agod ang lawas sa resistensyado gid permi sa rang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Oy. Ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Salamat gid kay K5 Bakim Caluyo. No, wala yung magpa-interview ang isa sa mga barangay officials no, dira sa may bayan sang barangay Linubayan sa may Banwa sa Tigbawan. Pero may mga post sila sa ila sa ning Facebook page. Siling nila, we are not quitting. We are fighting as one because we want to be heard. Amo ning ila sa ning post sa ila sa social media nga hambal niya hindi kami baseless kag butigon and we will not stay silent while the health and welfare of the people of Linubayan are at stake. We will continue to stand together. We will continue to fight not just for ourselves but for our children and the future of Linubayan.
5: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Di kita ya saludo na way sang bayaaya na kon ang panindugan nila para sa mapumuluyo. Nagapanindugan, believe kita ni sa mga barangay officials nga nagapanindugan kaga sa mapumuluyo nila. Why lagi nalantaw ang ilal sa kaugalingon sininga interest na baliguro nga resign ta kung mag-amodo mo lang ni na kung may action ang banwa. Tingin na address ta ni sa kay Tigbawan Mayor Attorney Virgilio Teruel na angot sa saning hibubun at subong sang mapumuluyo dira sa may bayan sang barangay Linubayan sa banwa sang Tigbawan.
5: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
14: Dali kaya rin na ito sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod. Good morning.
4: Mar, may nga gano'n na sa inyo. Kampiyon signal mo rin. Away problema.
16: Good
4: problema
16: morning. Si Limar Tolentino da may nga lang sa kwa na. Sa Amtik.
4: Sige. Thank you. Kampiyon so signal mo rin. Back to you.
17: Bacolod. Tayo tabi sa nag-apuro pa ng po. Ay daw, kita. Aga po kita. Lima kagatos. Blah. SM Jobert sa Capiz, good morning.
18: Good morning kay Fabua sa Visas Negros Island Region. Sir Nestor, sa itong mga kaupdanan ng mga maayog ang pangabuhi. Makanay-kanay ang probinsya sa Capiz sa siyudad sa Rojas, Sumudlaw. Ang signal niyo, baskog kayo. Ah, nagapa, nagka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Antike.
17: Salamat kid, SM Juber. Checkaron ta naman ang signal naton sa may area kang probinsya, kang syudad, kang Iloilo with our idol, si KK5 Enrico Sorita Jr. Good morning, sir.
14: Mayong aga, tambalang Nismar. Kag sa bilog sing Western Visayas sa may Negros Island Region, baskog ang signal, nakapangapinad detect sa Coffee Mix. Balik si Ma'am Tike.
17: Thank
19: you so much sa Iloilo, sa Ilota, sa Banwak, ang Kalibo. Sir Michael, good morning.
20: Morning, Tambalang, Nismar. Good morning, Antique, Rojas, Bacolod, Iloilo. Good morning sa Adon Tanan. Nakambyo ng signal. Manayanayang, siyempo di sa amin, wala ulan. Naka DTX Coffee Mix na kita kag nakaditribayo. Balik sa imo, Antique.
16: Microphone.
17: Kampiyon ng signal, ready rin ang atin ng mga friends sa Western Visayas sa Negros Island Region. Naunta na lang balita mo dyan, Sir Michael, mga nagapanguna kag mainit nga balita sa Kalibo kag Aklan.
20: Sa mga balita, diri sa Banuas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, patay ng isa kalalaki matapos na makita ini sa ila CR kagabi diri sa Banuas ang numansya mga ka-K5, no? Sang makita ini siya nga patay, dahil man niya nagtawag sa nga bulig ang iya nanay. According sa interview ini sa numansya PNP sa K5 News Team, nakita siya sa CR, no? Pagtawag sang MDR rimo, gindala ini sa ano na ginadala ini sa hospital pero DOA na mga ka-K5. Gina sugid nga mga duha na kabulan nga wala nagagawa ini sa ila pa ni Mala ang biktima kag daw na halata nila nga daw naga pamilin-bili ng iya mga statement bala mga ka-K5. So subong inapadayon padayon pang investigation kuno gid ang rason sang nasambitan nga kamatayon mga ka-K5. Kag isa man ka bypass operation ng Inpatigayon sa isla sang Boracay isang nagligid niya adlaw tapos nga nadakpan ng isa ka babae 41 anyos sa bypass operation sang Malay Municipal Police Station kag Pideya mga ka-K5. Kag nakuha sa iya ang isa ka sasya isang suspected shabu nga nagabalor sang 2100 lakip ang bypass money kag sa body search may lima pagid ka sasya mga ka-K5 ang na-recover sa iya. Magapangatubang ini siya ang nasabitan ng suspect nga 41 anyos sa kasong sa Republic Act 9165 mga ka-K5. Mga minor de edad daw nagsulod din sa restaurant mga ka-K5 nakakuha sa cellphone nga ginagamit sa transaksyon kag sa trabaho may short kag may kwarta. Ang sulod sa restaurant ang sulod sang ref paspas pa ka nagmukbang diri ang mga minor de edad. Sa subong ginaimbestigahan pa sang pulis ang nasambitan nga insidente. Kag Kalibo PNP nagpatigayon sang safety drill sa pribadong eskwelahan diri sa Banuas sang Kalibo para matagaan man sang ihibalo kung may mga emergency ang maginatabo sa mga eskwelahan. Ang mga balita di Antikya, balik sa imo.
19: Thank you so much, Kalibo. O, sa Ilota, sa Capiz. SM Jobert, anong latest?
18: Mga nagapangunang balita, diri sa amon sa Sudan sa Rosa, probinsya sa Capiz. Mga ka-K5, nagpasaka sa balayran sa Capilco. Ang sa kurente, diri sa Capiz Electric Cooperative, mga ka-K5. Ibot ang mga pumuluyo natin diri sa probinsya bukod na sunod sa kay Engineer Edgar Diaz sa katon sa ning acting manager sa Capilco matapos ma-interview sa K5 News FM. Nga ang pagtaas ang balayran sa kuryente diri sa Capiz amo amang pagsaka man sa charges alin sa mga power supplier. Inbayag ni Engineer Diaz nga sunod sa iya dako ang ginsaka mga ka-K5 sa kuryente may kaangtan man ini sa nagakatabo karon nga power crisis kun sa diin naganubo ang supply sa kuryente samtang nagataas naman ang demand sa kinahanglan sa mga pumuluyo. Ginpabutsag pa ni Engineer Diaz nga resulta na ini karon sa power crisis diri sa aton sining pungsod. Ginpabutsag man sa tion sang yellow alert mga ka-K5 manubo kamanipis ang kuryente mga ka-K5 tugaman sa kakulang sa supply. Sunod sa kay Engineer Diaz, ginahinyo niya sa publiko nga intindihon ang sitwasyon sa karon sa power problem sa aton sining probinsya. Samtang isa ka minor de edad diri sa Banuas sa panitan patay matapos na disgrasya sa motorsiklo. Pero sa report sa aton mga tapos sa kapulisan ining 17 anyos dira sa may barangay Agkilo Panitan Capiz ang disgrasya sa motorsiklo matapos nga nahalin sa isa ka lugar papuli na kuntani sa ila sini nga balay apang bangot sa kada sigon sang dalagan sang motorsiklo na out balance ini mga ka-K5 kag ginhaboy sa sangya motorsiklo sa isa ka pader mga ka-K5. Rason nga ginbawian ni sang iya sa kabuhi matapos nga gindeklarar sang ato sa nga doktor sa Rojas Memorial Provincial Hospital. So para mo ni mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, back to you, Antique.
17: Salamat gid SM Jubert, lito na ba kita sa mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo, Sir Rick.
14: Mga dalagko mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May mag-abyan dito sa may syudad sang Pasig nag inom-inom Pagkatapos, tungod nga naggalikop ng espiritu sa makalubog ni Limnon sa ila sa ninyo paminsaron, ang ining iyasing abyan, hinampak isang pitsel ang iyasing abyan. Sa kainit sa iyabyan, nagkuha sang kutsilyo, binuno ang iyabyan, patay. Patay si Alias Rick, 47 anyos, kagtagabarangay Agtabo sa may syudad sang Pase, samtang ang kaupod siya ni, suspect taga barangay Salgan, no? Si Alias Iko, natabo ni sang ligad siya ni nga gabi. Tungod lang ni sinubog nga istorya, no? Binuno, ti nadakpan man sa uli, ining nasambit siya suspect na si Alias Iko. Magluwas na, yara na sa mayong kaimtangan ang mag-amay atong tinirublas ang balot vendor. Sa investigasyon sa Kalinog Municipal Police Station, why man sa naman mapagbais-bais sa tunga sa sining mag-amay kag sining suspect nga balot vendor. Ay hubog, hinali ang tiniro isang didose, maswerte wala gid masakam ang ining mag-amay, kundi mga kibiyasa gid ang bata sa ni nakagwa na sa ospital, pero ang amay nagpabilin pagid nga establish man ang iya kondisyon sa hospital. Kag diri sa amon sa may barangay Linubayan, sa may Banuas ang Tigbawan, tanan nga barangay officials nag-resign. Hapitan, pito kakagawad ang ilasing iski chair. Ang nabilin sa mundo plano man sa iski kagawad mag-resign. Nag-resign sila tungod no, sa ilasing ibubunot sa ila local government unit. Kay daw ay gin silang pamatian sa ila request kay ama pumuluyo gareklamo. May poultry farm nga grabing halit sa mga pumuluyo. Pero pitiksinta sina sila bumaliskad pa kay na-filean pa kaso ni ang tatlo ka mabarangay kagawad sang civil case sang tag-iya sang poultry farm. Tikapon, dulungan sila resign. Kambot ni kung ano matabo diri, no? Kay makakuha kita sang statement sa DILG kung matabo ni kay nagre-resign sila. No? Ang panindugan sang sining mga barangay official sa barangay Lubayan Tigbawan, we are not quitting. We are fighting as one because we want to be heard. Balik sa mo, SM Jobert.
19: Thank you so much, Sir Rick.
14: Ah, auntie, kinagay mo nadugulpihan ko.
19: Sa ludo ta sa kaisag da, kag maprinsipyo. Sige, sa Ilota sa Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert, anong mga kampiyon nga mga balita?
0: Dire sa amon, sugidantang publiko, sugidantang amo dire sa panay. Kaya man ti, kung naglanog ang pila ka mga balita dire sa nagliligad pa ng mga binulan, angot sa sang pila ka mga bulutuan nga nakabaton sang pagpamahog dire sa mundo di man magpaulihi nakabaton man sang pagpamahog ang isa man ka bulutuan ang BCC amo ni ang Bacolod City College mga kaki-five suno kay Mayor Greg Gasataya sa iya Facebook post last dos mga kaki-five sang hapon nakita sa sulod sang banyo ang isa ka sulat nga pag pamahog gani gilayon ini nga gin report sa mga otoridad bangod sini gin anunsyo sang bulutuan nga mangin online ang tanan nga klase bus o karon nga adlaw mga kaki-five sang Webes gina investigara naman sang kapulisan ang insidente agod nga matumod ang responsable sa likod sang nasambit nga pagpamahog.
21: Sa iban nga balita, hindi ko ni deserve.
22: Hindi mo deserve.
21: Amuni ang hilibion sang isa ka vlogger nga nadakpan upod sa iya live-in partner sa isa ka drug buy bust operation. Ang version niya nga hindi siya deserve nga pasibangdan nga nagabaligya sang ginadumilian nga droga kag iya pagin nga allegation nga ginpangguba kuno ang iya nga CCTV sa sulod sang iya balay. Apang suno naman sa PDIA nga isa ka notorious drug pusher ining si Alias Joselita o Joselito kag si Christian mga kaki-five na recover ang 50 gramos nga shabu nga nagabado nga nagabalor sang 340 mil pesos nagapangatubang sa paglapas sang Republic Act number 9165.
19: Ano ang reaksyon niya?
22: Hindi ko na deserve. Oh.
19: Ay, back to you, Antike.
20: Joselito, sa galing kong adlawon, pero kung gabi, Julia. Sige, salamat kita sa mga balita nyo dyan. No, mga tarupang doon naman nga balita dyan sa probinsya ka, Antike. Bawa daw mabatsagan, naging man ang karamig dyan, ho. May darwa kami diyan kakaso kang akumula si business, may jaman kang pagpanghimulos. Sa dao, may nadakpan tong lalaki, 8 ka beses na ginimusta na minor de edad. Ato, preso ka diyan sa dao, municipal police station. Sa Sibalem, may isang ka-estudyante man nga miyembro kang LGBTQ, bagin reklamo kang pagpangmulistya ng mga kaimaw naman nga mga pamatanonas. Pero nakagwaron man kay nakapiansa. Tigrarami, gringgid man diyan kanamon.
19: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, mojaguro man nga may nadakpan dyan sa antike, sa salad lang kasang abulan, mga manuguring lang, ito siguro preparasyon sa tagraramig. Alin Mayo 22, of Agosto 22, kadya nga tuig, kapin sa 216 kataho ang nadakpan sa 228 ka-operasyon kang antike Police Provincial Office nga naga-bayular kang anti-illegal lagging operation K5 Western Visayas Negros Island Region. Kapin sa 278,607.14 pesos ang balor kang na-recover nga lumber, samtang 218,430 pesos naman ang uring. Ang dyan nga kampanya, kabahin kang pagpaningwa kang antike PPO nga maprotihiran ang dunang manggad sa probinsya kang antike.
20: Amura mga balita namo diyan sa probinsya kanti. Kailang alang ron chimputa, hindi taron maka-message kayo
1: balita, K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
20: Salamat gid sa aton sa ninyo mga kaupod sa K5 News sa Western Visayas, sa K5 News sa Bacolod, sa Negros Island Region. Good morning kay Ma'am Beth Edal Lilia, kay Ma'am Lelona Simbahon Dimyar, kay Panang Francis Rasaba sa Barangay Pandak Pavia, mga miyembro sa Pauto Dada, Longin sa Biyaya, kay Ma'am Evangelina Pusaga Rurong sa Maya Boulevard Molo, kay Sir Noito Sumbong sa Sumulong Highway sa May Antipolo City, kay Sir Arby Cris Casires, kay Ma'am Ella Di Guzman, kay Engineer Justom Balbagyo Javiliana sa Barangay Tanduyan, Banwa sa Kahoy, kay Ma'am Bingbing Vivian, pagtuluunhan may ad-ayagid nga ayag. Bantayin nyo karon sa ibang nga public affairs program sa K5 News FM Iloilo ang pagsugod na no, sa K5 Live Reporting Competition. Elimination round pa lang ini. Mga halos sa 26 ka mga school sa secondary level ang nagpasakop sa ito sa K5 Live Reporting Competition. Bantayin nyo karon ang report halin sa bayin sa Efraim Santibanez National High School, sa Don Casimero Andrada National High School, sa May San Rafael National High School, kag sa May Pututan National High School. Namabatian ang ilasing report karon sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos sa 11 Mbps kag sumuhan sa programa nga El Castigador.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
20: Direta may baluan kon na sinong sagad mag report kaysa mga 26 ka mga participating school, no? Pagakuha ondri ang pulo, no? Nga magasulod para sa ato sing finals nga maga-represent, no? Diri sa Maya Bayan sang Iloilo, no? Kagagimaras mga ka-K5. Kanti sa mabot ng Nobyembre 8, ipagkit nyo sa kalendaryo, pati kayo nun ang ato sining regional finals na mga contestants from area sa Antique, sa may Aklan, kagsuman sa may Capiz. Na makilit anay diri sila, ama naglaog sa ila sa ning division dito. Diri pati kayo nun sa may SM City, Iloilo. Na subantay ang ining ma-report, na? Ah, kung sa bagay daw, laka na may ganang magsulod sa media, no? Ibang bido ay nagana po. Nami ko nara ka sa media world do ka sadya lang. So, bantay ka doon ang ma-report sa saning mga gipang lawag naton kay umpisa sa mga adlaw. Na, kag sa masunod pagit may adlaw, mga batianta ang pag-report sa aton sini ng mga participants sa different sini ng mga high school o kon secondary level mga kakifa. Kita na kita karon sa programa 11 Mbps. Salamat din sa inyo pag-upod sa ato siga pagpangalagad. Nakita na yung kita buwas na alas 4.30, top-top alas 6, subong nga aga. Standby na kamo sa masunod siga pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Ibalita ka sa pagpalagad sa El sa Foro de los Pueblos. Mga development kamadad ko ng mga balita. Sa ngala lang sa mga siga puwarsa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sa nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Samo sing Assistant Vice President ka K5 Ray Espia Umalay,
3: Sa amon sina station manager ka K5 Warren French, ako man yung lagad, ang yung ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
8: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
8: Yung may D3.
24: Matatas mga butka.
8: D3 Bio.
25: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
8: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
8: Yung may D3.
24: Matatas mga butka.
8: May family history ba na kamuusang diabetes?
24: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
24: DTX 500!
8: Garantisado!
24: Epektibo!
8: Aramis
24: mo! DTX 500!
26: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
27: Pag-ibig fund, solid kabon.
28: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: DTX Coffee Mix.
29: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka, mga butika. Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
32: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
8: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
33: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
11: Masamig ka bala ang gina-allergy?
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
14: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: DTX 500.
11: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
11: D3 Bio. Ang D3.
15: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
15: Yung may D3.
11: D3 Bio.
15: D3 Bio.
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
11: Yung may Vizio!
15: Ang Vizio!
11: Yung may D3!
15: Mabagat sa mga butika.
17: Pinakabarato nga data
18: sa Shopee! May 10% off pa para sa tanan!
33: Conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7 sa agang oras. Ginadulong sa itong kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
7: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa DTX 500 Morning Newscast. Webes ng adlaw, Agosto 27, 2026.
9: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay.
9: Kaga ko naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
7: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa Toscaluan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may harasag ang palaya kag ni sugar-sugared cane extract. Nga saragin makahatag sa manaming alibyo sa aton siningalawas. Agod malikawan ang balatian sa diabetes kag hypertension, mag-inom sa Klinika DTX 500 di Superior Antioxidants. Ang oras, alas 6:09 sa aga. Sa top story of the day, pila ka Senator Judges, wala malikawan ng pagbuya sa mga masakit ka mga tinaga sa pag-usisa si kaduang hostile witness nga si Lemuel Orotonio. Sa dugang nga balita lokal, 200,000 pesos nga cheque sa iban pang distrito para sa bawat barangay makikinabang program, iga-release na sa masunod nga semana, suno kay LNB President Irene Ong.
9: Tanan nga barangay official sa Leno Bayan na Tigbawan nagpasa sang resignation.
7: Sa balitang regional, duha ka mga shipping companies interesado nga mag-operate sa Dumaguete Port sa Aklan.
9: Para sa K5 Network News, 20 anyos nga lalaki arestado sa Mabinay, Negros Oriental bangod sa kaso nga statutory rape.
7: Sa Balita Nasyonal, Senador Jinggoy Estrada mahimo operahan ang tuhod suno sa doktor matapos nga maka-download sa CR.
9: Ombudsman nagapatigayon sang lifestyles check sa 107 ka-opisyal.
7: Sa balita sa luwasang pungsod, 160 ka mga tao patay. Kagkapin 400 ang missing sa flash flood sa Nepal.
9: Para sa balitang negosyo, Pilipinas nakakuha sang positibo nga credit rating affirmation gikan sa R&I kag Moody's.
7: Sa balita sa patagsang sports, Alex Ayala may sigurado nga 10 milyones sa US Open. Sana all.
9: Para naman sa balitang entertainment, Bianca Umali ginpaiway ang iya kaugalingon nga pag-eskwela agun makagraduar sa college ang iya pakaisa.
7: Sa dugang mga balita sa balitang extra special. Babayi sa New Jersey wala gin pasugtan nga mag-obra sa sulod sang 60 ka tuig kamangtanan nga nagumpisa sang iya career sa edad nga 81 bilang manunudlo tubtob sa edad nga 103. Oras alas 6:12 sa aga.
10: Top story of the day. Top story of the day.
7: Sa mga detalye na sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast, diretso kita sa top story of the day. Wala sa giyapon na pungkan sang ginpapanaog nga ruling ni President Officer Chis Escudero ang mga Senator Judges sa paghambal sang hindi manami o kun santo sa impeachment court. Ini sa piyak sang pagpagwa ni Escudero sang ruling na tuhoy sa hugot nga pagsunod sa sub judice rule sang mga Senator Judges, mga abogado sang prosecution kag depensa, kag bisan ang respondent sa kaso nga mangin mahalong sa paggamiton nga tinaga agud mapabilin ang integridad kag dignidad sa korte. Sa pagpadayon sang day 19 sang impeachment trial kahapon, ginaragway ni Senator Judge Ping Lacson nga stupid ang listahan sang confidential activities para sa paggamit sang confidential funds sang Office of the Vice President kag ginhimo niya sa tunga sang iya pag-usisa sa ikaduhang hostile witness nga si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Samtang ginpayag naman ni Senator Judge Rafi Tulfo nga nagapamangu-mangu lamang si Ortonio sa pagsabat sini sa impeachment court. Ginquestion ni Tulfo kun nga awala man lang ginhibalo ni Ortonio ang mga informants kun matuod nga may sakit kag kun ginbakal gid man sang bulong ang confidential funds, ilabi na nga si Ortonio ang nagperma sa audit observation sang memorandum. Sarakastiko nga gintawag ni Tulfo si Ortonio mga smart guy kag para sa iya hindi gid mapatihan bangod wala inisang logic kag kanugon lang sang iya kaalam. Yaring kabayin sa pag-usisa ni Senator Judge Ping Lacson kay Ortonio.
11: Ito ano? So, sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan?
12: On the...
11: Very simply, paano nyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions?
12: These are the activities that will be done, sir.
11: I know. Pero yes, kung sir, i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Achika siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? kung i-describe nyo in one word.
12: Sir, I cannot...
11: Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, pinagubago niya ng konti. Maraming salamat, Mr. Presiding.
7: Alas 6:16 sa aga, diretso kita sa mga detalye na sa mga balita sa balita lokal.
13: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Lokal.
7: Ginpasalig ni Liga ng mga barangay President Irene Ong nga mabato na sa ibang nga distrito ang ila 200,000 pesos nga cheque para sa bawat barangay makikinabang program sa masunod nga semana. Sino sa konsihal, ginpasigurado nila nga kompleto na ang mga requirements na kapirma ang mga kapitan antes i-release ang pondo sa barangay. Inibangod nga may pila ka mga barangay sa syudad ang wala pa nakapang liquidate sang ilang gasto sa barangay. Kag hindi marilisan sang pondo kung wala pa ang liquidations. Naibaluan nga sa gintalikdaan, una na nga nakabaton sang pondo ang mga barangay sa distrito sang Lapus kag Mandurriao. Yaring payag ni Liga ng mga President Irene Ong.
14: Para na ang kwarta. Galing, kaya tungkol sa kadamo sa mga proseso, insiguro namon anay nga mga perma, anay mga kapitan. So, may mga payroll, kakilanan may mga resibo na sila. Kaya tagsamon. Te, pagabot si Recto, bali mayor siya papahatagon sa amon. Te, karon, duwala siya kanong oras, kailin, te, te, waste time. So mag-anagkwan na lang kami kay Mayor, nga dasun si Mana, si Mayor na lang manghatag.
9: Sa dugang balitang lokal, hired on the spot ang 222 tanan ka mga job seekers sa ginpatigayon nga job fair sa Public Employment Services Office Iloilo City bilang kabahin sa selebrasyon sa Charter Day sa Lunes, Agosto 25, 2026. Suno sa Peso Head Gab Umadhay nga ang mga hired on the spot nga trabaho ang sa grocery store sa mga mall, sa food industries, service personnel kag office workers. Dugang pasang natungdan nga mayara sang 121 ka mga local and international nga kumpanya ang nagpasakop sa among job fair sa diin 2,051 ang registered applicants, 1,274 ang qualified, kag 2,135 naman ang nag-abanse sa further interview. Pahayag pa ni Umadhay, halinsang Enero tubtob Agosto, mayara na sila sang 15 ka job fairs nga napatigayon kung sa diin dako ang nangin bulig sa pagnubos ang unemployment rate sa syudad. Nagapasalamat naman ang natungdan sa mga nagkalain-lain nga kumpanya kag business sector nga padayon ang pagsalig sa Peso Iloilo City sa pagsuporta sa mga job fair kag makabulig sa mga Ilonggo nga makakita sang trabaho.
7: Sa piya kabahin hugot nga ginapamatukan sa Western Visayas Youth and Student Alliance ang pagpatigayon sa nationwide simultaneous school safety drill nga nagalakip sa active school shooting scenario. Suno kay Matt Gonzaga, convener sa nasambit nga alyansa, makabig ni nga reactive response lamang kag hindi tigayon nga makasulbar sang problema o kon issue. Dugang paniya dapat tutukan ang root cause o kon ang ugat sang pagpamahog sa mga bulutuan lakip na diri ang nagapadayon nga social impunity, access sa armas, saluthang, kag ang mga violente nga mga akto sa komunidad. Payag pa sa natungdan nga bisan pa ang grupo sa mga psychiatrists ang nagapatibasi man sa pagtuon nga ang kaangay nga mga drill ang mag-aapekto sa mental health sa mga estudyante. Dapat man nga tagan sa nagkaigo nga igtalupangod ang pagpahamtang sa mga guidance counselors sa mga eskulahan, amuwa ng mga programa nga nagapromote sa pagtatap kag pagpasiguro sang well-being sang mga estudyante.
9: Sa nagakaangot nga balitang lokal, ginakabig sang Western Visayas Youth and Student Alliance o kung WVYSA nga Band Aid Solution kag indi makasulbar sa mga violente nga buluhaton nga ginakaulamiran sa mga pamatan-on ang pag-ban sa pila ka social media platforms lakip na ang Facebook. Suno kay Matt Gonzaga, convener sang nasambit nga alyansa, madugay na nga naga-exist ang social media kag ang mga violente nga nga akto ang tungod sa mga nagakatabo man sa komunidad. Pahayag pa sini, dapat maghimo sang konkreto nga tika nga mga opisyales sang gobyerno. Nahibaloan nga badamo man sang nagapamatok nga user sang Facebook sa pagban sang platform bangod madamo sang sektor nga nagausar sini nga maapektuhan.
7: Alas 6:21 sa aga, wala siyang plano nga magdeklararo sang state of calamity ang Iloilo Province government kasunod sang naging epekto sang hanging habagat nga tuga sang pagbaha sang gintalikdan. Suno kay Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO Cornelio Salinas nga apisar sang halit sang habagat sa probinsya, wala pa makasulod sa threshold ang probinsya gud makadeklararo sang state of calamity. Naibuluan ni sang Martes, Agosto 25, ang banwa sang Putota nang nagdeklararo sang state of calamity bangod sa labing apektado nga sektor sang agrikultura sa among banwa. Suno kay Salinas, magluwas sa banwa sang Putota wala man sang iban pang banwa sa probinsya ang may plano nga magdeklararo sang state of calamity. Sa karon, padayon sa giyapon ng pag-assess ang PDRRMO sa level sang halit nga ginbilin sang habagat sang gintalikdan ng mga sinimana.
9: Sa dugang nga balitang lokal, tanan nga barangay official sang Linubayan Tigbawan nagpasa sang resignation. Ka K5 Kim Kaluyo sa report.
15: We are not quitting. We are just fighting as one because we want to be heard. Iri ang gabahin sang official statement pinagi sa official Facebook page sang mga opisyales sang barangay Linubayan at Tigbawan Iloilo. Matapos nga tanan sila nga mga opisyal sang barangay ang nagfile sang resignation.
16: Nagfile sang resignation ang punong barangay, pito ka barangay kagawad kag sangguriang kabataan o kon SK chairman sang Barangay Linubayan Tigbawan Iloilo, Agosto 26. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News team, inibangod sa wala mahatagan sang nagakaigo nga igtalupangod sang local government unit o kon LGU ang ila concern. Dugang pa, may mga miyembro sang council kag mga pumuluyo nga nagreklamo angot sa epekto sang isa ka poultry farm sa LGU apang sila pa ang ginpasakaan sang civil case. Ginpahayag nga sa investigasyon sang LGU wala sang violation ang farm nga nahamtang sa kaiping nga barangay nga amo ang barangay sipitan. Wala naman naghatag sang komento ang mga opisyales sang ginpadulungan sang news team. Sa impormasyon, posible man nga mag-file sang resignation ang mga nabilin nga SK kagawad.
15: Sa karon, ginatingwaan pa nga malabot ang bahin ni Mayor Virgilio Teruel. Report nagikan sa Iloilo, inisika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sa dugang ang mga balita lokal, Senator JB Ejercito, luyag nga madayon ang barangay kag sangguniang kabataan election subong atuig. May report si ka K5, Jenny Kaoyunan.
17: Pabor si Committee on Local Government Chairman Senator JV Ejercito nga dayonon ang barangay kag sangguniang kabataan election 2026. Sunod sa senador nga makapila na kabeses nga napospon ang election rason nga dapat iuna apang dapat unanay ang bentahag disbentaha sini kun ipospon ang BSKE. Pahayag pa sa natungdan nga apisar nga na pasaran na ini sa committee level tingwaan pa sa senado nga prioridad ini sa plenary bangod nagapadayon pa sa gihapon ang impeachment trial. Samtang pabor naman ini nga palabuton ang termino sa mga barangay officials ng 4 ka tuig mod para kay Ejercito malipot ang 3 ka termino ilabi na kung baguhanon pa lamang nga opisyal.
18: I see now, no? Rotating. Medyo nakano na rin, nakailang postpone na rin eh. Diba? So, ako personally, I think we should already go proceed, no? But we'll weigh with the pros and cons. So, pag-uusapan natin sa debate yan.
19: Sir,
18: we will weigh everything.
19: So, Nahibaloan nga base sa calendar of events sa Commission on Election na natalan na sa masunod nga bulan, bulan sa Setyembre, ang filing sa Certificate of the Candidacy para sa Barangay Kagsangguniang Kabataan Election. Report na gikan sa Iloilo, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa Kampyona Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Sa pihak nga bahin Western Visayas na lakip sa top 5 nga peaceful region sa Pungsod Pilipinas, suno kay Police Brigadier General Tuanyo. K5 Karen Badilla sa report.
20: Mga K5, nalakip sa top 5 nga peaceful region ang Western Visayas sa bugos nga Pungsod Pilipinas. Ini ang gipahayag sa aton ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo.
21: Suno sa iya, epektibo ang pagpatuman sang Safer City Initiative sa rehiyon sa din patimaan ini nga nagasunod kag nagakooperar ang publiko sa tanan nga pagsulundan agud mapabilin nga safe ang komunidad. Naibaluan nga ang Safer City Initiative ang programa sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG kaupod ang Philippine National Police sa din tinutuyo sini amo ang mapasangkad ang local government efforts sa crime prevention, public safety, emergency response kag pag-usar sang teknolohiya para sa safer communities. Samtang nagalaom naman ang PRO 6 nga paspadayunon pa sang publiko sa rehiyon sa East ang pag-ooperar kag pagsunod sa tanan nga nagakaigo nga pagsulundan para sa kahilwayan sang tanan.
20: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News Up Now.
7: Oras alas 6:27 sa aga.

0: segwa sa mga bulutuan. Naibaluan nga ginadumilian ang mga menor de edad nga magmaneho sa mga motorsiklo. Bangod sini, nagpatigayon sa operasyon kada semana ang kapulisan sa diin may 1,312 ka mga menor de edad ang ila na rescue. Kalabanan sa mga ini ang nagamaneho sa motorsiklo ang wala sang lisensya kag wala sang helmet. Samtang ang nasambit ng operasyon naman ang kabahin sang Safer City Program sang Department of Interior and Local Government TOCON, DILG.
1: Sa duga nga balitang lokal, mga kapulisan sa Quinto Distrito nagpatigayan sang simultaneous viewing sa mass shooting AVP sa pila ka bulutuan. K5 Reggie Di Mayo sa report.
2: Nagpatigayon sang ceremonial simultaneous viewing sang mass shooting audiovisual presentation o kon ABP ang mga kapulisan sa pila ka mga bulutuan sa Quinto Distrito sang Iloilo Miyerkules Agosto 26, 2026 sa lakip sa mga bulutuan amo ang Fidel Zarceno National High School sa Banwa San Carlos, Estancia National High School kag Northern Iloilo State University Batad Campus. Kabahin ini sang kampanya sang Philippine National Police o kon PNP nga mapabakod ang awareness, preparedness kag husto nga pagresponde sa mga estudyante kag school personnel matapos ang pila ka mga reports sa mga insidente. Ginpabutyag man sa viewing ang importansya sang pagka-alerto kag preparado ilabi na ang pagsunod sa run hide fight principle bilang giya sa pag-atubang sang posibleng peligro. Paagi sa among aktibidad, ginapabakod sang kapulisan kag mga partner agencies ang koordinasyon kag kooperasyon sa mga bulutuan. Agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, school personnel, kag bilog na komunidad.
3: Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
0: Lalaki nga nang hampak sang pitsel, gimburo patay sang kaupod sa ilimnan sa siyudad sang Pasi. May report si K5 Aaron Lloyd Repuyo.
4: Mga K5 lalaki nga nagainom sang makahulubog nga ilimnan sa Pasi City, gimburo patay. Suspek sini nga abyan, nadakpa na sang pulis. Yari report. Arestado na sa Pasay City Police Station ang 30 anyos na suspect patapos siniging puno patay ang iya mismo nga abyan nga upot sa ilimnan sa Pasay City, Iloilo. Natabong krimen pasado oras 9 sa gabi Agosto 25 sa isa katalipapa sa barangay Salngan. Naginuminom ang biktima kasi alias Rick, 47 anyos kagang suspect kasi alias Iko Tubtub, nagbaisay sila. Sunod sa investigasyon sa mga polis, ginaligar nga una nga ginhampak sa biktima sang pitsel ang suspect. Bangon sa tuman niya kaakig na impito si alias Iko, nagkuwa sang kutsilyo kag ginbuno si alias Rick sa dughan, kilid, idalum sang ilok kag kamot. Gindeklara nga dead on arrival sa ospital ng biktima samtang madasig naman nga nakapalagyo ang suspect sakay siya tricycle dala ang kinggamit karmas. Apang pasado oras 5 kahapon sa ngapon na dakpan sa motoridad si alias Iko sa nabukid nga bahin sa barangay Salngan. Naibaluan man nga madugay na nga mag-abyan ang duha matapos nga nag-upda na iman sadto sa sulod sa presuan sa siparado nga mga kaso.
5: Based sa atong investigation, ma'am, is upod man yung biktima na rin dog suspect, ma'am, nag-inom-inom, ma'am. Then, while ongoing ang dahang pag-inom, ma'am, is may naistoryahan. Sus lang wala ng insidyana, may komosyon nga gamay na tabo. Amo ito mga nabunaan ni suspect na ito ng atong biktima.
4: Kag mga K5 yan na sa kustudiya sa Pasay City Police Station na suspect, kag na tara ng kapaskan sa kaso ng homicide. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa pihak nga bahin, na-rescue sa mga otoridad ang 1-8 katapak nga articulated python o kun maggal matapos magsulod sa pugaran sang manok sa barangay Cordova Norte, Tigbawan sang Aga, Agosto 24, 2026. Sunod sa report sa Municipal Environment and Natural Resources Office, Tigbawan, pasado alas 5:30 sang Aga, sa matukiban sa mga tinawo sa Municipal Treasurer's Office ang dako nga manog nga nagabugat sang 7 ka kilo samtang ginalamon ang isa sa ila mga manok. Madasig naman nga nag

0: Responde ang Wildlife Enforcement Officer sang Menro. Matapos mabato ng report, agod makuha ang sapat. Matapos masiguro nga yara sa mga ayo kagluwas nga kahimtangan ng manog, gilayon ini nga gindala kaginbalik sa mga otoridad sa kakahuyan kagkabukiran sang Tigbawan.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:33 sa aga ang DTX 500 Morning Newscast. Ginadulog sa Tuscar One sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa dugang mga balita lokal, arestado ang 23 anyos kasi alias Nonoy sa drug buyback operation nga ginkasa sa Iloilo City Police Station 10 sa Barangay Bulilao, Mandurriao, last 7:25 kagabi, Agosto 26, 2026. Ang subject, residente sang Barangay San Isidro Haro. Suro kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang ICPS 10, na baklan sang police pusher buyer ang subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatian Shabu. Na-recover sa iyang pagirakop ang apat ka plastic sachet sang illegal nga droga kag may buybas money nga 3,000 pesos. Nagabugat ang tanan nga suspected Shabu sang 5 ka gramo kag may balor nga 34,000 pesos ang market value. Ginako ni Nonoy nga nagabaligya siya sang illegal nga droga sa sulod sang isa ka tuig tungod sa kapigaduhon kag nagagamit man siya sang illegal nga droga.
0: Sa ulihi nga balitang lokal, arestado sa ginkasa nga drug buybust operation sang Iloilo City Police Station 5 ang street level individual nga si alias Joseph, 40 anyos sa Barangay Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City. Pasado alas 9 kagabi, Agosto 26, 2026. Lakip sa mga na-recover sa subject, ang tatlo ka sa chase ang suspected shabu, lakip ang buybust item nga may standard drug price nga 20,400 pesos. Yara naman sa balor 1,200 ang gingamit nga buybust money. Ginpanginwala naman sa subject ang pagbaligya sang illegal nga droga apang nag-ako ini nga nagagamit sang shabu. Sa karon yara na ini sa kustodiya sang ICPS 5 kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Nabatian ang kabugusan ng detalye sa balita lokal. Diretso na kita sa mga balita na sa balitang regional.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional. Balitang regional.
2: Sa balitang regional, duwa ka shipping companies interesado sa pag-operate sa Dumanguete Port sa Klan. May report si K5 Leonard Vira, isang K5 News FM Kalibo.
3: Nagpabutyag sa nga interesante ang duha ka mga shipping companies nga magapitigayon sila sa nga operasyon sa may Dumaguete Port sa Banwasang New Washington. Suno kay Nieven Makirang, Executive Assistant to the Provincial Governor kaga in charge sa cruise ship operations, ang mga kompanya nga nagpahayag sang ilang interese nga magsulod sa Rezambit nga port amo ang Light Shipping kaga Starlight Shipping. Dugang pa sini nga nakapahaom na nga schedule sang duha ka mga kompanya nga konsaliin duha ka beses sa isa ka semana ang biyahe sang Starlight Shipping. Samtang duwa, top tatlo ka beses naman kada simana ang biyahe sang Starlight. Samtang matapos ang inperigayon nga meeting sang gobernador kaga mayor sang New Washington, mga stakeholder, bus company, pamunuan sang Starlight kag iban pa nga mga opisina, ginistoryahan nga magabalik ang operasyon sang pantalan sa palabuton nga September 18. Ginhanda naman ang one-stop shop para sa mga pasahero. Agod dira nila iga-proseso ang mga terminal fee, ticketing kag iban pa bago magsulod sa nasambit nga porte. Tinutuyo sang ining atikang nga malikawan ang paginotok sa entrance kag masiguro ang mas matalunsay, mas organisado nga proseso para sa pagsulod kag pagbiyahe sa mga pasahero. Samtang paday naman ang koordinasyon ni Governor Jose Enrique Miraflores sa Maritime Industry Authority o Conmarina angon sa formal nga pagbukas sa nasambit nga pantalan. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Oras alas 6:37 sa aga.
0: Sa dugang balitang regional, lalaki nga 8 ka beses nga nangimulos ang minor di edad na dakpan sa Tobias Fournier. Ka K5 Eileen Rose Magbanwas ang K5 News FM Antiques sa report.
4: Kitkitrehas ang sang kalalaki matapos nga gindakop sa kaso nga 8 counts kang pagpanghimulos. Ginabanta alas 6 sa aga Agosto 24 sa Barangay Katuogan, Tobias Fournier. Sa interview kang K5 News FM kay Police Major Melcher B. Patnaan ang OIC kang Tobias Fournier MPS ang naging pahayag nga ginpatigayon ang operasyon kaimaw ang Special Action Force o CONSAF kag San Jose de Buenavista Municipal Police Station. Suno kay Police Major Patnaan nga natabo ang pagpanghimulos katong 2024 sa diin menor di edad pa ang biktima. Sa tulada na turnover rin sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP San Jose ang sos kagwara tipiansa nga ginrekomendar ang korte. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Nabatian ang kabagusan nga detalye sa mga balita regional. Sa ilo kita mga ka K5 sa balita na sa K5 Network News. 20 anyos kalalaki arestado sa Mabinay, Negros Oriental bangod sa kasong statutory rape. May report si ka-K5 Rofa De Beros ang K5 News FM Dumaguete.
5: Arestado isang 20 anyos na lalaki matapos ipatupad ang warrant of arrest sa Barangay Poblacion, Mabinay, Negros Oriental noong Martes, Agosto 25. Inaresto ang akusado batay sa warrant of arrest na inisyo noong Agosto 7, 2026 ng Regional Trial Court, Branch 75 sa Baay City para sa kasong statutory rape. Alinsunod dito, ipinatupad ang warrant ng mga tauhan ng Manuhil Municipal Police Station sa direkta pangasiwa ng hepe ng istasyon. Ipinalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pag-aresto, maging ang kanyang mga karapatan sa konstitusyon sa wika kanya naiintindihan. Sa ngayon, nasa kustudiya na siya ng BJMP Mabinay para sa angkop na proseso ng batas. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang K5 Network News ba, kaso batok sa police woman nga tag-iyas ang pusil nga gingamit sa Tacloban shooting, may bastante nga ebidensya. K5 Roger Tilana sa K5 News FM Tacloban sa report.
6: May sapat na ebidensya ang Tacloban City Prosecutor's Office para sampahan ng kaso ang police woman na may-ari ng Glock 17 service firearm na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School noong nakarang buwan ng Hunyo.
7: Ang elements niya are present, so therefore we have found prima facie case and sufficient evidence to charge the officer.
6: Ayon kay Atty. Maria Lisa Miscala Horda, hipin ang tanggapan na may 15 araw ang policewoman mula sa pagtanggap ng resolusyon para magsubmiti ng motion for reconsideration bago itong tuluyang may sampa ang kaso sa Regional Trial Court o Family Court. Umiikot ang kaso sa umano'y pagkabigo ng policewoman na tiyaking ligtas at maayos na nakatago ang kanyang service firearm na kalaunan ay napunta sa kamay ng isang minor de edad at ginamit sa insidente. Samantala, kinumpirma rin ni Horda na harap naman sa qualified thief o kwalipikadong pagnanakaw ang lulo ng 15 anyos na suspect kaugnay naman sa .38 caliber na revolver na nasangkot din sa insidente. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: Alas 6:42 sa aga, nabatian ang mga detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang balitang nasyonal.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
2: Sa balita nasyonal, medyo na bali ang tuhod ni Senador Jinggo Estrada sang golpe ini nga nagtindog samtang yara sa sulod sang Quezon City Jail. Ini ang nanginisyal nga diagnosis ni Dr. Jose Fernando Siquia ang orthopedic doctor sang 63 anyos nga senador. Dugang pas ang doktor nga ang nasambit nga kondisyon ang masami nga ginapaidalom sa operasyon. Ginatugyan na lamang sini sa senador kung kinahanglan magpa-confine kad kung sarang sini nga maagwanta ang sakit. Madumduman nga gindala sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si Senator Estrada matapos ginpayag nga naglagtok ang tuhod sa iya pagtindog matapos pasugtan siya sang sandigang bayan nga magpaidalom sa x-ray sang iya tuhod. Nakadetain si Estrada bangod sa kaso nga plunder kagraf angot sa ginpayag kickbacks gikan sa flood control projects.
0: Sa dugang balitang nasyonal, nagapatigayon ang Office of the Ombudsman sang lifestyle check sa 107 ka mga opisyal kasunod sa mga mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bangon sa mga isyu nga nagalibot sa flood control projects, suno kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Suno kay Rimulya, posible pa nga madugangan ang mga opisyal nga masakop sang lifestyle check bangod pa dayon ang ila pagkuha sang impormasyon, may kaangtanan sa mga empleyado kag opisyal sang custom, Land Transportation Office o kon LTO, Bureau of Internal Revenue o kon BIR, kagiban pa nga income generating agencies. Ang lifestyle check ang ginpatigayon agud maosisa kun ang estilo sang pagkabuhis ang isa ka government official ang nagakaangay sa iya legal income. Naibaloan ginuntat ni Anay Ombudsman Samuel Martires ang pagpatuman sang lifestyle check sang 2020. Suno sa iya, subjective ang pagsulundan nga dapat magkabuhi isang simple ang mga opisyal kag-empleyado sang gobyerno.
2: Sa dugang balita nasyonal, naghingyo ang Commission on Audit to CONCOA sang ginabanta 2.2 billion pesos ka pondo. Kagdugang personnel agod babalik ang pre-audit o kon pag-audit sa mga proyekto sa gobyerno antes pa ma-release ang bugos ka pondo. Hiniang ginsaysay ni CONCOA sa tunga sang ila proposed 2027 budget sa House Committee on Appropriations. Suno kay COA Chairperson Gamilil Cordoba, ginahanglan sa ahensya ang 146 ka mga dugang pre-audit teams para mabalik ang bugos ka sistema. Samtang suno sa kay Baguio City Representative Morsuno Dumugan, dako ang mahimo nga bulig sang pre-audit kag geotagging sa pag-detect sa mga proyekto nga wala ginatakod antes pa ma-release ang bugos nga pondo o kon wala pa ginatukod. Sa karon, mas nagasalig ang COA sa fraud audit matapos ma-implementar ang mga proyekto sang gobyerno.
0: Sa ulihi nga balitang nasyonal, nag-set sang meeting ang mga opisyal sang Pilipinas sa mga executives sang online gaming platform nga Roblox sa Singapore Cebu nga Webes sa gudiskusyonan ang mga tikang para maprotektahan ang mga kabataan nga Pilipino batok sa makahalalit nga mga aktibidad sang platform. Suno sa Department of Information and Communications Technology o kung DICT Secretary Henry Aguda upod sa delegasyon ng mga representante sang National Bureau of Investigation, House of Representatives kag Senado. Ginpahayag ni Aguda nga pamangkoton nila mismo ang Roblox angot sa duha ka tika nga wala pa sini bugos nga maimplementar ang paglink sang user verification system sa Philippine National Digital ID kag ang pagpatukod sang opisina sang Roblox sa Pilipinas. Ang pagtililipon may kaangtanan sa tunga sang panawagan para sa masugot nga regulasyon sang Roblox kasunod sang shooting sa Ateneo de Zamboanga University sa diin duha ka estudyante ang napatay kag anom ang pilason.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:46 sa aga, oras ginadulong sa atas kalawan sang Klinika D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Sa mga balita na sa luwas ang pungsod.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
2: Sa balitang international, nagpadala na sang helicopter sa ang Nepal agod magpatigayon sang rescue operations matapos ginanod sang malapnagon nga flash flood ang mga lugar sa Himalayan County. Naglabot sa 160 katawo ang napatay kag nagwasak sa mga dalan, taytay kag mga linya sang kuryente sa mga lugar malapit sa Tibet. Ginpahayag nga madamo sa mga casualty sa Tibet kung sa diin 384 ang ginreport ka missing sa kaingod nga Gierong County matapos nagdaludo ang mudslide sa lugar sa tungasang China kag Nepal. Tuman kataas ang tubig, kabangdanan hindi makahugpa ang helikopter sa mga lugar sa apektado nga mga lugar kasubong sang Saiprobisi kag Timor sa Nepal nga may populasyon nga kapin 50,000. Base sa opisyal nga report, nagluntad ang trahedya sang nagluntad ang magnitude 4.4 nga linog nga nagtugas ang dako nga mudslide. Ang nagkalatipag gaduta kag dalagkuan nga mga bato ang nagsablag sa natural nga ilig sang tubig sa Botikoshi River malapit sa border sang Tibet. Konsiriin sang mahukas na ang nagasablag gaduta kag bato, nagragasa ang dako nga volume sang tubig kag lunang padulong sa mga komunidad.
0: Sa ulihi nga balitang internasyonal, patay ang 14 ka mga bag-ong bunag nga lapsag matapos nagluntad ang dako nga sunog sa Pakistan Institute of Medical Sciences o kun PIMS sa Islamabad, Pakistan. Base sa imbestigasyon sa mga otoridad, nagumpisa ang sunog sa isa ka air conditioning unit. Kagmadasig nga nagdako ang kalayo bangod sa nakakonekta nga oxygen. Mayara sa mga bag-ong bunag nga lapsag sa ward sa natabo ang sunog kag isa lamang ang naluwas. Magaagi pa sa DNA testing ang mga bangkay agud makilala sa mga ginikanan ng ilang mga anak. Luyag naman ni Pakistani President Asif Ali Zardari nga pasabto ng mga responsable kagpasakaan sa nagkakaigo nga kaso ang mga opisyal sa nga ospital bangod sa ilang nga kapabayaan.
2: Nabatian ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa luwasang pungsod. Diretso kita sa mga detalye na sang balita sa patag sang negosyo.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
2: Sa balitang negosyo, nagapabilin ang Pilipinas ang babakod nga pagsalig sa International Credit Rating Agency matapos kimpirmahon sang Rating and Investment Information Incorporated kag Moody's investment grade ratings sang pungsod gamay pareho nga stable outlook. Ginpayag sang R&I ang pagpabilin sa A rating sang pungsod sa tung Agosto 21 nga ginsunda naman sang Moody's sa tung Agosto 24 sa pag-affirm sini sa BAT 2 ratings sang Pilipinas. Sunod kay Executive Secretary Ralph Recto, ang duha ka affirmation nga ini ang matag boto sang kumpiyansa sa pagdumala ni President Ferdinand Marcos Jr. kag pagkabilugan nga kusog sang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Bangod sa mataas nga credit rating, mas marubo ang interes sa mga pautang nga pagakuwaon sang gobyerno kag mga pribado nga negosyo sa abroad. Ang peso dollar exchange rate naman subong adlaw ang isa ka dolyar nagabalor sang 61.6 centavos ka peso. Diretso kita mga ka-K-5 sa balita sa patag sa entertainment. Kinadulong sa Tos Galawan sang DTX Beauty Soap. Gusto mo magwapa, makinis ang imay tsura, magamit sang klinika DTX Beauty Soap. May guwaba ang palaya kag papaya nga sarangin makapakinis sang imo nga kutis.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton balitang entertainment, Bianca Umali ginpaiway ang iya kaugalingon nga pag-eskwela agud makagraduar sa college ang iya nga pakaisa. Ka K5 Kija Marie Hanaysay sa report.
8: Ginpaiway anay ni kapuso actress Bianca Umali ang iya pag-eskwela sa kolehiyo agud mabuligan nga makapadayon kag makatapos sa college ang iya pakaisa. Sino kay Bianca, 18 anyos pa lamang siya sang nagsugod siya sa pagbulig sa iya pakaisa nga babayi sa pag-eskwela. Kun nahibaluan, si Sam ang nakatapos ang Multimedia Arts sa College of St. Pinilde. Iniyang nanginsabat ni Bianca matapos siya pamangputon kung nga awala niya ginpadayon ang iya pag-eskwela sa college. Para kay Bianca, mas ginunan niya anay nga suportahan ang edukasyon sa iya malapit nga pamilya antes ang iya kaugalingon nga pagtuon.
5: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Sa patag naman sa balita ng sports,
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang sports, sports, sports.
2: Sa balita ng sports, mga ka-K5, si Alex Ayala wala pa makasugod sa hampang niya, pero may sure ball na nga 10 milyones sa Open US para sa hampang sinisa tennis. May report si ka-K5 Enrico Zurita Jr.
9: Ginalauman maduga nga naman ang bank account ni Alex Ayala bangod sa makuha sini sa US Open na hiwaton sa New York. Sigurado na sa $160,000 o kumayara sang halos 10 ka milyon ka peso si Ayala antisuhan mag-umpisa ang hampang. Mayara sang $140,000 o kung may 8.6 million pesos sa singles kag $20,000 o kung may 1.3 million pesos sa mixed doubles. Nakatiga na ang $190,000 sa second round, $290,000 sa third round, $480,000 sa fourth round, $780,000 sa quarterfinals, kag $1,450 sa semifinals. Samtang nagataging ting na $5.5 million o kung mayara sang $339 million sa magkakampiyon, nagmayara sang $2.8 million o kung may masubra sa $172 million sa runner-up. Apang pagabuhinan pa ini sang taxes na patuman sa Amerika, subuman sa mga personal expenses, pariyo sa nga coaches fee, hotel, kag ibang pagid maglastusan sang isa ka pro player. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto min healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
0: Balita Extra Special.
2: Sa balitang extra special, sa kinanda, nag-apuway na kag nagaritiro ang mga tao pag-abot sa edad nga 60 anyos pataas. Apang tuhay ang natabo sa Agnes Zelensnik. Kay Agnes Zelensnik nga nguyang sang halos bugos niya nga kabuhi sa sulod sang balay nga nagaatipan sa iya pamilya bangod wala siya ginapasugtan sa iya bana nga magubra. Apang pag-abot niya sa edad nga 81, amo pa lamang nagumpisang iya karir bilang teacher sa Sundance School sa New Jersey. Nagtudlo siya sa mga bata sa pagluto kag pagpanahi. Naglawig ang iya teaching career sang masubra 20 ka tuig nga bisan sa iya edad nga 100 years old padayon sa iya po ng iya pagtudlo. Tub-tub nga naglabot sa edad nga 102. Ginkilala siya bilang the oldest working teacher sa Amerika. Antes ang iya pagsaulog sang ika-103 nga kadlawan, ini siya ang nagtaliwan. Alas 6:56 sa aga mga ka-K5. Bantayan, magkasunod na ang programang Foro de los Pueblos program. Kag sa Foro de los Pueblos karon mga ka-K5 Live, gababatian ang mga abilidad sang aton nga mga kabataan sa patag sang pagbalita halin sa Efraim Santibanez National High School kag Don Casimero Andrada National High School. Mabatian live ang pagbalita karon ni ka-K5 Kathleen Faith Bituanon kag ni ka-K5 Rodney Bandoho Jr. sang nasambitan nga mga eskwelahan. Kay gani bantayan sa Foro de los Pueblos karon ang live report sang aton nga K5 News FM Live Reporting Competition Secondary Level Elimination Round. Amuyad to mga ka-K5 ang mga natipon nga balita sa DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sang Huwebes, Agosto 27, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
0: Kagako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan forever. Number 1, K5. K-5 News FM.
10: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligat. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydai ng allergy. DTX-500. Masaliga DTX-500.
13: Congratulations to Maria Z. Clavel of Leon, Iloilo and Jenny May Ronda of Pavia, Iloilo for winning a brand new BYD Seal 5 in the first grand draw of Iloilo Supermart Shop and win 26 Seal Your Fortune. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100017 Series of 2026.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang My PC. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My PC.
1: My PC. Mabaka butika. My PC. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, My PC Maria. Ako, may nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: My PC. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs for Biotics ka. My 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
20: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa ang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Imagine ba, kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ups, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ups, makaon ka na. Ang importante di kining musil nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Hmm. Amo ni pinaka-importante, sir, boy, kay may ara mga kuan mo,
3: kay kaon mo gutom ka, makaon
20: wala na nga hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom, adlaw-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka-ditribayo ka adlaw-adlaw.
21: Ditribayo with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may ditribayo. Ditribayo. Babakal sa mga butika. Ditribayo.
23: So ang ditribayo, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
3: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
20: stop mga matamis, tinapay,
3: pasta, noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
20: Islin lang ditribayo.
3: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga-ditribayo ka, ang D3bio ga provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3bio ka.
20: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3bio, D3bio. Mas dasig ka man. No?
3: Hindi ka mag-hypoglycemic.
24: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3bio. Ang D3bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang muna kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
20: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom ditribayo, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom ditribayo.
3: Wow! Right?
21: Ditribayo! Ditribayo! Ditribayo!
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
21: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! Ditribayo! Health News! Ditribayo! Ditribayo!
26: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramirez. Uy, good news!
21: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
27: Libre? Libre!
26: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplanta na!
6: Ganito ako!
5: Tigasing!
6: Tigalapa!
5: Tigasay!
6: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
6: Supplement for men!
5: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca
6: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
5: para sa tigasing
6: kasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
27: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:09 sa aga.
27: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang kinakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
29: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
30: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
2: Hi. Hello. Good morning. Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa inyo kiranda na kung inyo alagad sa kahanginan kaupod ninyo sa tagsakaga. Kurban si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Today is Thursday, Agosto 27, 2026. Kita mga ka-K5. May klase, may opisina. Kaya gani sa mga naka-way pa makahimos, kagway pa makabugtaw sa atong sining mga ka-K5. Abi, bango na. Himos na, pagdigamo na, pagkaon na sang pamahaw, pagpangapi na sang klinika DTX sa Coffee Mix mga ka-K5. Sa atong sining mga pinanggag ng mga tagpalamati, sa mga way pa makabangon, kagway pa makabugtaw, yari ng aton sininga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan! Kag magpararigos! Adlawon tanaron dyan! Gapanibaho Rontinyo! Bugtaw! Bugtaw Ron!
1: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos!
2: Live kita mga ka-K5 kinagapangalagad sa inyo tag sa kamang radyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Amo man sa ton sininga official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid ka mga ka-K5 naton around the world ang magkapamati diri sa balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Alas 7:12. Damo kita sa mga labing talalupang doon ng mga balita sa ton sininga mga pinarangga ng mga tagpalamati. Una kita sa mga balita lokal. Karon dugay-dugay makuhaon naton na ka-K5 poll. Si ka-K5 Karen Badilla, direkta mismo dito sa may barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Ini matapos mga ka-K5 nakabaton kita sa report nga ang bilog na barangay official sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo nagpasa sang ila sining resignation. Nagre-resign sila mga ka-K5 sa aton sining mga pinarangga ng mga tagpalamati. Sa initial na aton sining information, nga ti nag-resign sila tungod nga madugay na nga duwala gina-aksyonan sang banwa sang Tigbawan ang ila sining concern sa ila nga barangay.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Ibaloon ta na karon sa report ni ka-K5 Karen Badilla kay dito sa mismo mga ka-K5 sa Puloy-an ni Barangay Kapitan Rene Tanyo ang punong barangay sang Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Alas 7, dugay-dugay ka-K5 Paul, kung makonect mo ng iaton sining linyada para maka-standby na si ka-K5 Karen Badilla. Kay mamodamo subong ang nagalinya. No? Kag nag-uusisa kay Kapitan Rene Tanyo nga naglabot sa punto kag na paano yan na convince ang bilog yang barangay officials nga magupod sa kausa nga tanan sila magre-resign. So ang pamangkot sa kadam-an mga ka-K5, anong matabo kung pananglitan nga magre-resign tanan-tanan mga ka-K5 ang ining mga barangay officials? Sinuna karon ang madumala sa barangay? Sino nang dalaganan mga ka-K5 sa mga pumuluyo? Kay mga ka-K5, pati ang SK chairman sang barangay nag-resign man upod sa mga barangay kagawad sang Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Ibaloon naton direkta mismo sa aton sininga linya sa Tigbawan, Iloilo, partikular na dira sa may barangay Linubayan, Tigbawan, si ka-K5 Karen Badilla upod kay Barangay Captain Rene Tanyo. Ka-K5 Karen, sa report, go ahead.
10: K5, Ray, sa subong live naton nga makaupod si Kapitan Rene Tanyo sa barangay Linubayan. Agod kuhaan ni diri sa may Tigbawan, no? Agod niya kuhaan sang statement man or information regarding ni sa pag-resign nila kaupod ang iyang mga barangay officials or barangay kagawad, lakip na ang ilang SK chairman, K5 Ray. Kap, mayong aga, live kita subong sa K5 News FM Iloilo sa piyak na linya si K5 Ray Umalal. Kap, pwede mo kami masugiran ni kung ano ni ang pinakarason gid nga nag-file ka mo sang resignation sa imong mga kagawad kag SK chairman.
11: Okay, good morning sa tanan sa K5 na ito nga mga listener, no? Pero amo na bigang purpose naman katong nag-resign kami. Kay siguro more than 1 year na bigang problem ni sang about sa problema sa poultry. Until now bala daw wala gid si Mayo o YB sang LGU ang aton LGU Tigbawan daw wala sang concrete nga solutions about sa mga problem sa amon kang pumuluyo. So ang amon resignation ni hindi man ni one night stand, dugay na mun ni plano. Subong labi na materialize nga nag-resign na kami gid finally.
10: Oo. Na-mention mo kap mga ano na sobra na 1 year ang problem ninyo sa poultry.
11: Yes, ma'am, kay ano ta buabi. Sang 2025 pa, sang June pa ang matagami sang complaint kay sa office ni Mayor. Uh-huh. Subong labi ano naman subong August naman. So nag-lapse nang 1 year, so more than 1 year na ang problema na pun sa amon nga pani nga problema sa amon nga pumuluyo. So daw Daw ka naman, ang budlay na obisibay ka budlay, abing mag, ano na, mag sagad ikaw ka pangkabarangay, na daw kung di mabalakan, nagaan, mabalik ako satisfy kang, amo na, abing gusto naman may action mabiyaan mo na barangay, pero about sa LGO, daw, daw matapang balabi na ton, nga daw, kumari kita daw ni satisfactory sa part ka mga tao, amo na nga basamon. So that's why nga na pressure kami hindi ba niya amon kay actually ang kuanabi ang natabo nga ang everyday sa 2025 grabe ang ginig reklamo sa tao so pang medyo haganaga nagawa pero amam nga reklamo nga pon so daw ma-pressure kami kay amon ang tabo din naglisan ng mitanan para at least ma mabadumdaman Manila nga inabudlay na kami sa sitwasyon namon subong.
2: Okay. K5 Karen, pwede na itong mahatag direktang linya sa kay Kapitan Rino Tanyo. May pilalang kita sinig ka mga klaruhon ng mga pamangkutanon.
12: Oo, oh, Kapsi K5 Ray, SPH, umalay sa piyak na linya.
11: Okay, sir. Good morning, sir.
2: Good morning, Kap Rene Tanyo Kap, sa Barangay Linobayan, Tigbawan, Iloilo. Si K5 Ray umalay ni sa K5 News FM Iloilo sa programang Foro de los Pueblos. Kap, hambal mo kay Ina, this is not a one-night stand, but... dugay nyo na niyong gaging plano kag na-materialize lang lately. When kamo nagpasa gid resignation to be exact, anong pizza, anong oras, kag kay sinon nyo niyong pangpasa?
11: Kapon na kami sir nagpasa sa resignation August 26, 2026, then mga around 10 a.m. morning kapon.
2: Alright, sa diin nyo gaging pasa ang inyong resignation na intent, Sir Rino, Rene?
11: Abali nagpasa kami sa office ni Mayor sir nga pero sa front desk kami nagpa-receive.
2: Okay.
11: Sa ngamon nga kuan nga resignation na balisyan kami kanang sir.
2: Okay, nakapi furnish ni ang office sang municipal local government o kon ng MLGO naton sa Banwa ninyo sa Tigbawan kag ang liga ng mga barangay.
11: Oo, gin kapi furnish sa mun si Ma'am sa MLGO. Kurang ba ni Mama B? Ibabalik na nga mo niya na ano na, na resignation na kay Ambal niya upon receive ni Mayor sa approval abang na lang ito magkuha siya sa final na mo niya resignation.
2: Mm, okay. So ang ginanamin sa MLGO niyo, sir, nga upon the approval sa local chief executive, amo ang pag-baton o kung pag-effectivity sa inyong resignation?
11: Yes sir, amo na sunod sa ngambal sa amon niya MLGO nga pwede kami pasahan, ipasa na lang kung may approve na si Mio sa amon niya final resignation.
2: Okay, so para wala pa subong sang approval, wala ka pakabaton sang mensahe alin sa Banwa, direkta mismo sa inyo local chief executive sa kay Mayor Teruel, Kap Rene Tanyo?
11: Sa subong sir, wala makotikwan nga nabaton nga mensahe nga parte sa man. Resignation. Okay, amo na bigyan ng resignation, irrevocable man eh.
2: Oh, irrevocable. Subot silingon na hindi na ni magbag-o.
11: No, amo gisod matabo sir kay ti siyempre amba ko sa ina ba. Dugay na mong gina pinpanugdom na.
2: Okay.
11: Nga bago kami mag-decide so daw amba ko ina, dugay na mo na plano git man.
2: All right. So, but silingon subong sir, paano ina karon ko ang mga pumuluyo ninyo kay ti wala pa man sang desisyon, wala pa sang approval or wala pa sang feedback kalin sa local chief executive, pananglitan Kapitan Rene Tanyo nga may mga emerhensya, may mga kinanglanon ang mga pumuluyo sa barangay ninyo, ano ang inyo stand sinadira?
11: Okay pa man siguro kay hasta pa man nga amon nga effectivity ka resignation September 10 pa man, so as of this moment, siguro barangay pisa pa manggapon. Kung ano mga problema sa barangay, kita manggapon naman.
2: Okay, so hindi sa gali immediate resignation. Nag-render ka mo pa until September 10?
11: Yes, sir. Ang amon niya resignation, ang validity is until September 10.
2: Alright. Going back sa pinaka-main nga rason nga nag-resign ka mo. According sa imo kap, 2025 pa ning reklamo sa poultryhan dira. Diin na pahamtang ang ining poultry, sino ang nagapanag-iya sini, ano kalapad ini, kag anong mga common nga mga reklamo sa mga pumuluyo nga nakita ninyo nga balido ang ila sini nga pagpadala sa complaint?
11: About na sir sa mga manasusungkot mo, sir, hindi ako kapabdalom sina. Kay actually sir, prangkang istorya, mayroon ako civil case buong napasa ako masin mo sa judisya ko sa korte.
2: Ah, may civil case ikaw, sir? Cap?
11: Yes, sir. Kay...
2: Case in honest ang civil case mo rin.
11: Alin daw niya ako mag...
2: Okay, sige. We respect that one, Cap. Pero ti, ang rason mo, di ba, poultry? Poultryhan?
11: Dadadira, man, sir, kaya ti amang manakos ka problem eh. Nakakos ka problem.
2: Oo.
11: Then amang nakatrigger ko rin nga. Hasta nakapanumdaman kami ng isang resignation.
2: Oh, pero it seems that sa emotion nga payag kayo na bangod sa poultry eh. Tapos dugay na nga complaint sa pubulo yung wala aksyon ng banwa. That is why nga ti, that is the one of the factor nga nagpasa kamo tanan resignation because nakita ninyo nga wala gahulag ang banwa sa concern sa mga pumuloyo. Direkta mismo dira sa barangay ninyo, kaprinitan nyo?
11: Ang poultry, sir, hindi man situated sa among barangay, sa adjacent barangay. Sa piyak na barangay, abing nakasituate ang poultry.
2: Okay.
11: So that's why nga daw wala makusang jurisdiction about sa poultry kay aday barangay na, sir.
2: Oh, pero ang complaint about sa poultry, tama?
11: Yeah. Daka mo na sir kay hanga mo na biser nga na situate is boundary pala sir ang poultry.
2: Yes, yes.
11: Then so. Ang pumulo na kung malapit na abi ang pumuloyo ko dada nadapit sa sa area sa naman ng poultry.
2: Sir, bisan adjacent kag hindi kamo direktang why natuon sa inyo nga barangay ang poultryhan, but if the area is affected, no? Directly sang sining poultryhan, ang pumuloyo naton may kinamatarong gina nga magreklamo sa aton sininga local government, no? Particular na sa aton sininga banwa. So ang nakita nyo dere ngati with all the complaints from your residents regarding sa sining poultryhan since 2025, it seems that wala may ginaobra nga aksyon ang banwa sang tigbawan. And because of these disappointments, amuni siya ang nag-lead sa inyo bilogid nga mga barangay officials halin sa kapitan pagkadtos kagawad kag sa SKS chairman nga magpasa sa resignation.
11: Sir, abis, na hindi man nga bay daw internet sa bisa LGU tigbawan.
2: Okay.
11: Mayara pa sila aksyon nga gini gayon as your action taken, pero ang problema daw ang feedback bala sang mga upot ko nga mga
2: dissatisfied
11: din mga pamulyo. Daw wala bala sang concrete o konkreto gi bala nga nakita nga solusyon.
2: Wala sang
11: how to address ang problem since yes, nga daw 1 year na pra. More than 1 year pa na ang problema. Until now daw wala gid na
2: solusyonan
11: nga konkreto. Okay.
2: So if you don't mind, sir, na no, kung anong common nga reklamo sa pumuloyo mo?
11: About sa langaw kag sa baho, sir.
2: Langaw kag baho. So ang hambal mo, nga tigina check, man nga nakatuan nila, but then liwat-liwat lang gyapon, diba na?
11: Daw ang mag-apon na tapos sa liwat-liwat lang.
2: May idea ka kung anong klase ka poultryhan ni? Eh? Anong nga klase sang types ng poultryhan? May ara kita traditional, may ara nga vent tunnel type na poultryhan?
11: Vent tunnel type, sir.
2: Vent tunnel type.
11: Mm-hmm.
2: Okay, kaya kung may vent tunnel type niya, supposedly, dapat ang langaw sinikagambaho, di na magsungaw eh. Because ang vent tunnel nga types ng poultryhan, indoor niya, closed door, kaprenetan niyo. Unlike sa mga traditional nga ti-open, ginasya mo. Kapa rin itan nyo, but still may baho kag langaw gyapon nga kasimutan kag nagakapektuhan ng aton mga pumuloyo. Ang local government unit kap rin itan nyo, kaagi man patawag ka mo sa mga neighboring barangays nga affected sang sining baho kag sang sining langaw na istorya ikaw bala sang Municipal Environmental Natural Resources Office nyo, sang menro ninyo kag sang inyong DA office, agud maexplikar ko nga nagatuluhaw ining mga langaw kag nagabaho ang ining mga poultryhan.
11: So sang two times sa bisan kami nag-complain sang June 2025 and then following month on July 2025 after that daw man sila inspection. Daw man sila inspection ng taga-Banwa. Pero ang narrative report abi daw tanan nabi nga inspection nila is always minimal.
2: Hmm. Pero what I mean, sir, na istorya ikaw? Ikaw mismo binakapitan?
11: Istorya ako sa mga taga-kwan man, isang taga-munisipyo.
2: So na-explain, na-explain nila sa imo, ano kung mga rason nila, sir?
11: Tito, what I'm na-explain niya kung ano rason, pero ang gusto sa ilan narrative report, may wala naman kung isang, daw, amo na ilang report nga ang tanan is minimal.
2: Ano kadako ng poultryhan, sir? Sa din na siya nga barangay na Pamtang?
11: Na barangay Sipitan, sir.
13: Barangay
11: Namon.
13: Barangay ano?
11: Sipitan.
13: Barangay Sipitan. Tigbawan. Barangay Sipitan, Tigbawan. Tapos, ano gini? Ang boundary gid sa inyo barangay?
11: Oo, oh, sir. Naka-situate abis sa boundary namon sa Amon Barangay, sir.
13: Pila ka mga households ang affected sa imo barangay, sir?
11: Actually, ang 19 nabi ang nareklamo katong time. Kaya ang 19 masina. Plus ako, amon at subong amayara nga problema in court.
13: Okay. Pamangkot lang ko sa imo, Kap, Rene Tanyo, paano mo na-convince ang mga barangay kagawad mo kag ang mga SK chairman mo nga mag-upod sa kausa mo?
11: Actually, sir, wala man ko na-convince sila.

0: Ibawan, to try siguro. Doon kayo, sir, eh. Mga 3 months siguro na yung plano ng resignation. Isa bang naging na materialize ng August ni?
1: Okay. Other than that, sir, sa poultry nga isyo, may ara pa bala sa mga ibang nga rason nga nalantawa nga itong barangay officials nga another factor nga nagdesisyon ka mga mag-resign tanan?
0: Siguro sa factor guro kang kuhan, resignation namon, nakastreet abisa mo man nga mga reason eh. Okay. Namo, mga reason. Kung sa part ko tako, nabi, I mean reason, ginaamagin na siguro nga ang problema nga always pabalik-balik lang.
1: Okay.
0: Ang reklamo. Nga wala mabili. Concrete na solusyon, gid ko ano, gid ang final nga himuon sa LGU Tigbawan.
1: With all fairness, sir, direkta mo lang nga pamangkot, pwede mo sabton, pwede mo hindi mo pagsabton. Kamusta ang relasyon mo sa local chief executive sa kaya mayor?
0: Grabe, close na. Grabe ang close sa pandemya. Since 2022 pa, nga nag-mayor siya. Until now, close mag-apo na. Sa at least kang August 13 na actually nag-meet pa man kami sa Hanay. Pero ti ang relasyon na ay sa relasyon. Pero ti ang problema kay ti part of job ko ta ko na binga daw na pressure kami sa mga tao man nga ari sa barangay. Pero sa relasyon ta na very close kid.
1: Okay. Partido ka mo isa ka mo ka partido ni Mayor?
0: Yes, good. Abid ko na ko fans ako ni Mayor kagaya isa ko sa mga kakuan kalyado niya since 2022 pa.
1: Okay, to make it straight to the point, subong, why ka kaakig kay Mayor Teruel? Why ka lain buot, why ka kaakig, why ka sunggod sa iya bilang isa ka mayor nga ti sa kadugayon wala ini maaksyonan nga ti, well, in fact bilang isa ka mayor may ara gisa sa authority no to mandate sa iyang mga heads sa office nga imbestigaran ang ining reklamo sa pumuluyo.
0: Siguro daw ka kwaman, daw ka hipokrito, tamam ng ampal nga wala tagin sa napatsagyan niya. Nga,
1: lain sa buwan.
0: Masi ano to ng ampal mo nga daw.
1: Sunggod, sunggod, nga. Sunggod.
0: Sunggod. Oh. Ang tingin ako to na, Frank ka, hindi man ko, taom lang ko, ako masakitan man ta. May aragin, may aragin na.
1: May aragin. Sige, Kap. Kap, kamusta naman niya when in terms sa mga projects kag... mga assistance nga ginahatag sang banwa para sa imo barangay kag sa imo pumuluyo. Treated man ang treatment sang local government sa imo para sa imo lang ang pagbulbanta nila, no? Okay man, ginatatap man ang mga iba ninyo nga mga kinanglanon sa barangay.
0: Actually, bisag prank ang istorya, very close kami ni Mayor doon. Andamo, bisag project nga sa akin. Ako ba yung pag-approach kami ni Mayor sa about sa project niya? So, no problem, good day. Tanan is kinakater man niya. Kaya kuya daw dumayo daw mo makusog ang project so makita mo sa mga reporter man nga ng akon barangay Cabo Jim ongoing ang nga construction ara noon sa kay mayor man nakapanding sa so, okay. Mayor
1: sige kap paranglitan patawag kamo ni Mayor Nene Teruel kag istoryahon kamo nga mga barangay officials and maistoryahan nyo ining parte sa resignation nyo kag mapulupunggan ka mo sa inyo sining nga resignation may chance sa pabrakap nga tiambal mo kinay revocable pero ti wala pa ini ikaw og patawag wala pa kamo feedback pero pananglitan kap nga ti maistorya ka mo kag mahambal ninyong problema ninyo kag ti makapromisa ang banwa nga ti usisaon kag ubraho nilang tanan nga maubra nila para sa inyo sining nga barangay kag sa reklamo sa mga pumuluyo nyo may tendency pa ba nga magbag-ong desisyon ni Kap Renetan nyo?
0: Depende sir kung ko pro ako ta sa this moment siguro I'm sure kita na final ko ang ako ng decision pero hindi makumambal kita nga maklose gid ang istoryahan ay kasi siyempre sa relasyon namin ni Mio close man kami depende ah pero ako ta na subong I willing kita na nga to retender my resignation as at this moment. Doon din na. Though, ang patlang ko daw, na final daw din ako mag-break.
1: Okay. Kapila ka na katuig na nanging kapitan ang imong journey bilang isa ka barangay official dira sa may Linobayan na Tigbawan?
0: Since 2018, nagkapitan ako until now. Siguro mga almost, mga natin mas 9 years na guro.
1: 9 years. Ika, last term mo rin sa?
0: 2 terms ako.
1: 2 terms, no? May last term ka patani.
0: Meron last term.
1: Kung madayon ang eleksyon sa November 2, may last term mo pa, Tani? Makapili ka pa kapadlagan?
0: Tani.

0: because of discouragement of my of my life and position, so added 1%. I'm not willing to run again.
1: Okay, before kap nagkapitan ikaw, ano nakagi ka barangay kagawad?
0: Bali sir, kung bata ako, kaya bali nagbalik ko kakapitan, mga 18 years na, kaya isang muna 22 lang edad ko, barangay kagawad na ako, tapos kagawad ako, isang muna pa, isang bata pa ko.
1: Okay, pero kagawad, tapos nagkapitan ka subong 2 terms?
0: No, 2 terms sir, oh.
1: Okay.
0: 2 terms ako nakagawad, sir, 2 terms ako magkapitan, always 2 terms lang siguro.
1: What I mean is that sa pagkagawad mo to the time, nagkapitan ka pa to o kung recently
0: wala
1: ka lang nagkapitan?
0: Wala naka-locked pa man sir 18 years before ako nagpaway ako 18 years bago nagbalik sa pagkakapitan na.
1: Okay. If you don't mind, Cap, after mo paway sa pagkagawad, ano ginobra mo?
0: Siguro sir, kay ako, nabigyan yung time that was, hirap na ako sa time na pagkagawad ko. Ante nag-settle daw ako kung 2019. Daw mo na daw. Siya sa area ako, ara ko sa may concert. Sa may mga programa ko, siyempre ka na kontrata ako sa electrical, kaya to actually ako license, gusto yung mag-verification ako license.
1: Ay, okay. Sige. Pinanagin edad ni Kapar Inita niyo, sir?
0: Na 56 na, sir.
1: Na 56 ka na. Okay. So subong ang inyo panindugan upod sa mga barangay mo kagawad kag sang SK chairman is ma-resign kamo. Ang SK chairman sir, siya lang isa ang SK kagawad daw ay nagpasa sa mga resignation.
0: Wala pa sir kaya pasa ang SK kagawad kaya ang magkapo na bi siyam na kami ako abi po ng barangay pito kagawad plus ang SK chairman bali walo. Plus ako siyang kami sa tanan, sir.
1: Yes, oh. Kaya ang akong bala punto, kapti kung why nag-resign ang mga SK kagawad, probably ang next in line or ang first SK kagawad will sit as the SK chairman sang inyo barangay?
0: Kung hindi sila mag-sigura mag-resign, sir, that is the law of succession.
1: Yes.
0: Na matabot, sir.
1: So, why ka idea kung masunod sila sa kausa?
0: Hindi. Bakuha pa ko idea, sir, kay ang SK chairman ko,
1: okay. Sige. Kap, if tagaan, takaw siyang kay Gayunan nga magatag kag magbilin sang mensahe sa imo sini nga mga pumuluyo. For sure, kahapon, damo na nakibot nga mga pumuluyo, sumulunod ninyo, kagraga suporta man sa inyo, dira sa barangay Linubayan na Tigbawan. Do ako, nabi kap, pa first time ko ni magka-encounter nga bilogid nga barangay officials nag-isabla. Though somehow nagabilib man kita sa inyo panindugan kag kausa sa inyo nga mga pumuluyo nga ti nanindugan kamo bilog kay kung kaysa ni bayaan kay moya sa mga barangay kagawad mo no kung ikaw ka kapitan kag may plano ikaw nga mag-resign pero di nakita naton alin si kagawad pagkadto sa SK chairman no so bangon sini for sure damo gid ni ang natingala nga mga pumuluyo nyo dira kap Renitanyo nga nagre-resign ka mo tanan no so ang mensahe mo sinis mo mga pumuluyo kag tagaan taman ka tsansa kumiyara ka man mensahe para sa local government unit sa Banwas ng Tigbawan
0: sa akon mga pumuluyo sa barangay Inabayan no kinakasubog ginamon nga amoy amon nakamat na desisyon pero at least maamon na punto is do ka useless man lang nga mapungko ako as punong barangay. Kasi ang bago ko kayo kayo na, mayroon ako nga pending case. So hindi ako perform as 100% sa ako nga problema sa case at problema ka akong pumuluyo about sa problem nila. As mentioned before. So ako, inaayaw ko lang hanggang nga daw simpe, nag-apakaya ako may kapasensya kay nag-iman sila. Kabalo nga nag-start kami kahapon, nag-sender kami ng resignation naman hapon na sa kabalo. Yun po sabi sang iban sang barangay kagawad sa FB sa page naman sa barangay so may mamanamon ng tanahan from 1 year naman namon nga yun pakibato ang inyo kausa so I don't know lang kung may sino mag-appoint kang municipal magbulos amon. Pero good luck na lang. Pero kung at this moment, basin ba ordinary citizen ako, sir, pwede man ako kakakuan sa kabudik sa barangay. So, sa experience siguro, May mabalik pa kuya kung kung mabalik mo barangay sa Liapon.
1: Alright. With that, Kapa Rene Tanyo, maramo gid nga salamat sa pagatag mo sa nga tiyempo diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kay at least nabatian nato ng imo sini nga sentimento kung nga anag come up kamo sa sining pinakabugat nga desisyon, which is ang pag-resign sa bilog ng mga barangay officials dira sa barangay Linubayan Tigbawan na Iloilo Kapa Rene Tanyo. Just in case gid man may mga changes kag may mga panibag-o nga mga intervensyon ng Banwa, hopefully bukas gyapon ang emosyon ng linya para sa K5 News FM Iloilo. Sa Kapa Rene Tanyo, sir.
0: Ako ka na sir, Willie. Ako sir, magpa-interview gid man sa tawan ka mga stisya, tanan-tanan nga mga ano, mga reporter o mga media man magkatabiri sa baray. At yes, wala mo na mo, nga layo mo, hindi nga barangay, sila ka insulto man sa part. Ako naintindihan ko man ang inyong obra, pero ako man nga palaga pahayag ako, sorry, kasi hindi ako ka pa dalom sa interview sa inyo kay mga galingit na ko sa mga dapat kong nambal kay may mga dapat sinya ba hindi nambal sa abogado namon.
1: We understand Kapa Rene Tanyo, and salamat gid liwat no sa imo sini nga oras kag tiempo, and gabay pa nga ti sulbar kung sino man ang masunod kag magapungko nga kapitan kag mga barangay officials dira sa barangay Linubayan ang problema nga inyo madugay na nga ginapakigbato sa inyo sini nga mga pumuluyo kag sa inyo sini nga barangay. Salamat gid Kapa Rene Tanyo sang barangay Linubayan at Tigbawan na Iloilo. Kakipaib ka rin.
2: Thank you, Gid. Ano kayo pangalan? Ang skate chairman nyo, Kat?
0: Igeline Clear Casio.
2: Igeline?
0: Clear Casio.
2: Castro?
0: Casio.
2: Casio.
1: Okay, Casio, C-A-S-I-O.
2: Oo.
1: Kwaon mo lang karon kakipaib ka rin, kumplito ng mga pangalan nila, pati mga barangay kagawad, kagyan ni skate chairman, no? Para ma-isa-isa naton karon. Mayara ka da sa mga pangalan nila? Bidi mo mambal kung sino silang mga barangay kagawad?
2: Oh, wala pa no. Kahit may ara kalistan sa imo nga mga barangay sa Gawad. Oo. Ma, pwede ko ka, mga ayot pa din dugay kay Captain, kay may nanawag sa EAP 5 rin, no? Kay dugay-dugay, mga alas 8, according kay Cap, magandito man din iya nga mga, ano eh, nga mga barangay kagawad, makilita ay man sila T5 Ray sa subong ng maaga.
1: Oh, dira kanay, para makuha mo tanan-tanan ng mga semento sa barangay kagawad ta. Kaga ang ila sa mga complete ng mga pangalan no para at least sa tagid ma-mentionar kag makilala ta nato ni sila isa-isa kay 5 nalipat kani ko mamangkot kay Kape no anyway sa ang iyang barangay kagawad ti Pitonic Bilog eh ukon na 8 no 8 ang barangay kagawad sa barangay kay 5 Karen kay ti Sham sila mo pati ang apito ka barangay kagawad, isa ka kapitan, kaga isa ka skate chairman, siyam sila tanan kabilog, ka K5 ka rin.
2: Yes, K5 Ray. Itinguan sa man di karon ang makuhaan man sang statement ang DILG province kag mismo si Mayor Teruel K5 Ray.
1: Okay. Hibalo na ton, kay ti ang ruling sina ka K5 ka rin, no, kung aton sundon ang Department of Interior and Local Government rules, no, guidelines, parang litan nga may mag-resign or ma-declare as total vacancy ang posisyon sa mga barangay officials sa isa ka barangay, no, K5 Karen Badilla, mag-appoint ang Department of Interior and Local Government and ang local chief executive sang officer in charge o kon OIC, no, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga taga Palamati, no? Then that is in accordance sa guidelines and rules ng local government code naton of 1991 sa aton sini nga mga pinarangga nga mga taga Palamati. So kung pananglitan nga ma-appoint ining OIC nga magapungko bilang mga barangay officials o mga barangay kapitan, no? Dapat ma-qualified gid sila, no? Kag magapatigayon probably sang ginatawag nga special voting na no or magatala na sang special election sa barangay para sa mga magabulos nga mga barangay officials ka K5 Karen Badilla. So yes, do parehas wala na tabo to sa kay Kiko Barsaga kag kay Congressman Arnie Teves dobla sa may Negros Oriental kag kay Kiko Barsaga nga tiyan, di ba? Laging pang ano sila, laging pang tawag sini gin kick out, no? O kung gin ano sila gin kakas bilang representative, no, sa may kongreso. So ang COMELEC nagset sang date, nag appoint tanay sila sang OIC or in charge nga magapungko bilang in charge, no, sa distrito nila kag ang COMELEC nag patigayon, no, sang special election ka K5 Karen Badilla. So ibalon ta pagini ni karon kumalabot nyo ang MLGO ang municipal local government office sang banwasang tigbawan, no, ka K5 Karen para at least mapamangkot ninyo kung ano pagid ang mga proseso sini pananglitan nga ti maaprubahan kag mapermahan na sang alkalde ang resignation sa mga barangay officials.
2: Yes,
1: kamusta dira subong sa barangay ang mga pumuluyo da ano nakapamangkot na kamo kung nano ang naging reaksyon nila sini diri na anugunan bala sila sa mga barangay officials nila nga ti amo ning desisyon.
2: Sa subong K5 ilibuton tapani no ang mga pamalay diri kay ano siya eh medyo laka-laka bala ang area diri sa ilang nga barangay.
1: Ito ang barangay Linubayan halin sa proper sa Tigbawan mga ano pila ka kilometros ang kalayon?
2: Mga 5 kilometers kay 5 Jason ang kalayon para o mga dira-dira.
1: Nabukid na ning abahin.
2: Kung pagadto ka mag shortcut ka kay 5 Ray halin sa Tigbawan pa Leon ay ning Cordova. Sa diri ka sa may Cordova nga alagyan maagi pero ang Linubayan sulod-lon pagid. Kung facing ka pa yon sa left side. Right side, gali right side.
1: Okay. Sige. Kay 5 Karen, no? So far ano naman, no? Nasaysay naman to ni Cap, no? Kwaon talaga mga complete names ng lang mga barangay kagawad. Lakip ng SK chairman para mabalaan nato, no, ang kabugusan nga mga nagpasa sang resignation kaga mga barangay opisyales nga nagpasa sang resignation na K5 Karen Badilla. Pwede niya makantuan karon ng area sa ginareklamo tubla sa mga pumuloyo nga malapit sa boundary ang poultryhan tubla.
2: Yes, yes, K5 Ray.
1: Kantuan niyo to karon kag i-check niyo kung subong may baho pa bla, may langaw pa bla, kag kuno kalapit ang poultryhan sa boundary sang barangay ni Cap Renitan niyo. Sige, salamat kid ka K5 Karen.
2: Ang ini nga balita ang gidadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Batidia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Okay? FM.
1: Nabatian si K5 Karen Badilla live galing report dito sa Barangay Linubayan na Tigbawan Iloilo mga ka K5. Hindi bimahambal ni Kapitan Rino Renitanyo ang dumay mga something nga ginapunggan sa no, but that's something ti ginarespeto man aton, no, sa aton sini nga mga ka K5 knowingly nga ti may ara sa kuno nga pending nga civil case. Sa ton sini nga mga ka-K5 and very limited lang ang mga information nga ma-share sini. Sa ton sini nga mga kuturan. Pero kung aton banwang obserbahan ang mga sabat ni Kapitan Renitanyo sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, kung masiling kita nga aside sa poultry nga issue, dumay ara pagid sang madalom nga rason si Kapitan Renitanyo kag ang mga barangay officials sa Barangay Linubayan Tigbawan nga ang naglabot sa punto nga bilogid sila because makatingala ni mga kakipa bubal itong ambal ko nga this is my first time nga may makitaan nga bilog nga barangay nga nagkausa isa ang ila sini nga kausa mga kakipa sa paninduga sa ila sini nga mga pumuluyo kay kung kaysa laka kaya makakita nga ginaupdan ng kapitan sa bilog nga kagawad mo sa ton sini nga mga kakipay, no? Ang iba niya, kapitan lang niya ang ma-resign, bilin niya mga kagawad. Just try to imagine, ha? Kung ikaw ang first kagawad, ma-resign ang kapitan, chance mo na tayo magkapitan. Diba? Pero why gin sa may nag-take advantage sa pag-resign ni Cap, mga ka-K5, para sila ang mabulo sa posisyon ni Kapitan Renitanyo. So, pamangkot sini mga kuturan, ano kadalom ang rason aside sa poultry nga isyo sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa mga pinalangga na aton nga mga tagpalmati
3: ang ining
1: pasas ang resignation sa mga barangay officials. Kasi kay natumbal na poultryhan, no? Pero dumay ara, pagidyap nga gusto ihambal si kapitan, ngayon di yung mambal. Kagasang uli, sambal yan, at imiguhay man kami ni Mayor, amuni-amuni mo to, sa pagpamangkot, kapag pamangkot, pagid naton.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo, on the spot.
1: Nakasabat gid si Kapitan Rene Tanyo sa aton nga ti hipokrito man ko siguro sir kung hambalon ko nga way na ginagalain buot ko kay mayor.
4: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
1: Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati no, sa aton sini nga mga kuturan. Kwaon tanang statement sang kung hindi makapagwa statement ang municipal local government officer no sang banwasang tigbawan ti ang province eh, DILG province sa aton sini nga mga kakipay no ang ti ano ang mangin sistema sini no pananglitan mga kakipay gagin declare nga total vacancy pero ti kung masihan naton very basic sa local government code sang 1991 no ma-appoint ang DILG kag ang local chief executive sang OIC officers. Mabulos talos nga magadumala anay sa mga nabilin nga mga obligasyon kag posisyon sa mga nagre-resign nga mga opisyales mga kakipay.
4: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblo.
1: Kay ang MLGOO sa banwas ng tigbawan suno kag kakipay Karen Badilla hindi makahatag kuno sang statement kag ti ginatudlo kita sa DILG province. Di kay do pagkabalo ko may ruling gid man na sila no. May ruling. Kita yaga try man lang kita ba si magatag statement no. Pero ti kung hindi sa DILG province kid no. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati. Gapamati man subong sa aton ang aton nya mapisan ya kag mabuot ya nga MLGOO sa banwasang nga pututan wala gamo nga MLGOO ni sa banwasang pututan. Nagapamati gid sa aton si amigo ta Sir Rino Tansyongko. Sa aton sini nga mga kakipay. Sir Rino Tansyongko, good morning. So far wala man niya sa pututan niya sang barangay opisyal ka ma-resign tingoba. Alas 7:51 oras sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Dugangan tapagin ini karon sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati and istoryahan taman karon sa pagbalik naton. Sos ang natabo to mga kakipay sa may nipalo. Kaluluoy. 160 tanan ka mga tawo nagkalamatay, may kapin lapit 400 ka mga missing. Ini matapos mga kakipay, maglinog dito ha. Actually, linog, ano lang, hindi ni Baskog, 4.4 lang sa tonsini ng mga kakipay. Pero, tungod nga na tipag ang mga bato, kaglupa, dito sa bahin sang Nepal, mga kakipay, boundary ini sang China, kag Nepal, sa tonsini ng mga kuturan, nagdaludo ang tuman kabaskog nga tawag ni ang tubig nga may dala nga lutak sa aton sini nga mga ka-K5 kag do halos matabunan ang mga building, mga balay nagkalarusdak mga ka-K5 kag nagkalatambakan ang mga salakyan. Makita naton mga ka-K5 kag grabe do kaangay sang amazing race ang nagakilatabo mga K5 sa grabe nga pagdinalagan sa mga sa mga tawo. No? Pero ang current sang daludo sang sining mud flood sa aton sining mga kakipay tauman kadasig mga kakipay sa aton sining mga pinalangga ka mga tagpalmatido ka ngay lang nga nagalantaw ka sang pelikula kag nagalantaw ikaw sang pelikula nga nagagamit sang mga digital effects pero hindi ni siya mga kakipay edited actual gid ini nga natabo didto sa Maynipal. Ipakita namon sinyo karon ang video sa aton sini nga mga ka-K5 kag gibaloon tang pinaka-latest nga report karon sa news center o pod kay ka-K5 Alira Apin. Alas 7:52 sa aga. Magabalikang Foro de los Pueblos.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
5: ang muna lang nga permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himuon nato, Sir GP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
5: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
5: Tok-tok na. Dapat, na. Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom di takes 500 kag may tisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod no nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources kung taas imo antioxidants you already made the first step towards longer and healthier life so gainom ka na DTX 500 kag Mighty C ara ang kaduha mong himuon duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba mo na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
4: Para sa matino nga dugo, DTX 500.
6: Para sa healthy nga atay,
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
4: ang nagatino sang imo atay.
6: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay,
6: DTX 500.
4: Masaligan,
6: epektibo,
4: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansi na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Okay,
5: imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
3: Uh-huh.
5: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
5: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatar mo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
5: Your
3: grudges.
5: Tao malanta,
3: oh.
5: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dried the bones.
3: Ay,
5: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong selula.
7: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mga buti ka.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag GTX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag GTX 500 ka na.
10: Ang GTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Yan ang panugos ang imo blood sugar.
11: GTX 500.
10: Garantisado.
11: Epektibo.
10: Para mismo.
11: GTX 500.
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
11: Mag GTX 500 na.
10: Ang GTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Yan ang panugos
11: ang imo blood sugar.
10: GTX 500.
11: Garantisado.
10: GTX 500.
11: GTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
7: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
9: Mabaka,
7: mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty
15: C. It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
7: Mighty C.
9: Mababaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong aris. Resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabon.
15: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
17: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Dayo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Pinakabarato nga data
25: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
24: Oh my,
25: data
24: ko yun.
25: Piso lang.
24: Local data.
25: Shopee na gigya.
26: Terms and conditions apply.
0: apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galaong magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa